0: Deal Weekend ya OK. Mme re tlisetsa dipoloko tse jwalo ka 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled White Rice ka 28 ranta fela. Di 145 gram di efe kapa di efe tse pedi tsa mefutafuta ya Doritos Corn Chips ka 38 ranta. Le 1 kg ya Tapia Stock Country 40% Fat Spread ka 45 ranta fela. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehe OK Express. OK. Beng ba le bengkele ba o ka ba tshepang.
1: Kala letsatsi la hao ha monate meso e tswala metswana. Re theoha dikalane. Mmoho le Mzwake Katsheba. E motho moratuwa. Labone la botano go tswa horeng ya bobedi. E fitlhela horeng ya bohlano meso. Go le sedi FM. O mametse Mzwake Katsheba. E motho moratuwa.
2: Ke re mo tsomoga duwa motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke reng ka betsa ka wena go ja go tota ba dimpe ka fast starter pela mmoko motho a kopantsi ke mmoko le vepena ka yetsa ntho e le nngwe ke re ga tola ka la bohloka ntota maso a ke motho ke mo ratang go feta dite ye fitileng ga ke go ke monna wa ke mo tshaba ke go ka monna wa ke mo rata ga golo ke rata mo shara ditwang ka tshela ke mo tsomoga duwa motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke re ha ba sho ke mo tsantsi mo shane mo khumtsa yana mashara ke pena ka tira kridin ke go fana jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsomoga duwa mo shara se ita le CDFM le ke mo le ba ha holo ka ena kuina ha
1: ha ta kwete ho le sedi FM.

0: Ai wa tlamona di sense motho wa tikiti tikiti tikiki. Ai wa tlamona di tsebele swinga le sedi la bohlano baking a revuma dumela. Eh dumela dumela ga tolaka dumela dumela dumela revuma vuma vuma vuma vuma vuma. Go le sedi FM. Mashobe di metsana metsana hlano ga di bile reng ya boraro. Ba bile tsebele swi ratwa. Ke nako ya ne he ya o retlele shebane ele taba tsena.
1: Dula o phetse hantle. Go ba ne bo phelo ha bo re. Ka ho mamela tsa bophelo itlhokomele le naneong la dikalaneng fela
0: gobane bophelo ga borekwe dula o itlhokometse ka nako tsotlhe mamelo ya tshebeletso ya lesedi go bohlokwa gagolo go dula o itlhokometse go bohlokwa go dula o phetse hantle mme go bohlokwa nakong ena kapa setlheng sena sa maria se ntse se le setelele gagolo goba se tla fela mane kgoding yane ya e ka pele go e tlang ka phato ke phato ke phato ke phupu e motsomo ga tlo ke phupu Maria tla fela ka kgwediana ya phupu a thee metseng e meng e kapa ditoropong tse ding province tse ding aa ka tla bona a tswela pele jolo ka mona ke tseba ore a qala pele o nako a santse a le teng sontse o bataono mamadi go botlhokwa go itlhokomela go botlhokwa go dula o phetse gantle ka nako tsotlhe gobane bophelo ga borekwe ei ke sa pheta le ka jeno gore maria tjena a re fokotseng mafura re fokotseng letswai re fokotseng tswekere beke fetileng ke ne ke le go motswalle mongwe wa ka ei ga ke tsebe gore ntho ena ya gore ga o nwa tee kapa kofi ke batho ba motlhomo ba ka re e motshomo ga tu ya rona e re natefelwa ka tsela e fapaneng hei go na le batho ba tlo potlantswe kere go na le batho ba kgonang go tlo potlatswe kere a e tshele ka ga o na o sasa kobetsa nnete go na le batho ba tshelantswe kere utlwe moqenehela o tlo moqenela jale ka nako go motho tsa ba le o bua tla tho buella dijo batho bangwe motlwelele o tlatsa mo nanang he ha bue motho ga tu ha buile dijo ha komakome ha komakome ke hona le batho ba gona ngwe tsela tswekere go go bona o tsitsipana le o ba le ya le mmeli ona ha o moshebile ya tsela tswekere go ha keta o phoka te mo nanang ana ga ba tse batho bao bo ha keta o ino mo u ba tle u tlo ha le tswekere le ha sa qetile o nwa tie ena ka pa kofi o bonentse saletse fatse mana sa e fudisa lo e fudisa ai ke mathata go vetsa nnete jwa la re itlokometa batsena tsa tswa tswikirenga ata letswa ile ngata le mafura ei ona le batho ba bang ba sa gonong o ja dijo a sa tsheleletswai le tsai tsai tsai tsai tsai bla le ntse le tshetswe ha le utlwa ntle ba le moki motsebala pe mma ka me a tla me a nna a fafatse ka letswai ka me a nna fafatse a re o kana go tsedi mbikire hey go tlo melo wa ka o ba leya go vetsa nnete kutlwe mmelong la kwa go balea kutlwe ke motshwetse parata kutlwe ke motshweretse parata go e le tebele baneng bogale bo bokanakana dijong ba letswai jale itlhokomele mamelo ya tshebeletso le sedi itlhokomele o je hantle diperesente tsa ba lekgolo ke bone tsa disiki tse re tshwarang ga di re tshware gobane mohlomong di re tshwara ka baka la o seje gantle bongata ba disiki tse re tshwereng ko betsa nnete di re tshwere ka baka la go seje gantle mathata re na le ona ke a dijo mathata a mangata e re iphumana re na le ona ke ka lebaka la dijo ga ya re jantle go hang ga o thoje gantle ga o thoje tugo aa ga o thoje gantle o thoje tugo batho ba bangwe ke tlhokometse le tabeng ya di-allergy utlwe motho a re ha ke se eng yang kudisa wa i ah o dala mo shimane mong ana ga to meletse mme wa hai a sa batlo ja mirojo le kira mo shimane no mpa ba pala fela alla la kudisa kudisa ke ga ai yonthe mo shimane no o bone pele bana ba ka a bona go gona ba pala hlong ya hao ga o tla o yemela le tebele ga o tla o yemela o ge ga o le tsena o se ka tseba o tswa le kae ka metse ke ga mamso mosimane ona o bone ke go o bone ga o tlhoe bonolo fela o tla bapalela o wena mo ke ga mosimane wa ija khabetšhe mosimane a ijile khabetšhe ena ijile sethong ke re tšhi ga a fitlha gae ga batlo ja khabetšhe wa tla o na le bana ba jalo na le bana ba jalo a ikonke ene ngwana o tshwanetse mo rutelele mashimane mone ke mo fetsa ke mo itsa hlelefu ke go wena nana bophelo bona ke papadi bo tsela o dintho di nka telefatsheng mo ke nnete ngwana ga wa tlama mo qobelela gore a jeng a se ka jang fela he mmabida tselo tseletsele go na le dijo tse leng tse re di bitsang di-basic na dijo tse re di bitsang di-basic seo ga motho a re ga dijo ipotse dipotso gorena motho o batla bogeng jwale ga a re a je ntho tse wa tsa motho a kampa re ga ke rate ntho itseng motho mona swa ga motse mogatiwa ga re sa phela nakong ya gale hehe hebeche ke olokile ga sa phela nakong ya gale fela dithuto tsa motheo e tla dulang tse dithuto tsa motheo be ke fetileng ne ke bua mona ke re re jele dikgatsela ga ja dieng ga ja dieng ga re a kula ga re a swa le o swa mme ga o so ka waiwe wa gugula mona wa sheba taba tsa gatsela di boima taba tsa gatsela ga re a kula ga re a swa re ntse re phele jale ga re itlhokomele mabelo a tshebeletso le sedi ka tsela go ka kgonang ka teng go itlhokomela le ka tlong ka mono ga o phebue ga o jewe gantle ee seng papa dijelelelo ditsena motho a kgone o bona ka nkane ja gantle ga o sa goga o tshele gape e seng ga ditlwa fela be sentse ditlwa le mollo re sa o bone le wena plate mo ga go o bone tshela gantle ee wetse o e tlhana ke senna ga o sa goga o tshele gape ee ga tsebo ntate o tlhoya lelapa ko wena a phea ko wena a rekang dijo fela ga re jeng gantle re kgone o dula re phetse gantle ka nako tsotlhe dijo di akodise ke batla go fetsa ntse dijo di akodise mmabele sebelo tse le seng di akodisa ga re pote ka mona seponong ke tseo he tsene ko tshwaratse tsona ka jeno go tsena tsa bophelo bo botle
1: dula o phetse hantle gobane bophelo ga borekwe itlhokomele lenaneong la dikalaneng fela
2: hello my brother from another mother 806 AOD emaxhoseni amen bhuti wam masegope siyentse bedi yokugqibela
3: kgotso e motsho mogatiwa kgotso ko mametse ka lethubu la 87.7 o bua le sediswa mofana ka mona ka divesdopo dangos
4: e motsho mogatiwa dumela sponono sa le cd fm sponono sa nkgono mmekileng kgono saga o dumediswa ke le reele monga phofu dipunutu mario ka motseki wa botlhokong betlehem ya o mametseng o sabc plus ga re iphushe kweta ga re iphushe go ya goreng ya o qetela e leng goreng ya botlhano motswalle wa kwete ke kwete mozwake wa akathela tanko
5: hashtag atoba dikalaneng le mozwake kathela dumela e motsho moratuwa go mametse ke madiba ka okni maqhubu ke 92.9 mo ho fitla ho ga bohlano danke
6: Good morning, good morning, mzoake. Mole wento menka tumole parisi o mametse. Ka dikeletso sentle tsa bohlokwa ke la bohlano. Thank you.
7: Kotso, kotso, kotso sponono. Motho moratuwa, ko mametse ke le ka mona ka petana rates until the last hour. Ke petrosi zingele, mantodi in section.

0: 90.3 ke le khubule go jela ka tsa bekile go lona ke le gara tropo ya Botterville ka Toronto na ke ntse a magaba wa lebakania na tsika tsela ke na lo wena ngwana se ofitela gore nya o katela ke go dumetse mshane se ke na lo wena
1: e motho moratuwa o bua le molai motsi moemane makgwatho ke o mametse ka 88.0 ke na le wena o fitlhelela hora ya bohlano gose
2: Dumela spona no ke sithathe se mahlo makathe melodi vision ya ke 89.4 ke di tlhona til 5 o'clock o tanko
1: ke mo se go ratwa le ga ena di tinda di ya ko mo me se ga le khula supa la robeni supa sarelo ndade ko mo me se ga le khula Robedi, super Robedi Kankane. Again, that day, they were underscored Hamona was aware. Kale.
3: Ke le ka re tsipaka ke mari ya majwang ke a leboa e motshomoratu.
4: E motshomoratu a bua le siletso ka mona ka Flakfanteng ka Gauteng ko mametse ke na le wena.
5: Zwake ke sa batamile ka mona ka Khinzweni Bineni ngwane Simpalapeng ke mane Mbileding Fijini ya ngwaneso ke mametse ka lethule le golo la 88.4 ka mona ka Binono Gauteng ngwaneso a re ngwe ya bohlano ngwana mme
6: yakhala mo sanfeng e gotlile e tshesa go feta pele bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanere Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mugwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Umla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsela Tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Pilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Lep Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mo Sun City.
7: Mabede tsabele tso ya le sedi fumana tikiti ya gao gona jwale Zia Khala mo Sun City gilo ba mmoho e ka malika Sun City be monate a golo ka nnete e ke metsi Sun City Big Zulu ke mongwa dibini itseteng tsika patse tla ba teng ka monoka Sun City mabela tsebelo tsela sedi fumana tikiti ya gao gona jwale VIP he ha o batla go dula mane di sollo go mane he Enebe, excuse me, ey, abuti no treat ringi kiena. Ey, fumana vila tiketi ya hao, 1,750, ati tiketi ya ukiena yo, nake 350 randese solo fela. Putlaka uye mani tiketi, bro, uyipumana le tiketi ya hao. Ey, hulu wa muna tia hulu, ey, hulu wa muna tia hulu. Ey, chibide, laena puina ya chisa. Ya chisa kishibili mona hulu enko ai enko ba nhlatswa pelo enko ba nhlatswa pelo ke metse lo bona zikizi unzunza ke batla bona le nzunza le phuputjane ka la ya hlwala matsatsi mashumedi la metse o supileng Sun City sipoboele mabela tsebetso ratwa ka thuka ratela o ka itela velo suncity.co.za ba ke ntsa di nhla tse felletseng ke lo ba mmoho ka mono ka Sun City ei ke Sun City ntle ntle ka tseleng we kgethileng jole ha re lo ba mmoho ka mono o mo nati a holo mabela tsebetso ya lesedi ya fam dumela khotso
8: ka mo bakeng
7: a bona tle ka mo ratu wa pelo ya ka
8: tsetengwa makhulu.
7: Unzo phuka metsi a tshesanga kere.
8: Ha ka ga mzwaki.
7: Tangi ga tolaka.
8: Ai mzwaki wa go putsa ntota hal wa khubulla. Bo khatsela. E ka be mpididi ba o tseba, ha ba o tsebile mpididi. Bana ba jetse.
7: O hang.
8: Ha ba tsebile mfehlo.
7: Ah, ke kgola, ke kgolo ba o tsebile.
8: Ha ba tsebile botsebane.
7: Ngwaneso.
8: Ai mzwaki. So go lukile mdimo o yetse hantle ka mohau ke ya leboa ke mama khubo qala botsha halala
7: o tobe mafelo a be ke ya hlonolo fetseng khubo
8: lo wena o be jwa le mzwaki
7: le sedi e famikela hau dumela khotso
9: o motho ratiwa
7: le kae popi nyana hle
9: ha o tsona ka matlakeng ha tsone
7: ha o popi ki
9: ke khone ska jo
7: e ya mo ratiwa wa pelo yaka
9: ai ke mane 88.4 ya leboa ka dikeletso tseo tsa gao o re le mosa ore letswai mafura le balele gole le ona le tswekere
7: nana
9: ke a iteboela morwake
7: e seporono se ya leboa kere
9: thank you
7: ke leboile
9: bye
7: le sedi FM dumela kgotso le kae kamonate mohlomphei wa tseba o tlophile ntate
10: Bantu upile shali wala mwalisa.
7: Mweta pili.
10: Kumana tila ukiwa 7.4 on dati ya ratu.
7: Ushompu uwe mkana haka kiri.
10: Ah, niti dati wa.
7: Ndati, lisedi. Khozo. Ndati.
11: Khozo na emiso.
7: Lega ndati waka.
11: Ndati kia pila, ndati kizuwa ya ndati.
7: Watiba hao pizi jeli ndakifuma na matla macha.
11: Ah, abu ndati kama atla ama hulwe tegele.
7: Mweta pili.
11: Ndati tisi toga hata kete.
7: Dade.
11: Hey, dade mswaje, naga nete le tswa ija le tsela magwale. E tsha go go le go timo.
7: Haulu, haulu, haulu ngwaneso.
11: Ane timo so kuma metsa e tshipi pantse go gera ka mona ka mme a ka mapras. Ya le watla sepono.
7: Ke ya le wanda, di le sedi fa mdumela khotso.
12: E ra ndade mo zwake ka tsela ka ngwaneso.
7: A mla tiri ka kwete.
12: Ke la ka tsho ka re ke tla o fumana matleng go sile matleng kwete ke nna yo na ke matleng le
7: nna wa. Ijalo, ijalo meta pele.
12: Ke ite wena kwete, kwete. Ku bua le skeme ke menta tona le linge nyana ka mafatla nentile mona ko mametse ka 89.2 le mafatla nentile ntate kwete. E se ke le matleng ke ite wena kwete u kwa tla ka.
7: Ntate ke le wile, ntate se ke mi ke mi.
12: Ntate ma jaba jaba.
7: Pila mweta pili. Le sedi dumela khotso.
12: Yele yele ba bibi.
7: Ntate o phetse.
12: A bona ke motho ana ya mpitsa sa sile la tshi fela. Ha le tsa busi mo rena rantse ba di ya. Ke ka o di babula ke ja ma khape ke le di ma khape le ke ke le di ba tsana ke le tsi tsa sana. Ei
7: di tama tama di monate ntate di le thisi tso tsa di cucumber.
12: Monate mo di kom ko bo tsena ke di le thisi ke tso monate bo le shwa bo tsa di ke tso monate bo di
7: nani. La ka bona ka 15 sa mo hla monene ne mona ka bona atshe. E monne no ja khasonto ja khasonto.
12: Botala fela madibo o kotlo o tsaisa na mo se ga o tswela o tsini tsini ka le ka ra ha ya ka na. Hai.
7: Da de.
12: Ga ke go dono.
7: Ke le wi le se di khotso.
13: Papinya le.
7: Le ga e mo gatuwa.
13: Mamshe tsa go tsaka yela ra khatara ibile ba di ibile ga itseka wa tsela. Papinya na. Ke ke ba tsela ga mna di popi.
7: A o se ga tola ka tsatsile monate.
13: Dangi mopinyana.
7: Dangi mokatuwa. Le seri dumela.
14: Hela kwete.
7: Phila monga ka hlentle ke ha u phila ke ya phila.
14: Wa itokela le godi nthwana wa Malebogo location wa Lesanda wa.
7: Ntate.
14: Ke o jile ka tsebe ke le Kimberley Diamond mona ka 99.9 kwete.
7: Moeta pile.
14: Dangi kwete.
7: O tlobele tsa tsile monate ya kere.
14: Lwana fela jolo kwete.
7: O dumedise ba shanyana mo no.
14: Ke tla etsa yolo go tlo wena o fihlela pe mo no phamisele tso.
7: Ke tla etsa ralo le seri. Mela.
15: Kake.
7: Hey la, waneso.
15: A ke ke le ka mini lo ka kopisika mona.
7: Ntate.
15: Jale yo a fumana le motseteng ka pa se ho zwa mo o sa jile ha.
7: O etsa jang?
15: Jale o ja jile place ya, ga re bona honna. Le ma pa mararo. Ale kana le box ya mollo se tar. Jale a fika plaka o ka ena le sale. Ene jale le nakin kile la kosete le.
7: Ei.
15: O kumeta le na la.
7: Ta bona ka ke tshebisitse skimi sa mona ke a sheba Paul Magauka ka mona ka Durban Reservoir ke o bone ngwana so ke a sheba nna ke a kamaka ke tsona no mosha ke tsa ji o ska mema ha ha ona na ke tla thula ke ne ke oh eh o ngwana wa ntwa matanji oh eh o ya tsantsi o tla ngutla o ngutla ngutla handle ke o ontsa le teng oh ee ke a mmona a ke a thola ke nne ke shebe ke camake ke shebe ke camake ke shebe ke shebe ke shebe tla utlwa ke tla o phethela go na le ngwane mongwe a keileng go thwang ketsetse die jenana ngwane wa ketse kapa o ne a teneile kapa o ne o e tsalang ka ene go bona ntho ya batswadi ya gore ga re tšhakile mo o fumane motho a ngwana o tla emelela kwa kabe ke thola ke re tu go thwa retsetse temo yo nna we yo wa e tseba kalaka apa ke eng yo e ngwana a se ka etsa kalaka e tsaya fitlhe mo naka a tshe ngwane se nna ke a lebo a tsaya nna ke mofuta o jwa ga ke motho yo ne wa gore dijoeng o tsanga cha tima dijo nna ga ke sa batle ntho a ke batle ane ke ya o jwetsa nna ke le gagao ke ga ga se go ke a ikgantsha ma ena yona le di moetapele a chika nnete go na le restaurant eng kileng ka ya go yona mona ba tlisa kofi mona ka kopio e bonang e mefophodu e jwang kabe ke botsa mmeno ke rena o ne o tlo ithabela wena ga e ne tliswa wena o tho wena o enwe o ne o tlo ithabela na ha o tswa ka kitcheneng o tlisa kopietse ya kofi go nna gore ke enwe o reng dintho tse dingwe ga o tshwanetse o di dumelele ka nako ngwe wa fumana o gakue mona o sa tsebe gona go e tsalang fumana ga o kgone le o hema ga o qeta o ja tšhedisi eno ga o heme ga o kgone le o hema selo tla mo o tlobetse motho ga eletebele ane ke motho yo leng gore ga ke sa goga nna ke a o jetsa gore ke kopa o mphete dijo tsena tsa di monate ke tla go befa nnete kere e di a tlabosa dijo tsena ke kopa o mphete ga ke na ntho eno ya gore nna ke a kopa o mphete mphete di monate dijo ga le dimpe ke tla go jetsa kere a moga tuya letswai ga le yo mona ga utlwa ga le na re jang mo sebeletso ya lesedi ke ya ga o dumela kgotso
16: ndare mo gaze tachela
7: le ga mhlombe amla tlhika khotso le sa di dumela
17: antle le ga e kwete
7: amla tlhika e khetsi diaka
17: amna tlhika le tsoi le ku tsimare o tla bolela motho go yena le tsa ya lutlo
7: eh nna ke tla o bitsa akere bela ke go ha so ha re go letsele akere ge re go letsele fela ke fela o ska le tlopotla
17: Hale
7: balance sentence. Hale balance. Ndenzu na motho a ga tampitsa je.
17: Na.
7: Wena.
17: A mo natiro.
7: O ga ta.
17: Ke nna go le la go phetse kwe down a mushango tla re ke kopa tso ya utlwa.
7: O tsho wa di hata.
17: Ke tsa bo nete ba go le tso ile utlwa.
7: Ke nyo we hata nga ho le hliba o tshepela nyona mo. Ha ndenzeni mo.
17: Ke mogo.
7: O hliwa wo tla hona.
17: Ha mana
7: tinga. Ha ndinzi. Re tla ke re bona, re tla ke re bona mo hlanga chaka.
17: Eh, tla bo.
7: Ya le wa ndinzi.
17: Sa pikwata.
7: Le seri dumela khotso.
18: Ela mo tsobara tsela.
7: Le ka e popi.
18: Ke tsa tsotsa na wa nef.
7: Wa tsiba se pono no se yapila.
18: Koma mes 8.4
7: kuyi
18: ba le ka tsela di tshere.
7: Wa le tsela ka bola fa fatse wena le tswai.
18: Ha ke lo tsela ba jwa le tsa ke ikurela ke motho a blood.
7: Eh.
18: Eh ya ka nete mo tshoma ka tu.
7: Dijo tsa ha di a balansa.
18: So tsa ke jo tsa le clinic fela ha wa tlana o yemela ho jo tsa clinic so tso o tsi ba tsho phe ke ba hawo.
7: E mong ha nantsa jo tsa clinic njalo. Ei e re tshwere mathata.
18: Eh ya ka nete mo tshoma ka tu.
7: Wana so ke le buile wa tseba.
18: Thank you mona.
7: O ka ra ga di yela mona tiba la bohlanotse.
18: Ha mona ke jo ha.
7: Le se di dumela khotso.
16: Yela spolo la mna dilganda.
7: Ha mna dilganda twaka.
16: O hlomphile ndati waka.
7: Ka mari fetsa ka
16: mo. Ndati ke mona mari fetsa.
7: Ndati.
16: Ku mametso 89.5 ko hlomphile spolo no ka di reserve se ka ofela ka paka di rati tse hore fantsa.
7: O to play dia hound ndati ka mari fetsa ka mo no to ithibela tsatsi.
16: Ndati waka ga di sonta mona. Ya pete mna di empaling eh. Na ke rata zwai. A ke tsala tsai ka di tasio.
7: Da
16: ke tsalo so re bel tsa la le kang le ba bang empa ke tsa me fete re tswa hinda
7: da de ba dora
16: o tsombi le mo jo
7: le seri
19: eh ma pidi
7: eh la ma zwizwita
19: eh bo tso bo la ntse na skono no ga le sei
7: ba ga nda de bone o ne ntwe ne go tla ka mane le mo ja uduma
19: eh monna o ska ka ba ka ho ru tsile go na ga ba thagala ga na di fola ba fana wa bona so bona tsisa khale sa tsalo se sepole mona o re mo tla mo
7: wa pa o di apagala skendi ntate o bona tenne skendi ha dibe
19: tsini ka we ka mo
7: wa ga bona ntse tsa me ho go fela o di ntate o llela o tlo mme ntse thibe bana ga e halle o tlhokeng
19: a ona motaka tandi yo la ka motsa ga tindi yo to bila tswa ha
7: o ka bina pino sa utlungi ya ke se wa di binela kwete
19: ke le mna po bo le kutu ba ke ga mo tsego ba tsego mo tsem ko ma me tse kwete ko ga taka le ga tole le go
7: ke ya le bo wa le sa di dumela khotso
20: allo
7: le kai
20: e ya ntate mo le tsaga ke
7: ka mona ntate
20: amna dinda ke bua le tshaba tshaba la ka mona ka phumulong ene maluko ma mitse ya khule 18.9
7: kwaneso
20: ke le tswa nda
7: e nda tele tswai
20: le tswa nda
7: kwaneso le sedi dumela khotso
21: kwanono
7: le guy
21: o tshile nda ka tsena le kae
7: ntate wa tsa ha o phila o mfa matla tsabeya
21: ke ma me ke phile tso mta u makwane ku mametse ya 8.2
7: mota pele
21: thank you ntate
7: ya dikile bui radio dumela khotso le seri
22: e la mzwake
7: le gandade
22: a a eteng a ka mukwena ka mona ka bolata taba di mahla taba di ngudi
7: ntate
22: mona tsi ka 8.2 hey kwa taka wa gwantu ulaka wa jamo wa tebi
7: hey haholo
22: u tsede e yena e tala yana ni e mozwa ke ne ku phea ke di dintondo man o tle ba nna ba e a tlhonle ke o tswa mokwena o theileng ke a leboa e motho mo adu
7: ana wa gona o tswaka le kono folo a kere
22: a e kono folo ha ke itse bi ole na ke tiba e ne ku le ka yo
7: ke a leboa mongaka
22: thank you that
7: o kuno fulu ke ha ke tsi ba thoba nga ba irate fela ibeng kha mona togo le yona e kuno fulu ena o ire ire kuno fulu ge ke tsi yena ga tse mo matha spono hey ge di we mona tihle hey mameli ke bona di tshwaelo tsentse di kena ka kona mameli wa tsheya o thabile e mafifi re na le wena ka mona ka kwa lusaka ke a le wa tello double star wa lesanda wa na ka go bone mozwake ke we ke na le wena hle ke puleng e motsi kwa hama force mona tuwa ke diyo ka labohlano e motsomo ga tuwa hle dumela motswake gabane e ke bo bone ngwane sko bone le sedi dumela khotso le sedi a fem dumela ai boy ipale le sedi
23: eh na de mzu
7: eh la mweta pele
23: eh u ba mweta pele wa
7: ha mona tile kae
23: na de majabaja
7: wa tswa ko pele ha o phela o mfa matla
23: a le na zwe ngwana me juju wa ka hanga makli ha ha ke tsa hanga ke tse
7: ngwaneso
23: ha ngwana me 8.9 ngwana me a zwe ngwana me na tsia ke motho le tswa iho ha
7: ei
23: ka khona ke ba ka tse hanga fela ngwana me le tswa i bana a ke ba ke le tswa i a ke ba ke mogo
7: mm
0: Mwana mme pila se.
23: Idegina lo ena mwana mme la botlhano magashi ano mriya.
0: Wa tsiba.
23: Tanye.
0: E motsomo ga tjwa kana lo ena ka mona ka mafubedu ba tsebeletswa le sediki mollelo a le shimelo tse mmene tso tsuka mara ra ya bo rara ro. He ha o thabile mma medina ke anya kalla. Bona ha o thabile o natefetse ga eh ha ke itsholo ba neng ke tswile. Kana kwena. Pina ke gata haholo ya mohlangano na Ezra ne things. Merwalela ke moshana bituang ka mane kana hengya Botswana oh e moshimana no bina mona tena mamiri a tsebeletsa letsedi wa tla go mmamela ska mmamela ka pele bohloko kwa le mahlwana hao tla utlo tlo tlo tlo tlo mona ha tsela yena o tlo ha tsena mona o go tla thola ntungo ka pele nga mona ke la mohlano matebele hle gedi yena ha ke bokolle ha monate

0: ba bile tsebele tswa le sedi ntubelle hle ha ke tlo senya nako ke bile tsipile mona tia ho lo WHP ya re bolo football re ha yeme mona metsotso ya ka seponono jole ke tle ke fetela o sajane ka gele re tlo shebana di ka hlolo di tlolo tsa molao re boele hape re iphumane le dikeletso re tsa bangwe itshireletsa kana go tsohle re tle ke etse tsena ho hopotsa molomo ditapa
1: ka ba di tlolo tsa molao mamela di tlaleo tsa sepolisa le nanong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa.
0: Sajane Kareli e re kwamele mongaka tshebeletsong ya lesedi ke a tshepa gantle ga ke senye nako mongaka dithapo ke tseo
2: ngwaneseore ko dumedise mme ke dumedise le baamedi ba lesedi botlhe mo kwalengteng mme ke re ka nnete ke tshepa gore gantse bonnete ba gore difestegele tsotlhe di koetse ngwana mme mme pele ba robala mobane bale ba tlhaba lekolekola mona jareteng naebe tsotlhe ntse di tsamaya gantle ngwaneseore re tle ke wele tsona ga ka diputsong motho o buile ka taba ya motho wa lore ula mo kenela ka tumo mme motho o nna tshwere sethunya mme ya ba ena gobane le ena o nala sethunya ile a kgona gore ka nnete a thume motho eno a kese kapa mo bolaile kapa mo ntshitse kotsi mme ya ba o se o thwe ka nnete ena o phoso taba ena ngwana mme wa tseba e na le di-elements tse ngata o pole ga e le gore motho o kena ka tumo go thwe seo wena o ka se etsang kapo seo wena o ka reactang ka sona e tshwantse e be se batlang se lekana le se motho ona a kenang ka tlong e ba kore se bang o se tshwere kore ke bolelela gore ga e ba o tla ka thipa kapa o tla ka sethunya wena o tshwantse le reaction ya gago e batla e lekana le ya motho eno e le gore o kena ka tlong ya gago. So I lor o tshwere sethunya ka nnete le yona o tshwere sethunya o fitlha mothunya wa tlhokala kapa boa ntsho mo e tsalang ka ena a sepetlele wena o botshwarwa ngwana me tshwanetse o botse ba gore ka nneteng o tla kgona go ipuelele gantle taba ko gore ga o fitlha magoteng a dinyewe mane ka nnete o tlo kopana le batho e le gore ba badile mme ba kgona gore kore ba thunye masuba o bopaki bo le go tla o bua ka bone le ya le gore wena o tla bo tseba ka nnete gore kwa nnete empa taba a ke re ko gore bona ga ba bua ba tla ba buelela motho eno ya le gore kwa bona jale o tshwanetse wena o tsebe fela gore ache ke eng se ne se etsagala mme ile a re ga ke mmona ya ba o ile a tsala eng mme ke ile ka kgona gore ke reacte ka mokgwa ono ka baka la gobane o na le ntho tseno e tsaetseng jale go tswa ka gore naele ka nnete wena o le motho ya tobaneng le motho ena le gore ka nnete o kene ka tlong o ikutlwa jwang ka nako eno ka gano kala o reacta o ya ka seo se bona motho na a se tshwere jale e batla e ba thata gore nka re o phoso kapa ga o phoso gobane taba ke gore tshwanetse o tsee gore wena o ta ikarabela ka goreng ga o fitlha magoteng a dinyeo ke le batho ba ngata ba rata gore ba eketse ditaba gona statementeng mane o tla ba a kinyane ntho tse ngata tse e le gore oa tseba gore a di a etsagala a shebile fela gona gore a tla kgone gore a itshireletse e ba mathata a fitlha magotlong a dinyewe a tlama gore a diphethe jalo beba jalo o sa lebetse tse dingwe tsa dinto ke le kona mo mathata a saang teng jelo ga e le gore ntho e etsaetse ngwaneso e tsa bonnete ba gore o santsane o gopola nkapeno ngwala fatshe o ngwe le gore na go etsaetse eng mme e tere ga nkwa le statement o tseba gore ee o gopola le dipoint tse itsetsetsetsetseng mme tlo kgone gore e be tsona tse di tsenya statement mmono se ke wa bua maaka gobane maaka ano wa buang gao a tla qetelela jale a sa o kentse ka gare a tšhankane ka baka la gobane ile a bua maaka tlalong mme e beba ga o se o tshwana ka bopaki ka kgoto o bua tse fapaneng go ya ka moo le gore o ngotse mane statementeng sa gago jale ke tsa bonnete ba gore motho le a ka kena ka tumo ga gago ya pele ke go tshireletso ya lelapa la gago le wena ka tlong ka mone jale se o tla se etsa ka nako eno se tla tswa ka gore na ebe ka nnete wena o ikutlwa o bolokile ka ga kae mme le danger ya batho be le go dula le bona o ikutlwa ka nnete le gore e jwang jale ga re kgone gore re ka leta gore mothume kapo motlhabe ka thipa kapo e tsa tena gobane go tswa ka gore na ebe ka nnete situation ya mofuta o feng ka nakong e motho o na kenang ka tlong ke nana a utlwagala monamela ke tsita yona ke gene o ene ya le bone sele le re ka nnete le tswa province nyina le e province nyimwe ya le tsita mong se tele kene kule e ntunya motho na e be ke ntumula o mwana so o pole re le maponisa re maponisa a la le re re bua mchina lo re re maponisa a free start ke ntse a free start empa re tsata se ke police service ke la ile re o na le ke tsa le tsa tseng kwa ntumbung ding ni motho na ba le ile ke tsana kwa bona me ha re tsutsa re fumana hore ga ni tlo mphuno u kae ke tsana kwa mwana se ga pala ma dikulu ga kwa mona ga na ke tsana ni me go lo tsara motho yeno re ka khona re re ka bua le maponisa ka mono re e batho o na mphu ke nala ke nna tsho mata ndo kopa re dilo mo shebang address ni ji ni mo tsware impa nining di nyo ntedi ha tsoka le go go i batla ba ntuti ke di re ka nete ka kopa batho ba dula station tsheng ka po e ri nyeno e go na batla ya mmo ni ke ka ho a holo o fumana le re ka nete ke hona ke yang ke le tetela mo tsheng le re ka nete ke la teng ka po impa tile teng province nye mo itseng ke ka ho hape o go fumana hore ba bang ba batho ba latwa le di na ntse ka ntlo ya Afrika Borwa ka tshwantshano mo le ba Interpol jwale skone sa rona ngwane se ke skone sa Afrika Borwa ni maponisa a kize 10 ba gona hore ba tla tla ka mona ka 16 ba fike ba tshware motho wa bona ndi ba tsamaya ke nana ke ya ka dilo yo bona me yena ya police station o tlhonga nnete ha o fika mono o tlhonga nnete ana mabona ni ha ba khone go ka sebetsa hai ke kala u ntla yena empa ha ile rena ntshitse mo na go ba re ka nnete go kopa na le station commander o go go rena ile ka nnete go thata bukae ni ke re bone ni ine ke la ka tori ka ka nnete e mo tsang mo tsena o mpa le police station ye mo na ke mo fike police station ya o kae e finye ntlo ke re tla go le dipotso mo na mo a ke tsebe go na le police station le re bona le bothata bo tswa lo ka kwa ka free start mo tsung a o fika ga ntlo tlo mabone ha se vetse ni go etse ni ya se ba se go mo tsaka thutswa ke le re kopa ka nnete mutakli nga tse bo ina mwana mme a ka bua rena police station ye ntse se ke go nore ke ke tsubutse hantle ni ke re go nore ra tsenda le bona rena ye e be ke itse tsa hore go bana ha na police station ye lore e dumeletse go ka go tsisa batho ba ne ba tlile ka nnete wa tlo kopa thuso ho hang ga e tla re banna ba bararo ba kene ntlong ba fitlha ba atheka ena ngwana mme ke utlwile ganyane ke tshwere mane le mane mme ya ba baketa bo atheka ya ba tshwara mme
0: ka morago nako ya ba nyewe ya qhalo ba tswa a sa tsipe rena go etsaetseng aba ba kena hape ba mo senyetsa a hlahlela nyewe ha ba so tshwago le ka jino.
2: Okay. Mona mme ina ka nnete e tlhoka gore ntata ikopanye le sodisi e le gore e fuputsa nyewe ya gae gore a utlwisise yantse gore na ebe ke eng se e le gore ka nnete se etsalo ya ka nyewe eno ya gae o ga tla kgone gore a tsweke le ena gore na ebe ke gobaneng batho gone ba sekwa ba tshwarwa dinyewe ngwana mme go batla go ba thata gore nka re kere ke tla bua gore na gobaneng motho a sa tshwarwe kapo baneng ntho e keng sa etsagale gobane ke a tlamela gore ke shebe gore na ebe yona e le jalo ke nyewe ya mofuta mang le gore na ebe lefokisi le tshwereng ngwana mme se le batla le le gaufa go ya ka di-investigation kapo difokiso tsa gae tsela ya le gore ka nnete a ke na le tshedi le eno ke tlo batla ka nnete ke bua se le gore le nna ke a se phopoletse fela ke batle jalo ke batla gona gore ka nnete e tle ga ke bua e ke bua ntho e le gore ka nnete ke fa setšhaba sa rona lesedi la nnete seng le le gore le nna ke na le o phopoletsa ke putsa gore nae go etsala jale ga kua dinyeweng tse e le gore di butse go tla batla go ba thata mona gore nka araba datleko rona go etsala eng ka tsona gobane ke tlameya go ke tsebe pele gorena ke eng se e tsalang go yona jale a buti kapo ausi re kopa gore a ye lefokising le e le gore ke lona le fuputsang nyewe ena a tla mo botse fela gore nae ke eng se e tsaetseng kapo sense ke eng se e tlhokagalang gore batho gona ba tle ba kgone gore ba tshware ba kwalele tsona dinyewe tseno tse e le gore kanete ba di phethile go ya ka taba ena ditlhaselo tse e le gore di etsaetse mono madulang teng mo ke nana ke di arabile kaofela.
0: ke tsona mhlompe ke tsona ka o ka hlawa nama sa jeni ka gae
2: mmanisi ka maneka Redeback abutwa di motho ba shuma be game tshimedi ile a tshwara nne tsena tsetsala ka mora hore ho bane le ho kwaketsana ha makhulwane a mabedi e leng bana ba BTK le Maroma. Hey, se batla e kala taba ena ya di-gang tsena empa he anti-gang ya rona e teng mane mme ho thwe e ne a re ha ba kwaketsana jwalo ya ba hona le o mong wa dilemo tse 18 e le gore kannete o ne a ikemetse ka thoko mme ha ya mono ke ha ya a re o lo arola batho bana ba seke ba lwana bana ka bomadimabe yena a re ngwa arola o kena dipakeng ke ha a hlatswa masotlo a mararo mme a bile a potlakisetsa sepetlele kona empa he jeka ke tsholo go tshwara buti eno dilemo tse 22 e le gore ke leloko la o mongwe wa di-gang tsena tse e le gore di ne di lwantshwana ona ka nako eno ha butina a re o kannete wa leka gore o kena dipakeng ba seke ba lwantshana ke kamane ka Redeback ga ke tlwa ka Redeback ke kamane ka selo sešwa teng go tshwere a buti a dilemo tse 35 e leng Kgopiso Joseph Shupin o atloletse go tlhola tšhankane dilemo tse 25 sena se tsala ka mora gore a bolae girlfriend ya hae e le gore go tho ke girlfriend ya hae ka nako eno ke ne le Pulane Millicent Modimi a o Pulane o ne a itsamaela le metswalle ya hae gona ka mono ka selo sešwa mme ba ikela hae mme metswalle e re kannete e le ga ba ntse ba tsamaya ke ha a buti a tla a re kopa go bua le ausi tšhe gobane ba tseba gore kannete batho gona ba ne ba amana ke ha ba ba tlogela ba ba tlogela gore ba tle ba buisane mme ba re kannete ga ba keta go tsamaya ba ba sia mogao ga ba hetla ba fumana gore a botuku ona o ka oduma ausi ntse a tlhaba ausi mme ba gope kannete ba re ba leka gore ba thusetse mme ba ba founela le seponisa ya ba kannete a botuwa ba leye ka nako eno empa he mafodisi a rona e le a kgona gore ba mo tsome go fitlhana be ba mo tshwara mme he kono he o atlholetse go tlhola ditšhakane ditšhakane dilemo tse 25 ka mora gore a tlhabe eno e le gore kannete nne le girlfriend ya gae ka nako eno ga ke tlwa ka mono ke ka maneka Bothaville teng he sa baka nkatsa ya dilemo tse 30 motso mong o ile a tlholela go phela bophelo bofe ya gae habedi ke two last sentences sena se tsaetse ka mora gore a hlaba kake Rusel Daker ya na dilemo tse 28 a mo hlaba kake o fitlhela a ba tlhokagala ga o se bua ausi eno ngwana mme o fumantsha le gore a buti o ne a mo tlhabile masoba a 17 e le gore kannete a ile a fumana mmele moo ausi fele a buti he o ile a tlhola a tlholela tšhankaneng two last tense ka baka la yona taba eno a re bekaneng ke ile a hlaba ausi a mo hlabe 17 times a mo tlhaba mmeleng mona a ke tlwa mono ka Bothaville ke kamane ka Bellefontein teng maponisa a rona a anti-gang ngwana mme kannete ba tlile ba sebetsa mme ba tlile gore ba tshware banna ba babedi e leng wa dilemo tse 44 o mongwe na dilemo tse 58 sena se tsala ka mora gore ngwaneso batho bana ba fumane ka dithethefatsi matlong a bona mme ba fumana jalo ka dithethefatsi ka mora gore maponisa a rona ba fumane lesedi la gore batho bana ehlile antle nte ka ona ka mono ka phahameng ke bona ba rekisang dithethefatsi tsena jale kannete ka mora gore maponisa ba ba tšhakele mono matlong a bona ke ga o fumana tsona dithethefatsi tsena tsa motse wa Mandrax yona Crystal Meth ka ona ka Bellefontein mme ba ile ba tshwara ba le babedi ka baka la taba eno gore ba fumane ka tsona dithethefatsi tseno ga ke tlwa ka Bellefontein ke ya ka mane ke tla ka kwana ka Bellefontein hei ngwaneso ya ba kannete matswa a rona a tlala ka mantaha go thwe ke shutdown jale re ile ga makala ga re utlwa go thwe jale di-tuckshop se di tala di hlaselwa mme sena se ile sa kopisa le yona provincial commission ya rona e leng tate Thabang Isia ka general wa rona a re kannete gotlhe ka o fela maponisa phalelang ka kwane kwa Bellefontein ka mone ditlhoe tsa bonnete ba gore taba ena ya shutdown ena re tlile re phekophekola tšhe kannete re ile ra tsa gona mme basebetsa mme ka tshumisano mmoho le public order policing ya rona ka kwano ka Bloemfontein o ile a tlaelwa a tshwara batho ba 166 mme 166 eno 27 ke batjha ngwaneso ebile ke bana ba ka tlase dilemo tse leshome le metso e mene mme ho leng hwa makatsa mme ebile ho swabisa ke gore bana bana boholo ba bona ba ile ba tshwarelwa ka moraro ba fumane ka gare bo bottle store mme ba lo utswa bojala jwale ke sona se ile sa etsala mme mogopi o ne ngwana mme o ne o tlile o tobane le dikoso tsena tsa go tlatlapa ga kgwebo teko ya polao go otlakaka ka maikemisetso a ntsha kotsi mme le go etsa morusiponseng e leng yona public violence jale kao fela ngwana mme ba bangwe ba bona ba ile ba tlama go tlenga dinyewe mme ba kgona go patala tšhelete e le gore ka nnete ka kaonitse ba e patale tle ba kgone gore ba lokololwe mme ba bangwe ngwana mme ba tla tlhela magotleng a dinyewe ba ntse ba le ka tšhankaneng ba tla tlhela magotleng a dinyewe ka la 1, 2 and 3 kgweding ena e tlang e leng ya June jale ga e ba ka nnete a buti kapa ausa ga sotle e ka nna ya ba ka nnete o ntse a le tšhankaneng ngwana mme kona ka tlhaela magotleng a dinyewe ka 1, 2 and 3 matsatsing ano mararo go ya kopa bailu re a tla kgone gore a lokololwe a ke kwa gotse ne tsa shutdown ke ka maneka Sasolburg mono se ausi Janine Skeepers ngwaneso ausi eno ka lemotshane sa 2022 ka kgweding ya April go fitlha kgweding ya December 2023 ditlalao di re ausi ka nnete o ne a sebetsa khampaning e nngwe ona ka mono ka Sasolburg mme ga a sebetsa mono ngwana mme yaba ha di-client ka bo batho e le gore ka nnetse ba tlo patala ka bo ba reka mono khampaning eno ba patala ke a yena a fana a kuka account ya hae e le gore ke hae ngwana mme e le gore wa e sebedisa ga a fane ka account ya mono khampaning eno gore tšhelete ene ga e kena ebe kena khampaning eno jale ga o shebuwa ngwaneso ka mararo batho ba khampani ena ba elelele ba fumane gore ba ile ba latlhelwa ke tšhelete e ka bang 990,000 ke ile gaufinyana le milione ka ofela e le gore ka nneteng ba ile ba tla ba latlhelwa ke yona jale ka nneteng eo ya go tlatlapa ka blue khukanyetsa ile ya bulwa kgatlhano le yena ausi Janine Skeepers mme ka nnete ka morago diphuputso tse maatla ngwana metse ile tsa etsiwa le asset forfeiture ke bana ba e le gore ka nnete ba kgona gore ba attache le thepa ya gago ga e ba ka nnete go na le tšhelete e itseng e tlhokagalang go tswa go wena tšhe o ile a tlholela go phela e tšhankane dilemo tse tsheletseng kapa a patale 200,000 mme ke ya pele eno ya bobedi ke ha ntlo ya hae ngwana mme ona ka mono ka Sasolburg e nkuwa ke mmuso mme go tlhotlhwatlhwa ya teng ke 900,000 ntlo eno ya hae eno jale e tla se e rekise ngwana mme gore tšhelete e le gore ka nnete company ena e tla ya tla ya nkuwa ke ena ausi e tla se ba e fumane beke ka baka gore ka nnete ntlo eno ya gae le yona e nkuwe eno jale ka nnete o na ngwana mme go bontsha gantle gore letso la mmuso wane se lelele o se ka nagana gore gobane o ntile tšhelete o ntlela fela gore atšhe ke jire tšhelete ena ga iyo mona go nna le ba ka ntshwa ka ona letse empa ra fuputsa ngwana mme ga sheba tsotlhe tse e le gore o na le tsona o tlase letse bonnete ba gore ka nnete wa di loser go o tlo kgone gore o patale tšhelete ena e le gore o kakantse batho ka yona ga re tloka mono ka Sasolburg ke ya ka mane ka Welkom teng go na le tlatlapa ileng ya etsagala ngwana mme ka starting seo 2012 street bontate ba tsamaisang tšhelete ile a re ka nnete ga ba ketang ka tšhelete go engwe mabenkele mongwe yao ba tlhaselwa ke banna ba tsheletseng ba tlhometseng ngwana mme mme banka mekotla eno ya tšhelete eno mme ba bankela dithunyamo le di-bullet proof vest ka morago gore seno se etsale ya ba ka nnete setšhaba se ema ka maoto le sona se tlhaba seponisa e malotsana se ba bolelela gore ga tšhe go na le batho ba go na le ketsa le tjena e tsalang ni putaka che maponisa rona la putaka ni hava ya reka madima ba tsika muno ke ba fumana le re net net ba ka tsa maya ba baleya impa he crime intelligence ya rona ngwana ya sibitsa sponsor ona sa mokwela o fikela ba khono ro ba fumana re ai but wana e ka ka ban ku nyungwe ka mani ka welcome rona ka mo ka tropu che maponisa rona ya hlasela o ya muno ne ba fitla muno ngwana me baba mba bona pele ba tle ya re ba baleye impa ba ba be di mona ba ile ba tshwara ha bana fumona le tshelete eno le re ba ile ba inka mulo ni le tseding tsa dinthonya tse le re ba di inka ho tswa ho ntate mulo ba ile ba di le tsa thola ke le ka nnete ka teo ni mafukisa ona ka maponisa a rona na sentse na fuputsa ho batana le bana ba ile re ba baleye ha tsoka ka mona ka welcome ke ka kona ka kopanong ting anti gang ya rona ba ile ba tle o tshwara ba bana ba tsheletseng ba di pakeng tsa 17 and 24 tsena se tsala ka mora hore ngwana mme di gang hape hape di koketsane ka man ka Freedom Square ni ile ra ba tse ba koketsana ka mantsu jalo o ntshuwa le di bitsa tsa bona ke ha ile hore motho wa le mongwanami wa hlaba ka kuwa fitlhela ba bile a isiwa sepetlele mape jale o ne a tlhabueng genge ya gae ke a e se gutlwa e re ka nnete e le batla go lwantsha bana ba bana mme go tsona tseno ya ba ka nnete ba ile ba kgona gore ka nnete ba tshware o mongwe wa ma-BTK gobane e ne ene tlhasela ke gotlisa ke maroma jale ile ba ka tla go tshwara o mongwe wa ma-BTK eno ya ba ba mo tlhaba kaka go fitlhela ba a tlhokala gona montse ka nnete ile re ga ke tao e tsala ya ba antikeng ya rona ya biso ka nnete ba bolelelo le rona e tsaetseng ba fumana lesedi gona o tswa setšhabeng sa rona mme ba tle ya go tshwara bano ba tsheletseng ka mane ka Phase 5 ba ba fumana mo ba dulang teng mme ba tshwara jalo ngwana mme go bona mono ba fumana le ka diditsa tseno tse e le gore ba ile ba di sebedisa ke disabole tsena tse kgolo tse tsweng gae mona mme le dithipa tse e le gore bona ena ka nnete gae re ke se kae kae nko e tshepe fela ya fitlha e le utswa mme ke yona e sebediswang go bana ba batho ba tlhabata kue ka yone jale he ba tsheletse jalo ba tla tlhela magotlong a dinyewe ka taba ena re be ka nnete ke maloko a dikeng mme gape le gore ba ile ba bolaya abuti eno e le gore ka nnete ngwana mme o ile a tlhaselwa ga tlwa ka mono ka kopanong ke ka mane ka botshabelo teng ka sonta sena se se tswang go sona o ile a bana le ketsalo e leng ya tsala go e nngwe ya ditamini ka mono mo e le gore go thwe batho ba babedi ba ne ba kentse di-balaclava kapa ke di-copperhead ro mona ba wetse o ba seke ba bona gorena ke bomang ba ile ba qalelela go thunya fela ngwana mme ka moga gore ba fumane batho ba eme ka ntle gona mono thabeneng e nngwe ka section L jale go thunngweng gono ka bomadimabe ntate le motse masome a matlhano o ile latlhelwa ke bophelo ba gae mme batho ba babedi ba ile ba thunngwa ba potlakisetswa sepetlele gona ka mono ka botshabelo jale go fitlhana jale tena ngwana mme mafukisi a bona a santse a neng a sebetsana le yona nyewe ena mme re kopa mang kapa mang ya ka tsebang gore na ebe maikibake tsena ke bomang ba ka founela Sergeant Pakiso Maja nomoro ntena tsa 082-466-8341 ke repeat ape ke Sergeant Pakiso Maja nomoro ke 082-466-8341 ke Sergeant Pakiso Maja e le gore ke ena a fuputsang nyewe ena ya go thunyana e leng ya e tsala ka mane ka section L thabeneng ngwana mme le na le letsholo le e le gore ka nnete kgodi ena e tlhwaetse lona e le lena la tshireletso ya bana mme re le porofense ka nnete re tlabe re tshwere mokete ka mane ka sediamong sa rona sa Dr Rantlai Molemela ka mona ka Dr Rantlai Molemela tshwarelo ka moqebelo o ne a reyang o lebile jale dintho di tlo kala pele ka 8 o'clock hoseng police station ya rona yane ya kagisano go tla bona le batho e le gore ka nnete ba tla qala fun walk go tloa ka gore borobong go tloa ka 8 eno tlabe re qala registera re registera batho e le gore ka nnete ba tla nka karolo go yona fun walk ba tla tloa ka mono police station ya rona kagisano ufika mani sege mo tsona sa do tharon kae mo lemela mme sena ngwana seetsi wa tsena ka bakala obane ho leletse hore ho butse dinyo tsengata tsa ketse tsa motabo tsentseng ke bana ba banyane kapo di entse ho bana ba banyane ke e re bitsang statutory rape ha e le hore kannete ke motho wa moholo o amana diketsing tsena tsa motabo le ngwana a monyane e le hore kannete o kwa tlase dilemong o tshwarwa a tshwarelwa yona statutory rape surely kannete mafokisi a rona a ile a kopa hore sena se ntshiwe ka baka la taba ena hore ebe bana ba banyane se batla e ba bona di-targete ha utlwa ditabeng tsena tsa rape mme haholo e etsiwa tjena ka dikgakanyo bone ba gore wena o le motho wa moholo o tlabe o kena tabeng tsa marato le ngwana e le gore ntse a le monyane haholo jale hantlentle e kadile re kadile ka matsholo ngwana mme a gore kannete re tsedise kapo re bue le bana o ile a uwa dikolong tsatsing la maobane le letsatsing la boraro mme ho bua le bana mo dikolong ba tsebiso ga yona taba ena dikotsi tsa ho etsa yona taba ena gore be ba kena ditabeng tsa marato le batho ba baholo mme le bona e le bana ba seke ba kena dinthong tseno tse e le gore kannete di etswa ke batho ba baholo jale kannete ka moqebelo tlabe re etsa yona fund run eno mme ka mara fund run ho na le di-aerobics tse tla etsiwa ona mo stadium mme ka mara mono o tla bana le batho ba tla bua mme ba bua le bana jale re mema setšhaba sotlhe haolo bana ba banyane ba tle mono ngwana mme ba tlo utlwa gobane sena ke molaetsa e le gore kannete o batla gore o fuwe bana ba banyane ba e le gore o batla kgona gore ba utlwisise ha re shebana le yona taba ena ya statutory rape ngwana mme ya o qetela ka mane ka Thabantsho ho na le ketsalo e leng ya tsala ka mono mo e le gore maponisa a rona a ile a fumana lesedi la gore ho na le ebile seng tuckshop e le gore e rekisetsa di-tuckshop tsa ka mono ka Thabantsho stoko jale motho o na shopeno e ka ka kannete ke ena e le gore o hweba ka disikarete tsena tse e le gore kannete a dimolaong jale kannete maponisa a rona e le a hlasela ba fitlha mono ba fumana gore o na le mabokoso a sona sikarete seno se e le gore kannete a se molaong mme a tshwara ntate le motse masome a mararo a metserobong e le gore kannete ke motswantle ke motho e le gore kannete o tlhaa ka ntlo naya rona Aforika Borwa mme o tshwarelwa yona taba ena gore ebe kannete o hweba ka disikarete tsena tse e le gore ga di molaong jale he o tla tlhela magotlha a rona a dinyeka ka ona ka mono ka Thabantsho ka tloso eno ngwaneso ga kana ke tsone tse e le gore kannete ke di tshwere
0: motlhompe e ka re le ne le le motho a ngwana ntate ke a utlwa ka jeno tlhile o di beile gabane yeso ke thaba ka utlwa monate o tsebe mamedi o kgotsofetse o thabile ntate mosebetsi o motle go wena le basebetsi mmogo le wena provenceng ya Freestata ra phamisa matsogo ka nnete tswelang pele o sebetsa jalo le nne le tshwara ka thata mongaka ke leboile
2: ke le ka mehla ngwana mme re le boo saba sa rona sa Freestata ore be ka mehla dintho di etsagala ba e baphakisi go nka difonofono tsa bona ba founu le seponisa ba re lometsebe otle ba tsebisa gorena go etsala eng re kotla ke ngwana mme re e mono tle gone gore bone gorena re thibela botsokotlego bona jwang jale ka ntle go tshwarano ena kapo partnership ena re na le yona le tšhaba sa rona ka nnete botlokotsebe bona bo tlatlhe bo rotlhole empa he ga tseba ka nnete go tšhaba sa rona seno ka maoto le rona se tsa bonnete ba gore ka nnete se a thusetsa gore botlokotsebe bona bo tle bo fele makitšhining a rona ngwana mme tsele tsone tsa Freestata re a leboga
0: ntate dikgomo
2: ei le manamana a tsona ngwane eso
1: Toba ditlolo tsa molao. Mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneong la Dikalaneng fela. Le emotsho moratuwa.

0: Qué molero.
1: Ha mo sebetse le siyo, boholo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlon re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM, ke molelo.
2: Mabela se pele tswela se di ntumela na kwa ka rutlhi fetela jalo nga ka lesesa mohlompeli sesa thapoketseo
3: America ya rumerisa ho she mo leng ha ke la ka le bitso ke Pierre ke nga ka ya se sutu ke nga ka ya moeto ke nga ka e phekola mafu e sa go go le tsing ke tswa ka dihlaiseng tse matlahu di hlaisa tsa ha khanya heba remedy tsaisa tse phekola ma wena ma media ga tsamtse ba go se tsaka media na bana le batho ba ba go se tsaka di hwashwe di sepetse le ona ga go lla mathata a ka ba dimbo pilong ba hao Ona ba khanya heba remedy ri pa bola ka o phekola kensa e tsamaya le sala ga ka o khisa hulu ho thibela mafuana le ho a phekola ha se a le teng tsokomela hore mafuana a mangata a jele setsi hona jwale a tshwere batho mme we tsokomela ha ka wa fela o so ya dina ko ho fetana nako ye o itsibang taba ye ne se le kotsi bophelong ba hao re tsokometse hore cancer e kala jwalo ho batho ba bangata re na le batho ba bangata ba llang ka bothata bona bono ha re ne ya tlhokomela ka tholo thata bono ke cancer bono

0: ke ya o dumedisa le o seng hona ka lebitso le maatla la mmoloki wa rona Jesu Kriste. A re fumaneng lentswe la Modimo le sa foseng leetong la rona le tswelang pele le reng ema o tsamaye. Evangeli ke ya Johane kgaolo ke ya bohlano temana ke ya borobedi le ya borobong. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Jesu a re ho yena, ema nka diphate tsa hao o tsamaye. Monna eo a hla a fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaya. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Re kopana bukeng ya Johane kgaolong ya bohlano moo Jesu a fodisang motho letsheng la Bethesda. Mme letsha lena le ne le tietswe hare ke megoro e mehlano. Mme moo bonang nomoro ena hlano o tsebe ho na le mohau, hobane hlano e bolela le ho netefatsa mohau. Hlano e bolela le ho netefatsa tlholo. Hlano e bolela le ho netefatsa tswelopele. Mme momamedi wa ka ratehang, Bibele e re monna o na le teng ya dutseng letsheng la Bethesda dilemo tse 38. Monna enwa ke a dumela moyeng wa ka hore batho ba ne ba se ba tetse hore a ke ke a hlola fola, a ke ke a hlola loka. E re Bibele mang le mang ya neng a kena ha lenyoloi le qeta ho fuduwa metsi o ne a fola. Empa monna enwa a dula dilemo tsa feta dilemo ho sena motho ya mo kenyang. E re temana Jesu ha mmona a tseba hoba e se e le nako e telele a sekame moo. Tshebeletso ena e re Jesu ya bone monna enwa wa o bona o seng ona hore e se e le nako e telele o sekame seking ena ya o tshwereng eo lefatshe le itseng o keke wa hlola o fola, o keke wa hlola o loka. E lefatshe le itse siki ena ke lona lefu la hao, empa nna ke tshwere Jesu ya pholosang, ke tshwere Jesu ya phedisang. Hoseng ona ya reng ema o tsamaye. E re Bibele temaneng ya borobedi Jesu a re ho yena, nka diphate tsa hao o tsamaye. Monna enwa ha ka hetla morao ya ba hapi la yene. Temana ya borobong e re a hla a fola hang ka baka la ho nka lebohato ba tumelo, a nka diphate tsa hae a tsamaya. Le wena momamedi hona momo o sekameng teng, ka ga bohloko bo, ka ga dillo tse, ka ga siki e o sa tsebeng hore na o e lwantsha jwang. Ha o re o thiba ka mona, ho senyeha ka mona. Ha o re o shebile bohloko ka nqena, ho opa haholo ka nqena. Momamedi Jesu o re nka diphate tsa hao o eme o tsamaye. Ka mantswe a mang, phodiso ya monna yona ha e a tlatsoloka ya ba bang, ha ka kena ka metsing hore a fole. Mare monna yona a bona Jesu, a dumela polelo ya Jesu, a nka bohato ba tumelo, ya ba wa fola. Le wena ha o hlokale hore o fole jwalo ka ba bang, nka bohato ba tumelo, dumela Jesu ya reng ema o tsamaye. Kutlo I beketso. Amen.
1: Emma o tsamaye kutlwe e beketso. Gantle di mahlo ra ke bohlano mantsi wa mofokeng le mo ifo di thapoketseng.
2: Makumane, ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano, ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.

0: ke le buile holo gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mamedi a ke re le kole hore re tswa ka difengwa makumane ho sengona e bile re kwala beke
1: tsaya prestige mapenis ha ra mongja Mrs. Butler ba hana cause ba gele bana ba mtshaba ka ha hlalo
0: se suti ha ofile se le moya sa ha o tlo utlwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e mo ifo o mo fumane seng yona e tlo bula le ba bamba lona mahlo a thotse ding ba tlo PC ba kopano e bitswang conference of the left ba latula ba ikutlo a re nga ba motheng ba hotheha mogha wa dipolitiki Afrika Borwa Lesotho le lona botle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang le belephele nna le bitso la ka ke mantsiwa mofukeng ha re tiane ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Rabosana Madiehe.

ke le buile holo rabosana madiehe ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya bohlano jalo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha di o fete. Motlhophisi wa makumane ke Lerato Serabele, motlhaisi wa lona ke Mokete Monyobo. Ke lebogile Kgoma Matodi o re laolela kgaso go netefatsa gore makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantshebua ke lebitso la ka, hopola gore lena la makumane o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Ame di tlhokomela gore re keke ranka maikutlo a gago go tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba ka jeno ka lebaka la ditaba tsa botlhokwa tseo re lokelang go di arolana le wena. Ga moragonyana ga lenano lena la makumane le ntse le gatela pele, taba eo re tla e lekola ka botebo ke taba ya masterata ya tlhakotseng nyebe lenaneng la tseo le go tla lokelang go tswela pele ka tsona. A ba a nehelana ka lengolo la go tla latelo ya gore motšhotšhisi nyebeng eo e tlhakotsweng a tshware. Sena ke ka mora gore motšhotšhisi a se itlalege go tla ka letsatsi leo baqosiwa ba neng ba lebeletse go etsa kopo ya lokololwa ditlamong ka beile. Re tla buisana le setsebi sa molao ke Professor Holonyane o tswa Universiting ya Limpopo. Ke metsotsong ya 20 pele hora ya botshelela e re ke fetise mabenkele.

0: fapaneng go hangfela ka mokgwa ke yona ena ya boipiletso gahlanong le kete ya masterata ya go fumana motshotšhisi ya neng a sa yanyeweng a le molato yona ke taba ya gore fela ga e ba lekgotla le dumelela lekgotla le ka godimo le dumelelana le botshotšhisi nyewe qeto e nonono ya masterata ya ka tlhakola empa lekgotla ga lena tokelo ya go kena dikabeng tsa boitshwaro tsa masterata goo le ka la go etsang fela ke go tlakola qeto ya molao yeo masterata a entseng leotong lena la bobedi le lona ke lena le amanang le boitshwaro moo ga e ba go na le tletlebo ka masterata motho ya a nang le tletlebo a ka isang tletlebo eno komising ya bommasterata ya ba o isa tletlebo eno mono komisi ena ya bommasterata e na le maatla a mmalwa empa ga ka maatla ao e nang le one ga e na maatla a go fetola qeto yeo masterata a entseng yona e fuputsa ditaba tsa boitshwaro fela e le gore ke ditsela tse pedi tse fapaneng tse lebisang diketong tse fapaneng jole re se re lemoile gore nyeweng ena eo re buang ka yone botshotšhisi bo kgethile go sebedisa tsela tseno di le pedi mme ke ditsela tse sa tlhabaneng tse yang mo go fapaneng tse e lo felelela ka mokgwa o fapaneng
1: fela ke mabaka feng prof a tshwaregang a netefatsang gore motho o tloleile go ikamanya le taelo ya gotla kapa o nyedisitse gotla contempt of court ka gona o lokela o tshwara
0: tlolo ena ya molao e bitswang go nyedisa legotla ke tlolo ya molao e batlang e fapafapana le ditlolo tsa molao tse ding gobane e habedi motho a ka nyedisa legotla ka gare go legotla ya ba moatlhodi wa bona gore ka gare go nyewe ya ba moatlhodi wa bona ya ba o bile o etsa qeto ya go moatlhola ka nako yona eno go boetse go na le tlolo ya molao e salang ka ntle mo nna le wena le batho ba bangwe ge ka bonwang re nyedisa le go amoga legotla tlhomphego eo legotla le e tlhokang empa ge boemong bona re bua ka moo masterata a etsang qeto ganghang a bile a etsa qeto ya gore motho ona ke mo fumana a le molato wa nyediso ya legotla molao wa dumela nna gore qeto e e ka etswa moo go nang le tlolo ena ya mofuta ono wa molao kore ena ya nyediso ya legotla moatlhodi a ka etsa qeto ganghang ka motho e etswang summarily gore a ka etsa ganghang empa legotla la molao le se le eleditse magotla a namanyane makgetlho wa mangata gore summarily gore go etsa qeto ganghang ga go bolele gore motho a keke a mamelwa go hang motho o ntse a lokela go tlhalosa ko gore ga ke etsetse motlhala me mantshi wa ebe ka ga legotla o ka wa etsa ntho e nyedisang legotla wa etsa lerata kapa wa etsa dintho tse dingwe masterata o na le tokelo ya gore e le go tiisa tlhomphego ya legotla a ka etsa qeto ganga empa legotla la molao wa motheo letswe motho yena eno pele a tlholwa o ntse a lokela gore a itlhakise yeweng ena e re sebetsanang le yona e thata gobane mokosuwa eno e leng motshotšhisi ga a ba le monyetla wa go ikarabelela le ga e le modi masegata a na le maatla a go etsa qeto summarily fela legotla la molao le re summarily ga e bolele gore tokelo ya motho ya go mamelwa nyeweng e se e tlhakotse go hanghanghanghang jale go ntse go na le kgonagalo ge mme ya gore mokosuwa eno yo e leng motshotšhisi ga a ka nna a tleya nyeweng ya go tlholotsa qeto ena ya masterata
1: go ba gape motho a ka botsa gore na go molaong gore masterata a tswele pele ka nyewe botshotšhisi bo le seo gona na o na le maatla ong ka qeto gore nyewe e kgalwe motshotšhisi a le seo kapa e ka busetswa morago gore go be le motshotšhisi e mong
0: akere re bontshitse gore molao ola wa tsamaiso ya ditlolo tsa molao wa 1977 o batla o pharaletse ka maatla ao wa fang motho ya o kametseng nyewo ya tlolo ya molao o sheba ka kakaretso gore na toka e ka phethelwa ga go leiwang mona e leng gore o na le maatla ano motho ya o kametseng nyewo e ka bang masegata kapo moatlhodi gore a ka etsa qeto efe kapo efe boteng kapo bosikong ba masegata kompang e le taba jwa le nyeweng ena ke gore na go ba sikwa lekgetlho la pele fela na e ne se e le yona nthebitswang anjudi le e go le lwang ke yona molao na na e tshile ke yona na ke yona khang mo ile ba ke fela ha ile go bona masagata ona le matla o sipong ka popoteng ba mo tshisi ha bona o re nya we ya di na a ka sapolanya yona e ne o na le matla a yo
1: okay a re phethele e ke batla re phethele ka pelenyana fela prof re sana nako o buile ka taba ya ho lebisa taba komising ka pa commissioning ya bo masterata ha re bua ka metshelo ke lang ho latelwa ho hlahlela tletlebo kgahlanong le masterata commissioning ya bo masterata papisong lo hlahlela kopo ya hore qeto ya ha ile go disiswa bo chal review ka pa a ikhule tsa baisong ya nyewe he should recuse himself ka bo khutshwenyane fela
0: Why Melly Panatino di Fapan? We took all Lanya wing, Kwamashu, the Kitaba is a Halan, Kahara Holo Hotlan, Metiketo is on Kia, Namashu. Ati and Yakumisio Lokahara Salusin, Kitaba Yabu's Chow. I am Manili Hakalokalo Linya Wina. Kitaba Yabu's Chow, Paralytic, Guinea, the Chow Kasaha, you will meet the new Dongs of Analeo. Fella, Yonakitawa Yabu's Chow, I am Manili Lipeto Yahaya Molao, good money.
1: Okay, Prof. Re lebohetse nako ya hao le ka moso.
0: Hai papa.
1: Ke e setsebi sa molao Professor Holonyane o tswa University-ing ya Limpopo ha le gabola jwalo le bolela hore rona moifo wa Makumane re ntse ho lekane bakeng sa letsatsi la kajeno. Re a leboha o bile le rona ho tloha Mantaha ha re gakola beke ebile re phethela le wena kajeno ke labohlano. Tshehetso ya hao ha re nke hanyane. Ke sa matsatsing a phomolo mosebetsing mmoho le nna o tla tswa. A sa le tshwere hantle kwa ho Makubane mohlophisi wa lona ke Lerato Serabeile mohlahisi ke Mokete Monyobo ke lebogile Kgoma Matodi a re laolela kgaso ka bogabane bona ba haesale Mantshebua ke lebitso laka e re ke suthele Rabosana Madiehe a re balele taba tsa gore ba botshelela.

0: Ela, ke phone ntsha eo?
1: Hey, ke fumane Ackermans ka Fan Yam.
0: Ha monna, e bitswa
2: Fan Yam.
3: Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka Fan Yam. Ho tloha ho 212 randa ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 randa ka kgwedi. Hape, e khapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale, ha Ackermans, hona le dipehelo.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepehi se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Break Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sichu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Sichu sa hao e be se sa lebaleheng. Se etse se be ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Leeto la ho ya FIFA World Cup le tswela pele. Se latelang sa Bafana Bafana ke papadi ya matjhaba le Nicaragua. Etlaba bolo ka labohlano la la mashome a mabedi a metsorobong motsheanong papading e mahlonoko ya ho itukisetsa mohopo wa lefatshe ka otloloa Lesedi FM le SABC 3 metsotsong e mashome a mararo ka morahora ya bahlano thapama dishaba tse pedi le patalong le leleng maikemisetso a le mang mona ke mo metsokwa e beiwang tekong moo tswele pele e ahwang teng le mo boikgantsho ba setšhaba bo bonagalang o itlisetswa ka motlotlo ke SABC mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.

0: Ahí estaba Guajana. Ahí estaba Guajana. ¡Un almuerzo! ¡Qué relaxante! Que pra Joma B, Joma Fela. Tá até se dumo. Achei beleza. Mas Joma Mabé, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro. E a Batalela, The Biggest Party Drive. Tahua Breakfast Show. Eu vou no Jolo, a Brown Mujosi. Minha vai aí, o Huxley Suamarau, o Copoia Haya Bailey. O Huxley Suamarau, Hape. Tá do Lanyana, Hape. O Bequenhe, Tamba, Tau, Tori, Tabazari, Tama, Joang. Tá até o Huxley. Ei! O Bonolo, o que é na Hutua? Ei, que matata, Chancali. O que é na Hutua? Eba matata, Ana. Liane, a Bota, Josi, Banyoni, na Tuasa. Yentse jwalo ela khutlela le khutlela di nyawo jwalo kha re lentse re lebelletse ka nnete nna ha ke ya makala ke nentse ke lebelletse mme ba fuwe Bailey motho ka mong 70,000 motho ka mong ha ya makatsa ka nnete bana ba IPA ba ile hla batho ba re a ba tla isa la morao ba itse bonnete ba hore khutlela le khutlela di nyawo
1: ho jalo gaitsedi ya ka mme re la hla ra isa la morao ra bua le setsebi se ileng sa tsho ntate majavu a hla bontsha hore he o bulela ro fedile sa lo se ke gata mantswane a ha mantswane a hai a ra isa lo se khona jwale he tlo kena mme re tla hle re bona hore na o sejetswa jwa ka gola ntho kgolo e la makatsa ke yona ene ya hore NPA ba tle ho makalla magistrata le qeto ya inkileng fela he ya utlwahala hape ka lehlakoreng le e leng obane is kana kwa ngwe diqeto tse ding di etsa gore le NPA shebagale ka tsela itseng setšhabeng motlhomong le bona ba batla go bona gore na o ne o se ka tsela engwe ne e ka sejetswa ka yone fela ge kgaitsedi ya kae kgona re tlatlhe re di bone mmamedi re tla nne go neletse tsone re kena o tsona tsena tsa fashion
0: fela maobale ke ba bone ba le ba sa keng ya mazaza lekgotleng la dinyewo ke a bona go la bua ka yona eno wat e ena ya mazaza ba nna e tla le tlhaisa gampe
1: wa hopola hangata ha bo magistrata kapa baahlodi ba dia dikahlolo ba e bare mokosua ha ka ba bonahala a itshola jwale tsela e o shebehang ka yona lekgotleng la dinyewe kgaitsedi ka e bohloko wa hopola hore ke mang a la fihla ka dibakitse gobedu
0: ntate Brown Mogotsi
1: ake ai kgaitsedi ya kana jwale batho ba tshaba ho apaka di
0: ayona e botlhokwa kgaitsedi yaka le ena ya kile go la bua ka ona jwale ga ipotsa o tsebe thotsetsa fashion e thwasa nenneng ke ona mahlo ona matshwana mazaza a re sa tseba fela ke bone ka o fela ba le bane maobane ga ona le ya le mo ntate Sebanyoni yena le nako e fetileng tšhee ona ntse a kentse o bonang ana bonale o kgonang go bona gantle a se matsho motlhomong a mahlo motho ka beya jwalo a yona ntse a kentse gae maobane a bana ba bararo ana e kang a fashion-e ga se re le dijeseng kwana ae ke bone ba sa kenya maobane
1: ga ke tsebe na wena motho ya a gwetseng mazaza o mmona jwang fela go nna e kare ke motho ya batlang go ipata maemong a itseng ga batle o bone
0: matlhong
1: ga o the taba di matlhong ga re bue ka sefatlhego re bolela gore ye kgaitsedi yaka matlho a bua ga motho a bonya o bona ka matlho ga motho a o halefela o tla mmona ka o fetiwa ka matlho ga motho a o thabetse o mmona ka matlhong matlho a e ka re a senola se ka pelong ga ke tsebe na gobane mamedi le ena o na le tsela e a shebang ka yone
2: bona ha batho ba sasanka ba apere di-fashion-e ka mefuta go thagoa ya lesedi FM re bontshana ntlha ena ka go buisana le ditsebi tsa
3: fashionwa
2: e rata koo mamele lesedi FM ke molelo
0: a o batla re seke ra chama wena puleng thwasa o mo mametse ba tla re seke ra chama Wa mo tshepa mo thwa bua nwana a tlo o chama go etse mazaza ha o bone ka o tlo tswa ga pong ha o na botshepe mo ne o jwa ngwe la kgaitsedi ya ka pule ke mo mamedi wa emela nako yena ha holo ha batla utlwa tsena tsa fashion re ya tswa re ya kae re ya kae re ya kae re batla utlwa go setsebise reng o tsa fashion-e ka jere go tshwere difeng
4: re ka leka go dumedisa mamedi pele kgalase tsatsing le ka jeno re bua ka di-shipper jacket ke mo futa o leng ho ha o shebile o ka bona hantle ka re o ho sebedisa le selalang ha o le shebile hantle e tla e leng ho re ha le ha le mo le bontsi e ke mo futa o jalo wa di jacket kana go tsedi motho fumana ba di mix le bolera ba di mix le mas bo jini ba di mix ka masela a mangata mara ke mo futa o ne o jalo leng
0: ho bona ene ka ba le sweka ne re ka e bitsa bo bo nku jacket
4: wa ka ka ba le
0: nku jacket
4: ba ka no go se se mo
0: nna ngwana o tlile nku jacket o wa ba
1: hey hey kona man eh re thuseng ka nku jacket tse di tshwara boya man le tsona thusang he
4: wena mme o no wena twai
1: ha ke hane ke ka ho ke reng di tshwara boya re thuseng bana beso re na re etsa jwang re nkuwe e ke rekileng le tshwebo iska ya bathung e se ka re dikolo jwale e se na le boya ba nthotse di e se ke swa jwang wena puleng
4: ka thoko nthotse di ni sa tswele ngwe
1: o e tsana la sa tswele ngwe
4: bona le ngwane
1: hona le thepa enka ka irekang ka pa ntwe enka ka irekang e tlosang di tsona tsona boyanyana hona le boyanyana bo eleng hore bo bateng ho yona ba yona wa bona e ka re ho dikobonyana fela o fumana hore ke yona hona le ntho tse tlosang di ntho tse jwalo hore e dule e shebe ha entse le magethe tse ka rentsha
4: ee hona le ntho tse jwalo ka ditho ya dishopontsena na ho fihla dishopontsena tsa botsa fela wana ke nyika hona ho tlosa boya diaparo ka pao ka se di tsela se le tape se le tape ne go le na ha ile go sotsa ke ile hantle ha yo ntse wa wethole nke le tsela se le tape ka babo stick ke tlo tsamisa ditso mo hantle hantle mo magete e ntse le jwana
0: mm jwale e di bona la di le mofuthu motho a o di shebile e ka re bontsha hore ke tsa maria
4: e ke tsa maria khadai
0: mm di teng mo bajita bo a o si ka o fela rona
4: ya pa ke ba tlo go fela go se go abutire ka parela ka ofela ene ke e fashionable hona o ba motle o tla botlhile ha yenyane o tsela ka hlongwe o futhumetse o le motle hona e bile ha holo maleng o no mosoitse e bona hala botle ha holo
1: hey wa tsiba letse ba utropotsa batho wena wa tsiba lo re ke na le yona ke le betse wa tsa ke lo e hunyutilla ka ha ke so ya pa ke ma rien
4: wa u bula ka wese
1: ai ke e u bula ka re ke bela ha e tswantse ke lo e lata bane khada yeno ha o gone e ropa le hlabula o kore ke ne ke ya pego ba yesu ai ya jesu
0: ha ku twa ha jwale ke a bona tseding di na le body cap
4: e tseding ya le body cap tseding o tla bua re se di o tloka go nkunyana o ka go futhumetsa tloka go wa tsama ke e le body cap ke ntse ka tla tseding tse di kgethile di design ntse ke e le motho fumane tsa di ntse di betelele di fitlhe mo mangwele ntse di ntlhabe di fitla class kwae ke ding tiri second biker jacket di jwalo kore ho bapetse fela ka design seng a ka material le magantse le ona ono e leng ho bo ihlethile o ka ngwang
0: ke bona ka re di a otloela nya ba kore batho ba gatetsetse ba tshwarang
4: e se bo tla ba teng ke tshile ha ke ha ke sa tshwara ma hondo nane tse ding tseleng di a tshwara mara ke re wa bona e tenya ka bo yona e tenya e so ha o yetsa re le re sho ba ha ba tlo tsara ntse tsenya ke batla se le ka parele ha re sipanyana fela bo ikaparela yona ha e ntse ntse o le light e ka taka ho luka ha ba di futhumela ho
0: ba tla le ka ka dikgopo ya tshisa no we shebile fela wa bo ha e go
4: se re ke go ke ke le ho tlo ntse eng ka hara lining ka hara ha ngata ba ke ne di lining ka hara ntle le ha ba yentse na mofuta wa track top ha ni mofuta wa track top ke teng mo leng ho fumana ha ba e lining ka hara mang a tsenga bogolo ba tsona ba di lina eh
0: ai din tle tsona ka nnete kgaitsedi ya ka se repeteditswe ke nako ke la bohlano ka jeno mafelo a beke ebe ya monate ba o fumana o kae ba batla go ikopanya le wena
4: dinomoro tsa ka ke 0834286733 di sebetsa le WhatsApp Facebook ke teng ke Dipulawe ke Instagram ke teng Dipula_ TikTok ke teng ke a thola la bana ba Dipula ke a leboha ho lebele weekend ke mmatch phaso la ke tsake da ha ho thusitse ka ho hopotsa
1: Mamela ke a utropong hana jwale ke a leboha.
0: A re leboha kgaitsedi ya ka.
4: Ke a leboha.
0: Bye bye.
3: Ke big deal weekend. Ya okay. Meru tlisetsa dipoloko. Tse jolo ka 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled White Rice. Ka 28 ranta fela. Di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta-futa ya Doritos Corn Chips. Ka 38 ranta. Le 1 kg ya Tapia Stock Country 40% Fat Spread. Ka 45 ranta fela. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. OK. Beng ba le bankele ba o ka ba tshepang.
5: Bosiu bo le bong, Pretoria e fetoha lepatlelo la ntwa dikontinente. Dinatla tsa Germany, RB Leipzig. Ba fihlile Afrika Borwa ho isana hodimo le tlase le bompodi ba ha jwale ba Afrika papading ya bolo. Mamelodi Sundowns.
6: Mokwena!
5: Mukoka Mata Ntoya Momutsuana Omulomun Limusama Omulomun Dilimbushogwa and I get Red Bull this the last number Papadia Boraya Wemabana Fazi ever for Rambushi O Hansi Tomabone
7: the sweetest victory of them all
5: Fumana Tekeloya Papadiana Kawatulua Hotwa Mitsutunya Mashmama Raro Kamara Superman Tibuya the Serie FM le SABC 3 Fela Oka Streama SABC Plus Okawela Wemamela Radio tsa SABC naha ka bophara o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport
8: for the love of the game
9: Pele mabone stadium wa khantsa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota iphila hona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand fetole le ling ha o tepa ka pa o swipe karte ya hao ya FNB Visa personal kapa business ka 50 rand le o ya udimo ka le bankeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta ele ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng tepa swipe reka hapa ka FNB B. Diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao. Ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
0: Chepat.
10: Dipopat. Le Serie F. La Dicia Pacha.
11: A go lebo ka mono the disco dancer go lebo wa DJ Thwa Salwena comrade Jonito mamedi wa Lesedi FM moro a ke re go le papadi ya cricket mo eleng di qualifier tsene di bapala jwalo ka labo raro Sunrisers Hyderabad la hlola jwalo Rajasthan ka di rane tse mashume amane ana le metso e supileng me mamedi wa ka hlantse ke le kole kola nthotsa ka mona ke sheba ke popola ke fumana hore man ihle ntholinga data tse tla etsa hala mafelong ana beke United Rugby Championship ke di kwata final he tsa URC me di qala ka jeno mo teng re fumana hore Glasgow Warriors ya maela jalo Connacht kamane ka Glasgow haile ho sane ka mqabelo Bulls yona ya maela jalo Munster wa opolela ga bua ga Bulls ila hlola papadi ya nena o qetela ila ba dumela go babele monyetla wa ba palla hai me ba tla ba palla jalo le Munster ho sane haile Stormers le yona ba palla hai ka manaka Cape Town le Cardiff Rugby le Leinster yona e tla moela jalo hlopa sane sa Lions dia sebetsa hlopa tsena tsa Africa Borwa mamedi ka manaka United Rugby Championship bona ke di quarter final le American ka hlopa tse thago ka ofela se le seng fela ke tsona se haelletswe mbanna ke hlopa sane sa Sharks Rafita papadi ya bolo o tla hopolela ga o jwetsa hore Stellenbosch tsa mo itse jalo Thabo Moloisane ha ya ka ya iketsa contract ya hae mehe tsamara rao bile dikuma hore yena monna yena Thabo Moloisane o signe jwa ke sehlopa sane sa Kaizer Chiefs e jole motho a ipotsa gona ha Chiefs e sentse signa di bapadi e soka ba ifumana mokotlisi ka mogare e tsamaise ba kotlisi bana ba babedi ba hlwahlwa e be ba sa ba hopotse jwang ba shebile jwa me hona mo nostelen bo shuma me di hona le di bapadi tse ding hape tse lokollotsweng ke tla oneletsa bona hore na e be ke bomang ka nkano horane ya bosupa a re le kola hape ho tsa machaba go fumana hore ho hlalosa ha Luka Modric a tla be a meja fatshe ka mora papadi tsena tsa mohope wa lefatshe Modric a o shebana lane ya hae o tla fumana ho kile hapa gauyane ya Ballon d'Or mme a boela hapa jwale mehope e tsheletseng kaofela ya Champions League lo di kwetjela ka lokala ka mana ka mamelo di Sundowns modula setulo wa mamelo di Sundowns Tlhophi Motsepe chairman Tlhophi o go nete faditse re o tloteka jwa lo di dintla tsa sehloho tsa kontraka ya Khadoso le yena monga ditaba abuela are o tla boetsa sena a itshetleile ka tebello e hlakileng ya batsietse ba mamelo di Sundowns a ke lo bua le yena mme ke lo bua le yena jwalo ke tseba gore na lona ma Sundowns le batla eng ke tloela ona mona ke batla bua go mme re sa lo tsona tsena tsa mamelo di Sundowns o hopola gore FIFA itsebisitse re Sundowns e tla thulana le mohlodi pakeng tsa Al Ahly ya kamane ka Saudi Arabia kapa Auckland City ya New Zealand papadi ena ke tsane tsa FIFA African Asian Pacific Cup me e tla hlolwa mono e tla tla tlo bapalla mona Pretoria Loftus Versfeld taba dintenne Scotting Pate tla bapalla jwalo le bapalla ka mono le Mamelodi Sundowns mabedi ntoza ka didumetse hantle ke tla bua le jwalo le boitumela Rabale ka nkano hora yana ya bosupa ye ga re tselela ka nqane ka mane o hora ya borobedi he e tla re kopana le jwa le ya Abdi David ka mona ka Free State Table Tennis Federation try bana di di try le ka mona ke tsena tsa table tennis ke re tlo utlwa hantle gona ebe ho etsa re jwa se ke le buile ka nete chairman papa di ane ya Mamelodi Sundowns le RB Leipzig e bapala ka jeno mamedi ka hora ya borobedi ya bafana e bapala ka hora ya botshelela yena ya Sundowns e bapala ka hora ya borobedi ka mane ka Lucas Moripe Stadium ke se ke le buile chairman ile la fahlantse le donne mahlo mshaneso mme ka o tshojola he o ntumela mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke se ke ka baka tsama ha ke khutlela diphapusing tsa ga Auckland Park nke ke tsetla sele sa mtshe ya dithota
0: le batla o je mazaza le se ke la fahla le batla mazaza
1: se tla seletsa mphe ya
0: ditu ai
1: ai ai wa se bua sotho wena ga itsedi ya go tsiba
0: ai a sa tweki wetsa
1: o kwa iphetla hape o go wetsa rang
11: ke ba tlo ya ga ba le baby o bona ya chairman ntati ma re fitla ka tsare a go tweke a wala me kere ke khutlela di popsi tsa ga Auckland Park tla sala galla ke tsetla sela sa mtsha di thot
1: ai ai ai ona sutu sentsa ma ha bona ya ga itse di a ka ekho
0: yes
1: mutle le nna nke ke tsetla sela sa mtsha ya di thot ai a ba mena tsa mena tso ya le se di ke la bohlano mona take general shume le metsi mihlano metsi tsupilo hora ya bo supa ke na kwa re kopana le exine ya rutle maimalo ho di mara ka lebelang ka jeno ke ya joang mo le nteng o tlotse be o ithlopa ntle ebe mafelo a beke ho tla ba joang bana ae wa di tseba exine ya ha fela ka mora rao neletse tsona re tla kopana le bana ba sepetepete mangaung ka mona ka Joburg le ka ikurule ene rutlo re se phalla joang re ka thabela ho utlwa gore dinthlagolo bile dife ho wena hle mma me di romela di voice note tseno dinthlagolo bekeng e ho wena ibile dife a ko re fe ditaba ai khona nna kelelo ka e santsane idutsi ma ne sonta heng se se holo e santsane idutsi mosebetsi wentsweng ke Mamelodi Sundowns kelelo ka e santsane idutsi mosebetsi wentsweng ke Orlando Pirates kelelo ka e santsane idutsi ho bafana bafana fela he wena o tla re jwetsa wena dintla kgolo ibile dife butle re kopane le Exinia Exinia dumela wena ngwane so rao amoela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle ho thotla ba jwang ka jeno x
6: ere ikile dilo di se khosa ba tsikara moho de ba mamedi ba le CDSM ha re se ba tsaka tsheno tsa bolisi kala ka mana ka province ya Gauteng ho ba tso sentjena empa motshare ho tla futhumala ne ho hlakile Pretoria di tabla mane ho mashima a mabedi le metse mehlano ha ile Johannesburg di tabla mane ho mashima a mabedi le metse mehlano ka mana ka Mpumalanga le teng mae mang tsa tsanela ho hlakile ne ho tla futhumala ka tsheno motshare Bombela e Malahleng di tla mane ho mashina a mabedi le metse e robedi ka mona ka province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla futhumela la fela o phodile dibakeng tse hare re bona ka mona ka Klerksdorp di tsimane ho mashina a mabedi le metse mehlano ha le Potchefstroom di tla mane ho mashina a mabedi le metse meraro re tla ka mona ka province ya Freistata le teng ho hlakile mme ho tla futhumela ka tsheno la fela ho phodile dibakeng tse ka Tshabela Bloemfontein le Welkom di ka dula mane ho mashima a pedi le metse mehlano ha ile Bethlehem le bo Sixpack di ka dula mane ho mashima a pedi le metse mehlano ka mona ka KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka tsheno Durban le Richards Bay di ka dula mane ho mashima a pedi le metse mehlano re tla ka mona ka province ya Kapa le ya teng mo hlakile mme ho tla futhumala a pelitsile Kimberley le ka dilo mane ho mashina a mabedi le metse mehlano mme di bakeng tse ka borwa teng ho tla di hopata Southerland le ka dilo mane ho mashina a ho leshome le metse e robedi a pelongana a peke maemo a tla bang tsa itshwanela ho tla bohontse ho hlakile mme ho podile ba fela ho futhumetse dibakeng tse ding jwalo ka bo Gauteng, Freistata mmoho le profenseng ya Kapa Leboya le ka mona ka Leboya Botjhabela.
12: Hi, ke le bua ka tsela e le mo foa hao e ke le tsela le bang le ba tsapa ka tsa show. Se pedi le tsana ka mona ka mang a Bloemfontein. E di roto ha di sebetse ka mane ka church leather le o

emene fela betsotso re biletse lo regane ya busupa ka nka le fela betsotso e le shome betsotso ka le shome ka maraura ya busupa re tlang ka mohala wa ho hlema medina kwese re peteditse re utlwe fela pele re kena ho tsa spiritpete gore mafelo a wa beke ka pa beke ena yo tsa maetse jwang tsa jwalo hona lo reng ke ana jwale la kwese re peteditse ya kana maiza a rhythm of love re sa jwalo tabetsa ra busupa

0: French Montana, Unforgettable. Enrique Malawa, 086-000-3084. Beke ebile joan din tlhagolo tsa hao bekeng ena.
1: Dumelang, Zanti. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
2: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Yano. Aba itse jwalo, re ba utlwe kgaitsedi yaka 086-000-3084. Ke nomoro tsa rona tseno. Re utlwe dintlhakgolo tsa bekeng.
3: Ho jwalo kgaitsedi yaka, mamela tshebeletso ya lesedi. Ke tshepa ka nnete o so ntse o hlophile ntho tsa hao. Hopola hle hore motsheanong e tlhola matsatsi a 20 a na le metso e 9. Ke mafelo a kgwedi, ke mafelo a beke, ke mafelo a re tsa tjena. Re sentse re hlekela ho kena kgweding ya batjha, mme o tla hopola mamela tshebeletso ya tshedi hore diketsalo tsa ane tsa 1976 ke diketsalo tse e leng hore di ile tsa fetola tshobotsi ya dipolotiki naheng ena Afrika Borwa. Ka ha lefatshe jwale le ile la ema ka maoto ho thusa ntweng ya boitseko ya batho ba batsho. Ba mera tsabela tsa SFM romela di voice note tseno sa o jwetse gaitira ka 0797585066. Etsa jwalo 0797585066. Me o tla hlobe jwalo le rona a jwalo ka ha re sentse re lelekella jena kgwedi ena ntsha. Re tla tle re tlo kena tse ding, re tlo kena re kene kene ditaba tsa diphepetso tse batjha ba santsane ba tobane le tsona le hore batjha bano ba 1976 ba fihlelletse. Butle he re utlwe hore na when I re do tsa maetse jwa mbekeng ena o moyeng o le sedi dumela
4: ke la ka tugada
0: da
3: ho shapujwa
4: a re dikile le se ipati mo he ka moradi le mo ke sa buile lona ngata mo kwena ka mona ka bolata e ne ke di hopotse ma ba di ntse ke bua ka lona
0: eh
3: a nda tengaka
4: ka morana ko tedeni
0: ka morana ko
4: ai ke di le mo
0: da te
4: Ale wileng ke nae mafelo a ka a beke a taba monate a ebile monate e tsatsi le tsa tlhabile ka gae ka mona ke a leboa amen
0: o ntse o ipatile kae na
4: ai ke ntse ke di teng ke ntse ke sa kgone o kena
0: a le ba le tšhelete fela le ya re lebala ntate
4: Di khomudi ka ya ho sna bitswa
0: eh
4: o re talente ya a tsona fela ka me a ka ma le bitswa
0: a se yona fela burua ka ba bangata ba ile ngore ba tswelletse ba sina talente nna le wena gena le yona fela bona ba itshwere hantle ba sebetsa ka thata
4: ke ne ke tsara chef me bra
3: etana so a na ntemo native jalo ka mamedi ya mamelang
0: Yes.
3: Ai monate mo emma me di dumela.
4: Le ga tsasa.
3: Re tele kae bona gaitsedi ya ka re bua le mang kae?
4: Eh ke mona re le bua mpo ke ntse le ka mo bona tsasa.
3: Thank you monareng.
4: Eh ah nache tsa ntsha kholo ya ka tsasa. Go khotsa fa la bona bana ba fana ba kopane ba nyuluwa ke yona ntsha kholo ya ka e.
3: Ai. Gaitsedi ya ka ya khotsofatsa ya bafana bafana.
4: Ah ka nnete pele tseo tsa sa pele tseo la tsala master chef policy go maga pele yona tse
3: Ho tla loka ba bangata ha bayo eh bo lotshe ha bayo eh ba bangata ha ho lwana gaitsedi aka
4: ba bangata ho lo ma he ho sontse o luki le bile ho senya ka ho loka
3: ka ingindare
0: le se di dubelang
4: ha o khara
0: yes sir
4: o shapo shapo khara se le thwasa mo
0: nate
3: gaitsedi aka
4: thank you ke tshesa ka mozolo ka mona ka mogana go telele ka dad
0: e le hlola ke chelete tshesa le tla le ba le yona le sa go pola
4: I'm going to go to the house.
0: Yeah, wa ka nna ke itholetse Joan Chester monna ke se ke re ha ba ye ba lolwana.
4: Eh ha ba go thaletsa ha ba ha re be le bona Carras re se ke nne ga super super coach a ga he. Ke mo tshete le tsora di player ga di tshete re ba ga tlele mo hope Carras.
0: Ha ya ba lolwana. Ha ba lolwana Chester.
4: Thank you. Pitisipame ka mane ka mmeleng wa M10 Midos jalo o feta Clover Bridge o feta la roof railing ka mane ka remo mhla ba saka security police se ngata ka mo re go ba gane ka ba se jana mo o feta lo ka Wilcox o lo kena ka Kenneth Town the mill na ha mole aliwal security police pa la ka matla ka mona re go ba gane ba rona ba fokotse lebelo ba ile shoko ke tsa so a tshelo go tlhaisa le ka mane ka church leather le war tambo ka mane ka e se track re go ba gane ba rona ba se se lo ka eka ona le matsho a e ma ke le ba di tla karas
0: are le ba
4: tla be ka mona
0: ma felo be ka mona te lo wena se ka itse ya ka rute City of Joburg ke pele ga itse ya ka matla ka mane ka e kurule le masama khale ma usmosa City of Joburg o re nge di tsama joang
5: Pas kara ke dumedise hato ba mamedi ba batle ba sedi FM re ntse re shebane le kotsi mane ho N1 South Pela Renshaw Road re kopa bakganni ba tlhokomele kotsi engwe hape e mane Golden Highway ha ka tafeta N1 ka mo Main Reef Road ho yela ka molanglagte le mo hape hona le kotsi ya koloi re kopa bakganni ba be le mamelle bileng ba tlhokomele ha ntse se tikete se pitetsane ho N1 North mahareng a Tsnot le Malikongwe ka mo N1 North mahareng a Maraisberg le Gordon Hotin le Kasagara ka mo Hotin sepetetswane ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Samrand hape le ka mo N1 North mahareng a Parkland Interchange le Allandale re na le diroboto tse sa sebetseng yang Smart Avenue le Main Road le Garden ka mo Podio yang Smart Avenue le Republic Road ka mo Blackgory Magwa Crescent le Power Road ka mo Jaske View Extension 86 hape le South Road le Shopping Spiller Shopping Center Morningside ho feta mo tso tledi tsa mahantle re le ba JMPD le JRA ka tla le ho ena
3: ga le ba hle bona ngwane so mafelo ba ke amnate butle re utlwa ka mona ka ikurulene se phalla Joan se petpeti ko be di mogetseng ke yena a ditsebang hantle ga itse ya ka ko be di a re boele re wa moelehle o hetsa lang ka mo ka ikurulene
6: mo thati mo ba le dikolo di thulane mane se ba kentsa alabatoni mona ke tseleng ya lebelo le phaming N12 full bile bo tshabela mmileng o gelwela mfuor tracker e leng alimazia athi ka mane ka khuthalo pela duka thole le thulane tseleng ya Jack Pinar ha wa tamena Austin di hlokomela mokganni mo mabone a laolang sepepetsa tseleng taolong e ba le tshwala o MIBD a re faneng sebaka e ba nda mafela beke a monate a re buisane nakong e tlang re leboga EMPD ka tlalehwena
3: Kala bile khaitsedi ya ka mafelo a beke a monate mamela tshebeletso ya le sedi butle ha metso tsho jalo ka ile tsena le shemela metso re bonga ka mara ra bo supa re hleke mabala re tsebe wela o tsona nako ya samaria kirikie hana jwale e re retse tsena re atla

0: Wa Breakfast Show le CDI FM ke molelo.
1: Yes. Yes. Yeah. Baya moyo. Samari
2: ntate.
1: Wa re Samari.
2: Ah ke tla reng ntate go di feri le rena le. Rena le attitude.
1: Yeah. Utlile le o tena mali ni mo
3: mo attitude.
1: Yeah, lo wa utlwa go go di feri. Wa mo gona o bona.
2: Bona gore o bona fela o molomo. Batho ba tsheya ba di sana. Gore gore la ba o setsa ka jeno, ba setsa ka smile.
1: Ah ke ba bone ka
2: jeno. No ba khotsi, ba khotsi.
1: Ke ba bone ka
3: jeno. Di poko to di sa sametse ntate.
1: Malle ba o monate ga itsedi yaka ha ona motho a tine hela motho emong
3: na ke na kwe ntle le bana ba go bala fatse ba ba go bala bethe
1: eh ha ona motho a tine helang
3: ha ona motho a go bala fatse ba fela bala bethe
1: ah re a feletsana lo ho ya ntho mmane ATM o tlo o lahle a thwasa re a feletsana
3: eh ke a o tsireletsa ke a o tsireletsa
1: ke mapela ha o mona Sama.
3: O tsitsera dinga.
1: Ya, ke ma pela ha o mona Samari. O hantle Samari wa o
2: ha ke hantle.
1: Tsa di tsebe wa utlwa.
2: Ke a utlwa, ke a utlwa.
3: Ah, Samari of the shoulder. Ho rwanta dre.
2: Oh, munono ka nqena, munono ka nqena.
1: Ya, mona ti fela Samari. Tala o kila utlwa kgwedi ha e fedile hona le. Lo wena je. A mo khatalang ya nonona lo ba teng a e khona
2: le ho lo kwata ho kwa
1: a a
2: u bo sosela ho seng u tsela tshela tshe fela re tla bona setse o kwatile rano
1: hona le ile ya hona le nthonyana mo
2: mashone sa ofihling
1: o bolelang ha re ka ba malle mampoko thwa ya ba hantle re ka ba sechaba se phelang ka khotso re ka tsamaya re le matsana tjena re qabana re lwana ha ka
2: e ka ho o bona magoa a dumedisana tje ba phela bana le tshelete
3: karas
2: hi karas are you well karas I love you when you say ha ha ha rona tate
1: lo kwatela lo roka
2: how do you melang tsana are ndi tate a ke kutlwile kutlwile o itse melang kare a he o batlang hape o batlang hape
1: wa tsama go kwatela lo go dumedisana tla tsa ke ho nne
3: o ya tsale a la lo tsebe gona ge tla le lahleisa ba ne jwale
1: eh
3: gona ge yetsa pele fihla
1: eh
3: ge le tshwara hantle pele fihla ge yetse mo e fihla se re ile ga ikwetlisetsa yona
1: mmm
3: ai ka ga tlwa wa tsama ntwe o ibuanye bohlokwa ha holo ba ne re bone a ke re bekeng ena musisi wa banka ya reserve o nyollotse se gahla sa tswala ka dimonya di chelete ka 25 basis points ka mantswa man di debit order ka jeno ba khotsi ba ka di close ya enya no fita mehleng
1: sa re hopotsa ga tse
2: o go re kwatisa o go tsincha mu
3: ha ke re skela ntsa pele musi si u sa wile ba la
2: re bona be se tsamayang le lora ka mabunya na kona na go sa dite
1: tala ona hana le fatse ka bophara ba yutlwa ntho e re utlwang Afrika Borwa ntho ya bo America di ntwakana tsena tsa bo Iran e ka re di betsa rona fela ka fela motho mo ga lefatshe ka bophara
2: ba ntho tsena di se jwa ke batho ba ileng sekolong ba bona ho sa sekolong ke tla di ai ha ntla ke bo o bua nnete mara karas ha ho sa sekolong tsho o tla ba 25% ya eng o tla o tla re e di no reparate
1: ya eng
2: o re ke tlo tswena
1: Homa.
2: Mo re ke ke o tsetse mona. Na ke na go ba ho mbaeleng, o mbaele ke tsube fela o gaona le nne. Sa mo re parade. Ke tsa mo nono tse re parade.
1: Wa se bona le thotsa sa se sa re amenta. Ya ba bua ba le ba.
3: Se sa re amenjwa. Le le ka tlen.
2: Ke a malola ba mo nono ba ba.
3: O baile.
2: Ba re you know what when Reserve Bank took the money up there. Na motsotswang ko are a haneng. Na go
3: tsene ka show. Watsa ntwe bohloko ka reparate ke. Ya bo matronisa e regisi. Go tle ya ga ka maoto a mane. Ha o tsebe ke bokae percent ya teng fela ha sekoloto sa teng a se fete.
1: E re dumellane mara ke.
2: Mara ke go gona mona lo go gona buisana. O go gona mona so. Go di ena.
3: Ha ka ema ha. Reparate.
1: Ho be ya.
2: Ho be nna ba re no mara ho makara so ba ntwe yetsang. Ntho e etsang ka ka tsaneng ka
3: tsona o tla ba tla re thuse Moses a tlwele re reparate a re ho tloa kgwedi e tlang e tla raha ka lotula 25
2: o bona mo he o tla o tlisa o bona mo he o tla bona ba sotho ri ama ka maoto jwana re a re re lokwala mmika Oreng ena. And that is the reparate. That will be next.
1: It's like a shabile kabza le maphorisa bana go black coffee. Hona le video e hlaileng batho ba re batho ka re ba bogeile da. Ai Africa borwa mona e ka re e hlile le hana jwa le mona re so bone go kabza le maphorisa ba kotse.
2: Ah batho wa tseba hotweng
1: le hana jwane.
2: Hotweng mo profeta ha ho tswang go
3: ha bokwe ha bokwe ha mabo ha e ha ha ketikwe
1: ha ya o makatsa
2: ha ai ha ya makatsa o molomong o ile nga sebetsa ka thata o tla o jwetsa gore mo ke tswang teng ha
1: o lana le lo wa para jwa le ba se batla fetola ka tsela ba parang ka teng mohlo mong kwana wa para bo di vups bo di eng
2: a ba ka seng
3: di vups di sense re di a para no
2: wa ba ka
1: o tsentsa di vups le ana jwa le
2: I'm going to go to the house. Motho an a di comedian tsetsetsengata di kadile ka go kwarana be ba gona go ho tshisa batho ntle le go kwarana
1: go bane le gona go le stage go batho khara ka nko e kana kana nko e wa le sheba bo e bona ge
2: or no kya
1: sa ba go bua
2: or kya kya mong hari a tshwere na
1: go bane le gona go o mpetse go ke batho ba ba ba e bona ntwe sa ba ri a bua ka yo
2: wa comedy e atisa bua ka dintho tse etsalang bophelong ho nna le tse ding tse etsalang empa di sa duleng batho hantle ya ka re o e bea joang ya ka re o e bea joang o bane ha wa tlama o e bea puo pa hore bu motho a ka tswa mana a lla mara tsontso re nko yena ma
1: eh o tla ho yona hantle
2: o tla yona hantle o ntse o gasa
1: mara o tla nkomo
2: mara nko
3: hela mo dutse nkomo
2: nkomo hore nka re ke mahaha
3: ona le o se mongwa kana ntsho se hampe
1: yeah
3: are wa bona ha auti o shell
1: yeah
3: ntho tla e bona ile yona o sa e batleng ha o ka modumela ngwana ha o ke yona ya tlo futsa
1: ene ke
2: nne ha sa ntse go tsena na bohloko e mo lomo ga sala ka bohloko ntate
1: re sentse bona ya mme
3: ha re yona ntho tla e bona o re ei wa tsa ke amogata magang mantse be
1: tsebe
3: ga ga bana ba ba hlatsamana ka tsebetseno ba tla le tshe
1: ya o di tsa ba le tsebetseno di bitsa wa
2: o re wena wa di tshe o tsone o di lemo ile no di teng
1: jale ke o di bitsa thwa sa bua nnete wa tsiba ntho o tswana le ha o kila utlwa motho a rata o kwa ga batho wena ha nngwe fela ha o ka go yena o lla seboko
2: ha ntate wa seboko
1: he
2: wa seboko
1: motho a keng ha le kena
3: ba bitse batswa
1: he ha le ha le kena mo tla o letsa tsena tsena tsheise ka baba le mo tla ha nngwe fela he
2: ho bo hloko tsheng ke tsi ho bo hloko
1: wala uno le jwang a ho hola uno le ba nane ke sagate ho ke motho a buang a ho lo ni ke na lu bua di thotse di tse yang kwanana le nna wa bo a ile nna ha ine tshaba ka ho nna le nna
2: ke ba tabele mathe
3: e ba na le pile e nngwe tjena koreana e ke ratang jwang bana e re le rumo a le fetoha ho bohloko a le hlaba monga lona a e lona le bohloko nna ne ke betsa face
1: haba ee fela nna le ke na le batho ba
3: ke itshepile tjena ne ke otla face
1: a nna le ke na le batho ba ka nna le ke na le batho ba o no le jwang wena o no le mobe ha le dutse tje ko ba tseba ka le samari
2: nna ne ke le mobe haholo
1: Hola le bajwalo ko be re tsiba le a le litet wa le slice
2: nna ntse ke ne ke ya class to class ke ne ke ya class to class ke tsama ke le mong
1: o bang
2: sekolong saka
1: hey don
2: yo karas how ka ya ha tudo orange farm ba tsho tsaka ne ke tsama grade 8 to grade 12 ke le mong ke ba gwara one by one
1: he
2: Kili wan.
1: Ili mkwe na tsebena.
2: Bona. Hold. Otsori how utso sokola utso na lina. Se bitsa saka ineli lemile. Ne ni tshisa. Ikhlas kona ke snadi jo. ane ke fitla fela ke re ke tsa botlhoko bona o lo na nta
3: o no tudiswa ka slice sa bogo
2: fela ene ke buki bua nnete mme re tswane ke re ya super tsantsi ke mo kene super wena mphepe o super fe
1: re fetela o chapat re a khutla go tlhokatela taba tsa rona le samari chapat
4: Le seria fe, la DJ Apache. Akolo DJ Lwena, Comrade Jonito, Mohole DJ Thwasa le moetwa lona Samari. Mamediwe, ka mora hore se chaba hlesela haholo hore Hugo Bruce ka nnete, banna bana bana aba sia ba tsheletseng, ka ba ile ba ba jwetsa ka tselengwe itseng, o la le ka o ithlalosa tabena rona go baneng a yentse jwalo. Oh Bruce,
5: I think it should be worse for the players if yesterday afternoon I told them, look guys, go home because you're not with the 26. That should not be honest towards them. So that's why I kept them together. They went to the event with the president and they, you know, the decisions there which was made was disappointed for them. But they were still member of Bafana Bafana, and that was for me important.
4: O jolo jolo Hugo Bruce ba ne bana bana no tlamile ba dule letsatsi le leng hape ka morao go ba tsebiswa ka jeno mohlala ba dule ho sane ntse bana le sehlopa empa he ka mo ga tsebiseno ke ba kopa ga ba itsamaele hang hang ba hla ba ye hai mabedi ntho di etsa la he ka mane ka motsemoholo ka maseruka le sotho o moteng re tla ba beng ho tshwere jwa le boitumelo rabale e hle ke re boitumelo rabale foundation e tla bena le gala dinner ka mono tla bona le baiti ba bohlokwa me wa mohopola boitumelo ke foroseane e hlwahlwa ya Mamelodi Sundowns ladies me ke go utlwa ho tswa ho yena he a o stumile ka kgatsire ka
6: ndo ga ndati
4: amna tuntse ya hantle
6: a ke
4: a handle ka nnete ka mohau wa ntate modimo ga itse raka ga re bue sepheo sa gore o etse Rabale Foundation gala dinner e be ke sefe
6: sepheo sa gore ke etse boitumelo Rabale gala dinner kore batho botlhe ba utlwisisang kapa ba nang le kgatlhego morerong wa foundation e ke etsang kore ba kenya letsogo re tle re kgone go thusa setšhaba sa Lesotho se batlang go bona se bomeletse ka ditalente tsa bone
4: jwale ke tshepa go tla ba le dibuitse pedi tse tharo mono e bosa o santse go hopola gona e be ke bomang ba tla tla ba ke batla go fana ka puo mo moketeng wa gago
6: a ba mmalanyana I know the details ba tla bua
4: ba tla bua empa ha ke dira ka go bontjwetse mokiti o tla tshwarane
6: o tla wa ka di 11 tsa July
4: ka di 11 tsa July
6: ya mane mpile hotel
4: jwale njwetse o tla bo so qetile wena ka mo ka o sundown se tla be se le kwetse
6: a tla be se se kwa le tla ntse ba pala
4: empa mafelo ano a beke o tla gona ro beteng ka mono ka mpilo
6: re ba pala ka di 10 league mhlomong ka di 11 ke tla be ke le hona teng
4: o a le ba pala ka di 10 league ka mantswe a ma ka di 11 a o tla gona go beteng ka mong
6: ya ntata
4: ga itse re ka go lakaletsa ka tlo le mahlono lo nthontsena tso di etsang ka ha le mona le wena ka mona ka sehlopeng sa Mamelodi Sundowns tso tso ba pala hantle haholo e se ka le ka moketeng ka mona ntho tsa ha di ka o tsa ma hantle tla ne re bue ke tla le ka go tle ke bue le wena hape pele ho nako eno ya di 11 tsa July
6: a
4: ke
6: a le bua
4: thank you to me
6: Thank
4: you. O so korriletse kae ka le monse?
6: One game, one goal.
4: One game, one goal.
6: Eh.
4: A go tshepile, go tshepile o stume o be letsatsi le monate.
6: Le re o letsatsi le monate.
4: Wa o ka e mamediki ena boitumelo Rabale wa tlhopasane sa Mamelodi Sundowns ladies o tla bana le gala dinner ka mane ka Lesotho utlwile gore sepheo ka nnete ko o leka o thusa ba bang gore le bona ba fitlhelele maemo ana e leng gore le yena wa fitlheletse tlhokomela he mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM gore gona ka mono ka Lesotho ditlhopha tsane tse pedi tse ileng tsa kengwa leaking ye golo he ya Lesotho Premier League di tla be di bapala mafelong ana a beke ka bapala hosane ka nnete ka mane ka Bambata go tloga ka hora ya borobedi Kick for Life e nkana jwalo le Mzamane mme go boele go beletsane gape tsa Netbank ka mono le Champ of Champs e tla be le Lesotho Football Association e tla be kopane jwalo le Netbank staff o ere ga o sa le jwalo ke tle ke le tipa tipe ke kgutlele tlasa lagalla
7: bohloko ba o latelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele ikhutsisa hore ho boloko ba o baratang ka seriti ho bohloko di planets a rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa limited edition soccer ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela, reka tse pedi ka 47 randa, o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's tennis biscuits, reka tse pedi ka 44 randa, o boloke 16 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: A sense re tlobetsa o santse a tlobetsa sa mari le shebela botso robong fela botso re le bile jalo re jane ya bo robedi o utlile o bone a tweet ya nthothwasa ya black coffee
3: che
1: ona le mona ba ba gata nna ha ke bala ke bona e ka rona araba batho ba tshwana le bonotha bo mambo ma notha wa bua sa mari wa motse ba notha
2: ibile a feel
1: hey No tawa bua ha ke tsebe kapa o saetsa brand ka nthweno kapa eng e. Jwale black coffee ka kena re a ikona. Too many flies. I telling bees how to make honey.
2: Mm senye sima.
1: O motse fela mantswana thwa sa monare. Yeah, too many flies telling bees how to make honey.
2: Er
1: Ori hinga ntle.
2: O ra hore.
1: Yeah. Ori sama.
2: Ha o sina. Ka mokotse ntate. O sike bebe. Wa lika o njotsa re ke etse joang tshele. O ngeletsa ha o wena o mo ya haye.
1: Ha ona mo ekenya tshele.
2: Ha o etse letho ke tshele ntwe.
3: O ntse haye.
2: Ha o etse letho o tlo jwetsa nna murui gore ke tshwantse ke etse joang tshele ke etse joang ke sike ka etsa eng.
1: He?
2: No botsa ausimuno noza
3: kada
1: hele
3: nna ke gata mantjwa
1: le ntwetsang
3: ka la hutlwa ina hane tsintsi
1: eh
3: we are born
1: eh
3: o shebe mo gata ngudula teng
1: hele
3: we shebe mo gata ngudula teng
1: eh
3: ebe ntsetsa matsoho tjene wa itse ba
2: nka ri arapela
3: nka ri arapela ebe
1: hele
3: ebe ga ha ye mamo
1: le ntwetsa
3: Ebe fofa kiela o kila ka e bona kae e hlaisitse mamepe.
1: Le ntjwetsa.
2: Mm.
1: Jo.
3: O kila ka e bona kae? Tsintsi mo e fitile ho tshollo.
2: That's.
3: Are ke batla ke batla ho tlisise. Mo ho fitile notsi.
1: Eh.
3: Di tie di anokwa ho apho.
1: Monate.
3: Di jo di a phehwa, di kuku di a bakwa.
1: Monate.
3: Ai khaitse dia le matla gotlela name.
2: A gotlela name.
3: Matla gotlela name le mo metso no ngukula metso wa fona.
2: Nyolo wa o simonono.
3: Ho fitile notsi.
2: Nyolo.
3: Ke batla o bua ka mo ho fitile ntshintsi.
1: Ha nyolo we.
3: Mo ho fitile ntshintsi.
2: Ho ya tsho.
3: Ho ya tsho.
2: Ho ya
1: Le tetil. Ah, coffee ke yona go tlisisa molaetsa wa hao. Ke a utlwa le tetil ka nnete.
2: Motho o rutse haye kwa na haye tle tho o bulela wena le ho se mona re mara letse bang ka o hasa. O kile a hasa ne.
1: O ntho ya coffee hle hlalo sa ntho tse ka.
2: O kile a hasa ne.
1: Kale.
2: Mm.
1: Se ke tla ba o tla ka yo.
3: Mo tsintsi fitileng le ha moya o tletse ba tla tsantso tsa
1: hele
3: bo bana ha re tsebe hantle hore na
1: a mo mametse
3: tletse leng hantle
1: ntse a re qetise
2: ha re tse hore ha e qeta ho rapela
1: eh
2: tsintsi ya dula di jong tsa hao tlatolo ha yo tsatsa e le nile
1: eh a mo mametse to make it fly telling bees how to make money summer re mafelong a beke mona o la mo ya ntema felong a beke
2: ai ya no ona le tshumeng ya ka tswa ke e latletswe ke ntato
1: yeah
2: ke ntate
1: eh
2: ke to motse hetsa ka sonta ha ka ke ya kwana lo motse
1: mo no no samari ha o tsewi mo no
2: a mara ke tlo motse itse na dikhono
3: e tshwantse mo galemele ka da yo
1: ka
2: se look at itself must so to must
3: le bolo look e se le fula motho a moho le fula ho
2: le fula ho look at itself
1: ya no se re tla go bua le ka ena na ya ono ono re jo tsa ka yona hore ntse sebetsana le one man show ya ha one man show
2: ke nako
1: ya one man motsotsu tsa saba re one man ha ba re o vota bo mamang eh we nka le jwalo
3: ai nna ke batla o jwetsa kada nna ka nna vota ke man ke woman
1: oh no ya how ke a itlisisa ya how ke a itlisisa le nna ka nnete aina ha iyo ntho e jwalo e ke emetseng jwalo ka eo ke ba shebile e a hola industry ya lona ke shebile batho ba kang bo Skova ke mang Skomba ba Skomba ke batho ba betsang di show tsa bona ke shebile bo Celeste ke batho ba otlang di show tsa bona bo Trevor Noah ntse ke ipotsa ke jwalo yo wa rona yena o tlaneng a tsontso pheya
2: ke ntse ke pheya ntate
1: yeah ha re tla ba jwetsa no re tla ba jwetsa boswa ka nna ke batla fela sotho se ke sa salla morao sa mara
2: ke tla isa jwa
1: ke yona fela ntho ke batla hore se sotho e ska ka dintho tsena di gona wetswa ke batho ba bang fela ba itseng ntse le le teng sa mara ba fela ba ke amonate boswa
2: ke le bo ho mina ha
1: ala chu are ke re o tsona ke la bahlalo ka tshelo sentse go kinga tsholo mongwa mafelo beke ka ntano ho raya borobedi na lipine ntse ditaba mona ya etshomi a ntshitseng
2: ya world cup
1: ya world cup ke mmitsi tsa tlo dula le go ka ntano ho raya borobedi
2: so ke se jwang ke dule
1: o ba tawe tsa
2: sika
1: thank you so much
2: thank you
1: se bana ba se bana ro fela ba se tsopelo ho raya borobedi ti cha twasa in them

0: kamane ka mohopeng wa lefatshe bafana bafana ya no rona re ya weekend teng gaitsedi yaka
1: ha itsedi yaka ho jwalo me re bone ka nnete dintho tsengata tsentseng di etsala ei hohle mona gaitsedi yaka merusu entseng e qhoma batho ba bontsha ho se kgotsofalle taba ya hore Afrika Borwa ha e kenge tshebetso melao e tseditsweng ho kata hweta haba hamilata kwano lapeng hweta haba eti ka nnete re tshaba sa mohela mba eti empata ba ya batho ba tlang kwano e le hore ditokomane tsa bona ha di a nepala ba bang ba sina le tsona ne ke shebile hore magolong a mararo ba ahi ba Ghana ba nemba tsa maiswa mao ba mona ke ba le shume fela ba nang le ditokomane tse nepaetseng ka mantswe a mang ba 209

Ere mamedi ke tle ke o nkele pina e monnate ena pina o qala ho ihutlwa ka jeno tshebelesong ya lesedi star healer ha ke tsebe mamedi na ebe wa mohopola star healer wa hopola pina yane ya lwa nkunkulu ha ebe wa ihopola itse pina ya lwa nkunkulu se ne ke ratang haholo mamedi ei ke a rata pina ya utlwa ereng e dolopeng o teng mo star healer ntle le mono o na le pina ya ga ejene ke e ratang mamedi star healer e reng ngisayokana ai jwale mona o kopanye le lwantlonkulu gape mamedi mona o tsamaya le Nomfundo mo ya mokgwa a e kaga ke motho etlhileng a ratang di-collaboratione tsena empaneng he mamedi ga o ka utlwa pina eo ya gae yena ya ngisayokana o tla utlwisisa gore na star healer ke mang jale mona ma kopane le Nomfundo mo ka jeno mamedi ba o tla ntho monate mona ba re hamba nane utlwa

mamedine ke onketse Ezra Nethings a re ke nnete a re beya mesotsong ye mashome a mabedi a na le meso e mene ka mora hora ya borobong. Mamedi, jalo ka ha ke ile ka tsho pejana ka re tla fumana senwelo sa tumelo ka morutisi Ray Mafojane o santsa le teng he mamedi go re tlisetsa sona senwelo sena sa tumelo. Mme ke ya ho yena mamedi ka Bafokeng Brothers about ntho e monate ba re o mohau.

momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le na tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswela Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Jonase kgaolo ke a pele mme re bala temana e le nngwe fela e leng ya borwepedi mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena ya baba re ho yena re bolelle hle gore tsietsi ena e re hlaela ka baka la mang mosebetsi wa gago ke ofe o tswa kae ga eno ke kae wa setšhaba sefe na lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la ho qetela le kwalang kgwedi ena ya motsheanong ke kgathatswa ke mantswe a reng mosebetsi wa hao ke ofe re kopana le Jonase morawa a mithai a palaile thomo ya Modimo lentswe lena Jonase ke lentswe le hlahang Sehebru le bolelang leba mohlomong gore utlwisitse hantle ke le reng o baleile thomo ya Modimo ke nakong ena e o ka ra sekepe seo baeti ba neng ba sa tsebe gore ka re o bona go na le motho ya sa tshwaneng le bona ya balegileng thomo ke nakong ena moo reng re hlalosetse gore tsietsi ena ga maqhubu a nka sekepe a tsosa sekepe e re hlahela ka baka la mang ke kgathatswa ke motho ya keneng ka ra mosebetsi a rongwe ke Modimo e be ba wa ikgakanya ga etse seo Modimo a reng a se etse kapa a phethe thomo ya Modimo le moseng gona mo mamedi a rategang bophelong bona re thomong mesebetsing e re sebetsang re ka ra dikepe ba bang ba rona sekepe seo re se palameng se palamisitse batho ba nang le ditshele ba bang ba rona sekepe sa bophelo seo re se palameng se palamisitse batho ba sa rataneng ka ro sekepe sena re bolelle mosebetsi wa gago ko ofe ba bang ba rona ka ro sekepe sena mesebetsi ya rona ko kabanya batho ba bang ba rona ka ro sekepe sena mesebetsi ya rona ko seba batho e ngwana weso mose

tlisa diphapang mo o nang le kgotso re bolelelwe ka ra sekepe sena ga makhubu a kena re sa utlwane e sale o fitlha ditlabang diteng mosebetsi wa gao ko ofeng a mogau wa monana wa jesu keresete lerato kopano le maatla matshosi a mo yo galelang dibe le wena ka keresete morena wa rona amen.

0: Mamedi ke metsotso e mashumo mabedi ana le metso e mehlano pele re fitlang horeng ya leshome. Mme ke nako yane he mamedi e sa le re lebeletse. Re ya leboha tle moruti Sirei Mafojani, moruti wa style ka molaetsa o monate o re fileng ona hoseng ha kajeno. O tla boela o kopana le yena hape ka mantaha hoseng metsotsong ya mashumo ya mararo ka morago ra ya borobong nanong lena la itlabolle. 086 003 84. Mamedi ke nako yane ya rona ya gore re tle o nagana ka pele kwano tshebeletsong ya lesedi. Mme ke tlo o botsa dipotso he, tlo o botsa potso o mpe dintho tse tharo ka potso eo ke tlabeng ke o botsitse yona. Mme gopola gore metsotswana ya gago ke e leshome fela, a kere sharp. Metsotswaneng ya leshome eno bomphile dintho tseo karabo ya gago e feletseng. 086 003 84, wena o nkaraba ka dintho tse tharo. 086 003 84, mamedi ke mo o ntetsetsang teng. Ha ha o le sharp o ntetsetse, re etse nthwena jalo ka nako e fetileng. Lesedi FM, hello.
1: Re teng le kae boss?
0: Ke a phela moratuwa wa ka, ke bua le mangkae?
1: Ke go scout-u ka mona ka Matlakeng sa Sponis boss.
0: All right, my scout. Re re utlwa so le sharp ke.
1: Ke sharp
0: ma. A re sa tlhoka le gore nne re phete-phete o rena re etsa jwang waetse ba ke re ntwe. Potso ya rona ke ena he. A komphe dintho tse tharo. Wa bona? Seo e leng diletswa tsa mmino.
1: Diletswa tsa mmino. Mayo halalala. Ke radio ke seletswa, ke TV ke seletswa. Ke ka se ke seletswa, ene ke ka ke re ke ka bona mmeng.
0: E bile wena ke o file nako e ngata o feta gobaneng ke qadile ke bapala timer yaka ya ba ga ke ya bulela channel. Wena o fumane ke a kgola 20 seconds. Empa ga ona taba wena mme wa ka, ke a leboa, utlwa moratiwa wa ka.
1: Thank you.
0: Ke lebuile. Ke a ipotsa gore na bo katarane ba le kae, bo
1: pianoskisi
0: ne di baleile.
1: Ke
0: lebuile a olotlhe legato la ka. 086 003 84, e re ke utlwa gore na ke na le mangkwano mona. Lesedi dumelang.
2: Bonjour.
0: Le kae?
2: Amnate kae, bonjour.
0: Ha monate, ke bua le mang kae?
2: O bua le Mshengu Zastron Matake.
0: He, Mshengu Shabalala, o itshwere taba ya hawa kere?
2: Ke itshwere mani.
0: Alright, wena, ke kopa ka metsotswana e leshome, o mpolelle dipalangwang tse fapaneng, tse tharo.
2: A se ke le koloi e sefofane.
0: Ha itse dia ka bona we shapile ka 5 seconds.
2: Danji bonji.
0: Ke le buile ha holo tsa sile monate o tla ngwane so.
2: Ke le buile bonji.
0: Bye bye. A simoye mamedi re tlonka mamedi e mong hape mohle mong tlanka wa ketela. Le Sedi FM dumela. Hello. Ke a phela le kae gaitse di yaka? Madoda o so le sharp?
3: Ke right maro.
0: O tshota di sharp?
3: I got you out like 5 seconds.
0: Alright. Gaitse di yaka o robile rekoto o yentse ka 5 seconds. Re utlwe gore na wena o ka e sharpa ka nako e kae. Mphe dintho tse tharo, ne? Tse entsweng ka patsi.
3: Ora ke katara ke old drop ke tafo.
0: Kaitse diaka. Oh my daughter, ke lebuile kaitse diaka. We shapile ka 6 seconds. Bona. O sho re dikelelo tsa rona ntse di sebetsa hantle. Ke lebile wena gaitse di a motho utla. A se mohe. Mo Mamedi ke ile ka etsa di phuputso mona tse bontsitseng hore ntho ena ya rona e o re etsang beke e nngwe le e nngwe ka labohlano ya hore ba mamedi ba nahane ka pele ha e thusi mo mamedi ya letsitseng fela e thusa le mo mamedi ya dutsing lapeng hobane ha ke qala ke botsa wena potso le yena wa e araba mme sena mamedi se thusa boko hore bo sebetse hantle sena se thusa boko hore mamedi bo kgone hore bo nahane dintho seo mohlomong di neng di keketsa dinahana mme sena qetelong ya letsatsi se thusa boko ba hao hore o seke wa fumana mahloko a tshwanang le kapa mafu a tshwanang le bo dementia qetelong ya letsatsi mme mamedi ha re etsa mona moyeng le wena e etse araba dipotso tseno o ntse o sa kena e ka o thusa haholo mamedi bakeng sa gore boko ba gago bo sebetse gantle mme bo sebetse ka pelenyana mme qetelelong o seke wa iphumana o na le mafu a tshwanang le mafu a go lebala e leng dementia e re mamedi re ye go raga dipulane maselwa o teng ka jeno he o re tlisetsa lenaneo le monate la bana la tsogang ragadi sebaka ke sa gago.

0: le lipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali engwe eo ke tlang le phetela yo.
2: Mme Mathebe. Ka mehle dipale tse re phetelang tsona di na le thuto e itseng ka hare.
3: Eh ya kana. Ibile di monate haholo. Ya ka jeno ke buang ka mme Mathebe.
0: Lukile bana baka pale ya rena ya ka jeno ke e bitswang hlola letswalo la hao e mmameleng ka hloko go ba e ya qala tlotlo ene e le ngwananyana ya neng a rata go bina o ne a bina ha monate ka lentswe le phami mmino wa hae o ne o le bonolo ebile o ama dipelo tsa batho ba bangata gobane tlotlo o ne a dula a bina hohle mo a yang teng ka nako e nngwe o ne a phatloa fela ha ntse a bapala ka phabusinya burutelo ha mosuwe ane a kopa barutwana ho bina tlotlo ene e ba yena ya hulang barutwana ba bang ka pele lo seng ha ba ntse ba tsamaya ho ya mane mo barutwana ba tshwarelang dikopano le thapelo ya ho senteng sekolong tlotlo o ne a binela hodimo ka boitshepo ha bana ba bang ba ne ba mo sheba ka poso se. O ila.
2: Sebiniso ke se ratang ke pretiende. Yena ke sebinisa mmino wa opera. O kile a bina mmoho le dibini tse ding tse tumeng lefatshe ka bophara. Sopano ya hae e hodimo. Mme e tshwana le lentswe la lenyoloi. Le nna nka thabela ho tshwana le yena ka tsatsi le leng. Mme Mathebe, le nna ke rata ho bina. Ke binela sehlopha sa sekolo le sa kereke.
0: Ha, kani. Ha, o nketsa hore ke be motlotlo ka wena ngwanake. Ke a thaba ha ke utlwa ditaba tse tjena di bua ke wena. Ha, ke a thaba. Tswela pele ho etsa botle bo ngwanake.
2: Ke a leboha mme Mathebe.
0: Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona bana ba ka. Ha o etswa tsebiso ya hore sekolo se hloka motho ya binang ha monate. Ho nka karolo sehlopheng sa sekolo sa mmino. Tlotlo ile ba yena ya ingodisa mpele. Tlotlo o ile a binela sehlopha sa sekolo di le motse nne. Ntle le ho fetwa ke boikwetliso. Yaba ka selemo sa hae sa ho qetela sekolo. Pele fela ho ditlhidusano tsa naha. Tlotlo o ile a tlohela ho ya boikwetlisong. Ha maloko a mang a sehlopha sena sa sekolo a ntse a itukisetsa tlhodisano eo. Tlotlo na iphatha a ntse ka dintho tse ding.
2: Jelo so tenwe keng mannyeo? Ho bina ke mokgwa o mong wa ho thola maikutlo.
0: O bua nnete kane, mmino o theola maikutlo. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Motswalle wa tlotlo, ya bitswang Dineo, o ile a bua le yena.
4: Tlotlo.
2: Dineo.
4: Ke hobaneng ha o se o sa ye boikwetlisong ba sehlopha sa sekolo?
2: Ke hlile ha mofumahadi sebotsa a re bolella hore o batla hore mamela ka bongwe ka bongwe.
4: Bothata bokae?
2: Ka pelo phaposi yohle. Ebe he haeba a nahana hore lentswe la hao ha le mokgotsofatse ho lekane. Ha o dumele ho binela sehlopha sa sekolo. Nna ha ka mpolella hore ke tlohele hoba ke leloko la sehlopha sa sekolo. Jale nke ke ka kgona ho nka karolo mane ditlhodisanong tsa naha.
4: Atjhe manyeo, empa le wena wa tseba hore o bina ha monate ebile o na le lentswe le monate. Bohle ba dumela ho wena.
2: Ke feile ho nyahlatswa motsotsong wa ho qetela sehlopheng sa mmino wa sekolo.
4: Ke wa bua mantswe a tjena hle Dineo.
2: Haholo jwang ke nkile nako e telele ha kana ke ya boikwetlisong ba sehlopha.
4: Ke a utlwa hle tlotlo.
3: Ke go tlotlo o tlwala go tlile go hloko mme Mathebe. Mme ha ba tlile go fetola maikutlo a hae le ha Dineo a ntse a bua le ene.
0: Hlonyi ngwanaka, maikutlo ana a tlotlo ke maikutlo a motho ya ratang ntho a sa iketsise. Empa le ha o le jwalo he ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dineo o ile a re.
4: O ke ke wa nyahlatsa fela jwalo hle tlotlo. O na le lentswe le monate la soprano. Bohle mane sehlopheng sa mmino ba tseba ka seo. Wa tseba keng?
2: Keng?
4: Le yena mofumahadi sebotsa. O kgathatse ile ka wena. O dula mpotsa ka wena. O dula mpotsa ka wena. O bona o kae?
0: Tsatsi le leng ke ha mofumahadi sebotsa a etela ha botlotlo. wila bua le tlotlo are
4: tlotlo ngwanaka
2: mofumadi se botsa
4: tsabo ke lefu na wa tseba hore tsabo e sentse bophelo ba batho ba bangata jwa tsabo e tla ka dipope o tsengata batho ba bang ba hloleile ka go bane ba ile ba gangwa ke letswalo ba lesa menyetla e metle e mengata e tlang e ba libile hore ba efite ba tlohela neo ya bona e senyehe go bane ba tshaba hore ba keke batle
2: mfumahadi se botsa bua nete me mathe kana go engwe tsabo e ka buitshepo ba motho
3: o sa bua jalo kana ne ke nale motswalle o mongwa ka ya hlahlwa ka papadi ya bolo ya maoto empa o wele letswalo a shebane le sithiba thibana
0: bana ba ke
2: me mathe
0: nna ke rata sena se etswang ke mfumahadi se botsa kana go engwe bophelong re hloka batho ba ka re kgothatsang hore re elelwe bogoni bo re nang le bona ha re tsweleng pele ka pale ya rona jwale tlotlo o ne a thotse tu ha mofumahadi se botsa a ntse a bua mme a mo shebile ka hloko mofumahadi se botsa o ile nna a tswela pele
4: wena o entse dintho tse kgolo tlotlo o na le neo e ikgethang o ka nna wa iphumana o se o le se seng sa dibini tse tsebahalang jwalo ka pretty end yena ya hane o mo ratang nke ke ka hontsa sehlopeng sa mmino wa sekolo ho ha ngwanaka ke batla o bine hape ke batla hore o kenele thudisano ya selemo sena o ka iphumana o le pretty ende wa rona wa ka moso
0: ho kgothatsa tlotlo le ho feta mofumadi se botsa o ile a re
4: ha o batla ho tshwana le yena he hlola letswalo lena la hao e ba se bete Bontsha lefatshe se o se kgonang. Re thuse o hapa tlhodisano ya naha hle mannyeo. Mme o tlise mohope hae selemong sena.

0: letswa sa violin le sa piano ho mo etella pele pineng eo a neng a tlo e bina. O ile a nahana ka sebini sane seo a se ratang haholo.
1: Ke rata Pretiende, mme ke batla ho tshwana le ena. Ke tla hlola letswalo lena la ka, mme ke be sebete jwalo ka yena Pretty.
0: Ha tlotlo a qeta ho bina, bohle ba ile ba ema moo ba neng ba dutse teng, mme ba opa diatla.
2: Ramolebohela, mme mohlodi mo ra tlhodisanong ena ke Tlotlo Molefe.
0: Tlotlo o ne a thabile hona le hore o ile a mamela motsamaisi wa sehlopha. Jwale ke mona o ne a sa nyahlatsa toro ya hae. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mo lekananelo lehlong. Ngwananyana eo ho buang ka ena paleng e ya rona ya kajeno ke mang?
1: Ke Tlotlo Mmatshepe.
0: Ke eng seo Tlotlo a neng a se rata?
3: O ne a rata ho bina, Mmatshepe.
0: Ha nako e ntse e tsamaya o ile a ikutlwa a se a nyahama. Lebaka la hae e ne e le lefe?
1: Ke hobane Mofumahadi Sebotsa o ne a itse ba tla mamela sebini ka seng sa sehlopha sa sekolo, Mmatshepe.
0: Ke mang ya ileng a kgothatsa Tlotlo?
3: Ke Mofumahadi Sebotsa, Mmatshepe.
0: Lebitso la sebini seo Tlotlo a neng a se rata ke mang?
1: Ke Pretiende, Mmatshepe.
0: Ho fihlela hape ka nako e tlang, salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle, Mmatshepe.
0: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tseo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle, Mmatshepe.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedi ne ko nketse enko pina ke monate mphutha phuthe e supile metsotso ka mora hora ya leshome re mogatlhelong wa bobedi wana ne ola hao la itlabolle Mamedi mogatlhelo ona wa bobedi ha re kena ho ona etla re fihla mane metsotso nye leshome le metse mehlano ka mora hora ya leshome ke batla ke re tlokoka le basebetsi ba malapeng ke kopa we phetsa hape re tlokoka le basebetsi ba malapeng na hona le mosebetsi e ileng ya re ha o fihla wa ufua o no sa o lebella ho hang kapa o ntse o sebetsa o tlwaetse mosebetsi wa hao wa letsatsi le letsatsi selemo le selemo o uyetsang ebe wa fihla monga hao o fa mosebetsi o lwana o nga mar motho jwale ha ke tsebe rona le baka le laetsa hore o tshoe rona wa o tsantsa o fuwe mosebetsi ba no tsanela ho fuwa mosebetsi wo ho ba nngwe no sa o lebella ke batla re qoqeta ba yeo ke mosebetsi o fingwe o lengwa o fuwa ke monga hao o nngwe sa o lebella ho hang mme o laetsa jwa ka mosebetsi wo o ile mofu qeteletse o yentse wa o etsa hantle kapa kona o nga disitseng mosebetsi kapa kona o nga disitseng mosebetsing hore akisa mosebeletsa motho yo ho bana ngwana mphe mosebetsi wo tsena o ke neng ke sa o lebella o nongwe le siko le mosebetsing o nna ne ke lokela ho yetsa 086003084 ke motla mphumana nteng kapa ntumele voice note ke itse mamedi ke buisana fela le basebetsi ba ka malapeng kapa ntumele voice note nomorong ya 079 758 5066 ke motla mphumana nteng na monga ha o ile wa ofa mosebetsi o neng o sa o lebella me o ile wa etsa jwang o kgonne o sebetsa o yetsa hantle go tsofala ka pa o ile mo jetsa mahlong ga ona ona le bala nke ke ka o yetsa o tsipa ona le ba bang ba khona ho bua le bomong a bona jwalo wa ke ga ona ona ke na khona ho yetsa e mong a ka mbane nga itsa maela ga a sala le mosebetsi wa hae de mong o yentse a o yetsa hantle ke ya mabenkeleng ke khutla ntse re tswela pele
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pele mabone stadium wa kgantsha, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.

0: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng le sekoto ka morang hora ya leshome. Ke itse mamedi ke re tlo qoqa nna le wena hore na ebe mosebetsi o neng o sa o lebella o ra mosebetsi wa hao a ileng a o fa ona. Ke mosebetsi o feng? Nna o la kgona ho sebetsa mosebetsi ono. O la qetelletse o kgonne ho sebetsa kapa o ngadile wa re a bona ona ona ke na o etsa. Tsela u temo mamedi a o. Ele ke batla utla wena he mamedi. Hore na ke mosebetsi ofe o nongwe sa o lebella. O no sa o lebella o ra mosebetsi wa hao a ile nga o fa ona. Na o ile wa o yetsa, na ha o ka ba wa o yetsa, na o yentse wa gotsa gotsofala ka bola qeteletse so ngadile mosebetsing wa ga a e sala le ona mosebetsi wa. Ena yena a kena yetsa 086003084 ene ke utlo wena mamedi hore na ebe e tsamaile jwang taba e
1: mama no ma tuta a ba bana wa dintja ona a hlakola dintja a ona ga nete ra hlaga hlolana ga nete a hang ka ba ga rata lo itla ho hang ho ha mama ni bonki ba bana ntja le ka tsona a a mo tikopana nteng le tsona ka nnete.
2: Hello Sposh, hello Sposh, yo Sposh. Mosebetsi wa makitšhini ayayayayayaye he ba re tswafisa tlhe bose tsa rona he diboso tsa rona di a re tswafisa Sposh tlhe jo ka be se ke sebetsa kaekae so baithute go ne le monate fela kaekae ke sula falla Sposh bonenneng ausi ka ba batla gore a nhlatswise koloi ka nako nna ka tla go dumelane ka gore ke tlotla tlhatswa le koloi mosebetsi ka kwa ka tlung se bo sha nhlatswisa koloi neneng o netsa nthwana bo mogodumane nenne o sa nkukile Sposh ha bona o ke tetile mosebetsi ka o sa nkukile Sposh ke sentse ke sefa ka mane ke mothusa ho etsa mogodu hle a Sposh a tetelletse ke tlwelletse Sposh ke bona ka tshebole ke amogela ka nako eno ntlo ha e le 14 room Sposh ko tlotlela he beng ba rona ga ba na tanki ebile te motho a bona go go lokile le galo ba palla hoduma gago
0: mamedi ke metsotso e leshome le metso robong ka mora hora ya ya leshome na na jwala so tla mme go kwena yeno wa fofa ka o di ma di bonnet ai mo go tsiya ga ke itsamaela mo a ke tlo ietsa yena taba ere mamedi ke ema bengkeleng ha ke gotla re tlotsola pele
3: e ba malala a laotswe go bane flash le MTN di ufa monyetla wa igapela 10000 ranta ya go reka ee ya go jwalo ba hlori ba le hlohonolo ba 100 ba ka igapela voucher ya 10000 ranta ya go reka pep kapa Ackermans go bonolo go kenela tlhodisano ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa go feta lebenkeleng la flash leo go lona o bonang setshwantsho sa gomo ebe o whatsappa hi go 083-247-7803 o latele ditaelo se fetwe tlhodisano e fela ka la 30 June 2026 go na le dipehelo.

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umamezi Sboshi Rakhadi Wama 2000 Moli City FM.
1: Sboshi Retengo Kai.
2: Hey,
1: Yaba Obozan Tetat. Sboshi Naka Leza Tilele Mungaka Kisense Kitlo Chaisa. Oro Honna Aosi. Ke tswa ka mana ka mo ntlong ya ngwalo wa bona ke re mona mo re sebetsang malapeng bana ba tla ba na le ntlo ya bona e ne e ba bapalang ka gara yone a re a ke kopa o hlatswe di-spill gouti tseno ga o sheba ke bo diketlele tsenana tse tsang tetse kananyana ke bo diborotonyana tse nthonyana tseo tsa ngwana tse bapalang ka gare a mme ke lo siwa ke bese gana jore ke tla di bona letsatsi le leng ga ke tla gape e-e o ka se ntjwetse jalo ngwana ka ena o tlo sala bapala ka dintho tse sa tlhokang bo hygiene eng ka re mme fela dintho tseno ga se for now re nna ke di etse e-e ke di etsa ka lerato ke di etsa ka lerato ga o bona ke ntse ke dikolomaka metlhena le metlhena jele se ka etse e ka re ka nnete it's a must a ke sentse fela ke sho jalo a re mpa ke a o patala empa o patalwa ke nna kaase ha ile belo he ha re tlwele ho bana ha se party ya mosebetsi wa ka nna ke tsebile fela ka tlung ka monana ke tlo ikoloma kela ke hona le mmea shebang bana jele mmea shebang bana yena ho bana nga sa hlatswe di spin go titseng tsa bana ya ba he nna ke itsametse ka tseleng jwa le he ya ba o fedise
2: no boshi ai khona
3: tumela tumela mani bonki o bua le enchi ra bhlali mo Velde Freedom Park mani bonki nna mosebetsi e mongaka a ila re kuyetse ene ke sa o lebella ebile ene ke sa batle go yetsa empa ka taba ya mosebetsi gobane ke mo mosebetsi ke laba ka go yetsa kowa go sebetsa ka ntle a re ke tlelene dibrae ko lapheng ne ke sa batle e ka re nka tloela mosebetsi ka tsamaya fela tlasa boemo bo ke leng go bona ga o tseba gore ke tlameha nna ke tletse mo ke tlameha ke sebeletse bana ke la ba ka sebetsa ke la ba ka tlwaela mane bonki ke la ka tlwaela gore ke a sebetsa ke a cleaner lapeng ke hlatswa dibrae tanko
4: hello Sbosh o bua le Sidineo ka mona ka Rustenburg Sbosh mongaka ke ha ampa mosebetsi wa gore ke kute dintjanyana boya le go fiela mantle a dintjanyana empa nna ke tseba mosebetsi wa ka le mosebetsi wa go hlwekisa ka matlong o tsebe o ne go bala le dintjanyana bethentle Sbosh dintjanyana tsena di dula ka tlong di dula disofeng o so ka nagana empa ke ntse ke sebetsa la ena le gona jale Sbosh
5: ya a tsholo ntate moruti mothobele kota re mosebetsing ke mosebetsing e re keng ke ka mona ka mohaleng 0860003084 ha ba mamedi o ntetsetsa e re kutlo rena o re ngwena le Sedi FM dumela hello
6: hello me hello
5: le kai
6: hantle le kai mama
5: ka mona
6: ye ha ke so hlo jwa le mosebetsi wa mai o sebeletsa mafo go ma hisi ehe ha se le go tletela gale ke utlwe ke sa ola ka tlo ola ka mme we o no tla seletsa ka pelo ya hao ka o fela ka bolukulu le ga se yetsa 2 months ma plasi mana ke ba ke lo ibitsa ka ditso ha ke hopolelo ho pola wa kutwa o tla seletsa ka hare ka mo bana ba magwantse go ntshulisa mochini mo he he ka ga sa tima mochini o he ile di tlhapa ile go wa go tshisa mme ya tego tsetsa ka ga a utlwa hantle a tse mo hlabile ntle o tsontsetsa mosito o dima ga
5: bathong
6: mme na ga e kolma ka hise o tla iswa gracheng o iso lo kolma ka price stand ile go fitile pleke ntse ha nye tse ka tlo o tlo khutlela mora hona mo ile ka qabana kana go ka chaisa se kana mme ne ke sebeletsa ke sebetsa le nola ntsala morao tsatsi le latelang ka le suit mosanyi wa le go ke a leboa ke maphelo mosina ka mona ka tikwana mo tsatsa
5: o nqabela ha hore le plus yeno ha o sa etse ba lo etse ba
6: ke ka mokgolo le ho pola nne wa ka ba ba
5: bye bye le se dia femelo
7: hello Sbosh
5: le kae ma
7: le teng le kae
5: le teng
7: le teng ka la bofano bua le Maria mkwena ka mona ka Eden Bay
5: yes Osmary
7: yes Sbosh ai na ha go tla le motho a tla mpha mosebetsi o mo ka Friday Friday ke batla mosebetsi wa ka go tsebang go ke Friday ke tsa so. O ka mpha mosebetsi harabeke maga Friday. Hey, a ke batla next. Go seng ha ke fitla ke thola go bo di eta mo go bo wa pantiri le mo tsheneng please watch this. Ke ka a Friday ke ka na go mo ba nne le teng teng tsena. Ha re di tsatsa o go di tsatsa ka jeno Friday. Mara ka re ke mosebetsi.
5: Ya. Ke le buile le gato laka.
7: Ke le
5: buile sports. Ke le buile o
7: Mary. Thank you.
5: E o tsebo ragadiwa ka ke Mary. Eh, ga gadi Mary. 0860003084 le sedi dumela.
8: Hello boss.
5: Ha mna tele kai?
8: Bua le di sebo.
5: Eh ya sebo.
8: Thank you le ka fihla ntle nngwe ga ke fihla mo ba teng a ntse ka ha ho se le di sumo mopo fela ke fumane mopo le teng. E le nko eo mo di 6 a ha ho se le di sumo mopo.
5: He batho mo sebediswa.
8: Mangwele.
5: Bana besong.
8: Ene ke dilile tshelo le ntshwere ke fene ha ho tlala ga nne ke kopa o ntokolle ke tsa mae a ga molato ka ha ke tlo kgona ho khumama. Mpa mopo ha ha o le teng. Ka fumana o mong hata ha ke fihla mona ba ntse tlo ho ntse sebediswa na mopo. Ene ga mo hlanketsang ha e ba ntse ke wa ba mopo na ke fumana. A nna ka yo kwa ba ke fumana ke go ba ke kenya ta spinning kwa. Ke go ba ke kenya ta spinning. Mo nne ke tlo go di tsepedi go bana ne lengana mabaka. Itse ke tata o fumana tshelete neng ke batla ya ba ke tlwetse.
5: Jwale mpolelle monga di mopo ha ntse di roba di lahla da zibing ha o botse hore o se mopo ya ka jwale.
8: Ah o na sampotse ba nngwe ha o na mopo ke. Ha ke bua ha o na mopo.
5: A tsa ke nga go batle wena.
8: Thank you bye.
5: Bye bye. A ba bona ena mamedi yona a ena yona ka nnete ke classic. Aya ba motso ba batse ba go itse hana mmopo hai. Yo hai ai ai ai mamedi ntse re kopana ke tsona.
9: Hai hai Sbosh, hai Sbosh. Ah wa tswa nna Sbosh ka nnete mdi mo ka o yetsa wa tswa mosebetsi ya mfangwana. Go bana ha se hangata anlaela mosebetsi, ha se hangata. Hai ke o yetsa hona Sbosh, ke ba tlo bua maka. And ha ha ile ena nlaetseng go ketseng. O bo le mongata Sbosh, ke re be ke etsa aba mpontsha le moelo o reng kana kwa nngwe. Ke be ke sa elelwe ke. A nna ke o yetsa Sbosh, ke ba tlo bua maka. Ke o yetsa Sbosh. Ha ke utlwe o hloko ba neng a ke re nna le ena ga hloka. Ke hloka tshelete ha ile ena o hloka matso a ka. Mara kana kwa nngwe ke be ke kwa tema ge Sbosh a ke o yetsa ka nnete mamo tse shabalala o renji vile metsi maholo. Thank you Sbosh.
10: Yo mangwane bonki, mangwane bonki wa bua ka lentsha le dikatse nna mo ke sebetsa ngwana le lentsha le dikatse di dula ka tlung ka ofela ke le hona le nyane e tsama iphetela mabaka yona vela ka tlung ka mona beng ba teng banka fela motho o phutha fela jo ka ke ka go thwala ka o thwana ka voso ka ba infats ha ka ta ha ba hlape matsoho jo di jana tsena tsa teng di hlatsuwa ka nqa ile ngwe fela sinki mana re ya kopanya di fa tukutsana di tsama di hlakolwa o mosebetsi o sula faletsang ha ka
5: a o tshomi ke a utlwella wena ngwana ezo wa tsa le ya ntho le bohlokona le ntho e tseisang ka ga ntho e bohloko yo nqabola hore bembona ba hla ba tshwara fela o tshe ba thona ka fela ka re motho o tlosa voros ya emashuma mabedi la mesi o robo metsotso ka mora hora ya le shome mamedi re tlo kena segutwaneng sa rona sa bophelo ka hare ona ne o lena la itlabolle me mamedi pele re tlo kena ditabeng tsa rona hle ere e keng ke pina etla ka fanboy are imali yam.

0: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ena le metso e mene e tsheletseng pele re fitlha goreng ya leshome le motso o mongke ne ke o nketse fanboy homeboy a re Imali Yam. Ka jeno he mamedi e naneng la rona la bophelo re tla ke re tlo sheba kotsi kapa ditlamorao tsa ho tsuba. E ka la mashome a mararo na le motso o le mong e leng ka Sontaha se re yang re se lebile mamedi magologolo a Afrika Borwa a tlabe a hopotswa ka ditlamorao tsa ho tsuba hobane lefapha la bophelo naheng ena ka bophara ka kopanelo le Cake Association of South Africa le tsepamisitse maikutlo tabeng ya papatso ya thekiso ya kwae e tlwaelehileng le mefuta e metjha e senya ho tsuba e le nya ho tsuba me re ka etsa mohlala jwalo ka batho ba tsubang bo habli e sigarette nna le mogwa ona o motjha ona le ene ka ng sigarette nyana tjena mamedi le yona e tinyanyana tjena batho ba tlameng ba itsuba ke le bala rona e bitswang vape e jwalo ka tsona tseo he wena mamedi me mogahlo wa lefatshe wa bophelo o re bonyane ke batho ba di million tse robedi ba hlokahalang ka lebaka la ho tsuba e le ntho ena ya hore jwale e silafatsa matshwafo engwe ya dintho ke hore e etsa hore methapo ya hao ya madi mamedi ebe mesesane jale ho be buima haholo bakeng sa hore madi a tsamaye methapo me lefapha la bophelo Afrika Borwa a diphatlhaletsong e entswe ngwahola mamedi e supa hore motho a le mong ho ba bararo wa tsuba jale hona ho bontsha hore mamedi hlile taba ena e hlokolosi haholo dula fatshe he o mamele mamedi rena le moeti wa rona re tlo buisanang le ena yena a ke Mepulane Mokube yena he mamedi ke o tswa lefapheng la bophelo mona Freistata me mamedi re tlo sheba hore na o tsuba ho kotsi hakakang hopolanane o lena o lehlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le Sedi FM me mohlaisi wa lona ke Tshidiso Ramatsi. Hasimo he mamedi e ke metsotso e mashuma mabedi na le metso e meraro pele re fitla horeng ya le shume le motso mo auspulane re ya amohela tshebeletsong ya le sedi dumela hlengwaneso
1: dumela sboshi lwena le balometi ba le sedi FM
0: hey onzo utla taba senzeng ke bua ka tsona
1: ke di mamedi
0: hi mamedi ho thata a re shebe pele re kena ditabeng tsa rona jalo ka lefapha molaetsa wa lona selemong se le o tsamaisa ka mmokota ba ofeng hore o fihlelle batho ba tsubang ba bangata le hore mohlomong o fihle o fetole bophelo ba bona.
1: Ke a leboha Bosch. Mmokota ba wa World No Tobacco Day o fapana selemo le selemo ho latela matsapa a lefatshe a ho lwantsha tobacco. Empa molaetsa e leng hore e meholo e atisa ho tsepamisa maikutlo ho sireletsa setjhaba haholo jwang basha kgahlanong le maano a industry ya tobacco le ho phahamisa bophelo bo botle bo senang tobacco kapa yona a tobacco free lifestyle. Jwale mokotaba wa selemo sena o re ho senola ho hohela le ho lwantsha bokgoba ba nicotine le tobacco. Jwale mokotaba ona o re jena hobane tobacco industry ina le mekgwa ya ho hohela haholo batjha o tla utlwa ke tla hatela haholo batjha se bo tshobane ke bone haholo ba sebedisang yona tobacco le di vape jalo jalo jwale tobacco industry na le mekgwa ena ya hore e ba hohela jwang ka ho etsa di product tsa bone di be attractive ka bo dia khatlisa e bile dia hohela e re ketse mohlala wa vape a ke re wa itse hore vape e na le di flavors tse leng hore tse different jwale batjha ba rona ba hohela ke tsona dintho tse jwalo le ntho ya social media influence industry ya tobacco se kgona ho sebedisa di content creators ba leng hore ke batjha ba balatellang so bana ba rona ba batla ho leka dintho tsenana ba feletsa e le hore ba na addicted jwale housely addicted ka mantswa mang tobacco industry se na le a long term customer ho ba no so le addicted as long as o tsuba kwae as long as o tsuba vape so ba dependent ho yone yona itula e etsa profit ka wena ke ka ho ileng hore World Health Organization le fapela pele bo botle le nka matsapa a ho lwantsha tshebediso ena ya tobacco ho sireletsa setjhaba sa rona
0: mmometi re fela ke ka mona ka mabenkeleng ka gotlhe
2: How di pampiriseng a tshe sa keng sa mang? Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
3: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetse ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiriseng a ta.
2: Etsa kopo online o join ma Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
4: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlamatsa ba hululu, e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promune. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promune. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promune.
0: Mama di ke metso ya le shomela metso robong re ya ho renya le shome le motsomong ke ntse ke na le moeti wa ka auspule mokobe re sheba taba ena ya kotsi ya hotsuba maspulie ha ke re shebe ho baneng ha re bona eka le fapala bophelo mohlomong le sebetsa ka thata haholo bakeng sa ho hopotsa batho ka kotsi ya hotsuba haholo ha re fihla nakong ya selemo
1: es boshina kung ena hangata lefatshe le ketika matsetsi ya tlokomediso a amanang le tobacco le bophelo bo botle hangata ka yone 31 tsa May selemo se seng le se seng re ya hatella ho tlokomedisa batho ka dikotsi tsa tshebediso ya tobacco re ruta setjhaba sa rona selemo ka ofela ke fela hore ha re fitla nakong e re ya hatella haholo ho ba ke kgwedi ya teng morero ke ho ruta setjhaba sa rona ka dikotsi tsa kwae ho thusa batho ba batlang ho gaotsa ho tsuba ho ba hona le ba le bantse ba ntsuba mare ka nnete balabalabela ho gaotsa le ho sireletsa bana le batjha hore ba se qale ho tsuba hobaneng batjha bone ba na le nthwele re bitsang peer pressure jwale ha sa bona di bagotsi ba hae ba se ba tsuba le yena o sa kgalla ho tsuba jwale re ba ruta hore haebe a soka a qala a seke a ba nahana le hore a qale morero hape ke ho fokotsa mafu a kang mofetse stroke le mafu a pelo jwale re etsa bonnete ba hore setjhaba sa rona se ya ruteha ka nnete se ya tseba ditlamorago tsena tsa ho sebedisa kwae ka yona tobacco
0: matsatsing ana ho na le nthwena ya hore ba se ba sebedisa tseo thweng ha dikotsi kana ba ke tsona di vape tseno ho na le tsebo mona tseo tlabeng ho thwe ba switcha o na di a tshwana le sigarete se tlwaileng phapang yo kae ka pontse di le kotsi ka tsona
1: Sboshi, sikarete se tloele hileng sina le ntwe re bitsang tobacco tobacco ha ke re ratse ba ke semela tobacco ena ha o ichisa jolo ka ke tse mhlala ke sikarete ena le tobacco wa ichisa sikarete sena ha o se chisa setswa musi musi ona o tswang o na le dintho tse re di bitsang di carcinogen le di toxins di carcinogen ke tseletse leng hore di baka mofetse le di toxins tse o tseleng hore dikotsi meleng wa hao jwale ha o hema musi ona wena o tsuba sigarete seo kapo motho a emeng ha o finyana le wena musi ona o kotsi meleng wa motho o ka etsa mafu a ka tshwanang le mofetse wa matshwafo wa etsa mofetse wa molomo kapo wa marinini Seboshi ke kopa o tsebe le hore ha se sigarete fela ha re bua ka tobacco tobacco e teng hape montho re bitsang di snaife bomme ba rona ba tsuba snaife bontsu snaife sena sena le tobacco se tshwarisa kankere di cigar le tsona di na le tobacco di boxa hona le ena e o iketsetsang yone ya mahlarekere le yona ena le tobacco le habli water pipe di na le tobacco empa hobane dina le tobacco dina le nicotine dina le ditlamorago tse di seng hantle meleng wa motho tobacco e ka khosa hypertension hypertension ke utlwile ha oso o qala re bua ka topic ena o so bula hore e hatella metapo ehe so nicotine ke ntwe leng hore ke e hatella metapo ele ya rena ya madi a kere metapo yeo e lokela hore dilo le hantle madi a phalle hantle jwale nicotine ena ha o tso dula o ntse o itsuba e etsa metapo yeo e be mesesane metapo e ha e se le mesesane ho bolela hore madi a tlo feta ka thata moo madi ao ha sa phalla hantle a feta ka thata moo e leng hore pelo ya hao jwale e se tlo imelwa hobane e leka hore madi ana a dule a phalla ke mo tlo fellang o na le mafu a pelo o se o na le di high blood e nngwe hape ke hore ha o na le TB hangata hobane TB ya matshwafo matshwafo a sentse a mehile jwale ha o so o ba le mathata ana a matshwafo o tsuba sigarete e bulela hore o so ba worse we so imetsa ntho matshwafo a hao engwe hape ke batlang ho hlalosa ke hore e-cigarette ha ke re jwale sigarette se tloile hileng ke tobacco jwale e-cigarette sona e futhumatsa oil ba sebedisa oil e nana e ntsha ntho re bitsang vapor muwani o ho so ho entse dipatlisiso studying hore na muwani o ona o na le eng ba thotse gore muwani o na le tsona le di carcinogen tse o tseleng gore di cause cancer muwani o na le di toxins tse leng gore o ka tshwara ke asthma o ka ithlela o tshwara ke di chest pain so di le pedi di kotse ha hole ha o bile le gore ho na le engwe e leng gore e bolokile
0: o rena ke sigarete mmamedi ka paki e ho atswana
1: e kotse ha hole ba sheke kopang ho e hatella ke gore nicotine ba tshaba rona itse teng ha holo vape ba tshaba rona ba rata yona vape jwale nicotine e ama boko ba motho jwale ba tsha ba sebedisa vape enana empa motho o leng ka tlasa dilemo tsa 25 ba tsebe hore hona le karolo ya boko e bitswang prefrontal cortex e bitswa jwalo prefrontal cortex ke le e thusang ka attention e thusa ka learning e thusa ka impulse control le go etse di decision tse hantle jwale ha o so o qadile wena
0: o le
1: matsana le yone e so fetse ho developa o sontso le matsana le yone ho bulela hore o tlo ba le mathata ha ntse ho lotla bona bana ba bang ba na le mathata ho concentrate sekolong a ho utlwisisa wena motswadi ha o tsebe a thi ngwana o sa qadile o sa tuba bomatekwane a tsuba di vape di sentse di ama boko ba hae
0: yo masipuli wazima ntho tse ding ho thwe re di watle phahlantshotso bontate ba ka ameha jwang ha holo thobalano
1: bontate especially akere ke se ke hlalositse hore nicotine le tobacco di ama metapo ya madi mothapo wa ha wa madi seba o so ba mosesane ka matswamang madi yana asa phalle
0: ka tsela ene pahetseng
1: joali madi ana aya dikarolong tsohle tsa ha o tsemile a ke mo hlokalanding joali ho bontate ha e fihla mole ka karolong ele e sebetsang e ya tlase performance ho bontate e ya tlase re re bana le ka segwa ba ibitsa low libido libido ya bone ya theoa jwale ntate ka mo ha sa performa hantle ho bane hona le dikarolo tse amehileng so bontate re kopala le gaotse ho bane ka nakwe nngwe bontate ba bang ha ba soka bana le bana yona tobacco e le nicotine e etsa ntho re bitsang low sperm count o fihlela hore ntate o ntsa leka a leka ka mo empangwa na ha hlahi only to find out hore ntate o na le a low sperm count ka bakala yone so tobacco ya senya di organeng tsa mmele ha hona organe leng hore tobacco ha e seng se bosh
0: Mamedi a kontumelle fela ke ema benkeleng bontate ke a tshepa le mametsi
5: Kenna papading e tsotehanya bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, disebediswa tse tharotseng ka karolo. Jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low-fat kapa fat-free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete ile nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
6: E bang una na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa Pamisa mahala o letsa

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umameti Sboshi Rakhadi Wama 2000 Moli City FM.
1: Mamedi ke metsotso e robedi pele re fitla ho reng ya leshumele motso o mong. Mamedi ke kopa fela ho nka ba mamedi ba bararo. Ha eba hona le potso yo batlang ho e botsa moeti wa ka kwano, nomoro ya mohala ke 086000384 086000384. Ke kopa mamedi o ntetsetse hona jwale. Ha eba hona le potso e mabapi le sehloho sa rona yo batlang ho e botsa moeti wa ka kwano, o teng o sepule ya santsane ga le teng masepule le mmotse dipotso tsotlhe, o ba letla batla o botsa sa tsamaile be nna tse ding tsa dintho nneteng ga ke di tsebe. Lesedi FM, dumelang. Dumelang, re teng.
2: Nna mana ileng ke na le bothata tlhe ngwana se ba ngwana.
1: Ke kopa o tshware fela jwalo mme wa ka, re tlatla ho wena. Lesedi FM, dumela. Hello, ntate le kae?
3: Re
1: a phela.
3: O ka voice ya ka yang? Ke ba tsamme o putse tse me o rena. Ka tswala yang o tswa mo dwa mo di mo ke khatetse go tswa le voice ya tewa.
1: Ai ba tu.
3: Ke ntate mbele se mo ke mo.
1: A o ntate mbele ho lukile mamela radio mogatu wa utla.
3: Thank
1: you, man. Asimo here. Lesedi FM, dumelang. Hello.
4: Teng.
1: Teng.
4: Ke kopa mpotse tse mme mona. Ka taba ena kwa. Lo go a ke se ke re ke tsibile ha ho mo mo nyebelela. Ke batla go ya tabeng ela ya nna go tsena low spam count. Ha e wa ke na hana ho ka po ke sa go ke na hana ho re ka ba ke se ke fihlile bo mo bo. Hanga ka tloela go tshuba. Ke se ke tloela tso tso la sokala ke tle ke bone ngaka ka botsa ya ke se ke tloetse e tla ba tshumule ngwe tla gotlela swa e dinga
1: o lukile gaitse di ya ka le hona kana kwe kae mohlomong
4: kana kwe kae ya
1: ho lukile gaitse ka ke kopa ba mele radio utlwa a simo he mamedi ke nka wa o qetela le sedi dumela
5: re tena ka mme wa ka
1: ke a phela ntate.
5: O bua le ntate mkwena ka tswa kwa mona Tsherfontein.
1: Ya papa.
5: Ne ke botsa bo mme ebe a hona mokgwa hore na ba ka ya mohlomong ka etsiwa bo phiroto e lengwe bo dikolo mo baye ba jotse especially bana ga ke no go bana ba bashimane fela kapa bana ba banana fela goba ntho ena e se etsiwa le ke bana ba banyane ba bashimane le ba banana go be na le lenaneo la gore na mohlomong ba ka ya bo dikolong ba ile go bua ka ntho ena gore na sikarete e kotsi jwang bo di-hubbly bubbly tse tsa bona dikotsi jwang ga gona ano ne di ka thusa bana bo dikolong gore na ba tsebe kotsi ya ntho ba ntseng ba etsa ba ntse ba le dikolong goba ntho ena e qala ba le banyane
1: ba le banyane ntate waka ke lebohile tlhe
5: ke lebohile mme wa
1: a semohe masepole o re utlwile kaofela ke re dipotso tsa ba mametse
6: especially ke di utlwile e re ke qale ka ena ya go qetela ya dikolong tate re dula re ya re na le integrated school health program mo e leng gore re sebetsa le bone re le health promotion re ya ya dikolong tsa rona o tsebe gore integrated school health program re screena bana e kopane le health education jwale ke tsona dintho tse leng gore ra dikenya di-educationeng tsa rona ra ba ruta ka dithobacco ne neng re tlabe re entse dintho tse tshwanang le di-dialogue ha re etsa di-topic tse tshwanang le bo bullying substance abuse re di ama le tsona tsa sikarete ke ya ho ntate ona a botsa hore na ha a ka tloella kwae na a slow spam encounter se tla lokana e re kere tjena o lokela ke hore pele o confirm hore na bothata na ke bone bo ho ba radiatsa ha ke tsebe hore ntate o hokae empa Free State mona re na le Universitas Academic Hospital mo le hore ntate a ka ya mo ka referral ho tloa kliniking ba lo checka hore bothata ke eng ha se e confirmilwe ngaka ya hao e gona ho tsamaya le wena empa ya loka hobane ha ke re o tloso o tloeletse kwae o sa hlolo o le hore tsatsi le nne le leng o

0: tsenya mmeli wa hao nicotine jwale ina le di chances tsa ho ka loka but ke represent ntate hore a ye ngakeng ya hae ha ke tsebe ho kae ka clinicing and then engwe sposhe kana ya pele
1: ho ntate na bua ka lentswe hore lentswe la hae le le ya fela o batla
0: ho tlwela
1: empa ho thata
0: e ya ntate e ra utlwisisa wa tseba e house o le addicted ho thatanyana empa and chapele batla wena o iplelle ha o batla ho tsuba also ha o batla ho emisa ho tsuba hore o batla ho emisa ho tsuba empa ha ho bonolo hakalo ke ka hore na leng a rule of 3 e leng hore re bua ka matsatsi a mararo dibiketse tharo le dikhoditse tharo ke tataiso leng hore re tsamaisa batho bana ba batlang ho stopa ho tsuba mo leng hore ra ba hlalosetsa hore 3 days ya pele re bitsang 72 hours ke ele e leng hore ha hona le 3 days o start o a ke ro batla ho emisa jwale ha o emisitse mo 3 days eng e o king na ke leng hore e thata ho thata ho bane o ba le dintho tse re bitsang di withdrawal symptoms ke na ke leng hore nicotine ya tloha mo mmeleng wa hao o ba le bo di headaches o ba le takatso eo itla ha ho le impera o tatisa re tsama le wena re le ba o ke kliniking ra o hlalosetsa hore ena e tloetsa hala impetsa hala period ya 32 ya 72 hours leng 3 days jwale ha ontse tla ka biketse tharo a kere jwalo so tloheletse nicotine ha isa kena mmeleng o tla ile gore o tlo o ba hantle matshwafo a hao o tsebe matshwafo tsboshe ha o so o tsala o stopa ho tsuba ka jeno matshwafo a hao a sa ba a breather go bana ke re ha o sa ditibetsa jwale o takatso eo e se ba ya theoa le yone ya hore o ka batla ho tsuba so ntate o hloka fela ho ihlaisa ka kliniking re gona tsa mali yena di step tse nana impa ka utlisisa ha sentwe bonolo ba bang ba gona ne ke go bulela hore ka covid re na le ba bangata ba ileng ba ipulella e se hore ba batla mare wa hopola ka covid di shopone di kwetse jwale o na sina chance ka jeno motho mong ha sa tsuba ka baka la covid ntsa ke ya leboga covid ke gonne wa e bona so ke tsela e leng gore o ka se kgone ho itsa mo le iwane empa e batla o ipulelle ka keleleng hore nthwena ke batla ho stopa nka rutletsa ntate hore a ihlaise ka kliniking ya hae ka mo and then ke ta mo fa le di number ere ke ba fe di number tse leng gore ha ke tse bo re ntate o na a founa a le kae gona le di number tse leng gore ntate a ka di founela ke 011 720 3145 ke cancer association e thusang batho ba rona le yone ha o so o batla ho fetsa
1: Maspoli ke le boile mogatuwa waka di tabatsa ka dine di lengata empana ko ya rona e nyanyana haholo ke a tshepa hore tla boela re se pita hape se hlosena re se ra sietsa kana ko yena ya selemo fela re sietse ka dina go tsohle ke le boile haholo le gatola ka fela re kopana pena go nyetla
0: ke le bohile sposhe thank you
1: asimohe mamedi ke ne ke buisana le moeti waka yena ke Puleng Mokube mamedi Puleng Mokube ke le nese e bile mamedi ha o tlua ho tsona ditaba tsena tsa bo kwae le dinthotsohle o tseba haholo e bile nge mamedi a ka o fakeletso e bohlokwa haholo tsholo ka tsa re fileng tsona ka jeno ho pula rona ne o lena o no o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education bo tsamai bo hlophiseng ba tsidiso ramatsi Mamedi hora ke ya le shumele motsomong tsebeletso ke ya le sedi ya le gotlala gaso la Africa borwa re di ballo ditaba tsa hora ya le shumele motsomong.

0: Mamedi mona ne kongetse Caprivi camp are masawana.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 97 liter Whitechest freezer ya Hisense ka 2690. O boloka 609. Kapo reka Queen Grande base set ya Sealy ka 5990 fela. O boloka senyete sa 2509. Eo ke Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online. Se foswe ha OK Furniture fela.
3: Leto la ya FIFA World Cup le tsola pele se latela sa bafana bafana ke papa ya machaba le Nicaragua etla ba pa lokala ba tsano la la mashume a mabedi a metsoro mo tsianong papa ding e ma hlunu go ya utlwisa tsa mohopo wa fatshe ka o tlulu wa le Serie FM le SABC 3 metsoro ding e ma shuma mararo ka mara hora ya ba tsano thapama I shabate pedi le patalong le le leng maikemisetso a le mang mona ke mo metsoko e le wantikong mo tsola pili e a wanteng le mo buikhantso ba se shaba bo bona halang o itlisetswa ka motshotshu ke SABC mo hasiwa se muso wa FIFA World Cup 2026.

Ha se mo he mamedi ke bo mambana ba holang ka jeno tsebeletso nya le sedi mona re ke kopela mora wa ka ya holang ka jeno e leng Tebogo Monehi ke re ya hola bona dilemo tsedintse ngata ngata gapo gapo ya mahlono le o kopelwa ke mme wa hae e leng Dimakatso Monehi ka mona ka Bloemfontein phase 6 a hole hlengwane wa ka bo dilemo tsedintse ngata ngata ka jeno ho hola tsietsi Hans kwa lepe o tsara dilemo tse ngata ngata o kopelwa ke lelapa la kwa lepe ka mona ka phase 9 Bloemfontein bara hule mohlakwana a bona dilemo tse ding tse ngata ngata morena a mo apese ka mahlohonolo mona teng ho hola mafahla a mme masakia mohobela bona ba lesotho maputswe mabitso a bona ke tsotang le lebohang me bona ba ka mona ka Gauteng ka mosebetsi ba kopelwa ke mme wa bona ausi wa bona nana mohobela le bana babo ba re ba hule mafahla ba bone dilemo tse ding tse ngata ngata.

0: Mamedi ha re tle ka monaka WhatsApp re utlo rena ke bomang ba holang ka jeno. Mamedi ska isa voice note etelele le wena e ka go re qoqela na motho o hlaile ka selemo sefeng kana komang sepatadileng sefeng. A re batle ntho tseo. O tla fela ka bogutswane metsotswana fela sa feteng e mashumo a mabedi re fete.
1: Hello auntie wa Matukei, hello auntie. Satsine na ke rata o budisa gaitsedi ya ka maepo mahlwane. Ka mane ka Rustenburg. Ke ra ho la bona tshimo tse ding seng a tangata go pela ke a usiwa ha matebelo le nya le prefer. Thank you auntie za.
2: Hello Tuli. Ke ngalo ka mona ka Ruvele, ke kopela mathanda ga Stoffel. O tsale mo tseng a tangata.
3: Hello, hello, Bashlele. Bashlele, bona ka Sunday hula Auschwitz. Ena ke Lucy, kolejane ya Raputi. O kopelwa ke mwanabo, mpa ya Raputi. Ke re ke a mo rata Auschwitz ka Bashlele, le ana wa tsaya ke a mo rata.
4: O kopela thapelo Stina, ne ke mwana ngwane se no ka mane ka mafiteng fango, ke a tsala le tshabala. Ela ka gauteng ga mo ba kopela ke tshepiswa magethe ka mona ka nkweng ha makakamela le ribe le sotho ke re ba hule o sa ni hlesbosh
5: hlesbosh is lulu saka sitsa 8 months ke le tlotlo mokubu kopela je ngona ka mona ka kwa kwa tsikopisi thank you.
1: Dumela anti wa Matukei, ka jeno ho hola magokolotso ka mane ka Welkom. Ke go ho yena a hola bone tse ngatangata, ho hola le kuo stau ka mona ka Gotsombo Thabile, ke go ho bona ba hole ba bone tse ngatangata. Ke nani se ba Gotsombo Thabile, thank you boss.
6: Hello, bongi bongi. Ke kopela kano mafongwane. O ka kwana ka Lesotho botlhabothe motsengwe thu ne gutlwang o tata selemo tsatsing lena o kopelwa ke rakgadi wa hae o tshabele mafangwane ke ka moo ka Soweto Diepkloof ke leboa.
7: Hello Bosch, ke kopa ho hodisa sekolo sa ka e leng Aiden Buthelezi yena o ka mane ka Durban with the 8 years. Ke re halala moshimane halala a hole. Thank you, Bosch. Ke nkgono wa hae e leng Dikeledi Letshaba ka Maokeng Kroonstad. Bye, Bosch.
8: Hello, Bosch. Hello, Bosch. Ho hola ma twins ya heso, Bosch. Ke leboha mohobela le sota mohobela. Ke re ba hole hle. Ba kopela ke nana mohobela. Ke ka mona ka Lens.
9: Hi, Bosch. Ke kopa ho hodisa Sylvia Kuna maotwanyane. Ke moradi wa Osintswa ke le tshitso moahi ke ngwana wa Osima Sabata ke re bana le batho bohle ba holang ke re ba be letsatsi le monate ba kopelwa ke Ndenzeni ka mona ka Brandford e ba letsatsi le monate le hlololofetseng anti wa Matuke. Thank you Bosch ka kopano sa
10: kumela se Bosch ke kopela ngwetsi ya rona e leng mamorena Mokwena. Ona hola mova no go pelwa ke mmeni ka so pa ne ke ra hola ho.
11: Hello Bosch. Hello. Ke kopela Zinzi Bokwala. Wa hola yena ka hosane ke ga hola bone tsengata tle. A hola bodima metse hantle. O kopela ke mama gotolo mona Piritona.
12: Chili baby jumela. Ke kopela setlolo sa ka se a hula ka jeno. Yena ke Princess Madi ka mona ka Qobing. Ke re hula mosia motobatsi.
13: Hela anti wa ma 2000 le ka ireteng. Ke mapule ka mona ka phase 7. Ke re mathele ka manene ka Bethlehem phase 7. Re fitla re re happy birthday Volane Maseko. Ke ngwana wa botwaka. Ke re happy birthday boy, rakgadi wa rata o kopelwa ke mapule ka mona ka Bethlehem, ke a leboa, bye.

0: Mamedi pina ena ya Busi featuring Heavy K, Easy to Love, ne ke nketse batho ka ofela ba hulang ka jeno. Mamedi haibe wa hula ka jeno ya go hula ha monnate, keteka ha monnate, tsatsi la ha e bele monnate o feta matsatsi ohle. Ne mamedi ska etsa hore eng kapa eng yo ye mekapeli. Ke a kopa e se ka tsa silang hao e ka ba le monnate o feta matsatsi ohle jalo ka ke ile ka o tshepisa mamedi pejana ka re ka jeno se khutlwaneng sa rona sa dithato ha tsikina le moyeti ke tlo buisanang le yena le bitso la ha e ke buisile mlindile ke bitsa hantle ke a simo he mamedi motshona e ke buisanang le yena ka jeno nna ke motsebella garageng. Rena le garage ha o file rona mona di phaposing tsa gaso mo boholo ba batho re tshelang teng motho yenwa ka dinako tsohle o tla bantsa re tshella petrolo ka le bonyolohle le o ka lenahanang ka boikokobetso bohle mamedi bo ka bonahanang ka mafolofolo ohle a o ka nahanang mme mamedi tse ha re fumana ditaba tse monate tsa hore o kenetse tlhodisano ena ya Mr. South Africa ra re ke ke ra motloella re bone boitelo ba hae bakeng sa batho tshelo ho jarne re sa ina hana ena ke ke ngwe tsela re neng re sa ina hana ke na le yena ka jeno ka diphapusing tsa gase he buisile monna ho jwa
1: a mna tele ga buisile
0: he wena wa tswe tsa dimakatso
1: ke le bila o
0: tsho ho tswe ke tshabile jwa ka itse nya ka hanya ne fela ha o ka qoqela ba mamedi ba mametseng sebeletso ya lesedi yona jwale hore ha re bua ka buisile re bua ka mang re qoqele ka wena mohlomong o tloa ho holeng wa hao tsa maunya hao kena sekolo botho ba hao ha o kopana le batho ba bang le metswalle ya hao ye o hotseng le yona fela.
1: Okay, ke dumise ba mamedi ba le Lesedi FM ho isibongile nna ke boisile ke hla ha re tso go vile ke ho letse ntlong ya bana ba 5 le batswadi ba babedi. And then ke last bono hai.
0: Oh, unga no fela o litse.
1: Unga no fela hai. Then ke na le bo buti ba babedi le bo usi ba babedi. Ke ile ka siwa ke usi wa ka first bona hai, boni iswa le second bona ko hai. So re setse re ba raru nuke.
0: Okay, oh, so, but pay pitse wena ngwane.
1: Ne ke le buile. So nna ke kene sekolo Hertsgoville primary, ba ibitsa ka hore ke Khomoditswe primary school. And then ke kena high school ya ka Senzile combined school. Yalane ke
0: keta. E hona Hertsgoville.
1: E hona Hertsgoville. Ke kene sekolo mo so ke hodile ke le ngwana a thotseng ke le shaya haholo ke shwele batho ba ngata ba maketseng o tsena ba utlwa ke radio
0: buisile
1: gale ke challenge ke nkileng fela gore ke tle mona and then ke tle ke tlo tsebisa ka ntho e ke etsang and then o tla ka Bloemfontein ke a fitlha ka sebetsa Shoprite 2007 a ne qeta sekolo and then ke a tsamayantse ke sebetsa plekeng tse ke sebitseng o tsena ka ofela ka iphitlhela ke se ke le shele mo pela tlasausu mo and then ke ile ka etsa modeling between 2011 and 2012. Ono le sekolong kana kwe? Ke ne ntse ke le sekolong.
0: Okay.
1: Yeah, then ke ntse ke sebetsa. So ke a ke tlwella modeling ka baka la hore ke ile ka bana le bana. Ke na le bana ba bararo. Le ausi ba re ke Poshi ya le bona ke ba teng Bloemfontein.
0: Okay.
1: Jwale ke a
0: tlama. Hello Poshi!
1: O mametse mo Alenti. Ka ba le bana, then ke na le bana ba bararo. So ke a ke tlama ke tswelle ke nne ke sebetse ke supporte bana jwale ka ntate wa lelapa ona jwale. And then ke a ke decide le mong se fetileng gore o tla batla ke gutlele ntho ntse ne ntse ke batla go di etsa bana ba dikolong nou jena ba ntse ba tswelela dikolong so ke a ke decide gore ke etse ntho ke batlang go etsa so nako ya ntse ke le shele mona ke a ntse ke dula ntse ke bolelela batho ntho ke batlang go etsa ke ntho e ke batla go gutlela ntho nyana modeling and then ke challenge le ka competition ena ya Mr. South Africa pageant ya Mr. South Africa. Ke ka mo ke ile ka iphitlhela se ke enterile and then ba nchoose ke ke lo representa Free State.
0: Jale ha re tle ntlheng ena se ke ne ga bitsa lebitso la garage
1: batlare
0: lwantse
1: e batlare lwantse. Okay, thank you so much.
0: A ona botata wena ga itse di ya ka e se ke ga lebitsa jale ha o qala o kenela tlhodisano o fumana kwena yena wa kgethwa ho tlile eng kelelong ya hao na o ile wa bona ganya kapo wa bona hore jwale e e ka re ke tlo imelwa kapo wa bona hore jwale mona teng a ke yona ntho a kae
1: ntho e tlileng ho nna ke ile na ko ngwa o etsa ntho e leng hore ke ntho e o challenge jang jwale ka motho bona letsho le banteng
0: ya
1: empa challenge ke challenge ha o decide le etsa ntho e etse o ntse o tlo feta o yona challenge ke ntho tse teng jale re tshwantse re yapi
0: letswalo lona
1: letswalo le
0: batla ke na le ho utlwa mantswe ana sebediswa ke ntate Motaung hangata are ha motho a se a sena letswalo mosebetsing wa hae o tsebe he kana ko yeo mosebetsi wa hao so mo sa o tsebe ka yona o lokela hore motho ha o na lento e ntsha e o ietsang o kene ka letswalo ha o sa kene ka letswalo hona ho bolela hore o tlo tella ntho ena e wena o ietsang letswalo lona ke a leboha hore le bile teng
1: e le bile teng
0: ke mona jole se re kene jwale o so kgethuwe ho emela province ya Freestata rally di tlhodisano tse di neng ho etsahalang
1: hona jwale re ntse re le di voting stages and then o tlo kgetwa batho ya the way batho ntse ba vota ka teng so ntho tlo tsala no tsena like le nna no tsena ke na le ntho nya ka Mr South Africa like how ka check out page nya teng
0: alright re tla tla o re for na ke e biswang di page tse o ka ofela ke pafela o ya mabenkeleng fela re ka khutla
1: okay
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ho supermarket e tshepo feta use ho bolelang hore o boloka holo di hlahiseng tseo di rata di tlokontsa ka mehla le tseding tse ngata fumana 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela di solo di fumane ho fihlela ka di 7 June 2026 se fo se ke di solo tsena tse toma le tseding tse ngata ha use fela mo di jotsa meme di bitsang hanyane Amisa.

0: o tsapo jang khaitsedi
1: ha monna this bosh bona o dino ha ila o supa ha ila supa a bula bona o tlo hopola recording o tlo hopola nane le le tsang di jalo ka ngane la mnyana nang o neng bua le yena be ke feeling ka sonta o tlo hopola bosh mantsu o ka dileng ka ona o ha o no jetsa a buti a bile ntho go le rapetse ke le mafresh data bana bo rona pele ya pele modimo tiong ke boi ke ditono wa tsene ka le mapareng ka mona ka katlego
0: ya boi ke re lebuile
2: ke lebuile o le ntate wa ka.
1: Thank you, thank you.
2: Thank you.
0: Asimo he yo hi galebo ka nnete ga itse diaka wa bona ka mogo ba mamedi ba o tsheditseng ka teng ke bona he ba latedi ba hao bana ako re gannelle he hore na o re fe mo re lokelang hore re o latele teng mo re tla fumanang tsela e nepahetseng ya hore re o votele ho ba top 10 eng re o batla dileng di-page tsao.
2: Okay, page ya ka ke tlofanang ka ona o sebongile ke ya Facebook. Mabitso a ka ke Boisile Mlindile.
0: Boisile ka B-O?
2: B-O-I S-I-L-E. Sifane ke Mlindile.
0: Ake lo jale mutimu akana na haure Boisile aba kenya
2: U-A. Ka U-A.
0: Jale mamedi ki B-O.
2: B-O-I S-I-L-E. Ke Boisile Mlindile Facebook. Instagram ya ka e kopane le Facebook. Like linked le Facebook. So okay. Ntiba ka yetsang e nka ba kopanya yone no tsena ko ya Facebook nya ka ya Boisile Mlindile. Batla fumana snap se ke se beile mo le a QR code and then o scan a fela QR code and then etla o isa di voting. Ke mo tla bona nteng hore mvukela ka.
0: Mamedi kenang page nya Boisile le be le molatele. Le mo fe bolatedi bo bongata kena mono he snepe mono latelang ka mogwatshong fela ka teng mamedi re quote yeno kena ho yona scanner mamedi re mo fe di vote tsengata ka mogho re hlokang ka teng bakeng sa hore a kene top 10 eng o tsebeng mamedi ke yena e metse province ya Freestata ba babedi yena kena he mamedi e o ka jeno re buisanang le yena ke kopa mamedi ha re keneng hle re molateleng ha re qeta ho molatela re keneng he mono tlhodisanong re vote le Mbuisile ka boikokobetso bohle ba ka ke a ikopela mamedi le yena ke a tseba gore ke motho a ikokobeditseng motho yona mamedi re mo tsebile a sa re tshella dipetrolo ke ka hona mamedi ka jeno ke thabileng pelong ya ka gore ka jeno lena mamedi motho yo mmone maqadileng teng ha a qala a hola mamedi ha ona le platform e kgonang gore o mo hodise mmitsa o mo hodise o sane o kgone go ikotla sefuba gore le nna ke karolo ya gore a fitlhe mono maleng teng ka jeno so se sepisang balatedi ba gago and-e mamedi ke a buti ya motle kore eo yona nke ke ka e pata ke kopa ke ntshe kore ke bue ke sa tshabe ke a buti ya motle gagolo snepe sa gae ke a gola to herima boye o se beile Facebook mono jalo ka re tlo buisana le ena gore nna ke motho ya tswang ke ena mamedi o mo shebe o mmone ke lebuile
2: gaitsedi
0: ba gago re kwala
2: ntho e nka e jotsang ba mamedi ba lesedi FM kore ntho e nka ba siang le yone ke ya gore bonnyane bo re bo filang bo tswa ka gare o rona maphelo a rona ga manyane re mpa re wa phela ka tselenyane so ntho o tlamehileng o etse ke gore o transforme kelelo ya gago o golele tse dingwe tsa dintho bophelong o tsebe gore ntho engwe le ngwe o e batlang bophelong o ka e fumana ga o beile ga o tsepamisitse kelelo ya go yone so ke ntho e nka ba siang le yone and then ke a tshepisa gore ga nka tshwara title lena Mr South Africa ga ke ne o lebala Free State ke tla etsa ka bojotlhe ba ka gore ke tsoseletse bašwa ba Free State le ba baholo ka o fela re tlhoka go gola bophelong ga e se ba banyane fela e se ba baholo fela re tlhoka go gola re le ka o fela so ke tshepa gore e tla tsoseletsa ditoro tsa batho e tlise tshepo maphelong a batho ba tsebe ba ka shiva ntho tse ba batlang go di achieva.
0: Boisile ke lebuile gaisedi yaka
2: ke lebuile haolo
0: ke kopa hape ga o ifumane o gotle mona tshebeletsong ya lesedi le ga o sa ifumane ma o fitlheletseng teng o gotle ba mamedi ba
2: tlotsebamamedi
0: ebile re entse go lekane naneong la rona gopolagaketse wa mona o tlo fumana moifo wa lenaneo la rona la imatlafatse go fitlhela metsotsong ya masome ya mararo ka morago ra ya lesome le metso e mmedi e be metsotsong ya masome a mararo ka morago ra ya lesome le metso e mmedi o tla kopana le DJ Sticks a o fela na ne o la le ratwang haholo tshebeletsong ya lesedi o di engwane ke ena ka jeno mamedi ya tla re tshwarela na ne o le na la rona la imatla fatse re ya leboga mamedi modimo a re bolokele wena o fitlhela re kopana gape nakong e tlang maletsatsi sejake ke ena motlhophisi wa lenaneo lena mminong DJ Love.

e supile metsotso ka morao hora ya leshome le metsumedi re re leboetse etse mohaladi ka ditabatse o tsa hora ya leshome le metsumedi o boela gutla hape hore nya pele ka tse akaretsang ke la bohlano ka jeno kgwedi ya motsiano e hlola matsatsi ya 20 ya metso e robong selemo ke sa 2026 lenana ole ke nang ha jwale ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiare Hare le kola tse itlhommeng pele ka jeno ntwa ya molao e malebana le bolokwa ha moporesidente wa mehleng wa Zambia ya seng a iketse boya batho Edgar Lungu. E mametswe le gotlene le golo la boipiletso le Bloemfontein ka jeno. Lungu hlokaetse ngwagola ka lahlano kgweding ya Phupjane. Mme mo mamedi tlhokomela hore e bekeng e tlang ka lahlano o tla ba etsa selemo setopo sa haese so bolokwe. Setla sa bora kgwebo sa o hlahlela dintlha tsa bona le sa basebetsi ho SARS se fitlhapheletso mafelong a kgwedi ena ya motsiano ongwe na ra kgwebo kapa ra mosebetsi se fetiwe ke puisano ena ya bohlokwa. Athe lefapha la bophelo Free State le kena letsholong la ho etsa di-operation tse legolo tsa o tlosa lerala mahlo mafelong ana a beke. Motlhophisi wa lena la kajeno ke Dimakatso Motshweneng Siyamalaku o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebitso la ka ke Diengwane Moeti ke re ha re be mmogo go tloa ga jwale o fitlhela metsotsonyane e 30 ka morago ora ena ya 10:20. Gopola gore lenaneo le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse. Ha re kgethe nku ka pere mo mamedi tumela.

0: Erepele re utlisetsa dintlha tse o re di hlophisitseng re fitise mabenkele.
1: Boxa, thatwatsi ya hao ya lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tse tharo ka 54 randa. Se lefe theko tse fitang theko tsa Boxa.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero. Ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ha ho supermarket e cheapo feta using ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya Speko kapa Golden Delight Rice ya U Brand Maize Meal le ya Sasco Cake Wheat Flour ka 299 ranta boraro ba tsona, le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela mo dijo tsa meme di bitsang hanya ka mehla.
4: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso? Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 Motsheanong, thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
5: Big Red Sale ha OK Furniture. Me re utlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 2-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009. Tapo reka for the 3-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa back and fixed wall mount bracket ya 199.99 cents. Mahala. Eo ki poloko ya 1009. Big Red Sale ka lebenkeleng le online ha OK Furniture fela.
0: Ele shume le mesumedi metsotso re fureletse hora ya le shume le mesumedi e re lena la ka jeno re le thagole ka o lebale go tlene le holola boipiletso le Bloemfontein. Ntwa ya molao e malebana le bolokwa ha mo presidente wa mehleng wa Zambia ya senga iketsebo ya batho Edgar Lungu e mametswe le gotlene le gololo boipiletso le Bloemfontein ka jeno. Lelapa la ha Lungu le ipiletsa kgatlhanong le qeto ya legotla le phahameng la dingwe le Pretoria le fumaneng gore mmuso wa Zambia o na le maatla a go gotlisetsa setopo sa Lungu naheng eo ka sepheo sa o tshwara lepato la semmuso. Lungu tlhokaetse ka latlhano kgweding ya Phupjane ngwagola a le Afrika Borwa bakeng sa kalafo. Hulanyane ka sena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya beileng nyewe e na leitlho yena ke Makgala Masiteng. Makgala, dumela o amoetswe lenaneng la imatlafatse. Ha re qale ka gore o gopotse mmamedi gore nyewe ena e qadile kae gore qetellong e tle e fitlhe legotleng le nang le legolo la boipiletso.
6: Jale moporesidente eno wa mehleng wa naga ya Zambia o ile tlhokagala mona Afrika Borwa selemong sane se fetileng. Jale yaba ka morago go moo go tlhalosa gore go ile ga ba le dipuisano pakeng tsa ba lelapa mmogo le batswang pusong ba lebana le gore ke eng se tlo etsagala gore go tle go be le tshireletso ya lepato. Jale dintlha tse ntseng di tlhaelela le ka mona ka gotla ke tse bontshang dikopano tse ileng tsa ba teng pakeng tsa mahlakore ana ka bobedi moo ba neng ba dumelana ka dipehelo le go ke eng setlameng se tsa hale mme ba le lapa ba hlalosa gore se tsene se leng ka se sefolong ke gore mo president Lungu o ne a ile a hlalosa le go latela di phapantse ba neng ba ina le tsona le mo president wa hajwale gore ho hang ha a batle gore a be teng lepatong la hae ebile ba hlalosa mona gore pele mo president yona wa mehleng a tlatla Afrika Borwa ebile o ne a sa dumelwa gore a ka tsamaya jale le ba lelapa ba hlalosa gore go hang ga ba batla moporesidente wa ga jwale wa Zambia a be teng nakong yo a leng a lo pata ka yone jale ba hlalosa mono gobane mmuso wa Zambia ga o tla wa solanyewe e namane le go tlenleaneng la dinyewe Pretoria o ne o ile wa hlalosa gore o ikamagantse le tumelelano eo ba bileng le yona le ba lelapa fela la lojalo ba lelapa bona ba hlalosa gore tumelelano e ne e le gore le gotsa a tla isiwa nane nageng ya Zambia o tla ya jalo a tsamaya le ba lelapa mme se ka sesogolong ke gore le ga ka fiwa lepato leo la semmuso moporesidente wa ga jalo a seke a ba teng kapa e seka ba yena ya tla mo etelela pele tshebeletso eo ya lepato mme lelapa le tlhalosa gore letsatsing ya go qetela ke mo ba ileng ba elelwa gore taba eno ya bona ga nkelle tlhogo go latela ditumelano e leng ba di fitlheletse le mmuso ona wa Zambia ebile leqetha la bona gona jwale ne ntse le bolela lekgotla le ne le legolo la maitsiletso gore mothating wa ga jwale lelapa ga le sa batla letho le batla gore moporesidente ona mehleng a tlo bolokelwa mona Aforika Borwa ga ba sa batla gore a gotlele naheng ya Zambia jale ke tsona dintlha tse ileng tsa etsagala ke ileng ga etsa go lebise gore taba ena e be magotleng a dinyewe mo mmuso mmogo le ba lelapa ba ngangisanang ka gore na moporesidente yona wa mehleng wa naga ena ya Zambia o tlo bolokela kae jale ga ntse ke mangetse gona jale ebile go yone leqetha le emetseng bana ba ka pusong go tswa nageng ya Zambia ba tlhalosa gore go ya ka molao wa naga ya Zambia ka go fela ba presidente go na le boo ba bolokelwang teng ebile ba tlhalosa gore ka nako eo moporesidente Lungu e ntseng e le moporesidente nageng eo ya Zambia go ile a ba le taba mona malebana le moporesidente wa mehleng tshwanetseng ka winda gore na o bolokelwa kae gobane yena o ne a boletse gore ga a batle go bolokelwa maane mo diporesidente tsa naga eo di bolokelwang teng empa o batla go bolokelwa gaufinyana le mofumogadi wa gae fela ka yona nako e ntse e le poresidente yena ntate Edgar Lungu ba tlhalosa gore go tla le lenaneelena ka qeto e neng e ganyetsana le yona taba eo ya gore moporesidente Kenneth Ngaunda ona itse ga a batle go patela mo le a tlhalosa lekgotla gore o tlameo a le bolokela mo diporesidente tsa naga eo di bolokelang teng go latela ka molao wa naga eo mme seo ke se se ileng sa etsagala jalo ba tlhalosa gore ga ba utlwisitse gobaneng gona jale ga dintho di tlameya gore di fetiwe ba ntse ba fitlheletse gore moporesidente ena wa mehleng e le moporesidente Edgar Lungu o tlameya gore a gotlisetswe nageng ya Zambia a fuo lepato le moleketseng jalo ka ga e ne le moporesidente wa naga ene ya Zambia jale dipotsone di batla di le maatla gagolo diengwane go tswa go baatlhodi ba neng ba botsa gore jalo ka gobane moporesidente eo o ne a sa a amogilwe ka go fela dintho tse wa di fumanang jalo ka moporesidente wa mehleng di-benefit ka go fela ba ne ba mo amogile tsona jale gobaneng ga a sa sokagetse ba ntse ba ditlaleletse gore o tlameya a gotlele nageng yane a foe tshebeletso ya lepato ya semmuso le goja a ne a se a amogile dintho tse ngata tseo a neng a tlameya gore a tle a di fiwe jalo ka ga e le moporesidente wa mehleng jalo karabo eo bana ba naga ya Zambia ba fang ka yona ke gore taba e ya gore o ne a amoile dintho tsotlhe e ne e amana le gore o ile a gotlela dirika dikoeng tsa dipolotiki le goja jale go ya ka molao o wa Zambia go tlhalosa gore moporesidente wa mehleng o tla fumana tsotlhe tse a tlameleng a di fumane fela ga a qala fela a re o gotlela dipolotiki o amogwa tsotlhe mme ba tlhalosa gore e bang poresidente Edgar Lungu kapa moporesidente wa mehleng a ne a ka re ga o a ikhula dipolotiking o ne a ntse a tlo fumana tsotlhe tse o a tlamelang gore a tla a di fumane jale seo ga se bolele gore ka obane o ne a di amogile so se bolela hore ha isa le mo president wa mohleng wa naha ya Zambia ba ntse ba tlaletse hore o tla tsamaya hore a ise mahenyane ya Zambia a fumane lepato leo a tlamehang hore a le fumane mme ke shebile le bona ba tswang lelapeng lena la hantateleng le bona ba teng ka gare go lekgotla le maladinyeo o ba kgona ba elelelwa ga bobee ka lebaka la gore ba ntse ba apere botho jalo ka isa le ba boapara go ha isa le mo presidente eno wa mohleng a tlhokagala.
0: Ee, magala e re ke leboe ka nnete o di akareditse re a leboa. Mamedi eno ke moqolotsi wa rona wa ditaba magala masiteng ya ntseng a beile nyewe ena ya ntwa ya molao e malebana le bolokwa ga moporesidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu. Mme sena se re beya metsotsong ya leshome le metso e robong re fureletse hora ena ya leshome le metso e medi o ntse o mametse lenaneo la imatlafatse tshebeletso ke yona ya Lesedi FM. Re pele re hatela pele ka tseo re di tlhophisitseng re boele re fetise mabenkele.
5: Ke big deal weekend ya okay meru tsetsa dipoloko tse jolo ka 2 kg ya tastic long grain parboiled white rice ka 28 randa fela di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta futa ya Doritos corn chips ka 38 randa le 1 kg ya tapia stock country 40% fat spread ka 45 randa fela matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express okay beng ba le benkele ba o ka ba tshepang.
7: A se se ke be in the game nka khato le holu bet betsa ka 10 randa ka kwa ofita papading efe kapa efe ya bolo ya maoto mme o ka hapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntjhantjha kapa Toyota Starlet Cross. Betsa hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ho wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ke buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke Prosiding se hlaisa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
10: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
9: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
10: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
9: ha e sa re Prosiding Hasil Prosiden.
0: E mashuma mabedi ya mesumedi metsotso re furaletse hora ya leshome le mesumedi re hatela pele ka tse reng sehla sa boragwebo kapa boramosebetsi sa o hlahlela dintlha tsa bona letsa basebetsi ho SARS se fitla pheletso mafelong a kgwedi ena ya motsianong sehla sa lekgetho se bohlokwa haholo netefatsa hore boragwebo kapa boramosebetsi ba ikobela melao ya lekgetho le o qoba o ka fumana kotlo ya o lefa tjhelete e itseng e bang ba ka romella dintlha tsa bona ka morao ho nako kapa ho nehelana ka lesedi le fosaetseng. Ho tloha ho lwanyane ka ntlha ena re buisana le Ntwa Mothijwa ho tswa disebeletsong tsa naha tsa lekgetho SARS o teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso. Ntate Mothijwa dumela o amohetswe lenaneong la imatlafatse.
11: Kgatisedi ya ka ke o leboe ebile ke be ke o dumedise ke dumedise le ba mamedi ba hao.
0: O ka qala ka hore hlalosetsa ho lwanyane ka sehla sa boragwebo kapa boramosebetsi sa o hlahlela dintlha tsa bona e ne e re reng employer filing season.
11: ngwane se otlo hopole hore di kgweding tsene tsempedi tsetlang ho tlo ba lena go direng ke employee filing season mme ho ba bobebe ha ho lo bakeng sa kantoro ya lekgetho hore dintlha tsa basebeletsi ka ofela di be le di teng di kantorong tsa rona mme di etsa mosebetsi wa rona o be bobebe hore ka nako e bang di IRP 5 tsa bona di adla re kgona hore ba thuse ka nako.
0: Ha re bua ka phatlalatso ya selemo le selemo ya ramosebetsi re bua ka eng employer annual declaration.
11: Kgatisere re bua ka mogono e leng hore bo ramosebetsi re a tseba kgwedi le kgwedi go tloa ka di 1 tsa March fela ka February go na le ntho e re bitsang ka gore ke EMP 201 e bontshang ditokomane tsa bona go bontsha gore na e be balefi ba lekgetho ba lefile tšhelete kae ke tšhelete e kae eo ramosebetsi a enkileng go bona mme re boele gape re re ga selemo se felela e leng kgwedi ena ga e fela ke mane ba tla ba tlisa ntho e ne re bitsang ka gore ke EMP 501 e bontshang gore ka karekaretso selemo seo sa ditšhelete ba huletse tšhelete e kae mme e etsa gore go be bobebe gore ga re fitlha nakonyane e leng goreng individual filing season e atla go ba bonolo gore ka kgona go thusa basebeletsi ba bona mme ebile re na le ntho e ne re bitsang ka gore ke auto assessment go ba bobebe gore reetse auto assessment go bane dintlha ka ofela tseo e leng goreng di a batla di thola di le teng mo go latela le ntho e ne re bitsang ka gore ke third data information ka mantswe a mantho tsa bo medical aid jalo jalo ga ba sebentse declaration eo ya bona eo go batla go ba bobebe gore ga ba tla kantorong tsa rona ba tlisa ditokomane tsa bona e be re kgona go ba thusa.
0: O santsaneng o buile ka EMP 501 ke mešwa kapa mekgwa efe e lokelang gore e ka latelwa ke ramosebetsi.
11: Kgatisere ya ka ramosebetsi ga na le basebeletsi ba fetang magolo a mahlano a ka sebedisa ntho e ne re bitsang ka gore ke easy file employer mme ga ebane e le gore ramosebetsi o na le basebeletsi ba tlowang a ka bang mong go fitlhelwa bo masome a mahlano a ka sebedisa SARS e-filing kapa yona e-filing employer easy file employer.
0: Ditlamorago tsa gore ramosebetsi a fane ka dintlha tse fosaetse motlhomong tsa mosebeletsi tsa lekgetho nakong eo go romelwang bo di IRP 5 ke dife.
11: Ga dira ke tle ke tlhalosa gore ga ke etse motlhala jalo ka SABC jalo ka wena jalo ka o le mosebeletsi wa SABC ha SABC ka fana ka dintlha tse fosaetseng ka wena ke mane mo e leng goreng ga o tla go rona ka ditokomane tsa gore o tlile di tlisa go rona SARS go tlo ba thata gore re o thuse gobane dintlha tse teng systeming ya rona nkang ka lentswe la sejatlhapi le eo re fang yona ga di tshwane mme di etsa gore go be thata motho a qetelele gore ntho tsa di qetela di ya audit gobane dintlha ga di kopane ka mokgwa o di tshwanetseng di be ka teng ga mosebetsi tla ba fana ka dintlha tse fosaetseng wena o tla ka dintlha tse nepaetseng tsa gago ke ka gore ba kgothaletsang gore ba etse bonnete ba gore ka nako enyane le gola batlisa dintho batlisa dinte dintlha tse nepaetseng ga ntse jaka.
0: Bohlokwa ba gore ramosebetsi a be le di-income tax reference numbers tsa basebetsi ke bofe.
11: Kgatisere ka o tlo gopola gore ga o tlisa ditokomane tsa o SARS ntho e re bitsang ka gore ke income tax number ke yona e tlhalosang gore na motho o re sebetsang le ena ke mang ka mantswe mang ga o tla kantorong tsa rona mane ga re qala re kenya ID number e tla be tlhaisa tax number ya gago e nepaetse mme ka mantswe mang ga re tlise ditokomane tsago ka tax number e fosaetseng la re ka ba ra kenya ID yago ga re tlo kgona go thola dintlha tsago ka o nepagala so go botlhokwa gore ramosebetsi etse bonnete ba gore ga a tlisa ditokomane tsa basebeletsi ba gae o tlisa income tax number e nepaetseng gantse di yaka.
0: Jolo ka sehla sena sa boragwebo kapa boramosebetsi sa gore ba tlhatlhetse dintlha tseo tsa bona se felela kgweding ena ya motsheano nna re ka re le fumane dipalopalo tse kae tsa ba seng ba tlhatlhetse.
11: Ga ntse ka bua nnete fela jalo ka ele letsatsi la go qetela ka jeno dipalopalo tsone di ntse di batla di la tšhele ga o na le mane be e le goreng ga ba soka ba tlise ditokomane tsa bone ebile ntho botlhokwa ka o futsa jalo ka potso e botsitseng ya di-tax number ke tsone dintho tse e leng gore ntse re sebetsana le tsona gore ka nnete re kopa boramosebetsi ba etse bonnete ba gore ga ba tlise ditokomane tsa basebeletsi ba bone di-tax number tsa bone ke tse nepaetseng gobane tse ke tse dintsi tsa dintho tse e leng gore re batla re sokola ka tsona ga ola ntse re sebetsana le dintlha tsa bona jalo jalo.
0: O buile ka taba ya auto assessment bakeng sa sehla se tlo qala kgweding e tlang ya phupu seng ya phupjane ya phupu July
11: bogolo ba nako gantse di yaka etlhe a nao se ke commissionera mme ke ena a nang le tsebo e feletse gore na gantle-gantle filing season ya rona e tlo qalane empa ge go latela ka mokgwa o re ne re sebetse ka one e ne qale ka July gantse di yaka.
0: Ntate Mothijo ha re leboe ka nako ya gago ga e le mona o buisanelo rona ka jeno re a tshepa gore boragwebo le boramosebetsi ka nnete ba tla phetha tsa thomo ya gore ba tle ba romelele dintlha tsa bona jalo ka sehla sena se fitlha pheletsong kgweding ena ya motsheanong.
11: Ke tshepa jalo ga ntse jaka mme ke tle ke tlhalosa fela ganyane gore go na le batho be ba e ka nnang ya ba se ba thotse di-IRP 5 tsa bona mme ba tle ba gopole gore sehla ga seo ka se fitlha ba lokela go dikhipa o bona go fitlhelela nako e tla tlhaloswa ke commissionera rona gorena ke nako e fenye ba lokelang go ditlisa dikantorong tsa rona
0: ba seke ba tatela mashankura. ke a le bona tate Mothijwa mmamedi eno ke ntwa Mothijwa ho tswa ditshebeletsong tsa naha tsa lekgetho SARS ne re buisana le yena ka sehla sa boragwebo kapa boramosebetsi se fitlhang pheletso mafelongana a kgwedi ya motsheanong gore ba be ba tlhatlhetse dintlha tsa bona le tsa basebetsi sena se re beyang metsotsong e 20 a metso e 8 re furaletse hora ena ya 10 le metso e 2 mme tse ding tsa ditaba kapa tse ding tsa diketsahalo tse e leng gore di a etsahala letsatsing lena la kajeno moporesidente Cyril Ramaphosa o ile o nehelana ka mangolo a thuo ya mobu ho batho ba feta 300 setsheng sa ditshebeletso sa thusong se se tla gole mane provinceng ya Northwest mme lena ke letsatsi la bobedi la lenaneo la pusetso ya mobu le qadileng Lichtenburg maobane mme lona ke karolo ya lenaneo la mmuso wa naha la ditokelo tsa pusetso ya mobu le ntlafatso ya phano ya ditshebeletso athe ba malapa a masole a hlokaletse mosebetsi mekaubere ya sesole ba hlomphei le ditho tsa SANDF ba putetse mane di ahelong tsa sesole tsa Diebrege Bloemfontein Free State o keteka letsatsi la matšhaba la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng la moifo wa bathei ba kgotso mokete ona o tshwarwa selemo le selemo ka la 29 kgweding ena ya motsheanong e le o tlotla masole a hlokaletseng a le ntweng ka sepheo sa o tlisa kgotso le botsitso dinaheng tse aparetsweng ke dintwa go phatlalla le lefatsheng.

0: R5000. Mika jeno he re ka kwano ki cook off ya kno ba re ke hashtag kno cook off mo re kopaneng re le detationetseng ke le Lesedi FM motsoding FM ukhosi FM mohole umhlobo wenene FM me re hlurisana ka ditshutsena tse ile ntsa hapa detationeng tsa rona me qetellong he ho tla kgethwa mohlodi ba hlodi ba teng ka kwano ba tla ahlola hore na recipe e hlolang ka jeno ha ho pula hantle dilemo tse pedi tse fitileng recipe e ileng ya hlola e ne etswa stationeng sa ukhosi jale re tshepa hore ka jeno ngwaneso re batla ho isa hae hle re batla ho isa inland combo recipe ena e tla hlola ka jeno me monga yona o tla ikhapela R20,000 ha iba ile yena ya hlotseng ka recipe ya hae me wena kgaitsedi ya ka ntho e kgolo ko pheha sechu seo kekeng sa lebaleha sechu se ngo ka kno me sechu sena hem sebe rebe rebe se kenyeletse dihlaiswa tsa kno di support tsa kno ha o entse jalo hem ke tshwere recipe eno ngwaneso ke le ka e pheha mona harabe ke wena DJ Sticks le mo mamedi ka nnete hai ya tsamahantle ka nnete ra e latswa ya utlwagala gore e ehlile ke yona jale re etsa bonnete ba gore ka jeno he e ba yona e hlolang me ke tla boela gape ke kgutlela ho wena DJ Sticks ntho e kgolo fela ke hashtag kno hashtag make it ngo ka kno hashtag ke yona e sebetsang ka jeno momamedi motlhe me ke yona he taba e re beileng ka kwano ka the bread box bakery ke Midrand me he wena DJ Sticks ke tabela ke khutla le wena ke se ke tsama le mo emedi ya tswang mona hokno me hape re tla ba le chef e leng teng ka kwano entseng e etsa bonnete ba gore e a latswa ga re ntse re phea ka kwano ke tseo he DJ Sticks re ko leboe kgaitsedi yake
1: ke a leboa thule
0: ke le buile DJ Sticks
1: kutlwa gore o ile a qala pele wa e tshola lapeng
0: ke ne ka qala pele ka lapeng ka mane ka re ke e phehe ba re ya ko e phehe ka lapeng o itutse gore na e tla ba yona kapa jwang ka laboraro jwa le he mantsibu ya mane ya ba ke a itutsa lapeng mane re a ja le ba lelapa ka nnete a ra itwatsa monwana ra itwatsa menwana ka nnete a ba
1: monate
0: wa hopola nkile ka o latsisa e nngwe nkile ka e phehe wa e latswa ke le buile kgaitsedi ya botse
1: thabang pelo e botlhoko bona ba e sale fela o tlatla le seo se setseng wena kgaitsedi ya ka re tlo molatswisa mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke tsona hetse ntseng di etsagala ka mona ka Midrand ke yona motho lwana moletsana a leng gona teng tlhodisanong ena ya Knora metsotso ke e metlhano pele go hora ya rona ya pele re ke o fe ditaba ke tsena tsa botlhokwa mo mamedi a ratwang ke nna ha ke na ngaka ka jeno ha yo fela ditaba ke tsena tsa botlhokwa tseo ke neng ke re ko arolele tsona letona tsa bophelo provinceng ya Freestata ntate Mahlatsi ke ntate Mahlatsi ke batla mabitsana ha ntle thabang ke mohlomphei munyatso tloela leo la segoa ke sebedisa sesotho munyatso Mahlatsi o tla etela ka mona ka boitumelo regional hospital la Kroonstad motho e motle ka la mashume a mabedi le metso e robong e leng ka jeno o fitela ka la mashume a mararo le motso o le mong gankgolo e mobeyang ka mona ka Maukeng Kroonstad ge shebana le taba ena ya cataract marathon ke di operation tsa mahlo mo mamedi e motle mehe mosebetsi ko moholo o tla tshwarwa ka kwano ka boitumelo hospital la go tloa ka jeno go fitlhela ka sonta sena seo rean re se lebile gankgolo ke gore batho botlhe ba tlameileng ba le go feta di-operation mo mamedi e motle ba lokela kore ba huko go shebanwe le bona ba ke ba fumane kalafo e phethaetseng ya mahlo a bona ke tsona ditaba tse re beyang ka mona ka Maukeng Kroonstad le lefapha la bophelo o ne a lakaditse gore tshebeletso ya lesedi ka ba teng ka kwano gore tsotlhe di tsamaye ga monate ka thelelo fela ka tlasa mabaka ana ke a qojwa re setilwe mo mamedi e motle gore re ka finyelela ka mona ka Maukeng Kroonstad fela letsholo le tlo tswela pele mme ke a tshepa nakong e tlang o tla tsetela ge tsamaye le ena go be monate fela go be lovely ke na le wena go le ratwang ke botlhe lenaneo la jwale ke nako le la botlhano beking re ko o tshwara gantle ka makgethe le teng Tevin Campbell Dandelion.

0: ke andile sebeleso nye ratwang le CD FM la ba hlano beke motho emotle nna na o ke la haula jwa le ke nako ho le CD FM ere ke kopane le ramolao a ka refe ditabatse hlalefileng tsa molao jolo ka re kwala kgwediena ya basebetsi ntate motlo ndumela gabaneso
1: ntate mathoko go dumedise le ba ma le CD FM
0: o phetse hantle ke a dumela
1: ke
0: leboa ka nnete ebile ke thabela o bua le wena gape la botlhanong la o qetela la kgwedi ena ya motsheanong
1: ntate
0: gabane yeso re kwala kgwedi ya basebetsi re kwala kgwedi ya Afrika mme ke batla ka go qolleha re itshetle godima basebetsi go na le melawana eo emeng e re fatlhang jalo ka basebetsi eo motlhomong o ka re lemosang ka yona jalo ka ga re ntse re le mesebetsing ya rona
1: ntate masoko ntho e leng gore e teng ke ena e tswang go Basic Conditions of Employment Act e leng gore e neya mosebeletsi go tokelo eo ya gore ga e ba e le gore wa kula a ka nka leafe empa basebetsi tlamehile ba utlwisise gore ga o nka leafe ya mofuta o jalo ya go kula ga se letsatsi la phomolo mme ga se letsatsi le e leng gore o tlamehile o le sebedise kapa yona teka e o nang le yona ga ona gore o ka e sebedisa gampe tshebediso e mpe ya ntho e re bitsa ka re ke sick leave e ka kenya momamedi mathateng moo e leng gore ramosebetsi o na le ona gore a ka nka megato ya galemo kgatlhanong le mosebeletsi e leng gore o nka kapa o sebedisa ka botlhaswa le ka o se tshepagale ntho ena e re bitsang ka gore ke sick leave.
0: Ke mametse ntate.
1: Ntate le gore ga o ile ngakeng go na le yona gore o fumane le lona lengolo le bontshang gore o ne o kula ga e ba e le gore ramosebetsi o na le pelaelo ya gore mohlomong o sebedisa ka botlhaswa sikilisi ena gago o na le ona gore a ka fatisisa kapa ona go kena gore a batle go tseba go batlisisa gagolo gore e be mabaka a gago a go nna kula ke mabaka a nnete ka tlhokomela ntate masoko le gore re na le Basic Conditions of Employment Act e na le yona ntho re bitsang ka gore annual leave mo e leng gore motho ga a tlameha gore a sebetse fela ntate masoko e le gore ga na ona nako ya gore a phomole nako ya go phomola ke tokelo e leng gore e teng molaong ona Basic Conditions of Employment Act jalo ka ga re kwala kgwedi ena basebetsi re tlamehile re ananele gore go na le diphetogo tse e leng gore di bile teng melaong e leng gore e tsamaisa basebetsi la e leng gore he go ntse na le mo e leng go tse go kgotlha-kgotlha teng ntate masoko ga ke kwala o tla e gopola nyewo ele ya Van Wyk le minister wa labour and employment e leng gore ile ya kutinya batho golo e ne e le a tlisa taba ya ntho re bitsa ka gore ke maternity leave le paternity leave mo e leng gore go ile a tla molao ona e leng gore o tlisa tekatekano ga ka bong ya maternity le paternity leave gore go se natse gore bontate o mme mme bontate le bona ba se ba na le yona gore ba ka fumana paternity leave e ile ya ketswa ka dikgwedi tse nne le matsatsi a leshome ke ntlha e leng gore e botlhokwa gagolo megato e leng gore ebile teng nyeweng eo e leng ya diwa ke lekgotla la molaotheo
0: ntate motlong ke a leboa ke leboela tsotlhe tse o re aroletseng tsona kgweding ena ya basebetsi mme ke a tshepa gore ke ditaba tse tla re aga ge le basebetsi ka kakaretso le bana ba borona ba ntseng ba le malapeng ba ntseng ba le ka go fumana mesebetsi ba ntse ba ithuela tsebo malebana le taba tse amanang le melao ya basebetsi ga bane eso ke leboa go menagane a semoge motho yo motle ke tsona taba tsa ramolao ka jeno nanong la rona la jwale ke nako
2: bohloko ba go latlhelwa ke moratuwa ga se papadi clientele e tlwisisa gore go boloka ba go ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Attention, attention! I've got something to mention!
4: Can low do my million sa ShopRite? E ba monyete ngo e khapela siabo ho 30 million rand ya tjhelete le meputso. Hape, boloka! Di solo mte jolo ka 2 liter ya Tropica Dairy Fruit Blend ka 34.99

0: 17 tsa June. Bona le melawana le dipela. Ha Shoprite fela.
1: Na o ikutlo imetswe, o ruruhile, o tekateka. Clean for Life V2 ke tonic ya dimela tsa maemo a hudimu e theilweng ho dumatsebo ya setso sa Afrika. E ntlafaditsweng bakeng sa bophelo ba kajeno. E thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mokgwa wa tlhaho. Ha se moriana fela, empa e boetse e tshehetsa mmele hore o dula o phetse hantle, o kwetlile. Ikutlo le bobebe, o matlafetse ebile o ntjhafetse. Fumana Clean for Life V2 kajeno, ha stoko se sa le teng. Clean for Life, matla setso bophelong ba maemo a hudimo. Ele shumele metso e robedi le sekoto metsotso pele ho hora ya bobedi ke nna kwa rona lwana re mamele monyaka.

0: E le jwa le go tsohelletse padime.
1: Ya bo.
0: Ntle le sena o tla dula ntse ipatetse nna. Jalo ka heka ke tsebo baleyang.
1: Huh? Wa elelwa go e mona ke ha ka fani. Ha se ofisi ya masipala mo ke na ka wa lahlelwa ka mo.
0: E wena.
1: Ke ka tu ka mo. Ah,
0: bona. Ke kena jalo ka ha ke rata mo ke le fa mo kitlano wa nkutlo rena ke reng. La palela. Le ye metjena ka bakalane. Lantse.
1: Ha bo fa
0: ba kalaka wa nkutlo.
1: Ha bo fa. Wa tsamba na wa tella.
0: E
1: tlo. Ke mo nna wena. He ke mo.
0: Ore o ying?
1: O tso kutlo.
0: He. Monna, ha bo monna he ke kopa re o ipona. Ke bona hore o monna e le ka nne.
1: He bo. Ke tlobola bo go ba ka o tlo bona ona ke monna. He?
0: He wena monna.
1: Ha fa so se ba go tantwela o tla tapa o la ka mo monna.
0: Ho kae hukula he mpolelle a ke go nontse itse wa kula. E kae doctor le ngolo le o kae he ke utlwe le kwala towe. Ko re isa no bali ya mona o bali ya fela. What kind of a man are you? Ke tle ke batla ngwetse. That's all.
1: Fani ye. Wa tsama mpatla ka mmele monna. Sheba mo. Tswele ka mo tsepeng. Pele mona o senyahle mona. Se ka batla
0: ga nna. Ba tsebe re ke o bolelle go bane ke a bona gore o ipata ka mpho. Ketelong o tlo apara misi yona yo ya mpho yo o ipata ka tlasa yona. I'm telling you.
1: Bona mona ga ntie. Ke o thibela go katela. Mo sadile ngwana ba go bitse. Wena o ntlatetsa magata mo. Bona mo. Lula fatsa o batla re bue senna jalo kha re tloetse monna a re ka ntle boshana
0: jwale ke eng bothata bo ne bolokae hore o go ikokobetse fela ha o ipona hore o yentse diphoso. Alright, it's fine.
1: What's it like
0: bua he ke utlwe
1: ke go ikopisa ho hang kaisana le wena kwana le kwana o batla nnete.
0: Yes, ke
1: yena he.
0: Yeah, okay.
1: Ha ke sa di kena tsa hao le so tlo go tsebe sansa o se o thunke oto. Oka
0: hey
1: a senna ko fela mira ko fela ka bakala molikuna wa hao.
0: Oh
1: ke sa tsebena mona o khumme go dueng na wena monna ithathela o le mo monna ga poleno la hao leno monna. I'm out.
0: Ke bona monna wa tsiba wa bona o bua gore you are out ha o tswile ho nna ha bo fane ranting o tsile gore o tswile. Let me tell you that padime wa tsiba ke I want you to understand this eta go nna faka monna
1: yo
0: kwa
1: homa
0: wena o sebeletsa na not the other way round. Ke nna ya tla o bolella e bang ke batla gore o tswe.
1: Ke a utlwa fani monna he. Go lwana o mabibi. O se fofumuna o fetela mo. Fani, ka bo iphapanya sotlhe seo re se bonang rona se tshaba monna. Le seo re se utlwang ka monna ene o thweng ke oto.
0: Wena o tseba eng ka o?
1: Monna bolelle monna nami ha go ya ha o monna e o batla go bona eng? Ituka jalo ka mohale a tshetswa ka tlo monna. Nna ke bone. Ke bone hore ka hane na nke ke phadime
0: re ke o bolelle
1: ke ba hapa ke ya
0: phadime re ke o tswetse o kene o kene boy. Let me tell you o kene boy ha hona hore o ka re o leka go ntipetsa ha fela nka gesemela le wena o tsamaya le nna
1: apa
0: e re mo hore tsinsina wa nkutwa. You are only out when I say so. Ke kopa re o apare gore jwale o toro e metse mane re ya o to mane go tsheta
1: se ka ke sa
0: go re ya pula singwana jwa le tsinga. Damn it. He banna
1: o to

0: Sibati.
1: Then.
0: Hantle ntle wena le mmapalesa letse o felela kae temeng yalo
1: ke tema e firelo bo bua ka yone
0: ongamela mona go teng go le ntseng le go rera wena le ene empa fela ke ke tsepamisa maikutlo a ka gantle gona le lebile kae mogalona ga le a digadikela le go dija le le
1: a ko bue puopa bua puopa tlhakisa sena se e leng gore ong accusa ka sona dene ausi ompa fela a njere nakong ena e boima bophelong baka
0: ekwambanna
1: o wena o itshwanela gantle le ga bofane
0: eke
1: o tshwana lefaneo
0: se o se buang ke se tswang molomong wa mapalesa ko boetse
1: e bathong
0: e ka mantswe a mang wa tseba ga a bua jalo o apa bua jalo kae kare o nkgwala molomo jale le wena ke wena ena o tsamaya
1: metlhadingwa
0: mantswe a
1: tswangmolomowaoblelelenaoetsala nna ke ithoballetse kwana e le gore ke batla go tlo phodisa tlhoo yaka go latela mathata a ke nang le ona lelapeng laka jale ga e ka wena o tlo ba godumodumo godima bophelo baka a ke tlankelana le dire tsamaye ke ta gotlela
0: gakaga
1: ore che o bolela jang oba o a bonala gore wa thabela gore ke be teng
0: ke a re ga le batsegi mo nalapeng tleng
1: o reng ga e le gantle
0: sepatiseka lwane
1: aa ke theola jwang maikutlo o tsogela o dimatlho e yakae ke te ntho ya gore ka nete motho a tsewa ba santse a tlo a o kosa ka ntho tse ngata-ngata o dimatlho ya
0: gagoe sepati o le go gora gore wena le mapalesa le kileang ke tsa ee nngwe e gopole ntho eno ba tseba basadi ba tseba keng o se ka ba mpona phoso ga ke sa le tshepe gata o bitsang nnete o nkutlwa rona ke
1: reka motho wa tlolo o ba leya bothata o tla
0: bothatengbutle ga ke o lwantshe ke ne ke mpa ketlaosa fela wa utlwa ka nnete ga ke motho a ka o lwantshang gana kwa lejenana empa mantswe a gago a tlhaba sefadi
1: a tlhaba jwang then ga utlwisise mathata a ke leng kga go one watse ga o utlwisise
0: o mosadi ke a utlwisise
1: re ke o bolelele taba e e tsagalang ka bophelo baka o mpona mona tsena gobane ke fetoile tlhatlha solle lenyalo laka lenyalo laka le na le mathata ko
0: bolelelenyalo
1: laka lenyalo la ka
0: lefedile ka nnete le ka fela jwang ka nnete se ka ba bua jwang tuelela go lela jenana
1: a ke lele ke mpa fela ke utlosiwa botlhoko ke ntho tse e tsagalang kga ga ntlo ya ka jale ga ke re ke ba leela mona le wena gape-gape ko wena
0: nna ke leka gore mamela ke batla go thusa onkutlwa ke batla go thusa gobane ke a tsee gore e nwa moena ka gore na ke motho wa mofuta o wa wa utlwa e se ka itshela ka dikgapa thetho thola nka sa ka thokokeng mothuo

0: Batho, Daddy, what's my sale ke tshonyile ka bana le tsare ka ofela?
1: O tsungaki?
0: Ke bona ho le molemo e bile nna le thoriso re dule mona ho yemela.
1: Ke tse ke botsana go tshwa ke mpho.
0: Ke ntwa ya hala tata ha bofanwe. Ke le utlwile meso mona hantle le lwana ka ntle ka mane ka tshaba fela ho tswa. Ho ba next a tsebohetsa halang.
1: He bana. Ntwa. Ahle wa sampo o no no ga msa ya ga hle bana o bana ha o bana maphadime nna le ga ntle re buela di motho a sa re tsebeng ka nete a ka hlapanya bona a ka hlapanya ka pa o
0: Daddy,
1: okay. Ya o kopa mohatsaka kha o hana le taba eo ke o wa du
0: fela daddy ke o boleletse gore o seke wa katisa ntate ya bofana ke bona jwa bona ke ra o ntsa o nka ka mahahapa a uisa di plastic tse o sa di tsebeng a tamela e re ke bona
1: ha ai man ai bo te
0: batho daddy o bona o etsa o etsa yona o ibitsa o nthulanya le mabota
1: jwa tsho mphekolla ka o ntsheba yeng so u thaman tebe
0: Daddy, ke a botsa kere, jwale o nthulanya le mabota hobane fela ke o kgathalla le monna ka nna. Ka nnete?
1: Ka nnete.
0: Ke tsela o tlo o ntshwara ka yona e?
1: Ke o kopanya le mabota o sa o tletse. Ha o mamele, wa tsa o tla utlwa ka letlalo ngwanaka. Wa nkgentsha danono, wa nkgentsha. O no itse, fane o nkena tsebetsebe ka mona, wena kwena ke. O batlang ausi, ke tla o phaphatha, ke tla o phaphatha mphote, a o tsepelaka. Please, ke a o bona.
0: Daddy.
1: Bona mpho. A ke atlela mona o ka phimola ka ngwana ka buka empa fela ga o kopa wa bona o kopa ka maatla o nkopa ebile o nkhumamela ke tla o bona ke tla o neya lebaka la go o lle ausi ande o tla lla ke tla o phaphatha nna ke phadime nna ga ke naka etswa tena ko ke ngwana nna tse ke tlo phenye ko lwa tena
0: motho wa batho ga o se o bua jalo wa tseba keng go lokile he ke kopa tshwarelo ka go kgathalela ka go batla go bona gore o hantle ga wa lemala na ke kopa tshwarelo ka o sheba gore ka nnete ga ona mo nka o thusang teng ke kopa tshwarelo
1: ke atlela tseno mona ke tlo nka fa e le phaposing e neng e ntse ke sebeletsa go yona lapeng mo ee ke potlaketse kopanong ya ka le mohale
0: mohale monna yo

0: Wa tsoa ke mfane. Mm. Ka jenu lena, ke ne ke le ba sepoliseng, di lo tlaleha jalo ka motho a lahlehileng.
1: O tlalema.
0: Wa tsoa mo bo mona ko bona o le mo mane mo keteng. Le teng ke ne ke o bonela ho ja. Mm. Hantle ntlo o phela kae wena?
1: Oh.
0: He? O dula kae?
1: O bone hore ke ne ke kentse sutuwe jwa mo keteng mo.
0: A dina taba le sutuwe ao ke botsa ho na.
1: Ke re o bone sieta se ne ke se kentse sona hore ne le sa bokae.
0: Ke nka motho eno ha ke o botsa ho na o phela kae.
1: Ke maphate phate ntate ke lokisetsa dikgetho.
0: E ka mona mshane so o lahlile mohlala wa se bohlokwa bophelong ba hao. Se ipatile na le ba tsoha haka mme wena ha o tsebe le gore ke matsatsitsatsi mosadi wa gago a sa dule hagae ka tlong.
1: Ha a fitlha mono ha a le tlhalosetsa o itseng.
0: Se ipatile o tsamaya gobane wena
1: a tsamaya le ma.
0: A tsamaya le ngwana.
1: Nto ke tla ietsa he ke tla molata
2: o bula tlhamo mamedi e bang o fetilwe ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla ho ipeta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamelela yona hona moo.
3: Ke tseo he taba tsa monyaka motho e motle se fetwe ka moso ga re tlabe re o neletsa kgaolo ya 3662 ka moso nanong lona lena la gao la jwale ke nako go lesedi FM. Ntumelele ke ya ditabeng tsa go rra yane ya bobedi ka taba ke tsena tsa bohlokwa. Setšhaba se mengwa go thonya batho ba nang le tsebo ya ditaba tsa kgaso le bophatlhalatsi kapa makala a amangwang le ana. Ho ba karolo ya komiti ya BCCSA. Ho tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tla sebetsa dilemo tse nne. Ho tloha ka Phato 2026 ho fikela ka Tshitwe 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathonngwa, kamohelo e tswang ho bathonngwa le CV e kgutshwanyane di ka romellwa ho bccsa@napsa.co.za. Dikopo tsa bathonngwa di kwalwa ka la 17 kgweding ya Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabello ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo, o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathonngwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla

ngwa dipotso interviews taba di eme jwalo he motho emo tle ke a tshepa go di fitletse bentse utlwang me o tlaetsa ka tsela ene pa hetseng gore ntho di tsamaye hantle bakeng sa bathongwa bohle ba wena jolo ka momamedi wa tshebeletso ya sedi o nahanang gore ba ka tlisa diphetho tse kgolo ntlheng ya ho ba ditho tsa BCCSA. Re tlo balwa tsena tsa gore ra ya bobedi mme tla re gang ka morago go tsona re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lenanao ke la gago la jwale ke nako go le sedi FM. Taba tse ding tsa botlhokwa tse ikitseng o se ka ba fetwa ke tsona ke ditaba tse amanang le kasi economy mo re tlo buisanang le kgaitsedi ya ka le Bokwele ke ena moeti wa rona re tlotla re buisana le ena ka jeno nanong lena la gago la jwale ke nako mo mamedi e motle. Tla re gang ka morago mono re kopane le kgaitsedi ya ka Tulona Moletsane ya ntseng a le tlhodisanong ya Nor ya Knor mehe o tla re fa rona be se di butswitse mme o tla re tsholela jwang mo mamedi e motle. Ke tla utlwa le sephetho ke a tshepa le ho sane re tla nne go tlhabe malotsana ka ditaba tsena tsa tlhodisano ena ya Knor. Ntle le mono taba diteng tse amanang le masepala wa Mangaung le ka jeno mamedi e motle go na le taba tsa bohlokwahlokwa tseo re sa rateng a di ka ba tsa go feta ke itseo teng TK Thabokofa le ena o tlo tla re tsipetsipela ge ke re shebetsa papadi ya pele e tla bula mohopo wa lefatshe e leng papadi e pakeng tsa Mexico e tla amogela Aforika Borwa mo mamedi e motle ke tsa Group A. Ska ba fetwa ke le tseo go tshwaretseng tsona le TK ke bua ka Thabokofa nane lena la gago la jwale ke nako go le sedi FM. Godumatlhogo gorra ke ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa mme taba tsena tsa gorra bobedi ge tla di balelwa jwalo ke Kenny Modupi.

0: sebele sonye ratwa I found love ke metso tso mashume ya mabedi pele ho hora yani ya rona ya boraro re ke fitise maraka a ke kutla ke kopana le TK Thabo
1: asise ke being the game nka khato le holu bet betsa ka 10 rand ka pa ofita papading efe kapa efe ya bolo ya mao mme o ka hapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntjhantjha kapa Toyota Starlet Cross. Betjha hona jwale, ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mamele mitso tsile shumile mitso robong pele ho ra ya boraro e re ke kopane le TK. Hello Thabo Kofa.
2: Eh la DJ Six.
0: Dire.
2: Dife.
0: O sabotsa. TK re mo hopeng wa lefatshe ke Football Friday ka jeno ke re re utlwisa mo mamedi wa tshebeletso le sedi jolo ka ha le rona ge le bafana bafana ka tlhopha sa rona sa bafana bafana ge le naha ya Afrika Borwa ge le teng ho group A ge lo bapala le Mexico a ko re fe a khutshwane ha khutshwane Mexico re ka lebellang
2: ha ke le bo DJ Sticks ke le bo ya lo ke dumetse le mamedi wa sedi FM tapa menyana ka jeno fela lo jalo o se se matsatsi a le shume le metsi le raro re tournament ena le fatse e qale e tla qala jwalo kana le shume le motho mo kgodinye na e tla nya khutjane mo ba mo di ba ba eti Mexico e tla ngutsana o dimo le class le Africa Borwa ba fana ba fana tsena tse go putsa hantle di le motho le shume le metsi tse le tsentse fitleng e le tse le tsa tsala kwa Africa Borwa mo ba fana ba fana ile nya moena jwalo e Mexico ba ba di nya pele ba ba di ntse mo kwa fatse tene di tshwara ka kwa Africa Borwa go pula re mo khatlo ngwana wa A ke mo ile gore re na le Mexico Africa Borwa Korea Republic ha mo le Czech Republic me are sheba hen dina tse tharo ke bona ba ya me di baba eti ile Mexico dina tse go bana ntsa America ha mo le Canada empa re sheba na ina ya Mexico re mana re ke le khatlo la bo shumela metso re bedi jwale e tla kena di papadi tsena tsa mo kwa lefatshe e tla le ne ka le jwalo ha tona mentene ne ka la selemo sa se ke di magolo re bong mashume a mararo ka mane ka Uruguay me are sheba ba ile ba sebetsa hantle nini na ba ile ba sebetsa hantle ha bana ba tswa di papadi tsa di quarter final le mo sa sekete magolo robong mashume a supiling 1970 le mo sa sekete magolo robong mashume a robedi a metsi tleteng nne re ba sheba go imo bana fatse mo tatiwa jwale Mexico ba go imo bana shume le metsi mehlano no ka go pole ha bana ba tswa jwale di quarter final le mo ntseo le mo sa sekete magolo robong mashume a supiling le mo sa sekete magolo robong mashume a robedi a metsi tleteng ke nako eng eo e leng e le bona ba mo di ba ba eti papa di tsena tamo kwa lefatshe mme re tla bona gore kgetho le ena ga e batla tle ba tsheketse jwang mme naha ena ya Mexico ke naha ya botshelela gore e phunyeletse dipapa di tsamo kwa lefatshe ka makgetho a latelanang go tloa selemo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metso mene mme ke se seng sa ditlhopha tse nne tsa CONCACAF gore di iphumane di feta jwalo mane boemong ba megatlhelo mme he re tlatlhe re bona gore na ba tla sebetsa jwalo le Afrika Borwa Afrika Borwa re a gopola gore bona ke lekgetho la bone ba iphumana ba le papading tsa mogopolofatshe e sale ba re ba kale le mo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metso robedi mme ba ile ba tswa jwalo ka bomadimabe boemong ba megatlhelo group stage selemo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metso robedi selemo sa 2002 le selemo sa 2010 mme a re sheba mothating wa jwale Afrika Borwa e boemong ba mashome a tsheletseng lefatshe ka bophara empa re sheba Afrika Borwa he gore na dipapading tsa go phunyeletsa di e bapetse jwang re mana re Afrika Borwa e bapetse papadi tse leshome e shotetse hlano e bapetse ka lokana papadi tse tharo ya solo papadi tse pedi ya tlaba ntlhatse leshome le metso mehlano ya hlajwa ntlhatse robong mme ka tlatareng ya iphumana ena le ntlhatse leshome le metso robedi mme re shebana ha tsena tse pedi tse tla qala tournament re mana re di bapetse papadi tse nne na go nyetse tle Mexico le Afrika Borwa di bapetse papadi tse nne mme mana e ke mo Mexico ile nya solo papadi tse pedi ka bapala ka lokana papadi ene nngwe ya ba Afrika Borwa e solo papadi ene nngwe ke ka moo tabadileng ka teng pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi Afrika Borwa ga mmoho le Mexico empa ga ke bone e le mokgatlhelo o boima ga kalokalo gore ka sang ra ingwa ditlhoka ona gobane ga o sheba Afrika Borwa e ntse e tlo bapala le Czech Republic mme a re sheba re fumana gore Afrika Borwa le Czech Republic di bapetse papadi e le nngwe mme di bapetse ka lokana papading eo e le nngwe mme Afrika Borwa le Korea Republic di bapetse papadi e le nngwe mme papading eo e le nngwe di bapetse ka go lekana ke ka gona ke reng ha se mahatlo o bima ha ka lokano o re ka inwan so ka ona o tla tlhokomela re Czech Republic yone se tlaletse ke le gatlana ba di shome jwale e tlaela papa ditsela tsa mo hopola fa ene ka le mane le bontsa skete ma go re bom ma shuma mararo a metsi ne 1934 me a ne tlaela papa ditsela mo hopola fa le monseo ene santane ke bitswa ka re ke Czech Slovakia ene bitswa ka re ke Czech Slovakia ne ka 2006 na ene ne se tsi jwa ka re ke Czech Republic ne mo ba ile ba papa hantle a holo ke le monseo sa 1934 le 1964 1934 le 1962 ha ba le ba bitswa jwa ka re ke Czech Slovakia ne ba ile ba tswa lo boemong ba bobedi ka mantswe a mang ba ile ba fitlha papading tsa magologang ka makgetlho a mabedi le mo sa 1934 le 1962 ka nako eo ba ne ba bitswa ka gore ke Czech Slovakia jalo ka ke tlhalositse otlwa ka 2006 ke ana yene se bitswa ka gore ke Czech Republic mme boemong ba lefatshe ba boemong ba masome a mane a motsomong mme re ketela jalo ka Korea Republic ke lekgatlho la bo lesome le motsomong ba ba dipapading tsa mogopolofatshe ba ne ba kale le mo sa skete magolo a robong masome a matlhano a metse mene mme mo ba ileng ba sebetsa gantle ke ba re ba tswa boemong ba bone e ne le lemo sa 2002 mme o tla gopola gore lemoseo sa 2002 ke a e le gore Korea ga mmo le Japan di ne di tshwere tournament ena ka kopanelo ka 2002 mme bone he re fumana gore boemong ba lefatshe ba boemong ba masome a mabedi a metse metlhano ke ka moo tabadileng ka teng ga re sheba mokgatlholona wa a group a mo o teng o tlang go bapala Mexico Africa Borwa Korea Republic ga mmo le Czech Republic DJ6
0: ka thaba ka utlwa monate TK o re file tsona ka boqhetse ke bona ba ga e sale jalo ka ga o le motho ya tsebang taba tsa gae ga re tla tabeng sa papadi ya bolo wa maoto ke le buile menane gabane eso pele ya pele tsebetsa rona sentse di mamaretse sealemoyeng o tla mamela antle motlhang dithagoang ke lebuile TK mamele ke tsona hetsa Football Friday nanong la gaola jwale ke nako go le sedi FM ntumelele ke ba tshwage tjena ke a gutla.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ela, ke phone e ntjha eo.
2: Ee, ke fumane Ackermans ka FanYam.
1: Monna, e bitswa
3: FanYam. Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Ho tloha ho 212 ranta ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 ranta ka kgwedi. Hape, e kgapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale ha Ackermans ho na le dipehelo.
4: Mamede mo tlametso tso ikiele robong pele ho hora ya rona boraro ere ke kopane le muifo wa mangaunga le ka jeno ba temba rietetsi me ya tlotla a buella le fapalena ka jeno ke le fapala polokeo le tshireletso ka mona ka mangaunga re tlo buisana le mohlomphe iporotlwane ya sengantsa le teng kwano dipapusing tsa rona tsa gaso ntate porotlwane dumela hle gabaneso
5: dumela hle ntate mahlo
4: ke a phela o phetse hantle
5: ka mohau wa morena wena
4: a ntse re ya chele le be ya leo
5: ke a itebohela
4: ntate porotlwane ka jeno le re tshwaretseng ke di feeding tlhatsa bohlokwa mohlomontse o tla go fatsona
5: re ke dumedise ho momamedi wa le sedi FM le tsatsing la ka jeno hape re leboe le sebaka seo re se fumanang ho hlaha ho le sedi FM ho momamedi tsatsing la ka jeno ntlha e re e tshwereng fela hona le nthwene re bitswang ka hore ke di safety tips kapa re re fela ke maele a polokeho
4: Jwalo ka kgwedi fela
5: ibile nthengwe re batlang ho fana ka yona hona le nthengwe re leng ra e hlaisa hanyane fela nako nye hore ne re bua ka di CCTV mari buile le hore ne re kwala lenaneo ha re a gona ho e hlaisa hantle fela ke batla fela ho beya dintlhagolo tsa teng hore kgwedi e o dimo ye ya mmesa ye ha e hlola matsatsi a tsheletseng
4: ya motsiano
5: ena ya motsiano
4: e
5: hona le ntho ileng ya e tsala ka ra sitsi sa toropo mane mo kileng ka founelwa ke mongwa ba sebetsi mmoho le rona a re ngwana o tshaisitswe ho bonala o ile a tshaiswa ke mongwa melata ha keta o tshaisa ngwana o wa sekolo ke a baleya o entse ntho eo teng ke hit and run ene letsatsi leo ntate mahloko ntho ene le bohloko ileng ya nkutlwisa bohloko haholo ho no ho bata letsatsing leo o siile ngwana o wa rapaletse mo wa baleya nakong eo a baleyang ka yona ke a tsamaya a tšhaisa dikoloi tse ding gantsa baleyang ke mo kileng ka founela bana ba rona ba CCTV ke ba bolelela ke re go na le ntho ena e e tsaetseng moo ke kopa re etswe tšaro ya mabona re bona rona re thusetsa jwang ka moo mme gang ka opanya ga leitlho ba ile ba mpha ditlamorago ba mpolelela ba re koloi ke ena re e fumane re motshwere motho enwa and-e re motshwere le go sa tšhaise tse ding tsa dikoloi maare ntho e monate ke gore pheletso ya gae e ile ya ba ntlwanatshwana le ngwana o ile a

0: morao re kala selemo mo skalang teng rena le di cases tse 26 tse positive tsa di arrest tsa di drugs ka lebaka la CCTV yola di botlhokwa haholo CCTV ya rona ya re sebeletsa ka ra CBD me ke takatso ya dipelo tsa rona jolo ka re bona re mangaung le public safety itswere ka thata bakeng sa ho rola out program yeo hore di gone o nama di ye le di bakeng tse dintse so ka di fitla ho tsona so le ntlha engwe ke batlang ho hlahisa e le ntlha kgolo le yona ka di 12 tsa yona May hona le monna ile nga tshwara mona mo thinke South Park mabitleng a rona mo a utswitse trali yena yeo monga
1: e kampela
0: mabitla o utswitse ntheo ka le tlhona lo rena le security mo security sa rona sa mo tshwara motho nje ke leng ga irata go go ntho ya teng la ba hla marangrang mo di Facebook mo ile security sa bona le maponisa hang hang motho o ila lelwa ke ditshepe a ya ntlwana tsana ka di 17 mo Southern Landfill site ona le bana ba 4 ba ile ba tshwara ba utswa fence ena e bitswang ka othe ke clear view ke fence e expensive e turu haholo ntate mahloko ho tshwere bana ba 4 ka di 17 ka di 18 tsatsi le hlahlamang wa tshwara a le mong hape le yena ane a le ka hutswa yona fence yeo gabeleditswa sa e gaotse mara hang hang security sa rona ka se le kelo hloko ba ile ba motshwara ba moqotsa hang hang ba misa ntlana tsa
1: batho bana ba utswa fence ba sebedisang ke di vene ka pa ba tsamaka maoto ba sebedisang ke ribai ba isekile
0: ba tsamaka maoto nthemaka tsang gore le shodi ntate matso nako nye ya utswang le na le matla a tshosang mara ha sa qetile a sa utsi matlana ha yana a modimela a fedile o hloka o kukiswa ha sa utsi mara nako nye ya utswang o na le matla a meleko
1: sho di ntlatsa tsika sehlontse o ka gele mosang ka tsona jolo ka kgwedi fedile ke di feng gabaniso
0: e ya pile e ke beileng ka sehlong jolo ka ile mafelo a kgwedi rena le bothata ka ntshena re kopa ba mamedi le ba ahi ba motse wa rona re kopa tswetswe hore hlokomelang diphoofolo mebileng diphoofolo ha re a tshwanela o fudisetsa diphoofolo mebileng
1: e re o sa bua ka diphoofolo le etsang jolo ka masipala ka batho ba ba disang ka ga toropo ke batla go makeishini mona mo re phelang teng mona metsing eo re phelang ho yona toropong mona le etsang ka bona gobane motho o tla ba tloa lesakeng kwana a tla ka dikgomo a ba kene ka gare o toropo mo re phelang teng le sebetsa jwang le masipala
0: ha jwale ntate matloko masipala ho rona mo ne re soka re ba le internet o thenke ke pound yard mo o kgonang gore ha o tshwere diphoofolo o di isa teng mo jwale gona jwale tse re na le nthene e bitswang ka gore ke procurement process e qalang bakeng sa o lo etsa that pound ya deal mo e tla re ha re di nkile diphoofolo tseo re kgona go di kwalela moo empa ga jwale ka baka la obane re lefapha le nang le tshebedisanommogo le mafapha a mang re sebetsa le bo SPCA re sebetsa le ba bang gape banka rona re ya ha jwale ntho e re etsang fela ko gore re a baleleka mo re a baleleka and then ba tloe tseleng gore o seka ga iphumana gona le bo mafu jwale lebaka le re e tlhagisang gona jwale re toboketse e be le mafelo a kgwedi and-e ke nako yeo sephetephete se phalelang gaolo matseleng mo re kopa gore ba re thuse go seka ba go a fodiswa pela ditsela
1: ntate porotlwane ke a leboa
0: o leboa nna gaolo ntate
1: ke leboetse nako ya lona le tsotlhetse o le re aroletseng tsona ke a tshepa diwetse tse bentse utlwang tsa momamedi wa tshebeletswa lesedi
0: ke na le tumelo yeo gaolo obane go na le leng la mafapha ba ileng ba ngola lengolo ba re ngolla ba etsa teboo ka ntho e re neng re sa ile mo e le rona athe ba re setse morao mo re sebetsang teng le law enforcement le banka rona ba ngotse lengolo le yang public safety le yang mangaung ba re ba leboa ka mosebetsi o motle o etsagalang gaholo ka gara CBD jale le rona re re re a leboa gaholo ka mantswe ao a re rotloetsang gobane ga se a ngata ntate matloko mo utlwang batho ba o rotloetse batho ba tlhaga fela ga ba o seola empa enwa o tlhaile a re
1: a
0: tlisa taba tse monate tse re kgothatsang
1: ntate porotlwane ke a leboa gabane so ke leboetse nako ya gago
0: ke a iteboela mongaka
1: mamadi e motlhe wa tshebeletso le sedi a ke etsa tje a ke etsa tjena ke a tswa ke a itatlha wena motho e motle ke suthela moifo wa lenaneo la Reatella bona ke bua ka lebo mawela le ngwaneso Thabo.

0: that I do, that I be, that I do, that I be, that I do.
1: Dumelang, dumelang, lona ba ratwang ke Mzansi kaofela TLB. Ke sausi le wena KG. Bonang bana beso ke labohlano la ho qetela kgweding. Re etseng re be monate, ho be monate 3 to 6. And ho se bogodi ka tsiame B. Harry Smith. Danki!
2: Tsiza tshibosi. Le leboma wena. Ratella TLB. Hao. Le ngopotsa mphokase. Le khobu ke 88.4 le bua le Thamiso koi ka mona ka Sebokeng ka zone 17 Thibosi. Tanki ja leboa ha ke na tsengata ka sekolena empa le fela e le khapu e phamiseditswe hodimo. Tanki
3: lesedi FM ke monlelo wa ka dinako tsohle. Thibosi lebo le mosheng dipapadi mo ke ntse ke le mametse bana beso le qhubukile hodimo fela. Ke tlhoba ke le ka mona ka Ruo Report 88.4 le sedi ya feme ke molelwa. Ke na le lona bana beso fitlhelela goreng eno ya botlhano, ke a utlwela ditlwelela goreng ya botlhano. Ke nna London Moshuru. Ebile ke birthday ya Miss Moshuru ka jeko, mofumahadi wa ka Thibosi. Ke re happy birthday Maselebogo Moshuru. Oho le o bonetse ngata modimo wa tlhonolofatse, re a o rata ka lapeng. London Moshuru, Ruo Report.
4: Atsadi papadi hore ya thella le bongane tshabalala
5: ke lebile ha holo le buli Thibosi mamadi wa tsebeletso ya lesedi e re koneletsetsa pele tsa dipapadi kwano hore ya thella re qale ka tsa papadi ya rugby. Harabe ke mona ke ile ka utsipela ka ha di hlopha tse ileng hore ke tsa dina hatse mmalo tse tobaneng le mathata a ditimalo pele se hlasa dipapadi tsa machaba di thagoa di beke ntse mmalo go tloha jwale jwale hlopeng sa Springbok mona he go buetse hona le timalo engwe hape mme kgatlo lena kwa ga Smith o tlo lokela hore a dule ka thoko bakeng sa selemo sena ka ofela sa dipapadi ka mora hore a le male lengwe leng hlopheng se wa se bapallang mane naheng ya Japan. Sena he se tlhalosa hore Smith ya dilemo tse 20 a na le metso e medi nka tlhakane 30 a na le metso e medi ha e le hantle o tlo fetwa ke dipapadi tsohle sehleng sena tsa matšhaba hlopheng sa naha go kenyeletswa tse kgolo tse nne tsa teko tseo batlo di bapala kgatlhano le hlopha sa naha ya New Zealand. Jwale ho a hlokomela ya mona o hle mathata a teng empa mathata a ihle a teng ha e le hantle nka tlhaka tsho jwalo go ba bosio ba monenwa bo batla bohlebo e ketsa palo ya dibapadi tse tswile dikotsi hlopheng sa naga e leng se ka nnang sa thefula hlopha sena sa mokwetlisi Rasi jwalo ka e le gore nakong e fetileng ke ile ka utsipela gotshwane gore Dion Fori le Kuobas Reinag ba ile ba tlalewa ba lemetse athe dibapadi tse ding tse e le seng di na le nako di lemetse ke Eben Etzeberg, RG Sneyman, Peter Steph Dutoy, Morney van der Berg e ka setana jwalo le tsena tse pedi leng Dion Fori ka setana le Kuobas Reinag jwalo wa hlokomele ya gore mathata a teng mono mme re ka bona sehlopha se thefuthefuleya kaekae dipapading tsena tseo se tlo di bapala ka lebaka la dipapadi tsena tse e leng gore ke tse maatla gagolo di na le boiphitlhelelo sehlopheng sa naga tse tlabeng di le sio sa le jwalo ditemalo tsena he mamedi di bulela monyetla go tse ding tsa dipapadi tse e leng gore gafetsa ga tsena di le teng ga di fumane nako ya gore di bapale se seng sa dipapadi tseo ke sebapadi se bapalang ka lephiong mane hlopheng sa Stormers e leng Paul de Villiers ya bapetseng ka bagabane bona ba e sale mokgatlhelong wa leake thudisanong ya selemong sena ya United Rugby Championship. Ha re fetela go tsa papadi ya tennise mo America e leng Francis Tiafoe o hapile papadi ka disete tse hlano kaofela mane ho French Open ha ne a hlola Hubert Hukage e leng sebapadi se e leng gore se maatla haholo mme ka nnete o ile a mo hlola jwalo ka bokgabane bona ba e sale empa se e leng sa e tsala ka morago gore a hape papadi monenwa yeo le letswallo la mane America Tiafoe ya maemong a bo 19 lefatsheng o ile a keteka le ho thabelwa ke batshietsi ya ba rakete ena ya bolo ena ya tenese ka yona e a nyamela hona ho a ileng a ba ya ho social media mane ele ha ipiletsa hore o kopa mang ka pamang ya nkileng se sebediswa sena se ba sebedisang ha ba ba pala papadi ena tena sa se leng hore o shebile ga nna tswele pelo se sebedisa a se khutlise ka potlako ena ha isale mogatlolong o latelang he o tlo tshwana jwalo le se bapadi se bitswang Jaime Faria ya tewa mane na henya Portugal mogatlolong wa boraro me o shebile hore a tla sebetse hantle le o ba mo America wa pele ya hapang Grand Slam ba nne mona ha isale o tlo ka selemo sa 2003 ha re tshelela ho tsa bolo re qale ka tabe ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho so so kae countdown e qadile me SABC 3 ke le ha ile haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashoma mararo ana le metsumine ho SABC 3 kapa wa di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlalla le naha di ya le moentsa SABC ho tloa ka la le shome le motsumo mpupjane ho ya ka la le shome le metso e re bo mpupu 2026 ho ke tinwa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi nya pulo ya madiboho e kholo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle rena le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsedinge mamedi hlopha sa Mamelodi Sundowns se tlo bapala papadi ya setswalle le se hlopha se etileng kwano Afrika Borwa sa RB Leipzig papadi nye ikhetileng ka nnete ya matshaba ya setswalle me se bapadi se bapala morao hlopheng seno sa Leipzig eleng Castelo Luqueiba o hlalositse ha ile re se hlopha sa habo se thabile haholo ho tlo thunana le bompudi bana ba Afrika ba sa tso hapa tlhodisano ya CAF Champions League papading e tlo bapalwa ka monaka Lucas Moripe Busumbona hlopha tsana tse peri he di bapala papading ya Red Bull Diski Last Number eleng papadi engwe ya tselebeletsung ka tshantshello tsa machaba pakeng tsa di hlopha tsena tse pedi papadi eno he e tla thagwa go reng ya borobedi Busumbona me o tla e boha ka kotloho ho SABC 3 ha bua le Super Sport se papadi sena se bapala morao eleng Luqueiba hlopheng sena sa RB Leipzig o boletse ha ile hore ba tlo bapala ka bogabane bona ba isale le ho hapa dipelo tsa batsietsi Sandawana. How do you think you are going to be?
6: Yeah, of course. We saw the fans of Mamelodi, so they will support them, us also. So this is nice. I'm so excited. I think it will be a good game. If we can give also the good energy for everyone can watch the game, I'm happy. I want to see a lot of smile on the stage. I want everyone enjoy. That's the most important. Enjoy, share, especially the love.
5: Ishile itla hlebe papadi yo monnati na me ntwe ke ileng ka rata ke hlokometse ha di hlopa ka bobedi di ile tsa etela ka mona ka Mamelodi ho lotiana le barati ba papadi ya bolo le ba sietsi ba hlopa sa Mamelodi Sundowns ile karolo ya letsholo la ba sietsi ba papadi ena e leng bana ba Red Bull ile hore se hlopa sa RB Leipzig di papadi tsa sona di thute ka mogodi nthodi sejetswang ka teng Afrika Borwa kwano ke ile ka utlwa e bile ba bina tseding tsa dipina tse tloetsong ho binwa di tedia mong tsa kwano Afrika Borwa e leng se thabisang haholo ka bona le dipapadi di hledi thabile haholo mme di le bohata ba hore ba fumana jwale ho ba letsebo e batsi hore nabe bophelo ba Afrika Borwa makeshini mona ho phelwa jwang mme ba tshepisa ka nnete jwale ka utlwile le sebapadi sena hore ba tlo bapala papadi e tswileng matsoho e le ho thabisa le ho hapa maikutlo a basietsi ba bolo haholo ba sehlopha sa Mamelodi Sundowns papadi eno he e bapalwa ka mona ka Lucas Moripe hore nya borobedi o ka e boha ho SABC 3 dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tse ding hape tsa ho qetela dimetsotso nya mashoma mara ro kamara horra ya bone le bo le thibos ba tsola pele bana baiso
7: kula bile bongzi to moholo wena tibla ngomere kena jalo kamara ka N1 northbound kamara ofela ho Allendale Road ho ne ona le kotsi ka mono malala hlateng a hlekilwe se phala mona tjana se pitipiti ra fetira ka Atun 1 southbound kamara ofela ho Babsfontein interchange le pio le tuna la mila le kotsi ka mo mo medi khana ke lo hloko me o lebelele tie iswe matla jalo ka ha hona le kotsi a mamakoloi a mmalwa ke yone neng kotsi tsona tsene neng kotsi ga tsona hore ngena mo medi kwa ho ratela traffic e bona ntso di bona ga sa di bona ke tshwara ke tibos_mokoni @limawela1x #ratela traffic

0: Yela monna Thabo. Ha e ga wa kula Jane. Ha o ne imenoju.
1: Eh, imenoju.
0: Hey, e thusa ho laola high blood, diabetes, le wa ga ga arthritis. Lurua maoto. Ke ntwa mao bana. Ke re le bothata ba mofumadi wa ga ba o ya matsatsing. Bo fedi.
1: A nne dimo. E ga gona le ho phekola mogohla.
0: Ha imenoju. E thusitse ho phekola mathata aka. E ka phekola mogohlane wa hao monna. Ngholwe.
1: E be imenoju mona ga ifumana.
0: Imenoju. E fumana ya di chemisi. Ka pa le 0727388244. Ka pa 0767163728. E thusitse batho ba bangata dilemong tse 18. Ka ikgapela matsebetsedi ka kgwedi ha o ntse o sebedisa imenoju.
1: Ya lewa motswalle ke bile setho.
0: Imenoju, lift your health naturally.
2: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
3: Go jalo fela mo bidile sedi FM ke molelo le shimele motsulo mo metsotso ka mora hore ena ya bone ha re lebo ha holo ho Kenny toti sa modupe ke ditaba tsa hora ya bone ke mogatlo ba di hora tella afternoon drive mero wa motselo ka no mngebo zigote ya tsaba le mtunzi ba re thelu moya mo medi wa tsaba hore nyela bedi he ke mana mo kena njwalo ho celebrity kona
2: Jwale hlahella puaneng ka sekgutlwana sa dikgalala Celebrity Corner. Mohato o atametsang magabaneng a moraorao tjena.
4: Ha re bone, ha re...

0: ke metsotso e mashume a mabedi le motso mong ka morao hora ya bohlano hopola hore lenano le ntseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Ntate Motshabi ha re tswela pele ka puisano ya rona. Na ibe ke diphepetso difeng tse ntseng ditobane le ba oki ka ho qolleha province ya Free State tse hlaletseng nakong ya ho ketekwa ha letsatsi lena la matjhaba la ba oki pejana ka jeno.
1: Whatever di dingata but e ka se hlong hlong e re e leng e re fang mathata re le ba oki ke ena ya hore re le basebetsi kapa re le ba oki re a shota haholo mme sena se etsuwa ke mabaka a mangata le leng la mabaka ke hore re bona ba oki ba tswa ka bongata ka naha ba yo sebetsa naheng tse ding mo e leng gore maemo a moo a hantle ba patalwa hantle so e re sia e na le bothata re le baoki ba fetseng naheng mona e nngwe e ke nanang gape e fana ka bothata golo ke ena ya gore re bona go train-iwa baoki ba banyane gagolo mme re le dingwa tsa re concern haholo because baoki ba teng gona jwale ba tla ba sebetsa re bona e se le batho ba dilemo tse ileng and dilemong tse few fela tse tlang bongata ba bone ke be se ba tswile mosebetsing re tlo iphitlhela re na le mathata a gore go tlo bo sena baoki ba dinafo gobaneng ntho production ya baoki ka nnete e fatshe mme ke kenye le ena ya gore mo re sebetsang teng dibakeng tsa rona polokeo ga eyo for baoki le yone ena e kgotsiwa ke ntho tse ngata re bona go na le violence haholo e tswang communityng go baoki ba rona ande re a utlwisisa ebile re a tseba gore ke eng tse etsang gore ba fitlhele re bona ntho bakudi ba rona ba sa tshaba gohang ka gobane maemo a re sebetsang under one re iphitlhela e le gore baoki ba sebetsa ba sena ntho tse re di bitsang ke di-tools of trade ga o na meriana jale ga ditlo tsena di le siko ke e nngwe ya mabaka etsang gore re tekele baoki ba rona ba ema di-line tse telele di-clinic-ing di-hospital ebe jwale ba ba le short temper so ke nana ke ona mathata nka a e leng gore a ka odimo fetisisa a mang a re kopanang le ona letsatsi le letsatsi
0: o buile taba ya sireletso ya baoki na le netefatsa jwang gore ka mehla baoki ba bolokegile mesebetsing ya bona
1: mesebetsi ena e tshwana le ne re e tshwere ka sheko mo e leng gore re bitsitse manese re bitsitse bana ba mmuso re nka opportunity ena go ka hlaisa mathata ana le ditafoleng gotlhe mo re dulang di puso teng re sebedisa monyetla oo wa go ka hlaisa ntho mathata ana a manese a baoki ba kopanang le one mme fela re a hlaise fela re hlaisa le di proposal le tsa gore go ka etsiwang gore maemo a fetowe
0: mohlomphei ntlha e nngwe gape e ka ba tabena ya diphitlhelelo tsa lona tseo le seng le di fitlheleletse ga jwale katlego tsa lona ke difeng tse e leng gore le di fitlheleletse jalo ka baoki
1: dingata re di kale ka ena re bona go na le phetoho haholo especially mo bonang baoki e ba karolo ya go nka diqeto lefapheng baoki ba bangata gona jwale ha re bua ba di-positions tsena tse nang le maatla e leng gore go nkuwa diqeto jale re le dinwa tsa re motlotlo haholo because ke ntho e gale re e lwanela gore le rona re le baoki ka gobaneng ke rona ba ka pele ba sebetsang le bakudi re a tseba mathata ke eng empa ne re ifitlhela fela e le gore ga diqeto di nkiwa re morago kwana ga re participate so re mototo ona jo ano re rena le ba uki ba ile di CEO di hospitala ba ile di director le dikila la ba uki le ntwana gona jo ano
0: mshompe le romela mlaetsa ofe ho le fapha la bophelo mabapi le ditlhoko tsa baoki
1: mlaetsa ke o mogotswane fela re ho ho le fapha aba ke ba ba o tsetsene tsema especially ka dingena ya o traina manesh ke tsone molaetsa e leng gore re gore manesh a gone o etsa mosebetsi wa bone ka manontontho ba hloka gore ba supportiwe tsone molaetsa o leng gore re ntho le letsatsi la ka sheko ne le molaetsa o ne o fitisa ho go ba puso
0: ha re phetela puisano ya rona na hona le merero kapa ditharollo tseo dinosa e di sisinyang haholoholo e le ho ntlafatsa maemo a tshebetso ya baoki
1: ke kopa fela o phetekile ka ga tla utlwa potso ena hantle
0: hona le merero kapa ditharollo tseo dinosa e di sisinyang e le ho ntlafatsa maemo a tshebetso ya baoki
1: di teng number 1 ka go nne ke bua ka yena ya training ha holo rona re le dinosa e bile re ikile tseto ya gore re tla supporta ba uti ka di bazari no tla ka di program tse leng gore re ba thusa ka tsona gore bana nne ba ntse fatse di thuto tsa bona le ka khopa ka maemo a ba fitetsang ka go bona nao le ena ya hore re ba supporta jwang ho tsena tsa ketate re na le di-programme tse leng hore di teng ba participate ho tsona hore ba tle ba tsebe ho ka etella pele di-kliniki le di-hospitala tsa rona ka manontlhontlho
0: Mohlomphei nna re ka re ditletlebo le dillo tsa baoki le disekehela tsebe ka nako tsohle kapa ke tabe fela e leng gore e hlahella ka letsatsi lena la oketekwa ha letsatsi la baoki
1: ka nako tsohle re na le baoki re ya ya di mesebetsi mo ba sebetsang teng re tshwara di-meeting ha re nke monyetla wa a ile ka mesebetsi mo leng gona re buang ka ntho tsena fela ifile re dula re na le bona fatshe and re a fumaneya hohle re na le di-sop steward di-hospitala go ya ka bophara mona Freistata so ditletlebo tsa manese di a fitlha even le go rona provinceng
0: ntate Motshabi re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang
1: ke
0: nna le buileng kgotso mamedi o ne re buisana le ena ke mongodi wa dinosa provinceng ya Free State yena ke Brian Motshabi mme puisano ena re beyagantle metsotsong e 20 le motsorobong ka morago hora ya bohlano e re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: ke yona he mo mamedi pina setšhaba ya naga ya aforika borwa nkosi sikelele e aforika ga re shebe he mo mamedi o rena e be dibapadi tse kalang papadi dinageng tsena ka bobedi ke bafe re qala pele ka go lekola setlhopha sana sa aforika borwa e leng bafana bafana mokwetlisi ke monghadi Hugo Bruce sethibathibane ke rigarogos rebele thabang matuludi e be samukelo kabini rebele ime okon e be olwetwe makhanya rebele talente mbata sphephelo sithole mokapteni ke Themba Zwane rebele tshepa moremi kamogelo sebelebele mogole Lyle Foster ke bone he ba aforika borwa ba e leng gore ba tla tlala papadi ena he mo mamedi a re feta re sheba naga ena ya Nicaragua mokwetlisi wa bona ke Juan Cruz Real sethibathibane ke Adonis Pineda o tloa mona re na le Joao Guterres rebele Justin Canom Espinosa rebele Lina Moses ebe Ebert Martinez rebele Samuel Oliva ebe Cole Rahim Martinez rebele Jacob Montenez ebe mokapteni wa bona Jansen Coronel rebele Jonathan Moncada mohole George Kashia ke bone hende ba naga ena he mo mamedima ya Caraguacamba e batlang go qala papadi mme diresefešhe ka baka la gore ke papadinyana tse ngata he mo mamedi ba dutse mane diresefeng bona re tla nne re o neletse ha e le gorena naga kang e ntsetsa phetogo ke papadi tse ngata bona ba e sale ba e leng gore ke bone he ba dutse mane bankeng jalo ka ke tlhalositse he mo mamedi o rena ke papadi ya setswalle mo lemoreng tlhopha sana sa aforika borwa ba leka gore he ba itukise ba itlhophe pelo papadi tseno tsa mogope wa lefatshe a kore ke tla utlwa maikutlwa mokwetlisi kwano hembe mo lefintse ke rona re lebelela papadi e jwang le goja ke se ke ile ka bontsha ka reng ke bona boitukiswa fela ba tlhopha sana sa aforika borwa go ya papading tseno tsa mogope wa lefatshe mokwetlisi madume coach
1: Abdi Thabiso
0: ke phetse mokwetlisi o phetse
1: Abdi Thabiso ke phetse ka mogau fela nka utlwa wena
0: ai nna ke phetse che ya mogau a ke batlo e kena kalo mokwetlisi ke sa phetse ke sa babaletswe
1: ona nne ha re leboe mogau ona o babaletseng ngwaneso
0: re a leboa mokwetlisi
1: Abdi Thabiso ha ke leboe ngwana mme ke dumedise mamedi wa Shady FM gotlhe mo amametseng a le gona teng o sotlhalositse ngwana mme wa re ke papadi e botlhokwa ga go o lo setlhopheng sa aforika borwa gobaneng ke papadi ya o qetela e batlang go e bapala kwano aforika borwa pele ba kena sefofaneng tsatsing la go sane ka pola sontaga ba le ba gona teng nageng ya mexico mme he setlhopha se e lengwe se tla thusa aforika borwa go itlhophisa ebile gape go bapala papadi na o qetela ke setlhopha se tlhaga mane go central america e ke bua jalo ka CONCACAF mme setlhopha sena ke Nicaragua mme he Nicaragua e fitlhile kwano aforika borwa ka la bobedi mme he ba ikutukisetsa papadi ena e leng gore e tla qala ka nako e khutshwanyane mme re bona jalo gore aforika borwa e kentse dibapadi tse ntšha tse e leng gore tsatsing la ka jeno ba tla bapala papadi ya one ya pele ke bua jalo ka yona motlhankana ena a bapalang molengo ka morago e leng yona Olwetwe Makhanya a bapalang setlhopha mane nageng ya america mme gape re fumana gore le Themba Zwane eo e le mo kapitene ka jeno o qala papadi
0: re ya leboa he coach my coach mo lefintse ke mo mamedi bolo ke yane setlhongwe he kgobong ya lebala e tla qala karolo ya pele papadi mona mo sontse o bona la gore olene he mo mamedi karolong ena pela papadi e tla kgothwa ke aforika borwa e se kgwathuwe he mo mamedi ba se ba e kgwathile aforika borwa e se thagoile karolo ya pela papadi mme karolong ena pela papadi he mo mamedi aforika borwa ba qala he ba tloa ka mona ka karolong ya lebala e ka leboya ba ya ba shebile ka mane ka borwa gana ena ya Nicaragua bona ba tloa ka mona ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka leboya aforika borwa ba kentse kipa tsa bona tse mmala mosetlha marikgwe ke ya matala ka kausi tse mmala mosetlha ga ba naga ya Nicaragua bona ba kentse kipa tse tshweu marikgwe ke ya masweu ka dikausi tse mmala o mosweu he mo mamedi ke ka mokgwa tabadileng ka teng e sentse tswela pele papadi e sale notonoto ke noto he matlhakore ka bobedi ke noto aforika borwa ke noto Nicaragua jalo ka sa tlhalositse he mokwetliso re naga ena ya Nicaragua ke naga e tswa mane he mo mamedi bogareng ba ka mane ka america e tswa ka mane he ka bogareng bo ka america baaisane ba bona ga o sheba ka mona he ka leboya ke naga ya Honduras ga o sheba borwa ba naga ena ya Nicaragua ke naga ya Costa Rica te ka mone he ka botšhabela le ka bophirima ke metsi fela ke ka mone he ka Pacific ke ka mona ka Pacific bolo ke yane ka botšhabela ba batla monkela bolo he mo mamedi e ne e leng samukelo kabini ba phamisa bolo ka mona aforika borwa karolong ya lebala naga ya Nicaragua thula bolo ka tlhogo e ntshetsa ka ntle Justin Akano e ntshetsa ka ntle o tla yagela Thabang Matuludi Namolengwa ka bo primela bala bala ole ka ba sheba he mo mabedi thaba matulu dinga ba khela bolo wena letsa ka manes pepelo sichole mme o ntsha bolo le bapele ka Themba Zwane mme fitisa bolo ka manes Themba Zwane mme etlalo tola talent mbata fitisa bolo ka manes ka bachabela mbata garelo nyala le bala yani karakwa mme ba tla ka bolo Afrika borama o tla ka ba ka manes ka bachabela tsapa moremi o ntsha bolo moremi mme ha ine tsa pepelo sichole o tla ra talent mbata ra ka manes pepela ka thoko talent mbata werela ka thoko he mo mabedi talent mbata Ele noto Afrika Borwa. Ele noto Nicaragua. Otla to sabolo ka mrao sitiba tibani Adonis. Apinera. Otla to sabolo ka mrao sitiba tibani Adonis Apinera. Basupa pelo kwana he Pinera. O basupa pelo kwana che bantse ba kena he mo mamedi batsietsi. Bantse ba fihla neti ya sala, bantse ba fihla. Atare sheba he batsa maisa papadi moletsa phala ke mokete le balanga. Mokete le balang o tswa kamane ka nanyalo sotho ba mo thusa mathakoro mona ke so ripatswane le ena o tswa kamane ka lesotho rebele siza langa manda yena o tswa kamane ka eswatini mo ofisiri ya bona papadi ke skumbuzo gaza yena ke mo afrika borwa bolo ke ane tswa morao he mo mamedi afrika borwa enyelwa ka email kona lisa kamane ka bachabela neletsa samukelo kabini kabini ba rimala bana bona talente mbata mbata nga ikhutisa mba wene tsape mramani email kona fitisa bolo email kona aineletsa olotu makanya makanya ka molengo ka bo primera ma nele nka ineletsa thaba matuluri khutisa bolo ka mane matuluri mbe ibila fitisa ka mane email kona enka jolo ka molengo ka bachabela ba le bapele ka bolo Afrika bo rwamba ole ka ofeta ka mane samukelo kabini mba ba tama monkela bolo bile ba itshola mba a ntsetsa ka ntle Nicaragua Ense di tsekantle he mo America mane ka bachabela Herbert Martinez. Ense di tsekantle Herbert Martinez. Ba se ba getse bolo Afrika borwa etla mona ba re malabala thaba matuluri. Ka molengwa ka primela balabala ke ho hata bolo e khutisa thaba matuluri. Isiya lotong la olotu makanya makanya nka neletsa email kona ke ano ba rumela bolo ka bachabela email kona benetsa samkelo ka bini me ibile neletsa pa moremi me siya bolo ba re malabala moremi enka netsa email kona fitisa bolo ke Afrika borwa ma etla lotola thaba matuluri ka re lonyela bala yani karakwa ma khutisa bolo ka mane thabanga isiya ka ra khubi ya bala enka netsa mna ene le ka mane email kona o ntsa bolo email kona ba le ka ofeta ka bolo ma e ke na lotola Themba Zwane ma o ba tla ofeta ka mane shikabala ke eno khutisa bolo hape me a e ke nya ka ra khubi ya bala ma ba fitisa olotu makanya netsa thaba matuluri matuluri ka bo primela o bona ka mogelo sebelebele me ba e khutlisa ka mane sebelebele e re khutlisa sebelebele ne ele noto afrika bo rwanda ele noto nicaragua mba metutungena emene ka rolongena pele papadi me re mathe mo mabedi etswana ko ya dumela re kene ka mona ka mabenkeleng
2: asise ke be in the game nka khato le holubet betsa ka 10 rand ka pa ofita papadi ni feka pa ifia bolo ya mau Meoka hapata ro ya 4 million rand le meputso e kenyeletsa Toyota Hilux double cab en tshantsha kapa Toyota Starlet Cross betsa hona joa kona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa na le license ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betsa ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
3: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City
4: tsadi papadi Holisedi FM
0: karlo nya pele papadi he mo mamedi e sale noto noto e sale noto noto ke noto afrika borwa entse le noto nicaragua o tsogwe poso ka ntlo 18 tsa Nicaragua molengwana ka bachabela ha wela ukunyane e ka mane ka borwa bachabela ba patla phamisa bolo he mo mamedi Afrika borwa e ka ntlo 18 tsa Nicaragua e bona le tla phamiswa ke tshepa moremi bona le ka tla phamiswa ke tshepa moremi e bona le tla phamiswa ke tshepa nga moremi anna ba yemetse ka mane ka haru 18 tsa na haina ya Nicaragua o tla iphamisa he mo mamedi Afrika borwa na o tlola bona ka mane sebele bele wa iphamisa tshepa mo re mi empa ila phala mba ila phala ho tsheka mono ka radio 18 tsa Nicaragua poso Afrika borwa de ho ja he mo mamedi Afrika borwa e bapala lena ena ya Nicaragua na haina ya Nicaragua yona ha ile be papadi tsa mo perfats ha ile be ha ho hanga papadi tsa mo perfats o bana ha sheba ka mane ka le batweng la bona ha bantse ba le ka hore ba tle ba phunyeletse ha ba ka ba sebetse hantle o bana ba ne ba le ka mane ka mogoping wa sia mono mo ile ngore ba ine ba na le Haiti ba ine le na ya Honduras ba bo etse ba ine le Costa Rica mena ha ena ya Nicaragua ile a tswa boemo mba bone ka mara papadi tse tsheletseng ba ile ba hapa papadi le ngwe fela ba bapala ka hore kana papadi le ngwe ba lahlelwa papadi tse nne ba ile ba phethela taba tseno tsa go phunyeletsa ya ka mono hemme ka Canada, Mexico le USA ba na le ntlha tse nne fela mme ke ka gona ke reng ga ba lebe ka mono heka dipapading tsa mogope wa lefatshe naga ena ya Nicaragua o tlo agela bolo he mo mamedi Lina Moses ka molengwe ka boprimela ke naga ya Nicaragua ke ano agela bolo ka mane Moses enka itle barema le ba lenetsa Samuel Oliver o ntsha bolo ka mane Samuel Oliver enka itlebisa mrawa benetsa Justin Kanom Espinoza o ntsha bolo ka mane ka bachabela Espinoza ba le ka nyuno ka bolo he mo mamedi ke na ya Nicaragua fetsa ka bolo ka mane Gutierrez o le ba pele ka bolo Gutierrez ka mole ngwana ka bachabela ba tla mankela bolo le ka kena ka bolo ni ke Gutierrez ke ane Gutierrez ba le ka fetsa mna e bile ka mane ka bachabela mna o le ka tsaka Jonathan Moncara amos dia ka mane Moncara Bamudia Jonathan Moncara Otepaso Afrika Borwa Otepaso Afrika Borwa ka rolong ya bo bona le bala molengwane o ka ntlentle ka botshabela Orlando Amstel Arena antle fela he so we to province ya Gauteng antle fela he la bohlano bekeng ya province ya Gauteng o di mole tlase he ha ile la bohlano Gauteng ba tla tlosa bolo he mo mamedi Nicaragua ba tla tlosa bolo ka mane ka botshabela Nicaragua Carlo Nyala bala yana ya Afrika borwa ele metsotso e robedi Carlo Nyala pila papa e bona la e ka etla phamiswa ke re ke bona e ka re tla phamiswa ke George Kashia e ke ano ka bolongwe phamisa ka mane e pamba tsola bolo Afrika borwa mba e bile bale ka we mathela mba a ke nyalo tla mona ba rimba bala e ke nalo tla mo captain me ele nyena Jean ke Jansen Cornel o ntsa bolo ka mona Cornel wi tla ka bo primela ma o le bapele ka bolo ma e tla ka Samir Oliver ma o ntsa bolo mpe ka mana Oliver ma abankela bolo shika bala ke tsamba zone ka serete we ne tsa talent mbatha mbatha ka ntlo 18 Afrika borwa mba ba tswa ka bona mo lengwana ka botshabela e mathola ke samukelo ka binime ka mo lengwana ka botshabela gutla ka bolo ka mana ka binime we nka ne tsa tsapa mo remi anka bolo tsapa mo remi me we ne tsa pe ka binime ka bini ke no clear bolo Barimba le bala Afrika borwa ma e kana ka rahubi le bala talent mbatha o le bapele ka bolo talent mbatha ke o tla ka bolo talent mbatha ke Afrika borwa ma a enka netsa thaba matuluri ke a ne thaba matuluri me renka isa barimba le bala matuluri me renka tsholo ke Afrika borwa ma a ene le tsa ka rahubi le bala papelo sitole temba zwane ka botshabela ba le bapele ka bolo ma ke a ne hatwa ma ke lo tola samukelo ka bini go tisa bolo ka bona ka bini me ele noto noto he mo mamedi me ele noto Afrika borwa ma ele noto Nicaragua ale ka tla ka yona ke hanes pepelo se tshole ka ra go bia le bala we bia lo tla ime o kona o tla bolo ka bo primela ime o kona a enka netsa thaba matuluri o ntsa bolo ka mane matuluri mme ba enka ba netsa pe ime o kona o ka ra go bia le bala o kona o ntsa bolo ka mane ime o kona o le thume makanya a isa ka botshabela o bona samukelo ka bini ke ano tla ka bolo mme ka mole ngwana ka botshabela a netsa tsapa moremi mme moremi ke ane ba gutlela morao ka bolo re la ka ra go bia le bala ba ni letsa ime kona kona ke ka bo primela bona thaba matuluri go tlisa bona ka mane thaba matuluri benka e sia lotola talent mbatha o ka re lonyela bala ya Nicaragua a ke o tla ka bona talent mbatha benka netsa thamba zwane a bona ka mogelo sebelebele a enka ne letsa peta talent mbatha mbatha ke ane me ba mo ne letsa bona peta talent mbatha a ke o e ke tla mbatha ke ba fana ba fana ba misa bona ka mane talent mbatha ya ka botshabela ka ntlo 18 o e bela fatsa tsapa moremi o tla kwa ba tsapa moremi o tla kwa ba empa e gopa holo ya musiya ka mane tsapa moremi e tswala ka ntle bolo tla ke ene tlo mara thao me kwalonga ilo tlo swa ke ena Adonis Epinera ilo tlo swa ke ena Adonis Epinera ele noto noto he mo mamedi ele noto Afrika borwa ele noto na ha ena ya Nicaragua mo kotlisa ke re bua ka ele shuma metsotso ha ile mona e setsa maile re so bone ho ba le bitoko bo bokalo le ho ja he re se rile ra tseba ha holo ka nalane le historia na ha ena ya Nicaragua e o re tla ne re efe mo mamedi a nne a tsebe ka yone
1: ona mme a re lebowe ka mogo papadi e leng ka teng re fumana gore setlhopha sa Aforika Borwa se tshwara bolo bogolo ba nako empa ba tshwara bolo ka karolong ya bona ya tshireletso neletsano re bonang e tsalang gagolo fela ke neletsano e pakeng tsa Ime Ikono le ena motlhankanena wa Olotu Makhanya ga e tloa mone e fetela ka tlhakoreng le letona mo teng e fitlhang go yena Thabang Matuludi empa re bone Aforika Borwa e phunya lebota le e leng re ga le bona sa ba setlhopha se ne sa Nicaragua go tswa bogareng ba lebala go fitlha moleng o ka morago jale Nicaragua ga e sena bolo re bona ba tshireletsa ka dibapadi tse tlhano ka ofela moleng wa pele wa tshireletso moleng wa bobedi wa tshireletso teng ba tshireletsa ka dibapadi tse tlhano mme gona he go tla tsa go be thata go Aforika Borwa gore e phunye lebota lena le ntsweng ke setlhopha se ne sa Nicaragua
0: re a leboa mokwetlisi ebile ba ne ba fumane huku he momamedi ba phabisa bolo ka mane Nicaragua empa ba tshola ba tara ba eraela ka thoko Laina Moses ona e raile Laina Moses empa e raela ka thoko e tla ke ena e tloa morrao thao mekwalong ile o tloswa ke ena Ricardo Gos sethibathibane sa naga ya Aforika Borwa athe bafana bafana he momamedi bona le monsena sa dipapadi ga ba le ba papading tsa mopelofatshe e tla bele lekgetlho la bone gobane kgetlho la pele ebile ka lemosa 1998 lekgetlho la bobedi ya ba ka lemosa 2002 le pedi ya ba he lemosa boraro ya papading tsa mopelofatshe re bona ba lemosa 2010 lemosa bone ke 2026 le oja ka 2010 Aforika Borwa ba ile ba phunyeletsa ka lebaka la gore e ne le bona ba bohedi ba baiti bolo ke yanoe fetisa bareng ba lebalam go ntsha bolo Olotu Makhanya benkanetsa Ime Okona a e romela ka mane ka bašhabelam go bona Samukelo ka binim godisa bolo ape ka binim a e nkaneletsam e ne le Ime Okona Okona ke yeno ka ra go bia lebala o enetsa Olotu Makhanya Makhanya ke yano ntsha bolo a e neletsa talente Mbatha Mbatha bona Thabang Matuludi karolong ya lebala Nicaragua ka serete ka mane e ne le kamogelo sebelebele ba tla ka bolo ke yane ka ntlo di a itinim sebelebele o le ka fetam empa bo monkela bolo ka mane sebelebelem ba le ka o tswa ka bolom Jacob Montes ke yane monketse bolo sebelebelem Kenya lotu kiane Montesa o qetela monketse boloma kiane ba Kenya lotu Afrika Borwa o ntsetsa kantle talente Mbatha o tla lwagela bolo he mo mamedi ka bo primela balabala a tla lwagela bolo na haya Nicaragua i lwagela kiana Laina Moses ele metsotso ele shome le metse meraro karolo nyina ya pila papari e sale noto noto a ke noto Afrika Borwa bafana bafana a ke noto Nicaragua ke ya nelo ya khela Laina Moses a khela bona ka bani Laina Moses benka ne tsam captain me Jason Coronel a enka ya pele mane Coronel ba tswa ka bolo bo momedi Nicaragua ba le ba pele ka bolo ka bashabela Jonathan Monkara a ke o taka bolo Monkara ba bo ema ka pele ka mane Monkara e bilang ka bolo e khutlisa Monkara ba ne tsa joapa kudaresa ke ya no raela mara o se ke batiba Aroni Sepinera on tsa bolo ka mara ka mane Pinera ka ntlo di tsa bona tsa Justin ke Justin Kano Kano ke a go tisa bolo hape ba le ka tswa ka bolo he bo mamedi ba phabisa ka bona Nicaragua ba le ba pele ka bolo ka rolo nyala ba Afrika Borwa empa bolo ke a ni Musia Laina Moses ya Musia Laina Moses o ta khala bolo Thaba Matuludi re lo ya khala Matuludi re boele re mathe re hlae mabenkeleng nako ya dumela
2: ke big deal weekend ya okay miru tisetsa dipoloko tse jolo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 rand di 850 gram tsa di tenetsa mefuta futa ya Parmalat full cream cheese ka pa di 750 gram tsa yona tse gratilweng ka 110 rand e lengwe le mefuta futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 rand e lengwe matsatsi a mane fela di 28 uya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express Okay, beng ba le bengkele ba o ka ba tshepang.
4: Tsadi papadi, Holisedi FM.
0: E sale noto noto he momamedi he metso tsonyena e le shomele metso metlano. Karolo nya pila papadi a ke noto Afrika Borwa. E sale noto Nicaragua. A bolo ke ane e lotu la Afrika Borwa Ime Okona. O ntsha bolo ba re bala a ne le tsa talente Mbatha. Mbatha ke yane ba boela ba mone letsa bolo gape o fetisa bolo ka ntlo di 18 tsa Nicaragua mba a enkanetsa Themba Zwane mba o ntsha bolo ka mane ya ka botshabela Samukelo Kabini re ne letsa Tshepo Moremi go ntsha bolo ka mane Moremi a ne letsa Sphepelo Sithole Sithole enkanetsa Themba Zwane Zwane a nka bolo sia mona ba rima rebala re enkanetsa Sphepelo Sithole mba fetisa bolo ka mane Sithole mba o ne letsa Olotu Makhanya Makhanya ka bo primela ka ronyela bala Nicaragua mba re enkaneletsa mba Thaba Matuludi go ntsha bolo ka mane Matuludi mba re ne letsa Ime Okona ke a no ntsha bolo Ime Okona re enka jolo Ime Okona a ne letsa Olotu Makhanya Makhanya ke a ne letsa Tshepo Moremi Moremi ba tla tselanga ha bone tsela Tshepo Moremi me ene tsa Ime Okona Okona ke yo ntsha bolo me a ene tsa phetha ba Matuludi ka re lonyela bala Nicaragua ka molengo ka bo primela ba le ba pele ka bolo empa ke ane ba ikenya lo tumba e tswara ka ntle ho thwa bia lona Afrika Borwa entswa ke ena Justin Kano Espinoza entswa ke ena Espinoza a tlo agela bolo hemo mamedi ka bophirimela ba Orlando Amstel Arena Afrika Borwa karolong ya lebala ya naga ya Nicaragua a tlo yagela ke yano o tla e kwa basebelebele kana kara diekene sebelebele o tla e kwa boekwa bolo ntle ya batlhola ka bona Afrika Borwa ya batlhola mo mamedim e ne e le Lyle Foster o e fositseng e ke yeno Thaba Matuludi a ntshetsa bolo ka ntle Thaba Matuludi ya batlhola ka mane Afrika Borwa ga re kata go feta gantle mokotlisi wa lesome le metse metlhano e tlokolosi Afrika Borwa boiteko ba pele empa bolo ke yane e tlhola Lyle Foster
1: ona mme o fela o le jalo ka morago gore ba fumane bolo e agelwang ka matsogo ya ba e sebetsa gantle bana ba Afrika Borwa mme a koropetsa bolo e ntle golo empa ga e le e sebapadi sena mokapteni wa Afrika Borwa e leng yena Themba Zwane a fitlha bolong eo e tlile a sa ema gantle ya ba o ketelela jalo a fositse bolo eo e leng gore ka be le ntlha ya pele ya Afrika Borwa empa he ka mora nako e telele Afrika Borwa e sa fitlhe mekwalong ya tlhopha sena sa Nicaragua re bona jalo ba fosa monyetla wa gore ba ka tlhaba ntlha
0: ele metsotso ele shome le metsu supileng hemo mamedi ke papadi ya machaba ya setswalle Orlando Amstel Arena e sale noto noto ke noto Afrika Borwa bafana bafana ke noto na haya Nicaragua e o re tlhalositse ngore e tswa bohareng ba America abona ke ano tshile bona ka hlota le ntembata benka ne letsa Thaba Matuludi o ka re lo nyela bana Nicaragua mba ke o tla ka bona Thaba Matuludi benka e khutlisa bona talent mbata mba tho fitisa bona mathamfatse mme ya lo tola ya ya mba ile nge sphepelo sithole sithola e romela ka machabela o bona tshepa murimi mpa ke ane ba ya mo tlola ka mane tshepa murimi e bile ne le Samukelo kabini tshwarelo e hlola Samukelo kabini Afrika Borwa bona ba hla mona he ho kef ba hla ha mona o Afrika eleng Confederation of African Football Afrika Borwa ya dipapadi ngatsa continent eleng ngatsa CAF eleng ngatsa tsa Africa Cup of Nations ba isa ba ile ba gona re ba phunyeletse ka magetlo a le shome le metsemedi me ba ile ba sebetsa hantle ka selemo sa sekete magolo robo ma shome robong a metso tsheletseng gore 1996 ha ba ne ba hapa AFCON ke ba ba kena ka bolo sebelebele me o ntsha bolo ka ntlo 18 ka 18 e pa ke ba itshola ma e tshola ke yana ka man Moses o ntsha bolo ka hlobo ntsetsa ka ntle ka molengona o ka bo primela ba ba ai tsola ka mane laina Moses o tla khala bolo hemo mamedi wa yagela Thabang Matuludi o ebe a lotong la ime okona okona ke ane ba re mala bala spapela sitole sitola enka netsa Themba Zwane zwana bolo talent mbata mbata ke o tla ka bolo ka ntlo 18 tsa Nicaragua o tla ikoba ka bophirimela ka mogelo sebelebele o bona Themba Zwane mbata mankela bolo ai kenya lotu ka mane ya mohlola Themba Zwane ya mohlola Themba Zwane athe Afrika Borwa he bafana bafana ile a gona re e ke etele tsona na hatsena hemma tse kenyeletsang ka hare yona Nicaragua Costa Rica, Honduras, Leona na haenu ya Haiti ka mane he ka le batuen la CONCACAF. Afrika Borwa ile ka bapala mono e mengwe ka pa e mengwe ka le mosa 2005. Ba ile ba sebetsa hantle ka mono ka CONCACAF. Ho bona ba ile ba hapa a CONCACAF Gold Cup. Ba ile ba bapala mono ha ba ka ba hapa kiri ba bapetse ha ngwe mono he ho CONCACAF Gold Cup. Ka le mosa 2005. Me ba ile ba sebetsa ha mamedi na hatsena tsetswang ka mono ka America. Empa ba fitla papading tseno hembe tsa CONCACAF ba fela ho tsane tsa di quarter final ka lemo seno sa 2005 ka lemo seno he sa 2005 bolo ke ena etswa ka bophirimela bala bala Afrika Borwa e tla lotola ka mogelo sebelebele e ke yano le bapele ka bolo sebelebele me o ntsha bolo ba re mara bala sebelebele benka ene letsa sphepelo sithole fitisa bolo ka mane sithole me ha enka netsa Samukelo kabine o tla ka bolo kabine me ha o file ena o tena letsa pa moremi go di sa bolo ka mane tsepa moremi ha netsa sphepelo sithole sithole ke yona go bunya le bala benka netsa ime o kona ba papisa bolo ka mane Afrika Borwa empa ba ntsha bolo bima ya mosia Thabang Matuludi ya mosia he Thabang Matuludi e tsola ka ntle bolo tla kena itlo mo ragmane thao mekwalo ilo tlo swa kiena Aroni Sepinera Afrika Borwa ha o sheba dipalopalo ngatsa papadi ya bolo le fase ka bophara idutse maemong a mashome a tsheletseng idutse maemong a mashome a tsheletseng athena ena ya Nicaragua yona ieme mane ho 131 le kholo mashome mararo a motsomong ke mo hena ena ya Nicaragua ieme hona teng ha o sheba he papadi ya bolo le fase ka bophara rena dina hatsana dieme jwa bolo ke ane ba itlhoka hloka ba chabela tlhola ke hloho ya Gutierrez e bile ba ntsetsa ka ntla entswa ke ena Samukelo kabini entswa ke ena he Samukelo kabini ba tla khela bolo he mo mamedi Nicaragua ba tla khela bolo e bile ka re ho tswa phoso ga tsano la Afrika Borwa Jacob Montes o tla tlo safatse Jacob Montes ya de we tlhomme he Jacob Montes o tla tlo sa he mo mamedi Nicaragua o tla tlo sa Jacob Montes e sale noto noto ele noto Afrika Borwa entse le noto Nicaragua ha ile metsotso ke mashoma mabedi a motsolomonga ka rolo nyana pele papa o tla phamisa bolo he mo mamedi Jacob Montez ke ya rotla bolo ka mane Montez ba phamisa ka radio 18 Africa borwa empa ba hlotse ba hlola ka mane Nicaragua e bona la ithutsi hlo ya Jonathan Moncara ai bile nena ine se Moncara ine le Justin Cano Espinoza ine le ka mane Justin Cano Espinoza e mo hlotse bolo ke ano santse bolo Ricardo Gosa e tswa ka mo lengwana ka botshabela lo tolele tsiari la Samukero kabini kabini ke no tle bolo ka ra khubiela bana bana talent mbata fura la karolo ba bona ba lo ba pele ka bolo talent mbata ba e bapala ka bo primela mo tiana nga le thaba matuludi matuludi ke ane sebelebele me ba monkela bolo sebelebele me gutla ka bolo line Moses o ntsha bolo ampe ka mana Moses abankela bolo Themba Zwane me e tla bona go binyela ba Africa borwa me e tiana le lotom la ime okona okona netse ka mane ore thuma khanya makanya ka mane ka botshabela me e netse Samukero kabini me ai khodi sa pesa Samukero kabini me e netse ime okona ke yo ba rimba le bala o le ka kena ka bolo ime okona o le ka ba sheba ma o ntsha bolo ime okona ai netse talent mbata hata bolo ka rolonya ya le bala mda ya Nicaragua e tla kara go biela bala ime okona ke ya ntsha bolo mda e fita Africa borwa Themba Zwane o le ka ya pele ka bolo mda ke ya ro fita bolo Themba Zwane ai tla kara go biela bala o bona o le thuma khanya ke ya ro kena ka bolo o le tho o tla ka bolo ke Africa borwa ka rolonya le bala Nicaragua ka bolo ngo ka bo primela ma le tola thaba matuluri go tsa bolo ka mane matuluri me ai nka hape matuluri me o netse papelo sitole sitola ba rimba bala a bona ka bona o le thuma khanya o remela ka ba tshabela e le ba pele ka bolo Africa borwa ma o ntsha bolo ka mane makanya mba e nka ne le tsamba ke Samukero kabini ba tla monkela bolo mba e mpa ntsha bolo ka mane kabini ka ntla 18 mme ba phamisa bolo etelele mme e kana kana 18 a hloka kana 18 ma tuludi ba tla tsola bolo ni Nicaragua mba ya ka mane ka ba tshabela ka ntla 18 mme o tla e kwa tsapa moremi o ntsha bolo mba a ne tsala line Foster mba Foster ke a ntsha bolo a ne tsa Samukero kabini ka ntla 18 mme papelo sitole ke bafana bafana ba kokota ka ntla 18 ba tla raha ba kana kana 18 ke a ne Themba Zwane mme o tsala ka ntla 18 ka bolo o ntse ba tsosa Themba Zwane mme a ne tsa thaba ma tuludi o tla e kwa ba thabanga ka ntla 18 thabanga o tla e kwa ba thabanga wa phamisa bolo ntle ka mane mpa ba ithula ka hloba ba ka huku ba ithula ka hloka mane he mo mamedi Nicaragua ba ba ka huku ithula ke yena Herbert Martinez ithula ke hloya Herbert Martinez huku ya Africa borwa ele noto noto ele metsotso e mashoma mabedi a metsoma raro karolo nyina ya pele papadi papadi ya setswalle ya machaba ana teng Orlando Amstel Arena isele hammamrao he mo mamedi isele hammamrao le nako ya mpipi ise fitlile aibe o kae kae o le balapenga o tlalokela re le o tlo o potlakela o fitla hai ke yane ba phamisa bolo ka mane moremi ba itshona ka mrao Nicaragua ba ke yena bolo bile ba imathela ka bolo ngwana ka bo primela Africa bo rama ba hata ka lotoka mane thaba matuluri fitsa bolo ka mane thabanga e ne tsa Themba Zwane ba kana ka bolo ba fana bafana ke yane sepepelo sitole a enka le tsa Themba Zwane Zwane ke yana fitsa bolo ma ba ba harimba bala ma e bile ntsa bolo o lotoma khanya ya ka mane ka ba tshabela o tla rata lente mbatha ka ntlo ya tinza Nicaragua o ntsa ba susa mbatha o ntsa bolo o bona la le Foster Foster ka ntlo ya tine ka bo tshabela ma a ne tsa Samukero kabini o le ka phamisa bolo ba e bile loto hape Baba Kahuku he mo mamedi Nicaragua Babuela Baba Kahuku hape Nicaragua ele noto noto ke noto Africa borwa ke noto he mo mamedi Nicaragua mokwetlisena wa na haina ya Nicaragua mangani Juan Cruz Real o tswa ka mane kana henya Argentina ao isale setabochana henya ya Nicaragua o qadile ho sebetsa kgodinyane e sa tswa feta o qadile ho fumana mosebetsi he wa bokotlisi na henya ya Nicaragua kodinyane ya ho feta me ke bua lona tjena le rena ha ena ya Nicaragua he mo mamedi ba hlalo sa re ha ba sobe le motlatsa mo kotlisi ha ba sobe le mo kotlisi wa ditiba tibane ha ba sobe le bana he ba shebanang le ho tswa kotsi ha di bapadi ko re tlhopa sena sa bona sa dingaka ha ba sobe le tlhoki hona ba tlang ho sheba sheba hore na batho ba tla kenya CV tsa bona jwa ba tle ba fumane mosebetsi o ile tlo sa huku he mo mamedi tsapa moremi e tlo ka mane ka borwa bo tshabela huku yana ya Africa borwa Otla tlosa tsepa nga moremi. Yani tsepa moremi phamisa bolo ka mane mpa ba itshola ma Nicaragua ma. Otswa ka bolo ka mane George Kashia. Ba tla monkela bolo tsepa moremi. Ke otla ka bolo tsepa moremi mpa. O tepozo Africa borwa. O tepozo ka rolo nyela bala ya Nicaragua. O tepozo Africa borwa. Ba ile tlosa bolo ka mane ka botshabela. E tlo swa kena Gutierrez. E lo tlo swa kena he mo mamedi Gutierrez. E le noto noto ke noto he mahlakore ka bobedi. Ke noto Africa borwa ntse le noto Nicaragua. Ba lo tlo swa he Africa borwa. ane ba phamisa bolo ile ba pele ka molengwane ka botshabela ma thula bana ka hloka mane Jonathan Monkara ba monketse bolo ka mane Monkara ke ane le four star le ka imathela tsepa moremi empa ba ikenya lotho mo ba khutla ka bolo ke ane ka botshabela etla mona go bunyela bana ni karagwa ba le ka ofeta ka bolo mo feta ka bolo ka mane Cole Rahim Martinez ba monkara bolo Martinez e ya mo ra ke Tambazwane o ntsha bolo ile ba pele ka sebelebele ke yo kena ka bolo ke Africa bo rama o tla ka bolo sebelebele a nka ne tsa thaba matuludi ka re lonyela bana ni karagwa a ke o thabanga o le ka kena ka bolo ka mane thaba matuludi be empa ha bone tsela o bona sepepelo sitole sitole ke ya nontsha bolo a nka ne tsa shigabala ke Tambazwane o ka ntlo 18 tsa ni karagwa ka molengwe ka bo primera a ne tsa sebelebele o tla kwa ba ka ntlo 18 o le ka feta sebelebele ba monkela bolo ka mane sebelebele me ke ya no tla tshola Moses o ka tla sa gatello he mo mamedi line na Moses ke ya ne ba le ka tshola bolo empa ba ikenya lo tibile tsola ka ntle ba ikenya lo to Africa borwa etswetse ka ntle e tswetse ka ntle ka molengwe na o ka bo primera balabala hopola re Africa borwa e bafana bafana ha e qetela ba pala ene le ka go diane ya thakubele mo ile nya ba pala papadi tsepedi Africa borwa ile ba pala le na ha ya Panama me Panama ile tla Africa borwa kwa no hembe la penga me papadi tseno tsepedi bafana bafana le na ha ya Panama hopola re papadi ya pele ba paletswe ka mane ka Durban ha papadi ya bobedi ile ba pala ka Cape Town papadi ya pele Africa borwa le Panama di ba petse ka ole kana ka 1-1 o tla mona he papadi ya bobedi Africa borwa ya hlola ya hlolwa ke na ha ya Panama ka dintlha tsepedi ho ntlha lengwe ka mane ka Cape Town ke papadi tsa bona tsa ho qetela tsepedi ibile ene le papadi tsa setswalle ibile ene le papadi tsa setswalle a tseno hetsa bafana bafana a tena ha ena ya Nicaragua a tena ha ena ya Nicaragua ba kena papadi nyena e le re bona papadi ya bona ya ho qetela e ba ile mba ba pala ene le papadi ya setswalle e ile nya ba pala ka la mashumo a mabedi a mitsupileng go di nya tlhakubele ba ile ba kopala le ena ha ya Russia ya ba he Russia e hlulana na ha ena ya Nicaragua a ntlatse tharo ho ntlha ile nngwe ke ane bolo he mo mabedi ba le ka le ba pele ka yona ile noto noto e tla mo ne ba re malaba lamba e tena le Samuel Oliver ha misa bolo ka bana Oliver ba ba pala ka bana ka Chabela e tla ka Jonathan Monkara o kena ka bana Monkara ka ntlo 18 raha re la udimo ka mane Nicaragua re la udimo ka mane Nicaragua ibile ne rawe ke yana Cole Rahim Martinez ene rawe ke lotola Cole Rahim Martinez ene le buite ko mo kwetlisile ho ja hemme isa ka fitla se tiba tiba ne empa ba raetse ho se tiba tiba ne Ricardo Gosa na ha ena ya Nicaragua
1: buite go botla holo ngwana mme ha o so sha ba fumana hore na ha ena ya Nicaragua tshigeletse ya bona ba ya haholo ka mona ka karolo ya tshigeletso ya mekwallo ya bona empa ha ba tlola mola ona o ba hare malibala ba kotsi ya holo ba ne bolo engwe lengwe e tlola bo hare balibala e qetella e le phoso e tsiwang ke Africa borwa ka pa qetella le monyetla hore ba ka rela mekwallo ya Africa borwa tsholo hoena hona ha ho bontsha hore ba tse ba ho sebedisa bolo hantle ha holo go bana bana Africa borwa bolo bana ka ba dula ba le bolo empa bolo e leng hore ba dula ba le ho yona ha ba e sebedisetse monyetla wa bona hore ba ka rela mekwallo ka pa ba ka fosa monyetla ka pa ba ka sebedisa monyetla mme ke yona papang e ke bonang pakeng tsa tlhopha tsena tsepedi setlhopha sa Nicaragua ba tse ba o sebedisa bolo gagolo jang ga ba leka karolong ya tlhaselo Africa borwa e sebedisa bolo gagolo ga ba leka karolong ya bona ya tshireletso ga ba etse kotsi efe kapa efe e leng gore ba ka ba le yona ka karolong ya tlhaselo mme ke yona phapang e ke bonang pakeng tsa tlhopha tsena tsepedi
0: ke lebuile ha mokotlise mo mamedi metsotso ke mashome a mararo karolong ena pela papadi e sale noto noto ke noto he Africa borwa Ense le noto na haya Nicaragua Orlando Amstel Arena Orlando Amstel Arena ba ahiba mono na haya Nicaragua o tweki di milioni tse supile mfela gore 7 million ke ba ahiba mana ba mono he na haya Nicaragua ha una chaba se singa tahakalo he mo mamedi Nicaragua kizeke na ha etola halanga bohareng ba America dina ha tsa ipotapatileng ke yona Honduras Costa Rica ka re ka mona heka mabopong ke metsi e ka re ka mona heka mabopong ke metsi o yeme sitiba tibani Adonis Sepinera ona rutsi fatse empa ke yanoa yema o beela tswela pele ka papadi o tla tlosa bolo morao thao mekwalong e ke yano e kenya seta o raile bolo e telele ka morao ka mane me ya ka mane ka botshabela ba thula bolo ka tlhoke Samukelo kabini me o re ka ntsha bolo ba remba bala Samuel Oliver ma empe ke yane ba monkela bolo Samuel Oliver ba thela bolo ka morao ka mane ime o kone le nka netsa setiba tibane ka radio 18 Ricardo Gos Tiba Tiba ne sa Afrika Borwa. E ke ano hata bolo ka mora Ricardo Gosa. O ntsa bolo ka mora ka mane Ricardo Gosa. Bolo ke ane e tswa ka Samukelo Kabini. O le ka nyura ka bolo Samukelo Kabini me. O tla shebile ba re malaba ke Afrika Borwa ma. Bi ke tle ka mane Samukelo Kabini me. Ka mole ngwana ka ba chabela. A ntsa bolo ka mane Kabini. Be ne tsa tsapa mo remi ro feta ma. Ka mo kenyalo to ka mane tsapa mo remi. O tepa pa ditswela pele me. Bolo ke ene tla kana go biela bala. O ntsa bolo ka mane all way to Makanya. Be ne tsa ime o kona. O kona o ntsa bolo ma. Le tsa sepepelo si tole. Ba le ba pele ka bolo Afrika Borwa ma. E tla ka mane ka talent mbata. O bata tsela mbata. A enga ne tsa tsamba Zwane. Zwane sebelebele. Sebelebele mbata. Empa ke ane ba monkela bolo talent mbata. Ya khutla kamba a Kaulo Rahi Martinez ba monkela bolo apelena ka mane ka ntlo di 18 o tla ikwa ba thaba matuludi wa ikwa ba ka 18 ai be alo tuka mane ba itshola ba dikaragwa ba ibile ke ane ba nna ba itseka ba happy le bolo ime o kona o ntsa bolo ka mane netsa ole tuma kanya o le ba pele ka bolo ma ai nka romela ka botshabela e bona tshepa muremi ka re lo nyela bana dikaragwa ke o tla ka bolo tshepa muremi hata bolo ka mane muremi ai netsa sepepelo si thole o ba ka ra si thole o phamisa bolo etelene ka 18 Afrika Borwa matuludi arwara sebelebele bolo ntle ba be alo ka mane ke Nicaragua ile ke ane batla etshola ma batswa ka bolo ka ntlo di 18 Afrika Borwa tamba zwani ka babudia moletsa phala reposo Nicaragua badia tamba zwani o te poso ka mono Laina Moses o te poso ka ntlo di 18 Nicaragua ye dile mo kapteni wa Afrika Borwa tamba zwani ye dile mo kapteni wa Afrika Borwa tamba zwani Ote poso he Laina Moses. Ele noto noto he Mamedi. Ele noto noto. Ke noto Afrika Borwa. Ke noto na ya Nicaragua. Ine kile ka tlhalosa fela re he. Ka mabuponka mona ke yona Caribbean. Mohole Atlantic Ocean. Ke tsone he tse ka mabuponka mona na ya Nicaragua. O re tlebe ka haro bane kile ka re Borwa. Ke na ya Costa Rica a Teleboya. Ke na ya Honduras. Batla rabolo e batlangele kotsi he e batlangele kotsi he ho se tiba tibane sana ya Nicaragua Adonis Spinera ho tla lokela re atla eme hantle bole kana nya rawa ke la re Foster ka patsepa muremi bole kana nya rawa ke la re Foster ka patsepa muremi mo letsa phrakiane mong hadi mokete le ka re atla ba hlophe bole ka re atla ba hlophe mo hlomphe mokete pele he re tla mabenkeleng a re bone bole na ya Afrika Borwa re bone bole ne he mo medi Afrika Borwa Bataile khato ya rotoli le lemfela o tlomolengwe mo holo di 18ing mo khutanteng na ha ena ya Nicaragua o ya maane mo boro e hlongwenti ke khato ya loto fela ibile ke halofo ya loto ibile ke halofo ya loto batato sa bolo Afrika Borwa basike ba re jana kona kwa mabenkele re tshweri a basi
5: Ke Big Red Sale ha OK Furniture me rutlisetsa dipoloko tsa kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June Fumana 97 liter white chest freezer ya Hisense ka 2690 or boloka 609 kapureka queen grande base set ya sili ka 5990 fela or boloka senyete sa 2509 eoki big red sale ka lebenkeleng le online se foswi ha OK furniture fela
6: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
7: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics. Re tsepa misa maikutlo ho DNA.
4: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Ke noto noto he mo mamedi metso tsonye ma show me mararo a metso me hlano. Ke noto Afrika Borwa, ke noto Nicaragua. Ke papadi ya setswa le ma chaba Orlando Amstel Arena. Bolo ke ane mo mamedi feta ile ba pele ka Afrika Borwa ka ronyela bala ka botshabela Nicaragua. E ke na lotula sa mokelo ka bini. Ba tatsela ka mane ka bini bila khutlisa bolo. Enka netsa olo tuma kanya. A misa bolo ka mane ka 18 bolo ntla se tiba tibane. Ma pala mpi bilo tepo so taba matuludi. O tepo so ba petsa mbisi tiba tibane sana ya Nicaragua. eleng Adonis Sepinera e wa petsa pe ka mane Adonis Sepinera mo kwetlisi ha re bua ka metso tswere show me e salanga e hlokolosi ya karolo ya pele papari e sale noto noto ele noto Afrika Borwa e sale noto na haya Nicaragua
1: re bone motsamo o motle wa sehlopha sa Afrika Borwa ne letsano entle a hole re bone ho tswa bohare ba lebala ke bua jalo ka sephepelo se thola ne letsana bolo entle le yena Themba Zwane ke yona ile nya etsa hore Afrika Borwa e fumane set piece e leng hore bonete ba taba ha ba ka ba sebetsa hantle hobane ke bolo e leng hore e la nkuwa jalo ke yena sebapadi sena e leng Tshepa Moreni mme ya ba bolo e leng hore e ba bolo e senyehang fela hobane o la re ha bolo e tlola mekollo ka hodimo ntho engwe gape ke bonang Afrika Borwa e hlasela haholo ka hlakoreng lena le letona mo teng o bapalang yena Thaba Matuludi le yena mohlankana ena wa kamogelo wa sebelebele gobane gobane ditlhaselo tse ngata tsa Afrika Borwa di bona di tlhaga ka tlhakoreng le letona mme he se re bone gore sebapadi se tshwanang le Matuludi e tlile tla ba tshetlho sehlopheng sena sa Nicaragua gobane gobane go na le kutlwano ke bonang e ntle golo e tsalang pakeng tsa gae le yena sebelebele ke ka go re bonang ditlhaselo tse ngata tsa Afrika Borwa di le ka tlhakoreng le letona mme ntle le moo re fumana gore sehlopha sena sa Nicaragua bogolo ba nako ba iphumana ba tshireletsa mme ba bapala lewa le bitswang ka gore ka o cheka o pitla baneng ga ba fumana bolo ba bapala pele ka pejana mme ba batla go nka monyetla wa Afrika Borwa e leng gore e tla be e buleile ga ba neletsana bolo ka morao ka tshepo ya gore ba tla kgona gore ba fitlhe mekwalong ya tlhopha sena mme ke yona he se e tsagalang ga jale mme Afrika Borwa e tshwanela gore metsotsong ena e setseng ba iphumane ba fumana ntlha e leng gore ke ntlha e tla etsa gore ga ba ya kamane ka phaposing tsa bona ba fitlhe ba buisane gore na karola bobedi ba ka e sebesebetsa jwang
0: ke le buile he coach my coach coach mo le finseki mo me di karolo ngina pela papadi re se re mathile metsotso e mashome mararo a metsu supileng e sale noto noto jolo ka re tlhalosa ke noto Afrika Borwa e sale noto na haya Nicaragua ke ba ne ba le ka le ba pele ka bolo George Kashiamba o le ka fita ka bolo ka man Kashia an ka bolo isiamo ne ba rimba le balama e tsa Samuel Olivama ya nan ka bolo isiamo rao Samuel Olivama ne le tsa Justin Akano Espinazo ke ya no ta ka bolo ka man Justin o le ka ibe pele mpa ya musia bolo ya musia Laina Moses e tswela ka ntle ka rolong ya lebala yana ya Afrika Borwa ba tla yagela ke yanong agela bolo Thaba Matuludi ka ntle o di etinetsa bo bona Afrika Borwa o eneletsa Ime Okon Okon enka netsa Ricardo go se setiba thibane fedisa bolo netsa ka Manus Pepelo Sitole Sitole anka bolo file na o bona talente mbata ba le ka tswa ka bolo morao Afrika Borwa e ke yanong fitsa bolo talente mbata enka romela ka bolo ngwana ka Machabela o bona Samukelo kabini hata bolo ka mani kabini a enka neletsa Shika Bala onka bolo maharima bala Themba Zwane we see a lot of Pepelo Sitole Sitole ke yanong ibile ne talente mbata ene ta Themba Zwane zwane anka bolo bia pele o tla ka bolo Tshepa Moremi ba mahaka ba mapala hampe o tsheposo Nicaragua o tsheposo ka mono Gutierrez o tsheposo Gutierrez tiba sa tiba ka made Tshepa Moremi ane are wa qatswa he mo mamedi Tshepa Moremi na ena ya Nicaragua mongwa he ngwane wa le shomele metsi tsiletsinga na ena ene le ka tlasa boipuso boipuso bana ya Spain ha re bona Afrika Borwa ba tuste bolo ba potlakile ba le ka raka bana ba ikenya lotu ba tla etsola Nicaragua ke ane bolo ba tswa ka yona ka molengwana ka Machabela ba erela lotung la Jacob Montez ba bisa bolo ka mana Montez ba ba pala ka mana ka Machabela ba khutla ka bolo Jonathan Moncara o tla ka bolo ka mana Moncara a re bia pele ka mana mpa ala selo ke bolo Nicaragua ya mrao si tiba tiba ne Ricardo Gos ke ne ke le ka khalosa re mongwa henga wa le motsane tse le shomele metso tsiletseng re ile ra bona he na ena ya Nicaragua e ntse le ka tlasa tsamaiso ya na ya Spain mme ba ile ba le boikemelo ba bona ka lemo sa 1821 ka lemo sa 1821 ya ba he na ena ya Nicaragua e ya ikemela e ba le bona boikemelo ya ba le bona he boikemelo mme motse moholo wa na ena ya Nicaragua ke Managua ke Managua kona he motse moholo wa na ya Nicaragua batla ka bolo Afrika Borwa talente mbata o tla kwa ba ka mana ka radio 18 sebelebele empa ke anwa itseka hape me o ntsha bolo sebelebele ka ntlo 18 Thaba Matuludi o tla kwa ba thabanga ke anwa ntsha bolo o tla rata talente mbata ka ntlo 18 me o ntsha bolo mbata la Foster ka radio 18 ba itshola mba ka bra ka mana Nicaragua itla ka ntlo 18 me tshuba bolo ka hlobile o tepo so talente mbata o tlo wa sutumetsa talente mbata ke ne ke hlalo sa re motse moholo ke Managua bona ya Nicaragua ya holo puo e sebediswa mono he mo Medina nya Nicaragua ekipo ya Spanish puo ina ya Spanish ke ona puo e buang ha holo na he eno ya Nicaragua le hoja che hona le puo tsengata tsa semuso ho kenyelo tswa ka hare Spanish ke hore English ho tloa mona hona le puo tse ka reng ke bona bo mosquito hona le puo o tlo nke rama o be le sumo ke puo nyana tse le ntenga tsa simuso tsa naha ya Nicaragua. Bolo ke ane ba se ba ya getse Nicaragua ka molengwe ka bophirimela balo ba la Afrika Borwa ba itshola ba boela ba ikenya lotho ebile ba e fetisa ka mane Ebert Martinez o nka bolo isa ka mane ka Botshabela ba e mathela ka mane Guterres a bone tsela Guterres a nka bolo ba isa morao ka ntle o doetileng tsa bo bona ba netsa ka morao ka mane Cano Espinosa ke ane Espinosa ba misa bolo o e reela ka ntle ka mane ka Botshabela Cano Espinosa o e reela ka ntle ka mane Cano Espinosa e ba tlotse ha momedi ba tla gela bolo Afrika Borwa e le metsotso e mashome a mane a motsomong seo setse fela e mene metsotso pele re fitlhao yane e mashome a mane a metso metlhano e baletsweng ka rolena pele papadima e le notonoto ke noto bafana bafana ba rona ke noto naga ya Nicaragua bolo ke ena ka bophirimela e tena le Thaba Matulodi gata bolo ka mane Matulodi sia bolo ba re malebala e be ya lotola Ime Okona o ntsha bolo ka mane Okona a e neletsa Olotu Makanya Makanya nka bolo a e neletsa Sepepelo Sithole Sithole netsa Olotu Makanya Makanya o ntsha bolo Lyle Foster godisa bolo ka mane Lyle Foster wene letsa hape Makanya e ke anontsa bolo Makanya ya ka mole ngwana ka Botshabela ho re tla ka sa mokelo ka bini o bona tshepa moremi ka re lonyela bala Nicaragua ba misa bolo ka mane Sithole ka re 18 Afrika Borwa sebelebele ke a mo hlola ka mane sebelebele e bile ho teng o ri be penele bo mamedi wi supa mo lore mo letsa phala a re phoso Nicaragua ke penele ya Afrika Borwa mo mamedi ke penele ya Afrika Borwa o ne a feta ka mane ka mogelo sebelebele a bonele ka re ba mo hakile ke ena Justin Cano Espinosa mo go tlisa re bua ka penele le hembe go bane ke saletswe fela ke metso tswe medi pele re tla mabenkeleng
1: ona me ke bona e le gore se le ka hlalosana go fetileng gore sehlopha sa Afrika Borwa tlhaselo tsa bona bohole ba nako di ka hlakoreng le letona mo teng kileng ka bua ka yena mohlankana ena ka mogelo sebelebele le yena Thaba Matulodi mme re bona jalo Afrika Borwa e fumana penalty e leng gore ke bolo e bapetsweng e le ntle golo e le bolo e bapolang go tloa ka hlakoreng lane le letona e tla ka hlakoreng le letshadi e tla ka hlakoreng le letona mme he sebelebele a etsa motsamo o motle wa gore a kene ka moramola ka morao wa hlopha sena sa Nicaragua mme ya ba he o fumana bolo a le maemong a matlagolo ke bua jalo ka sebapadi se bapalang molengo ka morao setlhopheng sa Nicaragua e leng yena motlhankana apereng jersey number 5 e leng yena Espinosa Espinosa eno o bapala mona bogareng ba lebala bogareng molengo ka morao a thuso jalo ke sebapadi se jereng jersey number 15 ke bua jalo ka Moses
0: o jalo he mamedi ha re mathe re kene ka mona ka mabenkeleng
2: Kenna papading e tsotlehang ya bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, di sebediswa tse tharotseng ka karolo. Jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life Full Cream. Low-fat kapa fat-free milk, ntle le lactose-free, ka 94.99 fela. Kapa 5kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete ile nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
8: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
9: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
10: Boxer, thato hatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa tsheko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tseletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram. Le all gold tomato sauce 700 ml. Bobedi ka 70 rand. Se lefe tsheko tsa fitan tsheko tsa Boxer.
4: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Re hlela he mo mamedi panele ane e o rile mabenkeleng Afrika Borwa ba lo iraha e ba hlotse. Tao enu ya penele irewe ki Lyle Foster, Rabolo ya Otlapalo. Ya babole khutla la kahare ya baishlozi Afrika Borwa. Kika hona he kita reki noto Afrika Borwa aki noto na haya Nicaragua. Ki noto bafana aki noto Nicaragua. Metutudu ti antefela ya mashuma mani ya metu metano. Karlo nyina pila papani. Mukwe tlisi moshlozi Lyle Foster. Sibapa di sene nge sibapa la shopa serre mwenke selepe. Sabeli limani liki nyamanyismani. Tao ena ya penele ya Afrika Borwa.
1: Ke nnete ngwana mme o fela le jalo baneng ha bolo ena e fuwa Afrika Borwa jalo re bone Themba Zwane le yena ya emeng bolong e ka re ke yena ya tlang ho nka penalty eo ya Afrika Borwa empa he ha nako e fihla sethibathibane sena sa naha ya Nicaragua se fihla mekwallong dipallong tsa bona ya ba he re bona sebapadi sena Lyle Foster e le yena ya nkang bolo eo empa he bothata be ke bo boneng kapa phoso e ke boneng Lyle Foster a etsa kore o ile a bula loto la hae haholo mme a bula loto la hae haholo jwalo ya ba bolo e watla palo ena e yang hodimo ka hlakoreng le letona mme ke ka ho Afrika Borwa e hlileng ho hlaba ntlha monyetleng e leng ho bane ba o fumana.
0: Ibile o bua jalo mo kotlisi mo letsa phala arbana nako ya dumela re re gefutsong mo momedi re gefutsong ele noto noto ele noto Afrika Borwa ele noto he na haya Nicaragua karolo ngina fela nya pila papari ha ona so papari sei lenga sa bontsho ka re tse sehla ha ona so papari sei lenga sa bontsho ka re tse khubedu ibile ha ona naha e ile nya etsa phetoo karolo ngina e fela nya pila papari ibile ha ontla o ba kere ke noto Afrika Borwa ke noto na haya Nicaragua mo kotlisi rai akaretsa karolo e fela nya pele ya papadi
1: ona me ho fela le jwalo ho bana Afrika Borwa if mane ne nyata emedi ne menyatleng eo emedi if mane penalty ile nngwe ne penalty eo ile nngwe e fela jwalo ile hore ke bolo ile nngwe se papadi sina Lyle Foster o hlole ho hlabantla ile nngwe ne le ntla bo hloka ho hore Afrika Borwa ha yana kwenyana ya gefutso e re tsa mapele ka ntla ile nngwe ne jwalo he hona ho bulela hore di papadi tse qadileng papadi ha di a gona ho hlabantla e bile ha di a hlajwa ntla karolo nyena pele papadi se gata bona rena di petro tse tang hwetsiwa ke mong ha di Hugo Bros le ba mophato wa ha etla ba di feng karolo nyana abu dimpa he so ke dumelang hore e bile bothata bo boholo Afrika Borwa karolong ena pele ba padi gore ba ne ba tshwara bolo boholo ba nako ba le ka karolong ya bona ya tshireletso ne le tsana bona ene le ngata haholo ha so sheba di ba padi tsonang le Olothi Makhanya le yena ime e kong go bana bana ne le tsana bona ene se ne le tsano ene nyi gona hore e phunye le bota le hore le bonang buhareng ba le bala ba hlopa sena sa Nicaragua empa he Nicaragua yona re bone boholo ba nako ha ba tshwara bolo ba rala pele ka pijana mme ke ka ho ba gona hore ba iphumana ba fitle mo kolonya Afrika Borwa ka di neletsano tse sengata empa Afrika Borwa yana ina ineletsana bolo nako etelele mme neletsana bona ha ba tswele molemo mme ha se ba police le ngore ke batla ho bua khutshonyane ka sona mona ke se ba police Jerenge Jezi number 14 se tlhopeng sena sa Nicaragua ke bua jolo ka yana Martinez Jason ile nyena mo captain se ba police na se ba pala bohareng ba le bala mme ke shebile bohlale ba hae ha ile hore se tlhopa sa hae se tshwere bolo neletsano tsa hae ke tsentla haholo haholo jwa ha neletsa di bapadi mo le yana ka mahlakore mme ke ho ke tshonkire ke se ba police batlang se le hlwahlwa setlhopheng sena sa Nicaragua empa he setlhopheng sa Afrika Borwa ke ile ka bua jalo ka dibapadi tse bapalang ka tlhakolong le letona ka bua jalo ka yena mohlankana kamogelo sebelebele le yena Thaba Matududi mme se re bone he gore mosebetsi o motle o entsweng ke Thaba Matududi le yena sebelebele o ile ketelela jalo file Afrika Borwa penalty e leng gore ka bomadimabe sebapadi sena Lyle Foster o ile a e fosa.
0: Re a leboha mokwetlisi mmamedi re boela re tena karolong ya bobedi ya papadi he re a gefutsong e le noto Afrika Borwa ile noto na haya Nicaragua ka o tshojolo ke tla wena chocolate girl
11: ka le bile tle ga itsela motho le coach ntseki
0: re a leboha ga itsedi
11: thank you one is mamedi metsotso ke emehlano

0: tshetse ke ba mo la tle ba mo sobolela sel mo sa ha mo medi ha re be moho me ha jole tsena hentle le tsenyana ko ge ke lukisetse ho le ba o gaitsedi ya ka mosiwa tshweu o tlo tla me ho ba lla ditaba ge ke tsa tsena ke tlo kopana le yena
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Mamedi, imenometso zo pelo ra ya bosupa, mosi wa tshweu o re balla ditaba.

0: Mamedi hare di phethele tsena tsa ora ya abusupa ka tsa mananga lebo e mabalo hodimo bo ka lebelwa ngo sane go botoloha lenaha. Re qala jola ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohodi o seng ntle le mona ha lodimo le tla kwela ka kgetha dibaka o phole empa o futhumale ka lebo ya lehole. Mpumalanga o tla thiba ka mohodi o seng ka ditlhabeng ha mole ka Highveld ntle le mona lodimo le tla kwela ka kgetha dibaka o phole fela o futhumale ka mafafatsane. A e jadileng a di a duma ka botshabela no first o tla hlaka mme o phole go fitlhela go futhumala. Profenseng ya Free State o tla thiba ka mogodi o seng ka botshabela ntle le mona le dimo le tla hlaka mme o phole. Northern Cape o tla hlaka mme o phole go fitlhela go futhumala. Western Cape o tla thiba ka mogodi o seng ntle le mona go tla kwaela ka kgetha dibaka mme go phole. Eastern Cape o tla kwaela ka mogodi o seng dibakeng tse bogareng ntle le mona go tla hlaka mme o phole. KwaZulu Natal go tla thiba ka mogodi o seng dibakeng tse bogareng ntle le mona le tla kwaela ka kgetha dibaka mme o phole. Mamedi ditaba tsena tseo ke neng ke lokela gore ke qale ka tsona goreng ena ya bosupa di felela mona ga re teano tse tlhatlhamanga e leng tsa gora ya borobong kgaitsedi ya motho.
1: Mamedi o re file tsona jalo kgaitsedi ya katle mosiu wa tshweu mme ga jale metsotso ke e meraro ka morago gora ya bosupa. Mamedi na go nko e tswang lemina papading ya Bafana Bafana di Nicaragua a ko go tshware weso ka morago mona.
2: Wa ratwa wa le le sedi FM
3: papadi go le sedi FM
1: kakapa spirit Timothy Molobi bona jo lo ka setsidi o di bone jwang tsena tsa bolo mafelong a beke
4: o shebile mo cap tsamaka mo tsebelo Orlando Pirates and Athletic ba pala hai mo motshiso ke na no re Pirates di into it un ka advantage ba ne bana le monyetla ka ba finya so patsetsa ala Athletic ka ro level ya tsimo ba la mateng le go ba tswang go tlo Cairo maemo a ne a tumela Orlando Pirates
1: al Athletic ha bo yona maikutlo ke a fapaneng o re na lo halefa ka tsela e kae ebe mohlomo nna se re potlakile a holo gore be sentse re al Ahly ha ile a bo yona ha bo nolo e hlola kapa ntlheng eo maikutlo ao ke afe
4: ke nnete ngwaneso al Ahly ha bo yona is a different beast nka e ba jalo le ba le away from home ba nna cautious in the approach mare ba bapala in front of their own supporters ba bapala gore ba fenye papadi ya bona
3: papadi go le sedi FM.
2: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Mamedi metsotso ke mehlano hantle ka morago ra ya bosupa re na le wena tlhele dikele di letsi re kile ka o tsebiso ga re laola sephetephete mamedi tsung bona le madigidigi re batla utlwa jole tsena gore maikutlo ao ke afe tshebetso ya dibapadi tsa rona ao ke se utlwile sello sa laele mo mamedimpa he e re go utlwe wena ke a e bona maganga mona e etsang ena taba e re ke utlwe wena jole sealemoyeng dumeletle. Hello le ka kgaitsedi yaka monate weso phaphamisa lentso moo monate abuti
5: mosebetsi ba ntse ba ngatinya ba tshwana tshwana bo tlile mfuke ba khona go hola dibolo ba go ba ba tsamba ba pele bona le ntweno man ke bona ga ga tla bula sebitse cause ba ke re ga tsaga ha ntla ga shopping kwa ke yona tla pele ni kwa
1: e Nicaragua
5: ha re go phe ho ha ke yona bona ga sa pole ka mpeng ba tlo e mantle le store so tata la ga tsiki re bidi se ke re
1: ha ga itsela motho ke utlwa ntle tsena ke le buila go lo utlwa
5: sa bo bidi
1: enki kgaitsedi aka re boriana ona o teng mamedi ku go fela mokwetlisi a tshele moriana dumela. Le kae weso?
6: Nna ke wa phela ke re nna ke bona tswa di ke ha ke ene bo a se. A ke ne bo mo fuke. Ntse di pele bo ma go patsa.
1: A hlalwane ntate.
6: A hlalwane. Ke bua le mo ke ka fana kana le tsaga.
1: E tabo go tsa ke utla ntse jena ke le buile utla.
6: A monate.
1: A be go tso hle mamedi sentse tla thago ya bobedi ke keng ke wa uqetela. Dumela.
7: Bidis
1: one is
7: table muti ne
1: muti
7: no man wa tsaka nana hore ke nana hore bahlangana ba banyane nyana ba tshona le bo mofukeng tjena ba ke ba kene hape ke tshwantse re bontse gore sedidi ke rona re yang America World Cup o batho bana ke ni khaboka ka botse nyina ha ikala lo itse so ha re bontse batho bana gore re ya World Cup gore na ba hlaha kwa na di 90 company tsa America rona Africa borwa mona re batla dintla re tlo e hlola papadi ena ka mora gore aka ntse Foster nyane ai a go
1: khaitse da motho ke le bona maikutlo a utlwa ni khaboka
7: yota
1: Thank you, Dad. I'm going to go to the house. Mamedi e ga le tsena here khutlele ho gaitsira ka Top Gun le mokotlisi. Mo le finseki ka rolo ke ya bobedi ya papadi.
2: Tsadi papadi. Ho le se di FM.
1: Jo no sna motho a sna nika bo kana go ntsa go hona. Top Gun?
8: Ah, Choki.
1: O na le tengono o no go mone a sna nika bo kana go ntse.
8: Ah, ila fitla ka sokotsana.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
8: re ke a leboga ga itse dia motho sibidi mo lefe a jwale ke mathata mona bana ho se etsa etse a jwale ke tsena sibidi ga itse di se di fetuile mona bana ke di sile di le hantle ka
1: E re ke re mabenkele he ha o ntse o di hlopha ka moo
8: a kwa fitisa ke a golang ke metsotso e mmedi ka ofela
1: shabzinto

0: Pofela, e sa pofela.
1: Ah, o sa puso se tsa maikutlo a gaitse da gare re fa ba ba. Ba me dikhotso.
0: Ke ndene ka mogaritsi ka monana lava.
1: Hey, I'm Danny.
0: Ke re lava. Premier e ya beka.
1: Ai, wona. Ai,

0: batso sa moloda
1: sa dipapadi ho lesedi FM.
2: Karolong ya bobedi ya papadi he momamedi e le metsotso e le shome le metso meraro e sa le noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto naha ya Nicaragua ke noto he naha ya Nicaragua. Jolo ka ke tlhalositse ka re mokotliswana ena ya Nicaragua monghadi Juan Cruz Real nnete he o sa le motšha mosebetsing ona wa hae jolo ka mokotlisi wa naha ya Nicaragua. Alo ka mokotliswa naha ya Nicaragua mme o lekile gore a fetofetole sebopeo sa setlhopha sa ya golo ntlheng ya dibapadi gobane ga o sheba bapadi tsa ga e bolo ba tsone ga ke ba ka tlase go dilemo tse masome a mabedi a metswe metlhano e dibapadi tse ka tlase go dilemo tse masome a mabedi a metswe metlhano ke bogolo ba dibapadi tseo a di bitsitseng mme dibapadinyana tse mmalwa hetsa naga ena ya Nicaragua ba e leng gore motho ka bua ka bona gore e se e le nako ba bapalela naga ha ba bitsa mokotlisi ba bantšhe ba tswile kotsi ba tswile dikotsi ka bua ka bapadi seka reng ke ena Juan Berrera re bue ka Brian Bonilla re bue ka Bosqui Acunjano Christian Renes le bapadi sane Ariel Aruza ke bapadi tse seyo hetse mokotlisa ileng a re-e banna bana ga ke ba tlhoke ga olo wa ka ebile naga ena he momamedi ya Nicaragua e sa lebe papadi tsa moopelo fatshe papadi tswela pele bolo ke yane ka botšhabela ma o ntsha bolampe ka mane Thaba Matulurime empa o ikenya loto Guterres o tla yagela Thaba Matuluri e ke wa gela bolo o ilebisa loto la Ime Okon ke Afrika Borwa ra ela bolo bane go bunyela bala Ime Okon e nka neletsa Oluthu Makhanya o ntsha bolo ka mane Oluthu Makhanya e nka neletsa Pembe e ne le Thaba Matuluri Matuluri ke o gutsa bolo ma a netsa ka mona Makhanya Makhanya o tlile bolo ka bo primela ma karelo nyela bala Nicaragua a le ka ntsha bolo ka mana Oswana Police empa bolo ke yane ma ya thula Afrika ya thula bapali tsa Afrika Borwa ma e ne thutsi ka mona he mo mamedi ma ka mona ngo ka bo primela ma e ne le Ikhram Reyners ke ba ne ba le bapele ka bolo Afrika Borwa ma ba le ka o kena ka bolo e lo tula re le bile mo fokeng o ntsha bolo ka mana re le me ba enka ba bapala ka botshabela karelo nyela bala Nicaragua e tla ka thapelo Maseko ke o tla ka bolo thapelo Maseko o batla o feta Maseko Maseko ke yane ba tla mongela bolo empa ka mane ka botšhabela o tla kwa bathabang ke matolodi ke yane ka botšhabela thabang wa kwa bakala di 18 tsa Nicaragua ma empa ke yane ba e tshola ma arrabolo ba e raela pele arrabolo ba e raela pele se tiba tiba ne tswile me kwa long se ipo tshei ya sebeditseng hantle hlopeng sa sa Orlando Pirates ya sebeditseng hantle he mo mamedi hore e be papadi ntse ma show me mabedi a motsolomong a ka hlajwa ka ntla di papadi ntse o di bapetseng a shopping sala no parete pa palinga tsaliki bolo ke yane mari mala bala sa pele si tore o ntsa bolo khlem reinas ri le bule mo fukeng ba mo nkela bolo mo ke yane ba tseka ka ntlo di Afrika Borwa ma ba tla feta ma o ntsa bolo talent mbata o ne tsa osuna police a police ne tsa mbata mbata mo fukeng ka ntlo di 18 ma a tsana yane ka rakwa ma a enka ne tsa pa pele si tore mo fukeng a batsosa ri le bule mo fukeng ka ntlo di 18 a police ba mo nkela bolo importeng a pa pele si tore o ri mela bolo ka botshabela ka ntlo di 18 ma ke yane thaba matuluri o ba tla feta thabanga ka ntlo di 18 thapelo Maseko o batara waraha sitiba tiba ne ka mana ka ditebele ya ba hlola ka mana Afrika Borwa ba etsola Nicaragua ba etsola e tla mona ba rimbala bala tshile bolo ka hloka mana talent mbata a ntsha bolo ri lebile mo fukeng o bona sepepelo sitore sitore sa muila kabini kabini ka bo primela ka ntlo di 18 o swina police o batla ofete wa iphamisa bolo ntle ka mana pa sitiba tiba no ya moela Adonis Pinera ya kokota mokotlisi Afrika Borwa mora re fela re fete metso tswe le shomele metso metlano e hlokolosi ya karolo ena ma ya bobedi ya papadi ya le karolo o se tiba tibane thapelo Maseko
3: ona me ho fela ho le jwalo Afrika Borwa ya kokota ke le ga hlalosa fela ga diphetho tsa ne tse ntsweng ke monga di Hugo Bros ke diphetho tse leng hore hantle ntle o batla o bona sehlopha sa hae se hlasela o baneng o bane re bone jwalo re ho kena di bapadi tse hlaselang ntle le hore fela se bapadi se ke ne molengo ka morao e leng sithiba thiba yana si pochain mme hona wa bontsha hore Afrika Borwa e ikemiseditse hore bapadi ena ba fumane dintlha ba e hlole mme ke ka ho bonang boholo ba nako le Afrika Borwa e hlaselang ne le hlasela hape e le ka karolo ya tshireletso ya sehlopha sena sa Nicaragua
2: re le buile mokotlise mo mamedi metsotso e dutse hanta fela o ye le shome le metse robedi ka rolo nyina bobedi ya papadi e sa le noto noto o ke noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua o tla ka bolo thapelo Maseko o ntsha bolo bona talent mbata o tla lokolla talent mbata ba mo ema kapele e bile ntsha bolompe ka maneng batha o teng se papelo sithole ka ntlo de tinta nikaragua o bona o swena police a police sa mukelo ka bini o tla kwa ba ka ntlo de tinime ke ya ba tsosa ka bini me o ntsha bolompe ka maneng ka bini ka ntlo de tinime ri le bule mo fokeng ka ntlo de tinime tsa ba tsosa ma ke ya ni mo fokeng o ntsha bolo o bona talente batha ba batla rabo mo medi afrika borwa ka ntlo de tinime mo fokeng wa ba tsosa o ntsha bolo thapelo maseko o swena police ba ikenya lotum ke ya ni ka ntlo de tinime tsa nikaragua ma o tswa ka bolo olivia alejandro ke ya ni alejandro onka bolo ba pala ka maneng ka ba chabela ma letsa kutharesa a bisa bolo etelele mne e tla bona ba re malaba ba sutumetsa empa moletsa pararo papa ditjona pele onka bolo samukero ka bini berela mra usiti batiba ni sipoche cheni ke ananka bolo romela ka ba chabela ba nyilwa ka bolo afrika borama e feta ka thaba matuluri o feta ba re malaba ba matuluri wi sa lotonga na thapelo maseko maseko bolo matuluri ba fitia ba re malaba e ke ano ba tsosa ma hata bolo ka maneng ka ba chabela a thaba matuluri o tle bolo ba re malaba o bona ime okona okona enka nile tsama o lo tshuma khanya makanya ke aronsa bolo ba ikenya lo tya ba hlola ka mona afrika borwa na ba pa dise dilan fatse mo medisa na haya nicaragua ele noto noto ele noto afrika borwa ele noto nicaragua e papadia setswale ya machaba ya dutsi mfatse ke george kashia afrika borwa ho tlo kena nkosi na tsibisi ontsa bua le matlatsa mokotlisi helman mkhalele re ke bone mong ya ikongwe kena ka re batletsa petong yana tse mmalwa e ka batletsa petong yana tse mmalwa ho tse bo re bona he ba ya papadi ntsa mo pele fatse a ba lo ke lo re papadi ena he ba le ke re batle ba e halale empa ba talo ke la ka tsohle tse ba nang le tsona ba le ke o sheba rena mo hlomong he ba ka gona re ba sebetse jwang papadi ntsa mo pele fatse ore ba ka gona re ba sebetse jwang ka mokotlisi Hugo Bruce yane o di tsifatse George Kashia ba mo kakasa he ba mo ntsetsa ka ntlo re papadi tle gona re e tle tswele pele ho ska haiba le tsitiso e ntse le noto noto he momedi e le noto afrika borwa e le noto na haya nicaragua e le noto nicaragua e le noto afrika borwa ke yane moletsa pala re papadi a tswele pele ba nna taba di lokile ke yane ba re malabala he momedi afrika borwa talente mbata ba itlea ka ntlo di 18 tsana ya nicaragua ba primela bala bala bona samukelo kabini ontsa bolo ka bana samukelo kabini ma a engai belo tlas pepelo sitole ontsa bolo ka ntlo di 18 tsa nicaragua wene tsa rile buile mo fokeng ke yane rile buile ma ontsa ba tsosa ma ontsa bolo rile buile ma wene tsa talente mbata mbata ka ntlo di 18 o bona pepelo sitole sitola ka bo primela ka ntlo di 18 o bona osuna police wa pa misa ka radio 18 ke yane bolo ma ba tsola bolo ka mane ba ba pala ka bohlale ba e ba pala ka bohlale ho re lebile mo fokeng e tswala ka ntle o e ba pala ka bohlale Ebert Martinez ba e ba pala ka bohlale he Ebert Martinez ilo tlo sabolo ka mra ka mane se tiba tibane Adonis Pinera ilo tlo sabolo Adonis Pinera Carlo nyene he mo mabedi ya bobedi ya papadi ele metsotso e dutse hantla fela ho ye mashome a mabedi e dutse hantla fela ho ye mashome a mabedi Carlo nyene he ya bobedi ya papadi Memo go tlisi mong hadi Hugo Bruce he mmomedi ke le tswalo la pele e bile re ke bona ho ba le petho mona ke tle bua ka ntate Hugo Bruce wa kena nkosi na TCBC wa kena ka re hotswa talent hotswa talent mbatha le samukelo kabini ho bela ho kena Brickley Cross ho bela ho kena Brickley Cross Jaden Adams Selena wakena Jaden Adams Selena wakena nkosi na TCBC Bradley Cross Jaden Adams se bakena ho Afrika Borwa mona he ke peto tse tharo ka ofela ke peto tse tharo ka ofela fela ke tlokometse re samukero kabini talent mbata bano he ba tswile har bone e mongwa boraro ya tswile nga tlale ka we sheba he mo mamedi o rena ke o wa bararo ya tswile fela re ke tla wena mo kotlisi re bua ka tsona phetho tsena tse tharo tsa bafana ba fana
3: seo monghadi Hugo Brosa batlang o seetsa gore ba ta bona di bapadi tso hletse leng hore o tla bapala ka tsona ha fitla kwa nana he nya Mexico ke ka hore bonang a etsa dipetho tse leng hore di robedi ka ofela mme hantlentle ke papukitike ke se hlopa se secha se sense bapala ha jwale di bapadi tsentse di setse ka lebaleng ke di bapadi tse tharo fela tse leng go qedile le papadi mme petho ena ya icon e leng hore na bapala molengwe ka morao e etsiwa jena gore se bapadisena nkosi nate sebisi a kgone go fumana monyetla go le ena a bapale papadinyena go keneng a sebisi fela re bona a fua le banta mme a kenya le banta e ba ena mo kapteni papading ena mme gape phetho yeo e bileng teng ke ya motlhankana ena talente mbata e leng gore o kenetswe ke ena Jaden Adams re a tseba gore Jaden Adams o bapalela bogareng ba lebala mo teng talente mbata a bapalang teng ga e le kabini kabini ena o tswa ka tlhakolong le letshegadi la tshireletso mme o re bonang se bapadise na ileng ena Bradley Cross a kena teng ke ka hore tshon rere seo monghadi Hugo Brosa batlang go se bona ke hore a bona dipapadi tsena ka ofela papading ena hore a tla tsebe gore na ke dipapadi difeng tsa ka kalang papadi ka tsona ga a kopane setlhopha sana sa Mexico
2: re lebuile he mokotlise mo mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e mene karolong ena ya bobedi ya papadi e sale noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto naga ya Nicaragua bao le bone he ba boelang ba etsa phetho Nicaragua a etsa phetho he mo mamedi Nicaragua e ka hotswa Jacob Montes o kena jeresi ya le shomele metsirobedi ba etsa phetho tse pedi re bone e mong ya boela nga kena o kena le jeresi ya borobong e leng Zamora eno wa 18 ke Zamora Zamora Ike Zamora Amedus Joseph Fela ke tlhake Zamora Jeresia Brobong yona ya perke Edgar Castillo Ike na he ke peto tsepedi arbone ka re o tlatswa le George Kashia Ika ho tlatswa le na Jeresia Busupa George Kashia na hengena he mmomedi ya Nicaragua ke sale noto ke noto Afrika Borwa bafana ke noto Nicaragua ke papadi ya setswale ya machaba Orlando Amstel Arena mona he ote goodbye ote le sebetse hantle bafana ote le sebetse hantle papadi ntsa mope lo fatshe papadi ya rona ya qetela pele he le tla kena no nyana tshepe le le bahana teng Canada Mexico le USA o tswile he mmomedi George Kashia o tswile he George Kashia o be tswile Jacob Montes ha o kena Zamora mohole Edgar Castillo he to tse pedi tsentswe ke na ena ya Nicaragua oro ke ane ba re mbala bala spepelo sitole o ntsa bolo e bile fitiswa ene le Olotu Makanya Isa kamane ka bachabela ke tata huena mo gotlisi bata ka bolo e tla kamane ka thapelo maseko e ke o tla ka bolo thapelo maseko aba tsosa ma o tla ka ba ke ya thapelo o ntsha bolo mbe thapelo maseko ba mo nkela bolo mo Zamora ma ke ya re phabisa bolo Zamora o ntsha bolo hampe Zamora ha re bua ka phetho tsena he mo gotlisi tsa na ha ya Nicaragua mo na mo re bonang Jacob Montes le George Kashia e le bona ba paditsetswa
3: go fela le jolo ngwana mmese ba padisena just cashia ihlene so padise matla na ba pala ele forose se tlopense na sa Nicaragua impa here bona go tswa ha jolo go kena se ba padise jerenge zi number 9 ke bua jolo ka Edgar Castillo ne he go sebeditse se ba padisena baneng o tswa jolo tlile sa bontsha hore mathata a mosife mona mme ke go sa gone hore a tswele pele ka papadi ona sebetsa a le mong ba ne ga hlalosa rare se tlopase na sa Nicaragua ba tshireletsa ka banna ba le shume ka ofela jolo wentse mosebetsi o mongata wa ho tshireletsa tsa go feta go hlasela ke ka ho re bonang a sa gone go qeta papadi mme hape se papadi sena Jacob Montes o na bapala a pege jezi number 10 a bapala jalo mona bo hareng ba lebala mme phetho ena e etsa halang ya Zamora ke hore a leke o bapala mona bo hareng ba lebala mo teng Jacob a neng a bapala teng empa Afrika Borwa ka mogodi ntho di sendi le ka teng ke tla ga hlalosa rare ba entse diphetho tse robedi ka ofela mme dipapadi tse tharo tse leng gore di ntse di le ka lebaleng ke bua jalo ka Matuludi ke bua jalo ka Sithole mme ke bua jalo ka na se ba padisena ileng Olotu Makanya
2: ke a leboa he mokotlisi karolong ena he mmamedi ya bobedi ya papadi metsotsong e mashome ya mabedi a metsi supileng esa le noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua bolo ke are ka ntlo dite break cross ka ntlo dite tsa Nicaragua mba go tisa bolo Nicaragua mba e o tlapa misa bolo mba ha misa bolo ka mana o le tshuma khanya bisa ka mana ka botshabela mba o bona thaba matuluri na sia bolo mona go binya le bala o bona nkosi na tsibisime ya fitsa bolo ka mana sibisime we ba pala hape o le tshuma khanya ba khanya ke yeno ka bo primela mba a enganetsa o suna police go tsa bolo ka mana police a netsa pe makhanya ka re lo nyala bala Nicaragua a tla ka bolo bafana bafana ka re lo nyala bala Nicaragua e tla lotla o le tshuma khanya makhanya break cross cross ka bo primela ba ba tsosa ka mana medima hai tswara ba re magumba e ke ana ba phamisa bolo etelele mme e ke ana ka re 18 tsa Nicaragua mba e pa ba tshola mba hai ba thela ka ntlo 18 ka mo lengwana ka ba tshabela o tla e kwa ba taba tso ei monna khoma o tla e kwa ba mo medi thapelo maseko ka ntlo 18 thapelo maseko wa raha a thoko ka mo le thapelo maseko a thoko thapelo maseko ei ba khoma mo kotlisi bana ba Nicaragua ka bona kare ke masolo a ntweng ha utlwa fela modimo one Tonya and I sis Tunya, even Motosakum.
0: It's a better Lamukata, Langwan, who named Bacileta, Diva Parizet, and Nicaragua. Joel Hugeni, Tapelo Maseko, Udula Baku, Abakumisa, Sabaricena, maybe the Hadn't Tapelo Maseko, Mitsunyana, Akeni Muyona, Ose A Honore, Araile, Mikolonia, Sopasena, San Nicaragua, Kamahato, Amane, Gaufera, Miwa Bonahalore, Tapelo Maseka, Akeni Joel, Akenela, Sibelebele, Abapa. Ka tla korene le tshadi o ba pala ka tla korene le tona o ba pala ka tla korene le tona ile se ba palise ba polanga le ka lotu la letlele ke ka ho a kenang ka hare ire ha kena ka hare jwalo aba gona hore a raele mekolong ya tlhopa sena sa Nicaragua me hape ka tla korene le tshadi mo teng ho ba pala ena tshepa moremi re bona ho kene jwalo o shina police le ena ke se ba palise ranga lotu le tona le ena o tswa ka ntle a kene ka hare mme ibe o ra ha dibolo tse kotsi ya holo ha kena ka hare jwalo
2: Riale boa he TD a coach Molifinzeki e ma show me ma media metso robong he mo media metso tso karolo nyina ya bobedi ya papadi ba e sale noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto he mo media ha ina ya Nicaragua ke ne ke le ka tlhalosa pejana mana re mo kotlisi go brosa ke mo kotlisi wa pele ya go tsantsa pa sana sa Afrika Borwa ho tswana nya Belgium na ha ya Belgium ke mo dinatse ya tleile nga holo e papadi nya bolo he mo media ka go ka papadi tsenata e tswang ka mono ka naheng ya Belgium ebile yona naga ena Belgium ke naga e nngwe e maatla e kgonang go phunyeletsa bapala papading tsa mopelo fatshe nako ya dumela re kena ka mabenkeleng
4: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSA lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dilemo. PDC kapa marotodi a Promune.
6: Na utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya huile. O ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka puisano e le nngwe feela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060, mme o lokise taba tsa TV license ya hao ka jeno #yourscreenyourstory.
1: Dipapadi ho Lesedi FM.
2: Karolo nya bobedi ya papadi e sa le noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua. Ho ile tlosa bolo ka ntle ho di 18 tsa naha ya Nicaragua ka mane ka boshabela ba Orlando Amstel Arena. Afrika Borwa ile tlosa ke Oslo na police ba dile tapelo maseko. O tla bolong ka mane Oslo na police be ka ntle ho di 18 bona re lebile mofokeng. Ya no ba tsosa re lebile. O tla ra ka ntle ho di 18 phamisa bolo ntle. Ba ikela ka thoko. Ikela ka thoko re lebile mofokeng. Ato sabolo kamrao Adonis Sepinera. Ato sabolo romane tao me kwalonga Adonis Sepinera. Opola he Mohamedou Re Afrika Borwa pa palintsa mo pelo fatsi mo khupingwa bona mono. Ba ina le ona Mexico me pa padi bona pele ya mo pelo fatsi ba kopana le Mexico ka la le shomele motshilo mong khodinye tlanya Phupja. O tlwa mona tle re ka la le shomele metshilo be di khodinya Phupjane. Afrika Borwa ya kamane ka Atalanta kamane ka Georgia. Ilo kopana le naha ya Czech Republic e tla be le ka di 18 tsa June. Ho tloha mona ka la mashome mabedi a metsemene Afrika Borwa e tla be e kopane le naha ya South Korea ka mane ka Mexico. Ke papadi tsa bona tse tharo hetsa mohope wa lefatshe a 2026 Canada, Mexico, mohole USA. E sale noto noto he papadi ngena ya setswalle ya matjhaba. Noto Afrika Borwa. Noto Nicaragua. Tato sabolo kamrao si tiba tibane Adonis Pinera. Tato sabolo kamrao kamane Pinera. Ekiano tabolo ngehemu mwamedi Pinera. Reile bolo etelele kiena. Eta karlo ngele bala Afrika Borwa ma. Chule bolo ka shoka manu olo chumakanya. Ibile wakuta kapolo bai pamisa ma. Eba erumela kapo shabele ekhlem Reynas. Kiaro ebele la fase ma. Pamisa bolo kamane Reynas. Impa bahana bai sola ma. Nicaragua ma. Ya kamane kapo shabela. Onsa bolo taba ma tolori. Obona kamane ikhlem Reynas. Ya pamisa bolo ma. Impa bai sola kamrawa. Inel Ebert Martinez. Karadi 18 za Nicaragua. Kibane bata sola bolo ma. Ezo kamane ka Gutarez. Kamane kapo shabela ma. Ya mochula Gutarez. Aleka onsa bolo. Bamonkela bolo. Karadi 18 ma. Bahana kamani Nicaragua ba le ka tshola bolo mo mamedi ba hlola re ba ntse ba hlola re ba ntse mpa ke ano etseka Ebert Martinez a rwa etshola kamana IT ba etsotse kantle a rwa etshola IT ba etsotse kantle o tshe ha itlebe huku ya lona Afrika Borwa o tshe ha itlebe huku ya lona he Afrika Borwa ele noto noto he mo mamedi metsotsongena e mashome mararo a metsemene ke noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua. Ke noto e Nicaragua ke itse e tswa ka mane ka bohareng ba America ana haina ya Nicaragua huku ya Afrika Borwa ile tswa ka mane ka lebo ya botshabela e tloswa ke re lebuile mofokeng ke ya ne re le utabolong ha mi sa bolo ke nka re di 18 ka ho tsiki batho ba ne ka mane ka ditebele mme ibile ke ya ne ba le ka imatela ma ale ka khutla ka bolo mo Olivia Alejandro ke ya roi matela Alejandro ba taka bolo Nicaragua ba feta ba rimba le bala ba le ba pele ka bolo mo Nicaragua ba ile senya bolo ya ba hlola bolo mo ya khutla ka Afrika Borwa o sona police ka mo le ngwa ka bo primera ba ke ya no le ba pele ka bolo mo a ine tsa re lebuile mo fokeng feta ba rimba le bala re lebuile re nka isa ba rimba le bala a ifitsa ka mane Jaden Ramsa ba rimela ka ba chabela karolo nyela bala Nicaragua o bona tapelo maseko maseko enka nirita spepelo sitole sitole Jaden Adams Adams ikiro pamisa bolo obona magumba ota kabolo break cross kanto di 18 ima onsa bolo kamane cross enita spepelo sitole sitole kia noi fitisa kanto di 18 za Nicaragua batara Afrika Borwa kara di 18 bolo enche siti batiba ne kamane kalitebele wai matela rile bule mufukenga kiani kanto di 18 ima onsa etkola mufukenga batamankela bolo bamahata imba moleza pala reposo Nicaragua o reposo Nicaragua Kantle ho di 18 ko ena mona molato Olivia Alejandro ho ena ka molato kantle ho di 18 Olivia Alejandro ba petsa mpi he re lebule mo foke noto Afrika Borwa noto Nicaragua ho setse fela he mo medika ya ka ya ka supa nako metsotso e robong ho re re tla re ele ho yani e mashume robong re tla re ele ho yani e mashume robong ilo to sabolo re lebule mo fokeng yaane o ba super super la kae kae re lebuile mo fokeng ba misa matso arbana lokang na gilukile ba yeme tse ke yaane re lebuile mo o tla bolongwa e phamisa ka mane bolentle ka re bolentle se tiba tiba Kamane. We jaka di tebele Kamane mumameri Aronisa. Ya batlo Afrika borama. Kiano le mapele ka boloma. O ntsha bolo so na police. Ka bo chabela ka ntlo 18 mme. Hata bolo ntsha hata hata. Ke thapela maseko. Kiano khutisa boloma. E tla moda hemo mabedi mme. Allo ba pamisa bolo ka 18 bahana. Ba etsola pe ka mani ni Karakwa. E ba hlotse mokwetlisi. Ka mora re fela re fete metso tsiane hende. E hlokolosi e salanga. Iseli ele shume ele noto Afrika borwa ele noto Nicaragua
3: ho fela le jolo ngwana mme impatsela ewe ke bona se tlhopa sna sa Nicaragua se tshireletsa ka teng ke bona ntla e tla tswa ke se tlhopa sna sa Afrika borwa Afrika borwa e tla hla bantla baneng jolo ba se ba tshireletsa ba le bangata haholo ba iphumana ba kene ka mona ka di 18 mme hangata se tlhopa se tshireletsa se kene ka di 18 ho ba le bothata baneng ba tshira se thiba thiba ne sa bona le bolo ena e leng re Afrika borwa e batlile e hla bantla e le hore ke bolo e leng re e ba petse ka hloho jolo ke se bapadi sa bona bana ba se tlhopa sa Nicaragua empa he a sebetsa pineda go bana ura khona hore a thibe bolo tseo habedi mme botlile bolo ene le hore ene le kotse ya golo ya ka mekwallong ka magatlo a mabedi mme hona wa bontsha hore Afrika borwa e menyetleng ka pe ha u feel hore ba ka hla bantla ke bua jolo ka bolo e ile nya re wa kena re le buile mo fikeng ya khutla hape ya wela hlohong ya sepepelo se thole empa na sebetsa ke bua jolo ka yana se thiba thibane sena sanaha ya Nicaragua
2: ele noto noto he mo medi noto Afrika borwa noto Nicaragua papadi ya setswale ya machaba Orlando Amstel Arena a Soweto antle fela he ka ra province ya Gauteng o tla ka bolo ka maneng kosina tshibisime e ring ka bela tonga lamba ene le ka mona makhanya o itla ka bo primary le tsa magumba ene le break cross a ene tsa rilebule mo fukeng abatsosa rilebule mo fukeng o tla abatsosa ka ntlo 18 mme o tla raka bana sibisi ya no soko soko lamba ene tsa suna police a police a romela ka botshabela o bona ka mane mme ene le thaba matuludi go tsa bolo pti thabanga ke ya le bolo mme e le tula o suna police a police o tla ra sibisi ka ntlo 18 o ntsa bolo sibisi o ene tsa break cross o tla ka cross ka 18 tapela maseko wa ekoba bolo ntle ya bahlola Afrika borwa ibile o taibe huku re mo hlola ka mane Jaden Adamsa e mo hlola mo mamedi Jaden Adamsa huku ya Afrika borwa huku ya Afrika borwa e re ba lotlosa huku ya Afrika borwa nako di re tshwere ke nako ya mabenkele
7: Bosoko ba lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat. Clientele e tlhusisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
1: Dipapadi Holisedi FM.
2: Etsa pheto tsepedi he mo mamedi na haya Nicaragua. Ba etsa pheto tsepedi Nicaragua ele noto noto. Okena Salinas Osmin. Okena Salinas Osmin. Obela hape he okena Flores Talavera. Flores Talavera ke pheto tsepedi tsentsweng ke bana he ba na haya Nicaragua. Me ke hlokometse re ba palisa sentsetsuleng ke Jonathan Moncara. Ke Jonathan Moncara le ho ja ba dietsa ba potlakile ho setse fela metsotso e mene he mo mamedi entse le notonoto ke noto Afrika borwa ke noto na ya Nicaragua Ari kene bolong ha usala metu tsemina spepelo sitole. E kya on sabolo barimba balamba. A ineta jedi na ramsa. Adamso wa palabolo ka bashabela. O bona osena police. Ke o tla ka bolo osena. Khutsa bolo ka mana police. E tla bona barimba bala. E tiana lende. O lo tshuma khanya. A tla bolo ka bo premier empa e kenya lo tshuma. Ntse tsa kantle. Ebe to Martinez. Ba tla khela bolo Africa bo robile ne le Cole Rahim Martinez. E no ntse tsenke na Cole Rahim Martinez. Ba se ba ya khetsa Afrika Borwa ka rolo nyala bala ya Nicaragua ba e bolo ile tola spepelo sitore sitore kya no fiti sa bolo ma a ene leta olo tuma kanya ka ntlo de 18 makanya ba ka misa bolo ba pala ka mane ka ba shabela e bre la fatse ba ke taba matuluri ke ya don sa bolo tabanga a e bielo tola jeri na ramsa adam sele na wa fiti sa o bona olo tuma kanya makanya bona magumba ke break cross ka ntlo de 18 ka bo primela ma ba khutsa ka mane break cross we ne tsa rile bile mo fukeng ke ya no batatse ila rile be o ntsa bolo ka mane mo fukeng a ene tsa jeri na ramsa ya ko kota Afrika Borwa ma ya ka ka botshabela e tiana le osuina police go tsaka man osuina police bolo ke ena ma e tla lotonga la olo tuma khanya ka re lo nyala bala ni karakwa ka bo primela bala bala magumba o tla ikoba break cross o ntsa bolo ka man cross a ene tsa rile bile mo fukeng ka ntlo de 18 a pa misa tswa ba tshosa ma o batla feta mo fukeng ke ya ne rile bile mo o ka transitse bolo ma a ene tsa jeri ne ramsa a ramsa isa ka botshabela ka ntlo de 18 tsa ni karakwa bolo tla ka thaba matuludi e ke wa iketla thabanga o ntsa bolo ka man matuludi a ene tsa osuina police o batla tsela osuina o ba pala bolo lotonga la mo kapteni nko sina TCBC ya kwa kota Afrika Borwa iye me ka morao mo mamedi ni karakwa bolo ke ane lotonga la osuina police o batla tsela osuina o ntsa bolo a police a bona ka mona makhanya makhanya ka bo primela o bona thapelo maseko maseko maseko ke ane thapelo o le ka feta o ntsa bolo ka ntlo 18 Afrika Borwa ma o tla raka bana makhanya ke ane ntsa bolo we ne tsa magumba a ntsa bolo ampe brotli cross e pa wa itse ka mba ri le bule mo fukeng ba le ka kwa kota Afrika Borwa iye me ka morao mo mamedi ni karakwa iye me ka morao ba re ha re atlela mahala Afrika Borwa ere bana le gona ke batla ntla ere nge tsamang hantle ma Afrika Borwa ke le bule mo fokeng ka ntlo de 18 ke ya ntsa bolo e mba ba ke nya lotom e bile ke ya ne khutla ma ka Stuart Jefferson Ronaldo ba mo nkela bolo Ronaldo wa itse ka barimba bala Olivia Alejandro o ntsa bolo ampe ka mane Alejandro o ba nkela bolo nko sina TCBC khutla ka bolo ke Afrika Borwa ho so setse metsotso e meri ho setse metsotso e meri bolo ke ya ne le mapele ka break cross a ntsa bolo hampe ibile ke ane nako ena bana feto wa jolo ka nonyana le kabelane moyeng e o tla hlohlodingwane ho sala fela motsotso le metsotswana hore re dula ho yane e ma shome robong e le noto bafana bafana ba rona Afrika Borwa e le noto ba iti ba rona Nicaragua o tloa khela bolo ka mona Gutierrez o tloa khela bolo ka primela bala bala o Gutierrez ke ano ba super pele Nicaragua o tla bolong ka mane Gutierrez ba ya khela ka mane bana ba ithula ka dihloibile tsona ka ntle ho thwa ibe ya lona Afrika Borwa ka ya khela magumba ke break cross ka bo primela bala bala e ke ano khela bolo break cross ba re mala bala o bona o lotu makanya makanya ke ane le na ntsha bolo e le ba pele bolo mo mamedi Afrika Borwa ma e tla ka thaba matuluri o bona o swena police ba fitile ba re mala bala go ntsha bolo ka mane o swena police a eng ka netsa hape thaba matuluri ba tolo di ka mane ka botshabela ba o netsa o swena police ke o kana ka bolo o swena police o ntsha bolo ka mane police ka re lo nyala bala ni karakwa ka molengwe ka bo primela e tsena le thapelo maseko maseko o bona ri le bile mo fokeng o ka ntlo 18 ri le bile mo fokeng ba mo atamela ba le babedi o batla tsena ri le bile mo fokeng on tsaba sosa re dilo hantle metsutunye mashema robonga ba tla raja di ne ramsa ka ntlo de 18 ka ba de 18 empa ba hana ka mani ni karagwa ba etshola re fuwa metsotso e tsheletseng re fuwa metsotso e tsheletseng hopola he mo mamedi re ho tla ba le gaso hape ya papadi ya setswalle e le ya dihlopa rp ke rb lapsiga e etetse hlopa sa mamelo di sandown sulukas mo ripe hamfela ha ke ile ya le koloba o tla ba teng a thabokofa o tla bateng ba o neletsa papadi eno o tsamale Ernest Makaya e ba ntaba tsaka entse ke di hopola hantle ba tla bateng he hamfela ha re thola kwano o bolo ke ane tsola kantle bolo ke ane tsola kantle ke itse re fuwe metso tse tsheletseng entse le noto noto he bo mamedi noto bafana bafana noto Nicaragua bolo ke ano ntsa bolo ka mane break cross e nile tsa tapelo maseko maseko bona re lebile mo foke maseko maseko bona break cross cross mo fokeng e ka ntlo 18 ba phamisa bolo ka re 18 tapelo maseko tla koba ai fosa tapelo maseko ai fosa tapelo maseko mo go tlisiona tla lo sa re ba fana ba

0: ne go hlokala gore ba be le tshepo le tumelo le bala tedi ka ofela ba be le tshepo le tumelo re na ha ya rona tla fitla ba pala hantle ha e fitla mane mo hopo le fatshe
1: re ya le bo mo kotlisi mo le fintse ke hemo mo medi papa dintse tsola pele re phatlile medi ho ya ne tsheletseng e sa le notonoto o tla raka ntlo de tine ka mane makanya wa raka pa ba ikenya ho ho ba itsola ma itla ka mone ka bo primera ma ka ntlo de tine tsani kharakwa itla ka thapela maseko ntsa bola mpe ka mane maseko ba monkela bolo itswa ka zamora zamora ke le ka feta zamora zamora empa bia loto phepelo sithole e bile a se ena ke o le thuma khanya ke o le thuma khanya ya ntsetsa ka ntle bolo tla gelwa he mo mamedi ke bana ba nikharakwa itla gelwa ke ena gutares itla gelwa ke ena gutares ke tse mo kotlisi yena wa bona ile a sheba fela bapaditsentseng di na le maatla ba ka tlase o le motse mashome a mabedi a metso metlhano gore banna beso ke lona he bao ke tlang o le sebedisetsa papadi ena ya lona le aforika borwa na le bapadi se bontshwang ka rete tshetlha mona sa naga ya nicaragua bontshwa ka retetse a ba se ba senya nako ba re ae a se ba senya nako ya bontshwang ka rete tshetlha ke ena gutares go na le mong ya seng a oele morao mane mekwalong ya bone ya seng a oile morao mane o thoa ga ona letho ga tswela ka ntle ga e le nako yona e fedile ga e le nako yona e fedile he momamedi e le noto aforika borwa ke noto nicaragua metsotsonyane tsheletseng re phatlile meraro go setse meraro bapadisena se utlwe motlhoko ke ebert martinez ke ebert martinez eno eo ba mokakasang he ba mo ntshetsang ka ntle eno eo ba mokakasang ba mo
0: ntshetsang
1: coach
0: ga ke re bue ka papadi ena ngwana mme re shebe o rena gantlentle setlhopha sena sa aforika borwa re tswa moleng o ka morago re bua jalo ka stibatibane re kene moleng o wa tshireletso o ka morago re kene moleng o bogareng ba lebala le diforose ke fumana gore aforika borwa karolong ena ya bobedi ya papadi ga ke gopole sipo chaine ka morago a kene a iphumana a tshwara bolo e kotsi kapa go ba le bolo efe kapa efe e raelwang mekwalong ya aforika borwa jwale he ka mokgwa o leng ka teng ga re kgone go bona le gore na sipo chaine a ka bapala jwang ga le ka tsa gatelelo kapa molao ka morago wa aforika borwa o ka bapala jwang ga le ka tsa gatelelo ga ba fitlha mane papading tsa world cup
1: e fumana hook he mo mamedi aforika borwa o na le ka rra le gole thabang a matuludi o na re o raela o sethibathibane adonis pinera o na re o raela o sethibathibane adonis pinera moletsaphala abti mokete go tswa losotho o tla utlwa gantle kere abti mokete o tla utlwa gantle kere abti mokete go na le lethongena le a lekang ore ya letlhope le sekhumbuso ka sa eo e leng ofisiri ya bone ya papadi ena e le mo aforika borwa ke bane he ba qeta gore ba bontshane ba qeta gore ba bontshane mabaka mono le bapadi se e leng go bontshwa ka rete tshetlha sa naga ya nicaragua o na le bapadi se e leng go bontshwa ka rete tshetlha ke ene eno wa 19 ebert martinez bontshwa ka rete tshetlha lebala mokete moletsaphala go tswanang ya losotho banna bana ba nicaragua kapa ebile ke batlhankana ga ke na to itelisa ka banna bana ke batlhankana bana ba nicaragua eonete o bonala ba se ba leka fela gore nako e mpe e tsamaye ba batla fela gore nako e tsamaye o so setse fela metsotswana he momamedi o so setse fela metsotswana gore papaditle fele ga e le aforika borwa ena ba ile o tlosa huku ga e le bona he ba ile o tlosa huku tlwa ka mane ka leboya botšhabela e tlwa ka mane ka leboya botšhabela o setse fela metsotswana ile o tloswa ke re lebuile mofokeng ile o tloswa ke ena re lebuile mofokeng o e tlhomehe huku ya aforika borwa phabisa matsoa ka mane re lebuile mofokeng o tla bolong ka mane rele wa phabisa bolo ka radio 18 bole ntla ba itsholama yane ka radio 18 ba boela ba itsholama e ka ntlo radio 18 o swena police o tla raka ntlo radio 18 police anka bola rumela ka botshabela ma o ne tsa rele bule mofokeng yane ka ntlo radio 18 wa phamisa ka radio 18 ka serete impa ke yane bola mo tsholama e ne le ka mane Ikram Reyners e tsa mo tsola Ikram Reyners a ile tsa hanga le tsa khatlala bobedima bodula khatlala boraro hembe mo le tsa phala le bala mokete yane nga sebetsa le so rupatswane siza langa mandla le sikumbuzo gaza e tla lo sa papa di ferile papa di a setswa le ya machaba e fela le noto aforika borwa e le noto na ya nicaragua e ne le papa di ene nye bapolo orlando amstel arena mo go tisi re kudubelle hore o ya ka retso bona go di ge tshwere ge se ge shebile ka mane ka lucas masterpieces mo ripe stadium.

0: Moruo Lesedi FM ke molelwa.
1: Ao ke a bona ihle ke tswa di fotle ke tswa di fotle ke tswa di fotle ne ke na ne metso senyela shume a tike metso se ba shume ba bedi ke tswa di fotle la lu ga le ma bedi re tswa le pele ka nnete ke hlalositse hore ao je re sitse na mo ma bedi di nomoro ha di bona ha le ho ha mfela empa lo jwalo he ha re bona ke re bona inkwa jwalo ke ma di bonga khosa ke wa inkanda e ne tsa masalo a lende a lende cha ni mo ranya mani ndo onga bolo ne tsa spela ni mkulisa ne tsa masalo a lende masalo ke wa inkanda ra mona nda e ne tsa kren ke kana nda ka kwa no hotel la ka mo ka bo prima ha re bona ka mo ka bo prima nda inkwa jwalo ka kwa no nda e bile feta ba inkanda e tla jwalo ba re mana ha re bona ke ma mo sha nao sim ba pa mi sa jwalo nda ya ka bana ka mo ka bo shabela mo ke beret mukwena cha no le ka ke ka bo ro beret mukwena nda wa khunti sa ba re mana nda ke wa ne tsa nda ma di bonga khosa ke waya mal happen I fitis a goal har bona ke a ne beret mukwena o fitis a bolo o ine tsa thato sibia ke wa fitis a ba go pa motong ha e wa re ngana nna o ntse tsa ka ntle nne i lo ke na gelo ke thato sibia nne le nna tsoka ha e wa e tsela thato sibia nne o itse beret mukwena o ine tsa nna sibia ke wa inkana ine tsa masolo lende a lende nne o e phamisa mabule sha na ka mo ka bo prima har bona ke o ka tlo le tlhaku go tlo le tlhaku o tla go ba gara ditini o la ntse gara ditini empa ba kapitene wa tsola Willy Obanna Why so la Willy Obanna in Balaru Jolichani Nimne? Ah, Yasulakamani, Itaba Huku, Kihukia Pila Papadina, Hukia Pila Papadina Hemu Mamedine, Kamodin Todi Linkatenga, Kamodin Todi Linkatenga, Elena Tokamataka Babedi Bolakiani, Ilotosa Huku Kamani, a Kaburra with Chabelam, Ilotosa Jolichiana, Masala Lende. Marcelo Alende lo ekho sana hore ba mekolo nya RB Leipzig ke ka mo ibitswa ka temo mamedi ke Red Bull Leipzig hantente jwale ho entse fela e go tshufa tso mo na RB Leipzig arbona re tlaone le arbona bolo tsena mo ra mo na inkwa jwalo nne ka kwa no ka mo ne go ka bo phime go tla jwalo nne e ne le ena nne mari boko khosa ka mani nge ke le ba phamisa jwa lomne ke bo letelele tla ka go rona ka o khutlona le tlhako ar bona ba ikwa ba bo letle ka ra di etini ai fika pholetsi ke a ni fitla tsola ka ntle mo lengwana o ka bo tshabela wa le bala ei mo mamedi ho ha mfela nne ai o re a le ka ho ba ne nnete fela ba ma le ka le bona ke ba
2: ke nnete go ra mme ka ma ka mona le ka mona ke mathata fela ho ba ne di tlhopeng tsena sa Mori Sundowns di ba paditse sa itloela angle ka bo Bernard Mokoena bo le tlhaku ke di ba paditse bang ka di nomoro tsa bona di bona halo ho tlo ba thata ka nnete hore re ka fa mo mamedi ka botlalo
1: e hantle tle fela ke le ke re be taba hantle ta fuleng a so re ha ka lo motho wa koma koma a so re ke a koma koma jolo ka motho a tshwareng ke leino fela ke mpa ke beya taba a tafoleng fela gore nnete ya sala dinomoro ga di bona ga le ka matlhakore ka mabedi le gano jalo bolo ke ena he e tlo ke ena ya gelwa ka monengwe ka bophirima le bala kiken johannes o tlo ya gela ka nnete tse ding di bapadiwa ditse ba etlwelela o etlwelela kutlwana le tlhaku wa hana mothusi wa moletsa phala ka kwano e leng mong gadi ka mogelo ra motsindela gore hukaneo ga e be bolo ke enang ya gelwa ke mamely sundowns ya gelwa jalo ke RB Leipzig e tlo ke ena ya gelwa ke Lionel Fofeka Lionel Fofeka o tla ya gela ka kwana ka mo ka bophirima le bala ga re bone tsane Lionel Fofeka wa ya gela nna ke ba mmene tsana hape Lionel Fofeka ke wa enka a tlisa mo romana ke a di bile khutla ka mane nne ke nne Biachibu ke a ni ke Biachibu ke la bile fitse jwa lomde e go ka captain o bana ke wa fitse sana we that's oranda ka mane ke Warren ngana Warren ngana ke wa khutsa ne tsa sibati ba nemne tiba ka mane nemne gulashi bi fiti samne e ta ba romana khutsa jola ka nne bi shabi ke wa fiti samne ya ani bi lemne e fiti jola ka ba zuzi nemne ka mane ngwa ka ba chabela nne ingwa ke Warren ngana ke wa bepi le mane nemne ka mane ka mane ngwa ka ba chabela nne empa win tsa holo nne ba tswela re tswela ka ntle har shaba ngwana me shopa tsena nne di liki ka mahlakore ka mabedi di fedile me re ho pala re mabedi sa nna e ke tile jwalo ka kwa ka betwe premiership e le boemo mo bobedi ka mo rapa pa ditse mashuma mararo e hlotse tse mashuma mabedi e ba petse ka kana papa ditse robedi e hlotse papa ditse pedi pa papa na di ntla e le ntlatse mashuma mararo a metse tseletseng ka sala tane mamela sha nausi e na le ntlatse mashuma a tseletseng a metse robedi mme le ka mane ka Bundesliga ho jwalo fela liki fedi
2: le ngwana me miliona Leipzig e ka betse tile selo sa di papa di e na le ntlatse mashuma a tseletseng a metse robedi empa e ka tile selo sa di papa di e dutse di ntlenga tse mashuma a tseletseng a metse mehlano mme e ka tile le boemo ba boraro ka mono ka Bundesliga ka ba nre a tsiba gore Bayern Munich ke yona e ileng ya qeta e le bomputu
1: mme ka bra papadise mashome a mararo a metso e menene ba ile ba hlola papadise mashome a mabedi ba bapala ka lokana papadise hlano ba hlola papadise robong ba hla ba ntlhatse mashome a tsheletseng a metso tsheletseng ba hla bua tse mashome a mane a metso supileng ya ba phapano ya dintlha e ba ntlhatse leshome le metso robong jwalo ka o se o tlhalositseng ba qetella jwalo ka selataneng ba na le ntlhatse mashome a tsheletseng a metso e mehlano
2: re hlalosetse mamedi gore dilemong tse pedi tse fetileng tsa dipapadi re bone Leipzig e qetele maemong a bobedi lokong ya kamane ka Bundesliga se ke tlhapa se matla a holong ona mem ke tsapa so ke keng wa senka hanya
1: me arse ba her fuma no re ka mane ka ndiki nya Bundesliga ho ba pala di tsapa tele shume le metso robedi a tsika kwano ka hae ke di tsapa tele shume le metso tsheletse
2: ho fela ho le jwa ngwana me me ka kwano ka hae re ne re tsiba mabisi Sundowns e iketsetsa ka ne ke ha utlwa mane le king ka mane ka Bundesliga re ya tsiba Bayern Munich ke yona e iketsetsa
1: ar bona ke na bona ka mele ngwa ka bophiri ma fufeka o ntse bona jwalo fufeka o ntse jwalo ar bona ka mele ngwa ka bophiri ma bala bala ka o kena mpa una ruwa kena ka kwa nomme una ruwa kena ka kwa mme na ini nyana mme Ezekiel Banzuzi ne e bara jwalo ke arma romani ke ka Johannes o nga bolo ene sa tsiba tsibani ili nyana da e kimanga ke Dennis Onyango karadi 18 ba ine le sana ke a dispela le mkhulu isene o tsho jela ka bona spela le mkhulu isene ke o tsho jela ka bona spela le mkhulu isene o tsho ka bona o mme ke wa ifitse jwa lomme ke gen Johannes o ntse bona jwa lo tsena ka bona ka botlima ba bang ke la bona fufeka fufeka ke anu ka o tsena fufeka au ya ma shola ka mani line ya fufeka e tsho tsika ntle ke bona ma mele sana o se ke ba ya khala jolo ke gen Johannes ha ke se be ke di tumela no he mo mamedi tsa tlhopha tsena tse pedi gore ba apare je resitse nomoro tse sa bona haleng
2: ga ba re nagane
1: go hanfela go hanfela ba tentshe ba tsietse le goja ga re fitlha kwano go ne o bona la e kare ga ba tsebe gore nna le papadi kwano fela ga ke sheba ko gona ke bona matsietse ba ntse ba kena ka bongata
2: ba ntse ba kena ka bongata ngwana mme mme ke nagana motlhomongwe ba tlile papading ena kapa motlhomongwe ba emetse papadi ya bafana bafana gore e tla e fele e le gona gore batle batle papading ena
1: go fela o le jalo ga re bone ke ena bolo ka mone ngwe ka bophirima ya gela jalo ke wili ae a se wili ke Lionel Fufeka Lionel Fufeka mamelo Sundowns le tlhopha sena sa RB Leipzig di tsaya setswalle jalo mme re a gopola gore mamelo Sundowns ba kile ba bitsa setlhopha sane sa Barcelona o tlhakamane ka neng ya Spain gore Barcelona e tle e tlo bapala kwagore re a gopola gore papadi ya teng e ne bapalelwa mane FNB Stadium mme kgetlhole lena ba re ae ga re ke re fetole mawa re ke re ya ka mane ka Europa Bošhabela mo e leng gore ba bitse jalo setlhopha sena sa RB Leipzig go tlhaga ka mane ka Germany bolo e ntle keane ba e bjaloto ka mane nne beiwa loto jalo ke Grant Kekana o e ntshetsa ka ntle o baka huku e ba huku ya pele ya RB Leipzig e lotlo sa ka mane mme ka hukung e ka le boya bo tshabela ar bona o rena e lotlo sa ka mang ar bona e ka eta tso jalo ke Johanna Bakayoko e kiane Johanna Bakayoko o le tlo sa bana ba ipi hantle ka radi 18 entse le nna tsho ka mahlokore ka mabedi a phamisa le tsoho matsoho ebile ke o a enka phamisa ba ntle ka radi 18 ka tsoho ka marka tshuko mekwallo a tsoka me kollo ar bona tla ba goal kick ka mane e tla ba goal kick ya Dennis Onyango karolo ke apela papadi itse ka jeno motho ka keteletse e bile o tiisitse e bile itse ho lo jwalo hore ke Football Friday ka ne ho fela ho lo jwalo ngana
2: ho fela ho lo jwalo ngana me ba fara ba fana ka mona ke mamisa ndang se ka
1: Grand ke ka no phamisa bolo telele kutlo le tlhaku o re rona jalo ka hlohoba re bala bala ke ane ni e bala jalo ke mfufeka fufeka o nka bala tsa bra mona we ne some a bi shabi bi shabi a bi ichiabi ke so ba parise tsana nya France bi shabi e ke ano se bla itse tsa jalo bi fetta bra mana ni ne har bana ka mene ngoka ba shabela ko jalo ke ware ngara ke ane o nka bala be a pele bala jalo nge khutla jalo ka mamre shanda house se bela le mkhulisa ba re bala bala ne ne ta masola le ne masola ke wa fiti song har bana ke ane e tla jwa ka mane ka mlego ka botshabela nga thata sibia ke wa kena nga o ntse bolo jwa longa ka mane ne sa bere mukwena mukwena ke o tla ka ba ka tsari tsini ba ba lo tuka mane ba ba ka huku e ba huku ya bobedi ya mamelo sha dance e lo tlo sa huku ka mane e ka bo ra bo tshabela e le no tlo ka ba tshakore ka mabedi ha re bona le tlo sa jwa ka masala lende e re ha re tlo sa jwa ka masala lende huku ka mane ka bo ra bo tshabela nga no tlo mamelo sha dance no tlo RB Leipzig refute mabengeleng.
3: Asisha ke, be in the game. Nka khato le holu bet. Betcha ka 10 rand ka kaofeta. Papading efe kapa efe ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le meputso. E kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntjha. Kapa Toyota Starlet Cross. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Afrika Borwa, matsatsi a ntsa fokotseha. Mi SABC 3 ke le haela ola semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete. Dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3. Lo SABC Plus. Lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio na ka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela. Ke nako ya rona. Kaofela Haruna, Remo, Kaofela, o se fetele ke motsotswana fela ho SABC, mo hasio se mmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.
5: For the love of the game.
6: Bumamputi, babela na ntho tse ngata. O setlela. Buikemisetso, tjantjello. Baba mbona. Ha ba hloke ho balebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
7: Lekgetho la pele nalaneng ya bolo, sehlopha sa Bundesliga ya Germany RB Leipzig. Isana o dimoletsa sele bahlodi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull DSK last number ile mokhatlelo wa qetela wa re ka ofela South Africa tour papadi ena e busumbona la bohlanong lena lela mashume a mabedi le metsi robong motsianong le baleng la Lucas Moripe ka mona ka Pretoria mme papadi ena e thagohile ho renye fitileng ya borobedi ka jeno lena ha o se iphumanele ya hao tikete le ba kamane ka compi ticket
8: sadi papadi ho le sedi FM.
1: O fela jo lo tsadi papadi le sedi FM mabedi me tso e mashume a mabedi karole ka pele papadi sa le notso ka mashokere ka mabedi notso mamelo sha nao sha notso RB Leipzig re kwa no Lucas Moripe stadium ke se hlopa se theilweng ba lona ka la le shume le metso robong kgoding ya motsiano le bonsa 2009 Dile motsele shume le metso supilentse fitileng me se hlopa se nam ke samane Leipzig sekseni Harbona Bolochani sta galonne Harbona Bennett Booker vai fammi sapere che cara di Gini Peter Salumine in passiva ti vede sai anche come Peter Kulashin on sa bolo galonne Harbona che sta galonne qua non ne in le Dragon in palo gialla Bamudia wa Dragon Bamudia wa Dragon Harbona sta giocando che Vufeka Awa sta la Vufeka e sta la galo Bichiabi Bichiabi Not talk about Shakurama Baby, Bichiabi, Utahosa, Kiwa and Gai Samaranes, Asimatuba, and Peter, Gulashi, Gulashi, and Hutis, and Winners, and Happe, Bichiabi, Bichiabi, Kiwa and Winners, Obana, Willie Obana, Kiano Captain, Willie Obana, Kiano Tatagamoro, Barbara, Willie Obana, Unsabolo Dalonga, Winners of Bakayoko, Bakayoko, Kiano, I fifty Santa Dalong, Harmonic, Imoreka, and Kotiana, come and work of Chamaka, Karadi, Tini, Harmonepa, Harajani, Babakanaboro, Lala Santa! Lalla le tsantsa mo mamedi we bya ka hare e ka re ke mang e ka re ke asano drago ke sheba wana RB Leipzig nato mamelodi sundowns e ka na hantle mo sotsung mo mashume mamedi a bitsumeri e ka re ke na mo mamedi ha ke sheba asano drago
2: go bona la le yena ngwana mme bolo entle ya holo ka morao re le botla le morao la tlhopatsena sa Mamelodi Sundowns le hlole ho hleka bolo e o buileng hore ka nna ba bolo e kotse mme ya ba wa Drago iphumana le go mo bo botle ka ntlenya na fela ho di 18 ya ba o ra ha shoto e di shot
1: o fela ho lebala he ke ka botsa ba nka tsenya mo mamedi 1-1 RB Leipzig. Noto Mamelodi Sundowns. Karolong ena ya pele ya papadi. Arbone. Re le ka o sheba kwa mme mona taba tsa rona mona.
2: Eh o thika re number 45 Samba.
1: Samba Konate.
2: Samba Konate ga re ke ena ra ile shot wa shot mo.
1: Samba Konate.
2: Eh
1: I could have made.
2: Ga ene tifa.
1: Ga ene tifa tsa empa he jo ka re tsara sitse hore ho ha mfela mme. Di nomoro ka mashokore ga mabedi ha di bona hale. Ga le di etsa hore mosebetsi wa rona o be thata ka tsela e makatsa. Ho ja mosebetsi wa rona o le bonolo. Ka nnete mo mamedi ha ke bua nnete mosebetsi wa rona o bonolo. Mosebetsi wa rona o bonolo empa ke bona ka jeno e hle di tlhopha tsena ka bobedi di entse hore mosebetsi wa rona o thata bona ba isa. Bona bo etsa ra ile ka mane. E ne le mang ene le hada. E ne le ena Conrad Hada o na ra ile empa e tlola me ka lokao di mo. Are ke bone hore na o tla se wetsa le jwa. Are bone o tla se wetsa le jwa nya mo mameri. Ha re sheba sho pasana a se hle se bitswa ka ho fella se felletse di bitswa la sona ke Rasen Bolsport Leipzig. Rasen Bolsport Leipzig. Are bone bolochiani e ba re balbala ba e khutsa jalo ba re balbala ke banzuzi banzuzi ke anime ba tama ke la bolo banzuzi ba mketsa bolo ime e pa wa ilona le bi o tsogwa poso banzuzi o tsogwa poso Ezekiel banzuzi ke ani se bi le tsogwa jalo sandal sarbone me ba tla jola ka ena ka mne ka bo prima na kutlwana le tlhagwe ke ka ntle etini ka radio etini kutlwana le tlhagwe ya ka ba bolo ke sandal e pa la le jalo e ba shola fuveka wa e shola fuveka ke no ine sa bona Conrad Hada impala jo ba mo kela bolonga ke ani e khutla mara mo nana mo e bona hantle lotung la malibongwe kozam malibongwe ine tsa grand ke kana kiwo o tla jola ka bolo grand kiwo grand ke kana a nga ne tsa kigen johannes o e fitisa ne tsa kutlwana le tlhagu kiwo khutla mara ka bolo kutlwana kutlwana le tlhagu ke ane ba re balbala ka karolo ya bona sundowns sundowns ka karolo ya pina papadi e le bisa bo rona ke ane bolo malibongwe kozam o isa ka bolo ka mchabela ene tsa thato sibia sibia ke ane khutla mara ka bolo ba re balbala nda ene tsa tsela le mkulisene kulise ke o tla ka bolo spela le mkulisene ke o ntse kwa la jola e hula nda i fit isa nda ene tsa mara mo na kren ke kana ke o ya hata jola kren ke kana ar bo re kren ke kana o iketa ka bolo ke o anka thamis a ya pele impala jola har bo ne ka mo tsa pita salulile offside pita salulile se tlo pasena a kamane ka Leipzig se ba pala stadia mo sabito ka ke Red Bull Arena me se tlo pasena le bala leo la sona se nka batho ba dikete tse ba shumamane a me tshupileng ma kholo a roberi ke ka mo tsa dinga tenga tsola ka rhalo sitse se mo sala sa di papari ba felletse bo e mo ba braro ar bona ke ane bona mme e tla ka mo le mo ka tshabela ba ka yoko ke ane wa ke ane ba ka yoko Johan Bakayoko wa ke ane ba Johan Bakayoko ka mo le mo ka tshabela ka lefelo wa ko ba ai tsula ka mani grand ke kana ke ane e khutla jola ka Sundowns ai kona ba mo ke la bona mo ne ka mani bar bar bala ke ane go ke o bana ke mo kapteni o bana ke o ka bona ne tsa fufeka fufeka o khutlisa mme o ne tsa o bana ba ka karolo nya Sundowns ka mo le mo ka tshabela ba ne tsa Johan Bakayoko Bakayoko ke o iketla ka bona Bakayoko ke ai nka jwa lona har bar bar bar ni wina tsa banzuzi banzuzi ke banzuzi we khutsa wina tsa obana obana wili ke wa phamisa jalo ka mene go ka buprima har bona ke e inkwe jalo ke na monna ka kwano har bona ne samba kwana tse o le go kena e taba huku har bona ba itse ba pele ba huku har bona masala le ne ka radi tsini wina tsa Denison ai Denison ya go bana u ita misifa o ba ka huku u ita misifa o ba ka huku e ba huku ya bo mediena Huki abu beri eto tsojala ke Johan Bakayoko asebe ba tshisi tsama na tsafufeka fufeka wa pamitsa karani itini wa inka kamani Denis Onyango u inkile Denis Onyango harishaba mukwetsi wa pilo wa stopa sena asene sekena buye momba Bundesliga ibile Ralf Hassan Hartl Ralf Hassan Hartl kiena mukwetsi wa pili wa stopa sena hasina se fika mona Bundesliga ha bona ke aneng go tlona le tla go tla go ba wa go ba gara di etini e pala jalo fufeka ke ane fufeka ba mo kela bona pitse salu ni le be ke o ka bona le tla go tlona le tla go ke wa enkamba ke ane ne sa ba sala le ne ka antle nyana di etini ke ane ha bona sandout pitse salu ni le gara di salu ni le gara di etini ya ba tola sandout go tlona le tla go ke ka tlere etini ka bona ba ka bo prima wa ko ba ke wa enkamba pina ta ba sala wa fitisa ha bona bolo a kona ba ba kela bona ba nzusi Inga Jolan, winner the Conrad Hara, Hara Kiwakena, Conrad Hara, Hara Wafita, Conrad Hara, Hara Ntabolo, Bakayoko, Ukamuto Singh.
2: Unchilenako Ntabolo, Conrad Hara, Hujahem, Bakayoko Analebwe Mbobo Tia Holum, Anaita Mutama Omotem, Pakenga Taliba Panitseba Palabu Haring, Sakapasena Sa Mamelodi Sandals.
1: Sikapasena Sa Arbi Labzi Himuma Merine. Sebapetse papadi ya sona ya pele ka la le shume kgwedi ya Phupule mo sa 2009 ine le papadi a setswalle ba ba pala jolo le sehlopha sa bitswa ka gore ke SV Abanewitz SV Abanewitz Mr. Paso se ne se ba pala Landesliga ha ne kala ho ba pala RB Leipzig ine ba pala jolo le SV Abanewitz mani ho Landesliga Mijola kara shalo sam. Shopasena he city we jalo le monsa ne sa 2009. Mi hubana laure. Sisile si ataile ofisa la mutatu mabwa le sa le sethewa le monsa sa 2009.
2: Sisi ataile ho longwana meme nka se tswa ntsantsa. Le se tlhopa sa Africa mona pyramids. Ka mane ka e gepete amnya sa ilenya. Sa sa thewa ha ofinyana mona empa re se re bona dikatlewa tsa tlhopa seno ka nnete ha utlwa continenteng yena ya Africa.
1: Arbona ke ne bolo e go jola ke Willy Obana ke wa pamisa tsaka mele go ka bo primar bana nna ke re wela hande ho e fufeka fufeka ke wa enkamba a ne sa e konatse konatse ke sa ba konatse wena ta fufeka o tla go ba fufeka ka ra di tini mo le telele impa tsa ba le go fela jola e bile tsola ka ntle mo le ngwana o ka bo tshebela le bana metso tsumwe e ma shume a mabedi a metso robong ka rolo nyena pele pa pari ene ele pa pari ma shaba se tswalle ene ele ma mele sanda sa mo le RB Leipzig Jolene di tlhopa bo nete di tia setswalle le di tlhopa tse leng hore ke di tlhopa tse hlahang di neheng tsa machaba e ka ba bo Europa e ka ba America borwa e ka ba America le bo ya hotswa fela hore na be tlhopa se ikutlwa se batla ho bapala le tlhopa se tsang continent ke fete
2: ho fela ho le jwalo ngwana mme ke nahana hore ke monyetla o di tlhopa ka bo di bapadi tsa kwano mona Africa borwa hore re tle di ipona hatse tse bapalang di tlhopa tsena tsa Europa e le hona hore mohlomong bo kana go ntse ya di tlhopa di bapadi tsena di iphumane tse di bapalang mo seho mawatle
1: se tlhopa sena sa RB Leipzig se mona tsena ngwana mmempa hona le bapadi tse tsiletseng tse bapalang tlhopa sena tse leng hore di bitsitswe di nahang tsa tsona ho ya di papadi tsa mo hopo fatshe Arbona pele hore na bolena e tsama Juan Sandows Peter Shalulile ke a nka balonga Arbona e tla go Sandows go tla le tlhaku le tlhaku ke o e phamisa bolente Shalulile ba rata ho yena ke a nela lo jalo tato ke a masala lende masala ke o re lo ka ha ke le bone masala lende ka karolo nya RB Leipzig o nka balo jalo mme si pele le mkhulise a e pele la kamani ke ba mo ne le tsena hape si pele le mkhulise e re tsa masala lende a ne le tsa tato sibia ke sibia nga o ntsa balo jalo mme o ne le tsaki ke Johannes o ne tsa kutlana le tlhaku ka mone ngwa ka bo prima ka ntle re tini kutlana le tlhaku o ntse kwa la galo nga o nga bala Marcelo Alende ka ra re tini Marcelo ka tsoko me kwa lo Marcelo Alende
2: buitiko bo botle ba tlhapa sena sa Manuel Sandowns ka mora motsama o motle o ka ne ka haru di edini ka tlhapa sena sa Leipzig empa ba hlule le hore ba tle ba nke bolo eno ba tle ba ipapanya le se tiba tiba
1: di ba pari tsa seletseng se o ri bua ka tsona he mo mamedi hore di ba pala sa fa sere mpa di le di nahen tsa tsona ba ke sa di papa di tsa mohopo lo fatsa re ka bua ka David Roma
2: o ile na henya Germany
1: Christoph Bom Gartner
2: o tsama le Austria
1: e Shaba Schlager
2: o tsama ya le na haife mana o tsama le na ya Austria
1: Nicholas Schwald
2: yena o tsama le Austria
1: Rebellion Diomande
2: yena o shopping sana hasa Ivory Coast
1: Antonio Nusa
2: o ya mani o tsama le Norway
1: ke tso na di papa di tsa papa la tsopa sene hemo mamel tse leng hore di le di nahen tsa tsona ho ya di papa di tsa mo hopolo fatshe me hem re tla serbona la lo jor hem ne ho bona la hona le di papa di tsa di tseleng hore di mane ntse tso peleng tsopa sena sa RB Leipzig tse leng hore ho tlwele tsona kwa no me ha o sheba tsopa sena sa RB Leipzig bo holo pele selo sa di papa di se kala
2: re
1: na le ntwane e bitswang ka gore jwale setlhopha se le se ya kwana se le ikwetlisa bakeng sa selemo se setšha sa dipapane mme gangata ga ba kabe ba tšhake ba ye dinageng tse dingwe ba iphumane le kgetlho la pele gore ba ke ba tle ka Jeremane ba tle mona Aforika Borwa ba tlotla ba itukisetsa selemo se setšha sa dipapadi kwana
2: mme ga re makale go bona dipapadi tse ngata di fiwa monyetla tse bang di neng tse di sa bapale selemong sane se fetileng sa dipapadi mme ke nagana gore go santse o lokisetswa bokamoso go santse o lokisetswa selemo se e tlang sa dipapadi
1: a re bone kane bolobaremarebala e tlang jalo a re bone Peter Shalulile o ka botsetsing Peter Shalulile o ka botsetsing bonae ke shebile monnelo mona eno amamelo sundown seke keelwa pela Bansusi ke wa ntse rara bolo monna keo sundown se moo
2: moraonyana mo
1: keo pela ga moo mannamana ga ba
2: bonagale
1: ke le ka o sheba mona mamedi a ikone ke ntshabeleng katle go ntshabeleng
2: ke bothata
1: a mo mamedi mona bothata ke makobo ya go mota bo bona bothata ke makobo ya go mota bo a ke a uetsa nnete ya sala o kampakela
2: jale moropa olola matlhere ka gotlhe
1: ka nke na le kantse ga re bone kegan johannes ke o tla jala ka bolo kegan ke wa enka jalane tsa kutlwana letlhako e fetisang ga re bone ke e tla jalang ke yane katlagontshabeleng o isa ka bane ka monengwa ka boshabelang e amathelang e matelo jala ke benen mokwena keo benen mokwena wa kena sundowns empala o jalang o gana ka bonokomane wa renengana ke yane laolo jalo wa renengana ke o ira jalang ke yane benen mokwena monketse bolo benen mokwena karadietine o gana wili obana ke yane rotamane morago e tla jalo mamelo sundowns mlengwa ka bashabela thato sibio wa ikhutlisa bohareng barabalanga o ibe hantle fela huwa maribongo khosa ke wa inkanga a netsa kigen johannes ya ntsa jalo ha re bone ntabeleng o tla ra ntabeleng impala jalo ke ke lo sili
2: aikon
1: e re tle bone re le ka re tle shebe ntaba hantle kwa no mamedi impala jalo hen ha re bone ke gol kiga peter gulashi setibatibane sena sa RB Leipzig ke setibatibane se tlhamane na eng ya Hungary
2: mme ke setibatibane ke sona ngwana mme ka mona ka lebaleng le tlhopheng sena sa Leipzig ka kakaretso ke sona setibatibane kapa sebapadi se seholo ka o fetisisa o dilemo di mashome a mararo a metsweseletseng
1: go fela o le jalo hemo mameri ga re bone kena bolo e kgutla jalo ka Bansusi Bansusi ke wa kena ba harebanabana Bansusi ore lo kae banna Bansusi ke wa e fetisa tse le jalo empapa ao o intsitsa holo ebile e ke yane wa e mathela e tediso nyanko empa e phame fola gore a wena monna fufeka o ka motshotseng fufeka o ka motshotseng ga re sheba setlhopha sena he mo mamedi ga se ne se bapala jalo ka la leshome ya kgwedi ya phupu lemong seo sa 2009 papadi eno e ne bapalelwa setadiameng se bitswang ka gore ke stadion embata stadium mbata mane motseng wa Mark Kranstad mme papadi ena ile ya fela jalo e le gore setlhopha sa RB Leipzig se tlhotse ka ntlha tse tlhanonoto ga re bone kutlwano letlhako keong ka bolo bagare barebalang ke yane ke kae ntshabeleng ke o tla jalo ka bolo ga re bone ka tlhago ntshabeleng o ntsha bolo jalo e ne tsabele mokwena ntshabeleng ka radi 18 ntshabeleng ba rata matong gae e tswa jalo ka mane ante fela ai kana ba hana mo mamedi re le ka ho sheba ntho tsa rona re jwale ntle di tsebe ho ka para hand re bone ke metso tse ba shema mararo a metso tseleteng e ba shema mararo a metso tseleteng metso tso ka ha rulo nyena ya pele pa bari entelin one RB Leipzig elin no to sundowns ki huku ka mane ya sundowns huku ka mararo ho ke boraro a mamele sundowns kamane ka boraro bo chabela arbone ke o ba enka jalo masalo le ndwa ya moela masalo ke wa fitse tsere jalo arbone ke ane ne ba khutlisa ba netsa masalo mo arbone masalo le ndwa tsa ngwa fa bisa ka radio tini e mpala jalo ba tsola mo mamedi e ke ane tla jalo ka hara Conrad hara ke a ba mapalang Conrad hara ba mapalang pi e kare tse tsetla ya tswa he mo mamedi e bontsha manga ke nna be ke se phela le mkhulise o fela le jalo se phela le mkhulise o bontsha kare tse ere ha o le jalo he mo mamedi metsotso nyene mashala mararo a metsotso pile nga ele 1 RB Leipzig ene nna thoma melesanna sepapading ena mashaba kwa ano stadium sena sa Lucas Moripe re ke re mathele mabenkeleng.
7: Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsohle di qala ka motsotso oo re kekeng ra o lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 11 Phupjane. Hopola maemo a fetileng mo tantang e neng e kgangwa ke legole e ba motlotlo. Boga o gakolo ga mogope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebelle papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa ho SABC Plus hore ye borobong hoseng, mme o latele diketsahalo dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela, ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in, kaofela ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
8: Tsadi papadi ho Lesedi FM.
1: Oh, fellow Jolo, Sadi Papadi, Sadi FM, Hemo Mamedi, Chaninde, Willy Obanwa, Sulabolo, Kibaletele, Barbara Rota Fazib, Mamelishanda, Sajani, Kosa, Uting, Uting, Uting, Nisaragan Sovana. If you make Sakaplina, I like a Guadalupe Pimam, Samba Guanate, Yoruka Gena, Samba Guanate, Guanajo Gena, Samba Guanate, Canadi, Guanate, Fufek, Ipala Jolo, Yavasulam, on a Raina Cabani, Lenal Fufek.
2: O ne a lekile Fufeka ngwana mme ka mora hore konate a tla etsa mosebetsi wa motla holo a palea ka dibapadi tse bapala mora ka tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ho fitlhela ba kena ka room 18
1: ilo tloso jolo hook ka mane ke ena Yohana Bakayoko ona kena ka bona Samba Konate mo Mamelodi e ntse le 1RB Leipzig e le nna thoma Mamelodi Sundowns ha re bone Yohana Bakayoko. Yohana Bakayoko ona e tlosa ka mane Kalebu ya Boshabela, huku kalebu ya Boshabela. Pamisa matoho. Pamisa jualo mwono ente karadi 18 na rwone mne. Bale kawe sula impa. Inse le mwone kama nkosi karadi 18 impa la jualo ya ketelete basote. Ya ketelete basote. Kie kama otabu lingatengi hamo mamedi. Ese shopasena harisheba hantente. Mwana mme. Jualo karasari sitore sete ilu elu mwosa 2007. How sheba mna ke dilimo tse pedi tsa dipapadi mo re kareng ba ile ba sebetsa hantle ba tswa boemong ba bobedi selemo sa dipapadi sa 2016-17 le 2020-21 ke mo ba ileng ba tswa boemong ba bobedi mona leaking ya Bundesliga.
2: Mme ngwana mme mo rileng ra bona ka nnete ba hapa megope ka mono re tla jwetsa mo mamedi e ne e le pakeng sa semo sa 2021 ga mmogo le 2023 re tla jwetsa mo mamedi ga nako ntse
1: o fela le jalo ga re bone bolokena moramona e tla jala ka Bansuzi. Kiani eta ka Bansuzi Bansuzi Kiani once I kwala jolo Bansuzi ka kwara ka blengwa ka bophiri o rolo kae Bansuzi se ba parisha na Bansuzi mmamedi ke se ba parisha sa mani Netherlands arbone ke bolo ba intsa ka longa ba ne sa ka kwara ka blengwa ka bophiri arbone kewa e munna ntsa hlatin tsa na bona ka mani ne le na wa drago o inga jolo isa ka mani ka ho baka yoko ya ka motsotsinga Yohana baka yoko ka motsotsinga. It was like a money walker, cause I never spell him Kurisam Kurisan as a Masala Lenem, Masala Lendeki, what I got a couple of you, I promise a Galonga, important Fufega, Fufega Gil, what I got a couple of Fufega, Joan Kamna, and Impalagala Hutel Hape, what Drago Giawayamuela, what Drago in Sagal Obana, or Willy Obana, Will Obana Joan Kamna, and it's a Warren and Ghana, Ngana Gil, Wakena, Warren and Ghana, Wakena, Winata Bakayoko, coming to Wakamachabella, Bakayoko, Bakayoko Gil, Utakabolo, Bakayoko, coming to Wakamachabella, Johan Bakayoko, Bakayoko, Ulakof. Fita o jantsikan legale o le go fita baka yoko tsa koba o ruwa e koba impala jwa ho ha fela tiban tibang tiban tibang tiban ba mo nketse bo Johan baka yoko ke se ba parisa tsa ka mane ka Belgium e ke se ba parisa tsa na nya Belgium har mo bolo tsane a inga ba ne o bana wini o bana wini za Bansuzi Bansuzi ke wa fitisa har mo ne tsane ne e se le go ke wa drago ne za Bansuzi Bansuzi ne za wa drago ke ba har marba wa dragon ke wa fitisa jalo we netsa wili obano bani ke re go fitsa ba tlo tsumola ba re ba la mpon sa bolo hampi ai mo mamedi ho bi di no mora di bona har ho bi empa he re aleka holo fela arbona gore neng ga nonga bolo mme ibile fita ka mane ne ene le munane al khalafa impa e khutla jolo ka sundowns ki ane ka mane go ka tshabela e tla jolo ka mane re bone palla jolo re bone ke ba bile ba enka ba khutla ntse le jolo ke enkwa jolo ke thata sibia sibia ke wa enka ne masala lende wa fiti sanga ba re balo ne tsa kigen johannes ke o tla jolo ka bolo mme o ile tsa khutla le tlhaku le tlhaku ke o ntsa bolo ne tsa kigen johannes ka ntle re tini kigen johannes ba mudia Hotel ma munna kigen Johannes.
9: O tsana le tobono
1: munna. O tsana le to kigen Johannes. Eta to so jalo ke se batwana ka bana Peter Kulashi. Ki on sa bana Peter Kulashi ne ta fufeka. Ka mune go ka bo prima ke ani. Eta jalo ka line le fufeka. Se bile ntse jalo ba line la poso Marcelo Lende. Ai kona. Munne no sa batla lwana jalo wa Drago.
9: Ota
1: te wa swa le jwa munna wa Drago
9: o lwana
1: ba Drago munne no wa Drago asan wa Drago ke se ba ba risetsa etseng hona mono shemeni kiena asan wa Drago ke se ba ba risetsa hona mono na henya shemeni ke ka mota ba lingate a gwelo ngana me o solo hobi arata re ka bua se jeremane
9: ho ba hobi
1: mwana vers prochain edwesh
9: ya man
1: ei
9: o tsore ngwe
1: ja re bua se friend se jeremane
9: o
1: vers prochain edwesh Arbona bola kamle go ka bashabela ke ani Johan Bakayoko Bakayoko ke o tla ka bola Bakayoko tla tla ka bola ba ka go yoko ke ani Bakayoko o tla ka tlo ritini Bakayoko ke ani ni o le ka fita Bakayoko tla ra ka tlo ritini Bakay ba mo fase ba ka Bakayoko ke ani la jo ba ka tle tlo ba mo ke se bola ba ka mane ka mle go ka bashabela mme ke ani ntsabeleng ka tego ntsabeleng wa kena ka tego ntsabeleng wa kena ba mudia e pa jo lo tlo pa ba ritola pele masala lande o ntsabolo arbona ka ra di 18 ke bale ka kotsi tato sibia kantori etini tato sibia tay kwa bantsa kwala tato sibia wa pamisa harwa na masala lande u taraha kantori eti a khona masalo un sabala pita salile u tay kwa wa kwa aba ka huku ka kwano lionel fufeke aba ka huku lionel fufeke e ba huku abone ya mamelisa na se tokso ke mo tso fela o sinye ilenga ke mo tso fela o sinye ilenga arbona kiena e tla tsa ke khutana le thaku arbona e ka kwano ba e khopela lana maselo a lenne maselo ke o nka bolo e ne tsa khutana le thaku ba e kobana thaku ka radio 18 e bona jo lo me ya ba shona mamelo ri sanda o se ya ba shona mamelo ri sanda o se e tla tsa gol king e so jo la kiena Peter Kulashi arbona re kana ra ge fitso neng ka paneng ke papa di ya machaba ya se tswalle mo mameri se sa pa sa mamelo sa nna bo mpudi ba afrika kwa no afrika bo rona aba pa jalo le sa arbi leipzig se sa pa se ne mo mameri ne se tsile bo mo mabraro ka bana ka bundesliga ba tsile bo mo mabraro bundesliga na ra jalo ka mane Peter Kulashi ne ke bo le tele le bana ba ye metse ne e pa jalo ne e tsarbu jalo ne letsa hanga letsa beri mo letsa phala hore anna ba fetse le kane me se tsholo nei mashuma bana me se be tsari fedile se ba jone li wana arbi leipzig no to mamle sa nause di le go fusoma bana mmeme bana le motso to le sekoto hore o akaretse ka lo lena pele papa
2: bana mme ho bua nete fela arbi leipzig e tla le papa yena ile mafufuta me ne le yona eneng bona ala e hlasela haholo ka mora hore o tlo bona le ho sina botitso di papa di ntse ka tsena sa mamle sa nause papa di qala empa papa di ntse nolella mamle sa nause di a khukela papa di ya qala ho bapala bolo ya yona le botale morao ha ke le sole a holo gore bo hlomong le khonne hore le ke le hlajwe ntla ka le bakala hore a siri papa ditetswa etseng go bapala mo mme di phoso ntla ne ke etsa hale mona le mane empa mo tena na bo kotse si ga di ga ya ka doso o tlukela o le ka bua ke bona ka matla go ya ka ronya le bo bedi papa di ba tle ba ba di pisa no tsa bona di tle di bebe tithana e le hona hore ba se ke ba dumela ka pasena sa lepse ke hore se fumane ntla ya bobedi mane pele re so bona di bolo tseng ata di ya go yena pika sha lulile ka o ke nana gore kana go engwe ha fumane bolo ka re di ekile o nka na go etele le hore a tla raele le tsone
1: e re a lo jolo he re go dira dipapsi tsa gaso dikeledi magazine
10: bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
11: Karahulo, ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi, 33 cm Savannah Premium Dry kapa Light Cider, ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief, ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka sa tlhodi le matse 18.
0: Lesedi FM ke molle hey mogwabo wa setso le puo ya sesotho e tabolane tsa reggae ke tso pelonya hao le moyeng wa hao o tla dutla ho party time fela le lady soski
12: yeah ayo

0: World Cup, mme ke nagana gore ba se ba ikaile thepi magetleng, mme papadi ena e tlo thusa dibapadi tsena ka tsela e makatsang. Re gopola gore ene se kgatlhola pele tlhopha sa Mamelodi Sundowns se bapala setlhopha se tlhang ka mane ka Germany, gobane dipapading tseno tsa FIFA Club World Cup selemong tse fetileng Mamelodi Sundowns e ile bapala le Borussia Dortmund, mme re ile ra bona ile e fa Borussia Dortmund mathata ana a gaisane le hoja ge ile ya qetelela e shotse.
1: Ba thabile batshegetsi ba Mamelodi Sundowns mo mamedi ba thabile, mme e ka nako ya ge futso gona, mme ke na ka bona e tlile go etswa menyakwe go na le koloi mane le kwallonyane e ka borwa e ne tlile e etsa manna re tla reng
2: inespina
1: mo mamedi inespina ga ore o swana le monna wa sethuthutu wa se phamisa se odimo a se felele se fatshe a se phamisa se odimo se fatshe ba etsa menyako e jalo.
0: Monna ena a bapala mmino mona tate ke ga nyoloa le ena a ya maruta o le obi
1: ei o ne o le gobi mamedi empa he ka nete Mamelodi Sundowns re a e lebogela ka maporo wa bona o ba bapetseng. Re ntse re gopola gore go na le dibapadi tsa robedi tsa ka metlha tse bapala setlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns tse e leng gore ga diyo di setlhopheng sa naga dibapadi tsa robedi kao fela sa Mamelodi Sundowns, mme la o le jalo le rona re tlhalositse ka letlhakong le leng gore setlhopha sena sa RB Leipzig go na le dibapadi tse tsheletseng tse e leng gore le tsona ga diyo setlhopheng sena sa RB Leipzig di ile ditlhopheng tsa dinaga tsa tsona tse yang dipapadi tsa mogopolofatsho
0: go fela go le jalo ngwana mme sena se bolela gore ditlhopha ka bobedi ka nnete di tla una dipapading tseno tse ileng dipapading tsa mogopo wa lefatshe diphitlhelo dipapadi tseo di tlang go fitlha le bona dipapading tseno tsa mogopo wa lefatshe di tla thusa tlhopha tsena tse pedi di-leaking tsa tsona ka go fapa-fapa.
1: Ga re leboge momamedi ga re leboge botlhe ba bileng le kabelo gasong ya papadi ena re a leboga le ka moso momamedi o motho wa pele yeo re mo lebogang ka lebaka la tshietso ya gago ya ka metlha le metlha gasong ya dipapadi kwa no tshabelesong ya lesedi FM re keke ra phetsa go leboga re a leboga re re le ka moso re a leboga ka tshietso ya gago, mme ga o le jalo hemme re sente re gutlela diphapising tsa gaso dikele dimakesene re a leboga le wena gaitsedi tsona pele ka tse o tumeng ka tsona re a leboga.
3: Le bile ho le Mr. Cool a e bile papa di matla ha holo nete ya sala lo da mokotlisi helang gore ke iphumana ke re ha bore ke sa elema fela he ha sarang e mabudi motla hantle di mahlong ho raki ya le shome e na ke sebeletse ya ratwang ya le sedi tabatsana tsa o qetela tsa letsatsi re ba lwa ke mosiwa tseo.

0: camera sotto mi c'ho.
1: Party time.

Alkai Fuzz. Sele mo go betse ntembo ya hae ho go bale ka fotso. Ha le bona kang kena ntabi scene. So kuma le a dollar T e bare a bawo. Kang kela tweet scene a Molly VX bare bo sin a king. So ke ma shume ama bedile mo se mehlano go le tsho ga ya le shume ena tsebele tsho ke rato ga le sedi. Ke mehlano be king. Na ka le bitso ka dikele di magazine. Ke tsengwa ha mo le te ke motho a madi fora na ko ena. Eh ya tsela nku a e be mo ke king fole. E se re ba kone ba tla isupa ka mena na e metshonyana. Eya. Ha jole he na ke na le ngore ke metswalle le wena o tlhela hore nyana le tshomela mesemedi. Brele ya ha mo tswalle hore ai. Tshimi ha jwale. Hona le shakhi ntsha.

basi bona ka tsama le Quentin Harris etsa nete ba hore oye ga ba kae mo tsaka hobane wa tsa engwe di ntotsa interviewing ha ho le jwang ha ho shebile nalane ya Quentin Harris ke ha ho sheba batho ba ileng a ka sebetsa le bona me sena sa o bontsha hore na motienwa e hlile o hlwahlwa ho le hokae so batse le batho ba tsone bo Jennifer Hudson bo Patty LaBelle Chaka Khan bo Etta James Billy Porter le ba bangata ba leng hore le ha ho tsena ka nete bo subuka sa Justin Timberlake mare kare ke ba ma batho ba leng hore ka ba qolla hana ba le tsena ba leng hore dipina tsa bona o la ditswaka a detsa mo ferefere mme tsa dula di charting e seng fela ka mane ka America empa di bakentse fapane le fatselena ka bophaka le bo simbona re na le yena kwa no tshebeletsong e tsaka thonya le sedi metsotsong e mashuma mararo ka mara hora ke bo o ya ya le shobe ke na tla re jae fisa ke na tla re sa le bo le tlase ke na tla re tsa mo fere fere ke thabile ka sele ge theile mogotsi Quentin Harris rena lena metso sengwe mashume mararo ka mara hora ya le shobe kwa no tshebeletsong e ratong ya le sedi aga le bo huye na ka pina monate ya sine o tsamale khali ba MFK ba move on

Quentin Harris on the ones and twos. Hashtag DJ Booth Mix. Sibeli tuka katunga le sedi. Kila bo sound baking. Silunga ngonana kiti kile di magazine. Dumela, hello, hi. Mezo tuka le sibeli bo sile mong galeti hora ya le sibeli mo sole mong. 086-3004-084 Number of Haramok and Quiet in Hege 086-3004-084 Hashtag DJ Booth Mix Harapaneng ka malo mo bana beso. Harapaneng ka di pale sa go tla se bela tsinga ka tanga le sedi. A hindi ke di bage sedi. Ba ta kampisa lady soski. Ga mo swala o fitla ho nyana le shubele be seme. Ka la bohlano ba keng la bohlano o qetela go dingena mo tsiano ng 2026.

0: thubatse moloi so ski ha ke qaqwa empa ke ka mona ka go dipoto ntse ke sala metjinjinyana 10 over 10 lo wena wena ko 400 ho di 100 le kholo ni mala le kholo
1: Lady Suski wa le kustera ka mona ka lent ka mona ka thembisa ha ke lentle go jile ka tsebe ka mmine o monate
2: Aro Lady Suski ai motswako no ke go mametse a motswako bo hali bo uru o ke nya mafelo na biki ya go tlo ke sa tar ke Friday man ke Friday ya ke tlo go tsena ka phase 5 mara o fanti re tango
3: di ye ye tse tsempele ke na lo ena ya ho kenya na botlhalefo o bua le Petro Stlarinyane ka mona ka Soweto ona mona Green Village ke ne ke kala lo kena di ye tse tsempele ka lebo
4: Hi, Nikeledi, le kai. 10 over 10. Ore tshwere monate ka mmino wa hao le DJ Boots. Mampho makhatsa matatsi le thabatsi.
5: The Quentin Harris, sa kwana tsabela tsinga rata ka lesedi. A re jaifisa, a re tsa bo ferepere. O tla betsa tsinga le mashuma mararo ke mara hora ya le tshume kwana tsabela tsinga rata ka lesedi. Ka la bohlano bekeng, la bohlano la o qetela go dingena ya motsianong. Le bontse o di mo sa 2026, so tso tsile ngwana ngwana na ke dikele di magazine. Hey, ke thabile ho lo ha ile mona re thabile bana besong.

a tseba ga re bona teng questo o tla ba tshwa a re se bile ka mo khotla be re ithabo ka nyaka teng ga butle hanya le fela ba ba bunja ka phumula hanya le fela bona ke ya bona ka nnete ka a thiki ba tsetsa nyane nga ta hole Kwasta somali ke Spanya fest ba rang ha a ngile na ja so ke ne ke tlo hloka go ke ke le fase hanya ne fela ha ona bo na taba ho re na metsotso ke me ka ene ka nna ka ithu ha ona ta go itse ha re bona le ena bona ho re mabunje le na hloka ho dula fase ka mola hanya no ba ho ne re jaefa mona re ba he he ai se ka

괜찮아.

ay. Akhe abahlanu la bafana bafana. Hey, akhe abahlanu la bafana bafana. Amazi behlanu phela ke na hore nyalo tshumelo bo semedi. Hey vaya Orlando remake DJ Fit Cook mo le ba le mahuta. Kile kon kela atala tuxen singumalo ba ba tshe magia ile ntori esang tse ka retla ga o gana o gonyana le tshebele metsemedi o gonyana le tshebele metsemedi ga tshe magia go sia o khatsi dia ga tshe ponte wa selem ga tla tsa e fali le khle le ho gonyana bobedi Kankela JJ, Ramal Mordecai, Mkani Wam, Venom, Shishi Liza, Saka Mama. Nakitikile di magesene, kimutengwa hamulete, kimutuwa marifala na kwena, ya tulangu, aibehe mokeke ngefole. Esi rupa kundibatle, yusipe kamena na mesunyana. Arite na hosani, paketza hore borobong liyali, shumele mesimedi. Hore mo nate ya holo ba luwena ka tsheno o tla go nyane ya borobedi cheka nete la re bile dipapadi e bohlokwa e hlokolo o se ne go lokela gore ke re bohe ka pare imamele ke bule ha holo Mr. Cool bo tseke bo khaba le bo bokalo ba hore nehele tsa dintlhakgolo tsa papadi eno e bile mbakentsa mabile di sundowns le se tlhapa sa ne sa Ripser, hosane ke le tla ntukisa hosane. Tsengata le ska la nkimetsa ka tsona. Fela he. Ho bile bona to ba lona bo simbona hlena te fela ke mona no o hla tsabeletsena ya lesedi. Ha ke tena hosane pe ke ntse hora e bo bo ngila le tshemele metsimedi. Onto wa selebu ke mona. Ha nyana le tshemele metsimedi le Bernard na ho tla ho nyana bobedi. O se ka pele bona ding ya yams o tsama le se me ba ga you try ke go di pele tse di thabelang ha ho lo tsetsa moya ona ka o lokolohe o batla go bona kgano lotse ena pokeletso ya dipina e tla be le teng.

0: Mamedi pejana mane re nkile pile monate ditsepe LR are lerato laka ai kale deep London sobzin pinene ntse matha mamedi hle ibitswa ka hore ke impumelelo sem deep imo wa tlana monate maqhubunga gaso 87.7 le bajalo 106.6 www.lcdfm.co.za mamedi kile monate le bitswa ka hore ke di Europa le kena mokabelo lo sontaka o dumedisa hohle mo ile go roma metsena tsebeletso o re gona teng e bitso la ka ke piso self ex tsumane le rato la hawa mpa mora wenche na ba mpitsa ka hore e ke ponto wa selebo ha mamelwe mamedi ana ko ntsetsa maotlo tlo ntse tse monate ke tsere bo angle a renati russell zuma tsebeletse ngare se di ko re tla utlwa rena ke efeng pina e tla re kena jalo mafelong a beke re le bua lady soski ka re monate le bitswang ka gore ke a party time ha ile la bo hlanu o tla gore tsinne o tla re nya borobedi ho ya gore ya re shomela metsimedi ka khutla sa ne hashtag dj boof o tla ka motswa ko batsatsi yana o na lo tshelela mane mo se ma watle Untso ho go lebeletse fitlo go tswa kwa motho wa kwa na bo ithali kwa na ile da botla tse ba special
1: santso na hana o lebeletse utlo ba New York
0: o gata bo sebetsi wa hao
1: eh
0: no way what la ba
1: eh ka jeno na re le Detroit ho bona ka USA re tsore Quentin Harris
0: o mo bebe
1: ha bo hlo atamela ha o sa no tlo go na
0: ha o sa tshela no ka fela o tshela mawatle
1: ndate ha ke tshela mawatle fela le fatse le na ka bo phara se re swa se di ha e mamelo ke batho ba Africa bo wa fela e mamelo ke di nahatso hle re tlamele re a le letsoho re ke se mo re tshuna ka ntle go tlisa kwa no lateng
0: go tlwa
1: le o ntse o ka lateng ka mona go ise ka ntle ntate
0: ana mamedi se ka ba fetwa he ke party time mo qibelo lo sonta ka mo qibelo na le ho ratse petse tse tlhago fela la bohlano tsa maya ka tse tsenne ka ofela jolo tla botsoga mangwe sa wa bela mamedi
1: ke ka bitse ke le ma emonga ba tsha
0: o tla bontsole bo emonga ba tsha
1: ke ka bitse ke le bo emonga ba tsha present ke bitse ka ofitse sa ga se dia ka ke sa hore le hatela re tshwara di bohodi tsa matshaba ha o ka etela le qhepela ka la di gokahano di fika pa di fe ex Facebook le Instagram benze ke tsa go iletswe hore ha o ikutlwa mata o le DJ romela motsoko wa hao mme motsoko wa hao re tla tsa bonete ba hore o tlo bapala kwa no ho hashtag DJ Booth Mix kwa ne tsabeletse nga lesedi mme re tlo popola mme re ke be ga o tshepisa le rona o bapala neng e bang o tlo bapala re tla o qhwaya go romela molaetsa go letsetse rona mola ntho motsoko wa hao o tlo bapala neng fela he o ska ba nna bo sa potse ka tsa bo mara tsona na wa nthata go le nna motho ga kwa o tlo bapala nne go bona e bonolo ntho re yentseng e bonolo ntho ke yentseng le qhepella ka wena pitso e ke ya hore metso ka ya gona re hlahloba ka tsela e kgethehileng me ening ha ta ho le metso ka re ifumanang jola ha re sa o arabe ka nako o lebeletseng ha o bolelo ga ga ga mamela motho wa hao e ba le pelo o be le manello
0: ene uno le ke ha
1: uno le ke ha pele ha wa ha o sa bapala selemong sene ka bosa bapala kgoding ena e ba le manello ho bana sontso o iphumanetse ho rena bo emo ba gona ke bofeng moedo o se ileng ko ofeng ga batla ho ho sane ha o go betse motswako wa hao o gone o bapale ho New York o khone ho bapale dina heng tsa matshaba o re khone ho re go romela di radio ng tsa France go romela di radio ng tsa USA jole fela ka rena le di DJ tsa matshaba tse bapalang kwa no tsebelesong le sedi
0: a me tsebeletso le sedi ntwe ke ratang ke hore di ntlatsa bohlokwa tse di ntse ono sa ditsebe le nana le le holola di Europa le bulela manane o hlatlangwe latela tsebeletso le sedi o so utlile hore na ditebello ke di feng ho party time ha o rumela jolo motswako wa ha re le bua lady soski ke le ke le makesini o gata mo mamedi wa hae ha holo e bile ke o etsa kgweletse gore e rumelang empa neng le hloka go ke letlebele mamello wa e bona taba jole ke ditaba tsa botlhokwa o se utlwile ke a tseba ba bangwe ba tla tsoa ba sentse ba romela ga letsatsi le tšhaba empa ba kekeng ba utlwa ba ikutlwa gampe ba motlhomong ba sa letsetswa ka nako nngwe he o na le phosonyana mo na le mane empa ga o ka etsa pheta wa pheta ape ntho tsa ka nna tsa tsamantle lekgetlho la bobedi o seka fela pelo masome a mabedi le motselo mo metsoso ka mora gore ya lesome le metsebedi mametselo sedi fm ke molelwa wa ratwa wa lelwa ka mare ka Facebook X ke ponto wa sela bo at le sedi ke rapine monate kwano pine na bisa ka gore ke majabaja stinonotwini ke tlotla ko bapalela fora motla ko jolo Casper your best gate o mamela jolo pina ya ups dkp dkp jangoro kp yo sapra shema mabedi le metse bebe so so ka mara gora ya le shemele metse meri ke mogatlhelo wa pele o le monateng nna no le bitswang ka gore ke diaropa.

0: 086 000 3084 086 000 3084 ke molela wa rata wa lela ntetsetse he ke utlwa gore na wena o tshwere mang o go kae dume
1: Shapojwa wa le budaza mona kuduma N1 mona ke a ka Zimbabwe
0: e nna le N1 mane
1: ya ke palame N1 kurua ko wa yuko palame N1 kwa le mogatso ka flat 18 ntate
0: N1 le a go di ferile
1: la go di ferile jwa wa ya wa ya ke sa
0: le go bela tshelte ha he
1: okay poto
0: tile bona tjo tjo
1: a ka o fela kurua ka
0: dumedi se harare mo
1: ao ke ka tjo jwalo le ka ka ntse tsa ka tente monate ka mbuli
0: ke o taba ma be se sebele se ratho Man, 086 000 3084. My fellow, I make you a clever tabula or a chinchilled in tow. May
2: all upon the law.
0: Hey, Shapojwa.
2: Shabola?
0: Yeah.
2: Ah, we say it's a good deal. But you want to go to the hazard.
0: Oh, God.
2: That's funny.
0: Yeah?
2: Spaniel!
0: Sebe tsa ntabuti.
2: Tsabe.
0: Masere seri ya fe ewe kwa tetsi kwa Spaniel. Patile
3: dwe. Ke ka mamelwe ponto wa selebo.
0: U kwa tetsi ba mosebetsi nwe.
3: Ye ponto.
0: Mosebetsi.
3: Ke ne ka matla me out.
0: Na batho ba gago ba founa ka tetelano ba mosebetsi ka o.
3: Ke mosebetsi ponto wa selebo ntse go tshile ka SABC Plus app la ha monate radio me qile.
0: O khola di kae?
3: Ke khola di 50.
0: Wa pata.
3: Wa utwa. Ke pata.
0: E? Ke le bua.
3: E qala letsatsi la ha monate ponto le za ga di yo ge o genya bobedi.
0: Chapora, ke le seri ya fe.
4: Pontiza, kunjani baba?
0: Eh, Chapora, mfiki.
4: Ah, nya phiri phiri baba se sete mbe pal from friendly tlalele baba.
0: Una lama.
4: Ino mama, upholile la ngaphandle kunomoya nyana.
0: Udumerise u.
4: All right, baba ngisabingi le no msebenze kahle.
0: Zile mna tifiki.
4: Thank
0: you. Yo fiki uwe ba thoma na tjwa mfela. Dumela le seri.
5: Dumela ponto, le kai.
0: Uwe mangai?
5: Ke ke sa batsane ka mokeng tate.
0: Eh.
5: Ke ne se ke ne tsena go ena fela ya ponto ena. Le ntlo ena motho wa le hopola le.
0: A o empa ke kena matsatsi a mangata. Se be se ke a phumola la boraro kwana ke qalile ka je.
5: Eh, ya ntate.
0: Ba ya ke a thaba modimo a nke tsetselo na hantle wa utlwa.
5: Okay ponto, tsatsi le mna teng tate lo hoena. Bye bye.
0: Bye. Wala seria fa bo dubela hle.
6: Hai ponto.
0: Hello.
6: Am na tele kae ponto?
0: Shap shap ke manga.
6: Ke me mala tsa tira le ka melody ponto.
0: Eh, wena na la mangu ho kae?
6: Hai ke tla le tsimo na vete nya ka ke le monga ponto.
0: Bana ba kae?
6: Ke ntse ke mane tswa. Bana.
0: Eh.
6: O ngwana ke a no robetse ka mane ka ka morinya ha.
0: Oh, hai, all right, okay.
6: Eh ya mwana ka mtlale.
0: Le mona tjo.
6: Tsa tile mona te konto.
0: Re wa rata wa lela. Dime.
7: Dime la ponto sa le ba le kae?
0: Lo ma ponto ke manga.
7: Ba le khala mne fe ke mona mo kollo hai fora fora.
0: Eh.
7: Ha ntse go mama etse fela.
0: O no ile kae o tswa kae?
7: Ha gona go ke tsone teng ke antire ke dilo platharene ke le gata fela wa tsebo. Yar ke abore a hle a ba ke le ha mo ke bore ya bore yo
0: ba letsana go mantha venem
7: ha ba kwa le pontso kana kong ba kwa ka bo 5 e tla le sala re tonne mahlo tsenana
0: a ba qosiki
7: panda
0: ba qosiki
7: ke go ba qosa ga mo e le di tshomi tsa bona ha o ya mo ha ba ba founela o tloma ona ntse ba yetsa
0: o ke di tshomi tsa mapone
7: ke di tshomi tsa bona ba
0: ke tla e fitisa taba eno outwa
7: la go e fitisa tla go kwile hle
0: o ka le nalo go tla go robala kae
7: pando
0: le nala bothata bo ho kae bua dibaka ba mametse ba itapele ke a tse
7: ha re robali batho bana ba letsa ofihlela o semba
0: mara ke rompe se baka o hlo bua na ba tshe ba tsebe ba
7: itapele ke ka ke ri sehani frele fort
0: riere fort
7: mo mkwallo mon ke ka ke ri sehani
0: ele bile ba khotse tsena ke kgola le ditshono fe
7: a ke sona pontule tswa tsena na ke tla ba tsa Afrika sa tlo tsa sonta la ga be ke go ha re go bala ene me o kona le 76 years ha gone o go bala le yena yo a tle
0: ya skisi mo lutlo
7: thank you ponto
0: me tsere seri FM hello
8: hi ponto
0: hello ha
8: a go jile ka tsebe
0: duela manga
8: Bueno, pues esto era Matibane, Carubele.
0: ¡Lo puse!
8: ¿Cuánto se van a acabar la casa con su brisa? ¿Yo?
0: ¿Hola, ne?
8: ¡Oh, hola, today! ¡Usta 37 years!
0: ¿Usta 37?
8: ¿Qué mo, hola, que mojo?
0: ¡Puse, le va a cagar un puse!
8: ¿Eh?
0: ¡Le va a cagar un Oka o fetale mo 40.
8: Na.
0: Eh.
8: Yo na kila ta 60.
0: Ala nde yo go 29.
8: Na.
0: Tira.
8: Ya ndi tira ga tlo ba tshe ba di se go hauteng kwa. Ah na ke mo holo ngwana nne.
0: O tsa ga le 49 ma.
8: Ke be le 29.
0: Nde ke sa mpuse na na tsena ha ke na hane.
8: Ponto.
0: Hai tsa dilo mona tsa utlo. Ma metsele seri efe.
9: Ya la ho jwa ngwa selebo motho.
0: Ke bua le manga.
9: Diko di maga si ka me a tho.
0: Ke.
9: Ah ke spaneng le nna ngwana mme ke spaneng di wa ne a ntse ke pota ntse ke patola fela le ja ge di e kholo ha di ena mo.
0: Eh ya le ya tseba o fola mane eh.
9: Eish ga di ga metsena tsena tse.
0: Bona gona ga iketla.
9: Eish ngwana mme, a empa he bro thoki u ke bro thontse bo ke na le ha o le jwalo.
0: Iketla jwa nge mpa ke le mosebetsi le. O dume. Na ke mosebetsi.
9: Wena ha o patrol.
0: E la ke na luswa ka mona ke ke lo sheba.
9: Okay, ai. O mamete ngwana mme le khubuje 8.4.
0: All in order.
9: Yebo.
0: Seri FM, dume.
10: Hey, ponto.
0: Seri FM, ke manga?
10: O tsore mamponyele le ka mona ka kutlwano.
0: Eh.
10: Eh, go mametse a monate ka le tshubula 89.4.
0: O nala ma?
10: Ke na ke le mong betenya ka ke thoballe.
0: Letsatsile mona tautwa.
10: Letsile mona tolo wena ponto.
0: Ame sele seri FM, dume.
11: Weso motho.
0: Yeso motho.
11: Yes Jack. Ponto wa selebo ha mame. Mwana me go jile ka tsebe. Ke tsike ne ka mona ka tshima le ke motho ya breakfast la che ponto. Ha le tsa busi mo rena rantle ba di ja ke mo ponto ke tsaka be ponto.
0: Letsile mona tsa.
11: Fa ke tsa ponto.
0: Me di rai wo tla re toe kwala, dume.
11: E ponto sa po ponto.
0: Ba tsere ba o tsetela ke manga.
11: Ke mo tata bona ba gang ko.
0: Eh.
11: E a di pele tsene mo fuwa jwa ka mona ke tente se ne tso panti.
0: Eh.
11: A ntse go jela ka tsene ponto.
0: Le tsa dilo mona tsau.
11: Ponto ponto.
0: Se se belo se ratwa nga dume. Le ser.
12: E ponto.
0: E sa pojoa.
12: E le ka ponto.
0: Amona tike manga.
12: Eh ke papi more mo na ponto.
0: Eh.
12: Eh ah, ke sa tsaula mo na ponto.
0: O pate.
12: Eh ah, ke sa le masimo mo na ke thota poni ponto.
0: Tsa dile mo na tau.
12: Thank you ponto.
0: Ame sele seri FM. Hello.
12: Hello Smogo.
0: Ne Smogo.
12: En no 100 vandaag.
0: Hey, kan je Afrikaans praten? Kan je Afrikaans praten?
12: Au, ponto was een lebo koto.
0: Mela wane is leka.
12: Ah, kichu lusa los dikelo mota mo tshabo mbelkom.
0: Mona me ratwa ke nna wa utlo.
13: ha monate jo mpondo
0: o ka e bona vale tjo la penga pa ka
13: ke la pe mpondo
0: ona le tsa sile monate bo ke se se bona ntle utlo
13: ke le khosi la nde le le golo la ne la thabo mpondo wa sele
0: ke le bo
13: khotso
0: ba ba raro ba o qetela dume
14: hi hi mora
0: hello dumelang
14: nika
0: e shopu hujwa
14: kamunate
0: aba ka e ba itiba bo ba mamedisa le sedi wena ko rata mpe o nketsa bo mamedi ba ka
14: mo wai ene ke ba hopotse joang tena ke ba hopotse ka gone ke iwane gona no
0: a tshwantse ba chake man
14: yes yes
0: o shapo e
14: ke shapo wa tsepa
0: o ka e mora o ka e mora
14: bo ra ba kwa rande ke tshe
0: tshwantse mpa ba nne ba tla ba o bone man se ka ba ipata
14: e ke ba hopotse yang ke
0: ba go tsimara ba tla dikolo dikwalo mo dimo a o hlokomela o tswa
14: le nna ampolokele wena hle ngwaneso
0: le tsa sile mona tuya ka e ke mo qobela o tla boela kae
14: e re na le sine ga le ke lo supporta ngwaneso ka e kae mo o kitchen mo he yo tsoka e fetse ngwana o a mo cha cha cha cha cha
0: au
14: e ya se o tsikile hore hona mo bontsong teng
0: ya bana bila bua ka koloi tsena o mpakela letswalo ntshabise yona lofe
14: hai man aish
0: kore ba ke thatwa modimo matshidiso a maholo tsa yena tsa tsile monata utlwa
14: thank you man neso
0: eh so ke le seria fa bodibe
14: e la tura ntle ka
0: hai eh sha po huzwa
14: hai mo monate pela
0: ke
14: Hey, nna ntse ke mo metse ke dipile ntate mo siya mme ke go jile ka tsebe.
0: O ka ile ntate mo siya.
14: Ke bo tsuko mbatle me ka loso ka mogele street.
0: O ka ntate mo siya o ntse shebi.
14: Ai, ke dipile yena re mo nate pela go jile ka tsebe mme.
0: A go re ke bua le ntate mo siya.
14: Ntate mo siya ke.
0: Ntate mo siya. Eh, ntate mo siya hova.
15: Ee la
0: ngwane so le gantle o ka. O ka tswelela le tlhakile jwa ka wa ya bosiu ke re bo ho.
15: Ee ya ke di tle tele nne se te go jene ka tseleng
0: tsa. O le tsa sile mona a timo di mola ha u hele wa utlwa.
15: Ee wena se la
14: ga lo wena ngwana mme.
0: Ke o tabala tsa sile mona a te ba mametsela sedi FM o ituletse le tate mo siya dume. Dume. Re fete khotso. Dume. Perfect, o bude radio dume.
16: Ponto si, ponto.
0: Oh, sele ponto si.
16: Well, make it while you pick it up like David to come like a way to be a malapini constant a ponto.
0: Hey.
16: Hey, hi. Kita chewa kashi kuna na waya hi, ponto.
0: Ute, why, ubanu ngute uwa ukhotsi?
16: Yeah, hey.
0: Yo ho. Eh pa ke gada ho go.
16: Eh mo di ho di. A gwe la ma e ya shugwe.
0: Ke mo go lo ya gae. Ke la igetla ba le o tsebe ho gona go la ga e gola e sentse fedile o bo fela. Ukwalo ya lona mona ta go kwalo tshelta le mona tiba hi fe. Di tla fela ba le phela tsile. Le sa go noeja. Ora, a hona ba tlo ba dula mmala le tshelete jo lo ka lo.
16: Ke ya ho tele ya nge.
0: The only time le ba ndikolo tong fela. Ke ka le bakala ba sa di batho ba le ba sileng ha. Tsa manjo ya ha ho utwa.
16: Eh ponto.
0: Tamanto ya hai o khabela duwa tao fitla kwa nao je monati.
16: Ya le bo bonte le tsa lwalo.
0: Ke lu tlwe ke di plate tsena o le ja monati ba le phela e mo.
16: Ah la ya phela ponto ya phei.
0: Jabja.
16: Thank you ponto.
0: Ke le se di FM mo ha o bu di bu ke kwetsa di we.
17: E la ponto.
0: Eh ho.
17: Ah ho tano ka. Nga ka mokwena ka mona ka bolata thaba di mo a hla thaba di mo. Ai ku yile ka tsebe.
0: Ha o re o tla loka o wetse o hantle nete mokwena.
17: Ai ke o lukile ko ga ke ke tumedi tsho ke o ai o tla loka.
0: Dile mona a tlo utlwa.
17: no way na fela yo lo hogoto
0: a me sele se di FM wa o katela dume
18: eh le ka na
0: eh shap
18: pont
0: eh
18: faro ko ke ko teng ko tele mo
0: eh o dula kae o dula kae
18: Gauteng di
0: la Gauteng
18: ya Gauteng ka ka ka kan di
0: ai je ka
18: ai ke mo ke mari mo ema nga khanyane le mantsa makhile nga mabi
0: makwa
18: malo kware ke mpalo imba ba ho
0: na unjo ya hai
18: ya
0: na unjo ya
18: hai ba ka ba be ke di tau ka tleng ka mara ke khono feta go rotmano wa tseo
0: o le ba le ile tsele o ya rona ka mo
18: hai tle o wena go rotmano hai na ke ba tlo bua politiki man hai e tsha bo tso wena motswalla
0: e tla lo ka bona tsa sile mona tsa utlwa
18: ne wa se ba ba reng wena go rotmano
0: eh
18: ba re kuti kuti kuti
0: eh
18: o ska dinga la fe
0: eh ai ai ke o itlalose
18: ke kana ha se bene motho a reng ha se bene ntombo tsana e reng e ka o kwetile ya tsama ka wena
0: ah tlame ba sangate matomba za
18: ku bone clearance kwana go rotmane ke re bona da go rotmane bua thata ya
0: makwati ne ke le ha shakes ne ke ile
18: ha shakes
0: eh
18: a o ka miro ri bitse go rotmane ke le mmalo kwa re teng ke mletsa mona tinyana wa le gata ya go ma chicken go ka rusting bag mari mo ema neng a le batlo ya man wa le tsa soma
0: tsa go tla etsa mona tiri wa ne dula le si ya batho ba makwati le gaute
18: a bua le ba eta pele mo wa le bitse go rotmane ke le tedi ya le du ya man a o me ma second ene shake se mo tsamo go ka re mo mo ema neng a khontse ya nga holo
0: tla tla hai ya ga ka yena o tla tla hai
18: ke ka ka khrotba a ke o le bua ke
0: re nyiro sa ponto a sele le bosi re nyiro sa po frabe e sala ke na lona o to re nyela shumere be simme ke tla o se re nya bo se se ba lo zorra brigabo a ver y

0: motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso? Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 Motsheanong, thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
0: Get ready. Lesedi FM ke Molelwa. Morethetho wa sebele. Kgaso ya makgonthe. Lentswe la hao.
2: Mamedi re tlo bapala pina tse tharo. Pina tsena tse tharo tlo re jwetsa hore na re kena ka efeng mafelong a beke. Pina pele umsebenzi wethu Basta 929 e tla hlahlangwa ke pina ya Dem Tuda. E thuba be re qetella ka pina ya Mahua. E bitswang ka hore ke Nam Angela.

abe dipina e sa tswa fitla pheletsong o ibitswa ka gore ke Ithuba the Mthura the musical chef ya o qetela number 3 nam angeke mahulu.

0: 086-0003-084. Mamedi re kena ka FM mafelong a beke. Re kena ka FM mafelong a beke. Number 1 re bapetse umsebenzi wethu. Number 2 re bapala pina e bitsang ka gore ke ithuba. Ena e felang e bitsa ka gore ke nam angeke. Ke pina ya maho. Re kena ka FM mafelong a beke. Mamedi uteng ka gore mohaleng. Dume.
1: Yesu motho. Ao, nagi keda ka na manje ke sa ya gara ripontro.
0: Mahu,
1: ya de sa koni ke ana bleke, ke se rinda konta.
0: Number 3, ya wotla na mona timani,
1: eh? Ya wotla koni ke ana bleke.
0: Namangeke. Ya wotla koni ke ana bleke. Ke bo tshutse ngolo le seri.
2: O janta bonto.
0: Eh, hujo.
2: A kitona.
0: Rutwe.
2: Ya boraro, namangeke.
0: Number 3, namangeke.
2: Ta bonto mari le khwale bua mona ke mani la monna mana.
0: E askisi mana, ha ke le tsebe le nna ntse ke.
2: Ne wa rtabula mthuno, wa rtabula.
0: Wa askisi mana.
2: No sharp.
0: Debe le singa la seri 086-0003-08. Rena ranti bari inse rempondu. Namangeke. Furabe. Kera ka fema furonga beke dume.
3: Pando selava.
0: Eh chapo.
3: Eh welcome le se ka mona.
0: Ntwe.
3: Ke re number 2 ithuba.
0: Ithuba dem tura.
3: Eh danko pando.
0: Le mona tsa.
3: Tantile mona tsi lwana pontso.
0: Abedi are nyolo se. Rekise kya.
4: Ho tsa halang ha batho ba fetang 100,000 ba kopana ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlapise mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Diketekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokiti watapelo wa Gathering of Worshippers 2026 katsebedisa no mohole SABC.
0: Lesari. Rutwe.
1: Namangeke
0: number 3.
1: Tapelo
0: mabrika tsenne dume.
5: Hi, so X and Y.
0: Eh, chapo.
5: Ah, okay. Ah, ke na ka namangeke.
0: Na o katela number 3.
5: Number 3.
0: Di ba re kena ka mahuwa. Tsebeletseng ya le seri.

0: re hlakile re ya utlwa mehala e ya kena ba re ponto ba sele bo mafelong a na beketle re kopa gore re tle re kene ka mahu na mangeke ba beduteng kwa dume
1: ponto
0: shapoa
1: ke tsona ponto a nna ke tsamayle number 3 ponto
0: ore re re kene ka number 3
1: ethala ponto
0: amaamerika nnete e hlakile a chika nnete a e hlakile tsamapele ka tse ka godimo tse hlano ka ofela dintlha mahu mo o na le motho a bisang ka gore ke same k tshebeletsong ya lesedi ba re re kena mafelong a beke ka pina bisang ka gore ke nam angeke ya monanante ba itse e rata mona mantse gore nam angeke nam angeke a re motsa bana mona e ntse re mo pono sebelebetse supile metso re kena re jabo sele seri ya la seri ya fama ke rata wa ke re utlwa ga na re tlotsa ba ka eng ka ka le botlwa go dinela matsatsi.

いやーね、

0: izanda phezulu nthathe stana ona lengwe ya house
1: ke thabeng ke blomele generale last week ine le
0: ja ifisa mamedi yena ke hip hop vision
1: le magowa re sotho fashion
0: na le touch line robo metso sepelo hora ya bobedi mo metse ponto wa selo bolo se dia fa se se dia
2: fisa ntemoe
0: ke molala wa rata wa
2: izanda phezulu it's a rap
0: kai ka pakai hohle mo eleng gore o mamisi ena tsebeletso o le gona ti rato wa lela ke itsebe ke ngene e tla tsena selo mo stabe tswara di le motse mashume a tsiletse mse tsela sen 66 se di le hole
2: I'm here
0: motho na sona na lo tatswa o hang le se di le hole na hole senganyane ke ka ho runa ba fihlang he tshwantse re latele mechaine paetseng re tla re hlomphe monyetla o fumaneng wa microphone o moholo wa kanaka o fitileng dikakapatse kanaka gona re le bo pontonyana fela batho modibe tshwantse re hlomphe lesedi ka nnete shano le lebe monyetla ntho ena ga o sheba batho ba fitileng mona bo thabang rampuane bo chomalizing boy ntate chomane ba bantse ba le teng bo ntate motaung bo ntate kofa ba ntse ba le teng bo ntate loka uki ba ngata batho ba eleng gore ka nnete ke di legend tse fetileng mona tlasa botsamaisi ba bo ntate waya kwana o tloa gale o kgutla khutlela morao bombe thulo ya re ke monyetla ona ba le tshena mabadihle ke le bo se nako ya ha ho hlemela ngore o ile wa mamela ena sebeletso o re gona teng ke sebeditse re ka re ka jeno mo riphoso di bile teng e khopwa e le maotomane mo re sebeditseng hantle e re pila pele sebeletso ya le se dia jajara mo so ba le go khamata di se kopane ke di thaba empalo tsona thuka meriti di ya kopana ha ke re ke tshojola ne la ke re e ba re bombedi wa monate manana ngo hlahla ngo latela a tsebeletso ya lesedi Afrika Borwa a good morning and a good night ari tlokomene nhle re sebedise ntshelete hantle go ba leng hai o ya hai o tlwa mo modenteng ona ba ditse lo wena mo modenteng a ba hai ska ba tsamaya ho kotse ka ntle ka mona go bala ke na betheng ngwane iso mabaka mangata mpe o se mona ska ba tlotla o suya ka ka mara o sutlwa o batla ho go sa dieta e be so gwala dieta o tsamaya kana kwe ska ba ba dumela ka pa dumela bo mo ba mofuto jwa lo tla le mala ska ba dumela mara o la olo ko tsi mara o na ntata o lo la ka wa bipua na konyana itelele o ba kotsi ya holo ba me re kopana go sasa tla be le sontaha dia roropa tsebeletso ya le sedi o reng ya le shobela be se re khitla go ya horeng a ya bobedi ska ba fetwa o tlotlo rena go tshwaretse eng empa bile mona tika nete go ba le wena ka jeno le mo go fositseng ke boela he ha pe ke kopa tshwagelo ke tlo sia ka pina mona te a pina ya euphonic matsama ya nampumi le bob ezia e bitsa ka re ke busa ke a tsepa tla na tefela dj sticks masogo mahloko am fela ke dilahla kwa no teng ho ja ra tlo renya bobedi o ya horeng ya botshele